0: ganito ganyan. Oo, baka bigla na lang nangyari ito kasi karamihan doon sa mga survivor, eh, wala hong mga life vest. Pero sabi ko nga, yung kung mayroong mga pananagutan at mayroong mga ano dito, di ba? Eh, dito muna tayo mag-concentrate sa mga nawawala, mga kaibigan. Meron tayong video na may, ano ba, no? Na may audio kagabi, mga kaibigan, ano? Marami yung mga bago nangyari, mga naibahagi, no? Doon sa mga nandun sa area at nai-post pa, no? Mga kaibigan, grabe ito. 80 pa, nawawala. Nasa 80 pa, mga kaibigan. Okay? So, yung mga diver, siyempre, kailangan muna nilang i-safety sarili nila, yung mga divers ng PCG. Mahirap yung dive ka ng dive, nawala ka naman palang nahanap na ron. Dahil, alam naman natin, di ba, ilang beses na nangyari, pagka lumubog ka sa ilalim, may current pa yun sa ilalim na paikot-ikot, may papuntang west, east, south, may mga ganon, di ba? Dadaling ka ng yung alon sa ilalim ng dagat, yan ang nakakatakot. Kasi ilalayo ka niya doon mismo sa lugar kung saan eh... Sige, pakita nga natin yung mapa kung saan itong lugar na to. Ito yung lugar ng Barangay Turda. Oh, grabe pala sa ano natin. Sige, pakita nga natin. Malawak yung dagat niya, eh, oh. Itong Turda, mga kaibigan, malaking barangay pala to. Napuskod Island. Koron ito lahat. Tapos, itong Barangay Turda, nasa open sea. Ayan, oh. Open sea. Kalibunan Beach. Barangay Turda, lawak pala nito. Tapos nakaharap siya, open sea. So, kung ilan yung sinabi ni Lieutenant kanina? 7 nautical miles, ba malay sa laot-laot, ano? So, ganyang kalawak yung dagat. Kung harapan lang ng Turda. Harapan, ano? So, ini-imagine natin, speculate tayo kung gano'ng kalawak yung kanilang pinaghanapan ngayon ng mga nawawala pa. Sana, papunta sila dito yung hinahanap sa tabing mga baybayin nitong Barangay Turda na Puskoa Island, Dapagal Island, no? Ito yung Google Map. Pero pag dito sila napunta, papunta doon. Bon, ilayo mo nga ng konti. Pwede pa ba ilayo yan? Kung gaano na yung open sea niya. Ito na yung pinaka-ano niya, tabi, di ba? So kung napunta siya doon sa papunta ng laot, medyo malayo-layo na yung paghahanapan ng mga rescue teams na nandun sa lugar. So ganyang kahirap po yung ano, ano? Yung operations ngayon. Para lang may idea kayo. O, dyan sa Turda na yan, Barangay Turda, sa laot niyan, dyan nasunog yung passenger vessel kagabi. No? So, yung ano natin, yung ating panalangin, sana dito sila napunta sa malapit sa mga baybayin yung ano na yan, lugar na yan. Pero pag dito sa Milaot, talagang mahihirapan yung ating mga rescue teams, mga kaibigan. Babalikan natin yung, dito muna tayo, tutok muna tayo dahil ang dami yung mga nakamonitor at ang dami yung mga kababayan tayo, no, yung mga kamag-anak nila, no, kuha din kami, no, katropang Gerald, yung passenger manifest kung meron, kung sino-sino talaga yung mga nandun, yung 100 mahigit na mga nakasakay, i-minus na natin tong 42 at saka yung 5. So sino-sino pa yung mga hinahanap ngayon, mga kaibigan. No, wag muna tayong magturuan siguro kung sino may kasalanan o paano darating tayo diyan. Pero dito muna tayo sa mahanap, mapagtulong-tulong hanapin yung mga nakasakay doon sa naturang passenger vessel na ito. Oras sa Jet, alas 8:05 oras sa atin sa atin ng 1 plus numero 1. Alaga.
1: Kabalik at pasa, negosyong hanap mo, may unuplan.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Mahilig ako sa sports, kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider, ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
3: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Ha! May pimples na naman ako!
9: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
10: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santan Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santan Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santan Plus Herbal Soap.
11: Sakit ng katawan? Mag-Santan Plus Herbal Oil!
12: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santan Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
11: Santan Plus Herbal Oil! Talagang maaasahan! Santan Plus Herbal Oil!
13: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang bitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
14: XFM.
15: Sister Pain.
16: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanapbuhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
17: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
18: Symptoms persist. Consult your doctor.
17: Bibili sa mga butika.
19: Santhon Gold Coffee Mix.
20: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santhon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santhon Gold Coffee Mix.
19: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
18: Mabibili sa mga butika.
19: Santhon Gold Coffee Mix.
21: Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya, uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santhon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santhon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santhon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santhon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
18: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check!
0: Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
15: Ayos yan!
0: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Premium D3!
23: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
22: Premium D3! Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
24: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: XFM.
26: XFM.
27: Mga katropa, exciting dito!

0: 12 ng maga.
1: Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sabul na sabul ang bawat Bullseye.
0: Ang palatuntunan ng Bullseye. At ito sa atin yan, mga katropa, na Yes to Health Incorporated. Your number one complementary and alternative medicine provider. Isa doon sa talagang tinatangkilik ng mga kababayan natin sa lalawigan ng Palawan. Produkto ng Yes to Health, mga katropa. Lalo ganito, malamig na malamig. Hindi naman malamig na malamig. Malamig ang panahon, ha? Ang Turbo! Turbo! Meron itong ingredients na kung saan talagang nagpapatigas ng alam nyo na yun, yung mga kalalakihan, ano? Oo, at hindi lang yan. Ito it improves appetite and acts as a digestive stimulant. Nagagamit din ito sa treatment ng fevers, arthritis, rheumatism, inflammation, tsaka yung mga stress na katawan. No, nakakatulong ng malaki ito dahil sa mga ingredients niya, yung maca, yung clabu huska, no? I-google nyo kung ano-ano yung mga ingredients niya, mga kaibigan. Turbo! Ang Turbo, mabibili yan doon mga yung mga partner nating pharmacy. Province-wide. Kanina na interview ni Katropang Mike at Gerald, yung kapitan ng barangay Turda, no? Patingin na ulit ng mapa. Ito yung mga kaibigan, ano? Para may idea kayo kung ano yung hanapan na ginagawa ngayon. Kung gaano kalawak. Yung open sea na pala ito, Yung barangay Turda. Kaya medyo hirap yung ating mga rescue teams. No, yung isa pang ginawa mong mapa, yung malawak-lawak, ano mo ng konti. Yung talagang makikita doon sa ito yung Turda, Coron, Buswanga Island, yung Kulyon sa likod nito. Ano? Pero yung kasunod niya, abay Rizal, Mansalay, Sablayan, Mindoro na. Yung harapan niyan, Mindoro, papuntang Mindoro. Mga kaibigan, ano? Ayan, yung maliit na, yung parang may ilaw-ilaw, yan, yan yung Coron. Tingnan niyo yung Coron. Yan yung Coron. Tapos Buswanga, Kulyon Island, dinapakan sa likod. Para yung harap niya, open sea bago yung kalapit na mga probinsya, Mindoro, Pinamalayan, Sablayan, Mansalay, Rizal. Diyan sa lugar na yan, ano, malayo na masyado, mga kaibigan, ano. At narito yung panayam kanina nung ito yung pinaka-update kasi hirap itong si Kapitan Ruiz ng Barangay Turda na magsalita dahil puyat pa ito. Dahil doon sa lugar nila talagang nadala doon sa kanilang basketball court, dinala yung mga na-rescue, yung 42. No, pati na rin yung 5 na mga nasawi. Mga kaibigan, pwede natin ma-replay. Ito yung pahayag ni Kapitan Ruiz. Kani-kanina lang, mga kaibigan, ng Barangay Turda sa munisipyo ng Coron.
2: Kapitan ng Barangay Turda, na dyan, Choy.
3: Sige, usapin natin.
2: Usapin natin.
3: Kapitan, good morning. Ganda umaga po, Kapitan.
4: Ayos, good morning po.
3: Opo, Kapitan, maaari pong makuha yung buong pangalan? Kapitan Ruiz, tama ba?
4: Opo.
2: Kap, good morning. Pasensya na po. Medyo maaga yung tawag natin. Si Kagawad Mike Escote po ito, tsaka si Kagawad Gerald Galis sa XFM Palawan.
3: Oh.
2: Hello, Kap.
3: Opo. Kap, maki-update lang kami, Kap. Doon po sa mga na-rescue, dyan po sa cover gym ninyo, ilan na po yung bilang, lahat-lahat?
4: Dito, sir. 42.
3: 42 pa rin, okay? Simula po yan kagabi alas 11 po yung pinakahuling update ng Philippine Coast Guard. Simula alas 11 hanggang ngayong umaga, wala hong nadagdag, wala hong nakita?
4: Wala pa po.
3: Wala pa, opo. Yung patay po, hindi po nadagdagan kasi ang sabi, lima, wala pang dagdag?
4: Wala pa po.
3: Okay. Ano po yung ano ngayon? Nandyan po ba kayo sa cover gym ngayon, Cap?
4: Wala, dito pa lang sa bahay.
3: Ah, sa bahay pa lang po kayo. O, papunta pa. Kagabi po, nandun din kayo o wala pa? Papunta pa lang?
4: Alas 4 na kami nakauwi.
3: Oh, napuyat na rin talaga si Kapitan, ano?
2: Opo, oo. Ganyan talaga yung mga tayong mga barangay official, ganyan talaga. Puyatan talaga, Kapitan. Yun pang mga na-rescue, yan po ba ay mga taga dyan? O kilala niyo ba yung mga yan?
4: Oo, oh, yung mga residente na ng Tiga.
2: Mga residente po ng?
4: Tiga, dito Tiga Tampan.
3: Taga dyan din po sa Barangay Turda?
4: Oo. Opo. At saka residente ng Barangay Dara.
2: Barangay?
4: Dara.
2: Dara?
4: Opo. Oo. Sama namin ang mga kusigan dito sa Barangay Turda.
2: Barangay Turda. Okay. Oo. So lahat po, wala pong ano, wala pong turista. So mga residente po ito ng bayan ng Curon mismo.
4: Opo.
3: Kap? Saan daw po galing? Tapos baka merong impormasyon din sa'yo kung bakit po nasunog yung barko?
4: Wala pa pong binigay na information kung paano ako kung anong nasunog.
3: Oo, wala pang binigay ano, kung anong dahilan ng sunog?
4: Opo, opo.
3: Oo. Yung pong mga ano po, Kap, na may, di ba mayroon pong mga nakaligtas, may mga nakausap na rin po kayo doon?
4: Wala po kami. Ako walang nakausap kasi kaya nag-rescue po sa may papier.
3: Ano po? Mayroon po na nakausap ninyo?
2: Wala daw.
3: Wala?
4: Oo, wala po.
3: Okay. Di ba pagka ano po, pagka na-rescue, doon muna sa cover gym muna sila. Pero pwede naman po silang makausap, malapitan at gusto rin sana namin maano, ma-interview. Mayroon din kami kasama dyan po. Pwede po ba makapasok doon? Maluwag po ba?
4: Balik kami po dun sa pier. Sector kami pag ano natin yung mga nag-rescue.
3: Oo.
4: So, dati naman nag-rescue kanyang tanggap doon. Tapos pinapasakay ka nyo sa ano. Sa mga sidecar o...
3: Sidecar?
4: Yung...
2: Top down.
4: Yung sidecar.
3: Oh, top down. Dinadala ng top down.
4: Opo, opo.
2: Yung makuha niyo po sila, Cap, nung ma-rescue sila, ano po yung pinaka-sitwasyon nila? Na tumalon ba sila sa dagat, sa tubig, o mismong nakuha po doon sa taas pa ng barko?
4: Bali yung sanamin ko yung inyemitin, sa kung ay video talaga matilakan, talaga yan, tapos diretso na sila doon sa kumutol.
3: Medyo hindi lang natin masyado makuha yung ano ni Cap, medyo mahina at choppy.
2: So doon po sila sa taas ng barko pa nakuha, Cap, tama ba?
4: Hindi, sa dagat na namin.
2: Sa dagat yun na nakuha.
3: Tumalon na rin siguro, no? Cap, tumalon?
4: Opo, opo.
2: Okay. So sa dagat yun na po nakuha. Pero yung mayroon ho bang mga ano, may mga paso na sila?
4: May mga paso na.
3: Maganda sila ng natin makausap po, no, kasi importante to na yun, kasi sila yung makapagkukwento na nangyari. Cap, yung lima na namatay, mga kilala niyo po yun? Mga taga dyan din?
4: Hindi namin kilala.
3: Oo, pero hindi taga dyan o taga dyan po sa inyo?
4: Walang claim doon kung sabi kong tiga saan siya.
3: Sunog po ba o pagkalunod?
4: Yung mga paso.
2: Mga paso, no? Okay. May doon sa mga namatay, Cap, ano ba? Merong bata, merong matanda, meron kayo na pansin?
4: Isang bata, may apat na matanda.
2: Isang bata, apat na matanda. Oh, yung bata po, ano po, lalaki o babae?
4: Lalaki.
2: Lalaki. Mga ilang taon po kaya 'yon?
4: Siguro mga humigit ko mula 10.
2: Mga humigit ko mula 10. Yung mga matatanda po, ilan po yung ano, ilan po yung
3: lalaki, babae
2: tsaka lalaki?
4: Isa lang babae.
2: Isang babae, tatlong lalaki.
4: Apo.
2: Mga ilan na po kaya edad doon, Cap? More or less?
4: Mga 50
2: plus pataas. Yung mga 'yon. Oo. Nung nakuha niyo po sila, Cap, yung mga balikan ko lang po yung mga na-rescue natin at saka wala ho bang mga life jacket?
4: Bali, wala.
2: Walang life jacket. Pati yung mga namatay, walang life jacket.
4: Wala
2: lahat. Kasi usually kasi pagkaganyan, yung barko may life jacket yan, di ba?
4: Opo.
3: Paano pong sabi, papunta pa lang po dyan sa Coron o paalis pa lang? Saan po galing at saan sana papunta?
4: Galing may dila po yung papunta Coron.
3: Opo. Tapos pabalik na o papunta na po dyan sa Coron?
4: Hindi, papunta pa lang po. Papunta
3: pa lang sa Coron. Oo nga. Galing Manila, tapos papunta po dyan sa Coron?
4: Oo, papunta sa Coron.
3: Okay.
4: Coron El Nido.
3: Coron El Nido, oo. Mga ilang ano po, mga ilang metro o kilometro po yung layo doon po sa lugar kung saan nasunog yung barko, doon po sa dalampasigan naman ng Coron?
4: Dito sa amin mga 2 milya.
3: 2 milya?
4: Oh my God.
2: So, ibig sabihin, tanaw na sa Pangpang. Malapit lang eh.
4: Opo.
2: Oh, kumbaga doon po sa ano, malayo pa po ba yan sa Pierre Cup?
4: Mga
2: 2 oras pa. Oh, malayo-layo pa rin pala sa Pierre.
3: Milya kasi, 2 kilometro malayo, 2 milya mas malayo eh.
2: Kaya. So kung 2 oras pa papunta doon sa Pierre, malayo pa.
3: Well, ano na yun, Cap? Talagang sunog na talaga yun kasi hindi mamakano yung bumbero natin doon. Dagat
2: wala,
3: eh.
2: Wala.
3: Sunog talaga, Cap, no?
4: Apo, sunog.
3: Lubog na? Nakalubog na po?
4: Kagabi, mga eskwadro. Kasi may uling dumating na rescue mga eskwadro ng mga madaling araw. Malapan, sumadjad pa lang doon sa barangay karat.
3: Okay. Meron bang ano po? Meron pong barko rin ba na tutulong para ho maiahon o madala sa tabing dagat? Baybaying dagat yung pong barko?
4: Binandoon na yung ano yung...
3: Ano po?
4: Pag binandoon na, malaling araw mo yung mga amin dito yung marisilin sa inyos.
3: Oo. Oh, yung mga tao po. Baka ano to, Choy, baka siguro barko rin ang kailangan ng Philippine Coast Guard.
2: Oh, meron na silang mga pangarap diyan eh, pangkuha. Cap, yun pong mga yung kapitan po ng barko ba buhay?
4: Hindi pa po na-recover balik.
2: Hindi pa po siya na-recover.
4: Hindi pa,
2: okay. So wala pa yung iba pong mga tauhan po. Meron ho ba kayong mga tauhan ng barko na ano, na rescue?
4: Ayun, sa kwento nila, parang may
2: Meron ilan po?
4: Tatlong
2: crew ng barko ang na rescue. Yung kapitan hindi pa po kasama doon.
4: Hindi pa po.
2: Oh, so hanggang kanina alas 4 ng madaling araw, yung kapitan ng barko hindi pa nakikita.
4: Hindi pa.
3: Wala pa, okay. Yung pong may-ari ba niya, nung pong MV June Aster na yan, taga dyan din po ba sa Coron?
4: Hindi ko po,
2: May nakita akong post sa Facebook, parang biyahe rin itong Liminangkong eh. May mga karga ng kalabaw eh. Hindi ko lang alam kung ito rin niya. Pero yun ang pangalan eh.
3: Tama ba ang biyahe niya ay vice versa sa El Nido, Coron, Manila? Tapos may binabanggit ka, Choy, na Liminangkong?
4: Opo.
2: Okay. Kapalikan ko yung ano to. Yung ano dyan, yung area na yan, gaano kalalim yan dyan? Yung sa may dagat, malapit na sa inyo, yung pinagsunugan ng barko?
4: Malalim, sir. Malalim.
2: Malalim talaga yan. So, kung yung mga tumalon sila doon, tapos walang life jacket, posible talagang malulunod. Hindi, kasi kung lalangoy sila papa sa papangpang, dalawang milya pa yung pangpang, malabo bang makaligtas yung kap?
4: Apo.
2: Malalim, no? Oo. Tapos, pero maaga-aga pa eh. Yung po? So malalim yung ano diyan, yung dagat diyan sa may pirano talaga, no? Posibleng yung iba parang malabo makaligtas kung malalim masyado, kung pag nalunod sila.
4: Opo, malalim po.
2: Malalim pala yung ano diyan. Sabagay, sa daanan talaga ng barko, malalim eh. Two nautical miles yung layo ng pangpangkap, tama ba?
4: Oo, galing
2: saan? Galing sa inyo. So, kanina alas 4 po ng madaling araw, pag alis nyo po ng cover gym, meron pa po bang na-rescue? May nadagdag po ba sa na-rescue?
4: Wala pa po, wala.
2: Wala pa? Yan ang malungkot siya.
4: Ngayon, palis pa lang sila, palis.
2: Palis na ulit?
4: Oo, para mag-rescue.
2: Oh, okay.
3: Kap, mayroon bang ano na rin, mga, mayroon na rin mga professional diver yung pong inibitahan maliban po doon sa mga Philippine Coast Guard personnel?
4: Wala pang mga divers yung mga
3: wala pa, no?
4: MDR, mga Coast Guard.
3: Opo.
4: Saan na galing
3: yung mga okay. Yung pong pinaka barko, ano no, tupok ba o kailangan pa rin talagang pasukin yung loob para makita natin kung mayroon pang mga naiwan at natrap?
4: Hindi pa namin alam kasi kagabi, natrapin pa yun. Mga alas pa kung umaga.
3: Ano po? Nandoon na rin?
4: Yung pag-isip namin, kagabi ng mga tigarito na alas pa natin ko. Nag-apoy pa yung barko.
3: Umaapoy pa rin, alas 4. Hanggang kanina ang alas 4, so hindi pa rin talaga po pwede mapasok ng loob, no? Kasi yun ang mahirap, Kap, eh. Walang ano, eh. Walang bumbero sa dagat, eh.
4: Ayos po.
3: Kaya nga, oh. Pero ano, Kap, ano? Pagka sa tingin mo, Kap, pagka natapos yung apoy, lulubog at lulubog talaga, no?
4: Hindi po lang po kalipuanan.
3: Sige pa, may ano pa, kung ano, bibitawan na natin si Kap.
2: Okay na.
3: Sige po,
2: kasi
3: Kap.
2: Para makaprepare na si Kapitan, alam mo naman tayo mga barangay official, kahit puyat, talagang pupunta.
3: Dalawang oras pa lang yata yung pahingaw, isang kaya oras
2: nga,
3: pa lang. Kapitan, marami pong salamat, ha. Kapitan Rico Ruiz, dyan po sa Barangay Turba, sa munisipyo po ng Coron Cap, sa oras.
4: Maraming salamat po siya. Maganda
0: si Kapitan Ruiz ng Barangay Turda, no, mga kaibigan. Kanina po yan sa interview natin, yung bang sa Coast Guard, kanina kay Lieutenant, pwede natin mai-replay ulit. Meron hong mga naglalabas na ng mga pictures, no, ng mga nawawala nila kasama ho doon na kasama ho doon sa mga nawawala pa. Katulad nito ni, nandiyan may picture, no? Ni, ano, J.R. Montesa. Ito, isa rin ho ito doon sa mga, ano, ah, doon sa mga nawawala at kasama doon sa nakasakay. Pinapakita namin yung mga pictures na kung saan, pwede ho, nananawagan sila, ano, para kung halimbawang makita o mapadpad, ma-inform ka agad yung o ma-inform ka agad sila, no? Mga kaibigan. Yung si JR Montesa at si Rona Infante. Ito yung dalawa. Ito ba yung nilagay mo, J? Oo. Ito yung mga ilan doon sa mga nakasakay din, ano? mga kaibigan. So lahat ng mga kamag-anak na lahat ng mga kamag-anak ng mga nakasakay doon sa naturang passenger vessel na nasunog kagabi, mga kaibigan, eh talagang hahanapin nila yon at nananawagan sila. Yung bang interview natin kanina ulit sa key lieutenant, mapiplay natin, Bon? So kanina may update, hindi ho nababago pa ha. Hanggang ngayon, yung 42 na survivor. Ito mga survivor na to, ligtas na ho ito sila. Ano ho, mga kaibigan. At yung lima, eh, na-turn over na ho doon sa MDR, no, for proper disposition, ibabalik sa kanilang mga pamilya. Okay? So hindi pa ho natin alam kung bakit nasunog, papaano nasunog, bakit yung mga nakita, walang mga life vest, yung mga survivor na nakuha po, no, mga kaibigan, kagabi, yan ho eh, ongoing pa yung investigation. Pero kanina, kausap na natin yung Coast Guard, yung nagsisilbing tagapagsalita nila. Ulitin lang natin, para sa kaalaman ho ng mga kababayan natin, at doon sa mga kamag-anak, yung sitwasyon ho, at yung ongoing operations na ginagawa ngayon doon sa lugar. Ayaw na ating magdagdag, no? Ng mga ibang impormasyon na hindi verified. So, kailangan, kasi may hinahanap pa nga ho, no? At nananalangin tayo, kasama ng pamilya na itong nawawala pa, nasa 80 pa mahigit, ay buhay pa, mga kaibigan, at napadpad lang sa mga lugar na yan. Marami-rami pa ho ito. Ano? Marami-rami pa. Ito yung latest update mula sa PCG Coast Guard District, Palawan. Sige. Play natin. Kausap natin kanina, no, si yung tagapagsalita ng Coast Guard District, Palawan. Update lang natin yung mga kababayan natin at yung mga pamilya, mga kaibigan, nung naturang nasunog na passenger vessel kanina. Abang-abang lang ho tayo dahil mamaya-maya mayroon tayong live feed doon mismo sa Barangay Turda. Ano ho, mga kaibigan, sa mga susunod na programa, dahil malayo-layo ito, galing sa poblasyon ko ron, mga 2 oras ang biyahe papunta sa naturang barangay. No, malapit na nga ito sa Kulyon. Ay na, Bon? Sige. Ito yung update latest to ito mula sa Coast Guard District, Palawan. Ay, 22 years old. Na, putulin ko muna yung pagbabanggit natin ng mga survivor. Ha? PCG Palawan. Nasa linya natin para doon sa update. Magandang umaga po, Philippine Coast Guard District, Palawan, sir.
5: Sir Calloway, sir, magandang umaga, sir, at magandang umaga po sa lahat ng ating tagapakinig.
0: Ay, ma'am pala, ma'am. Sorry, ma'am. hindi maganda yung morning natin. Ma'am, kuha lang kami ng update, survivor, casualty, at yung ongoing operations po para sa mga kababayan natin. Nakamonitor din yung ilang mga kamag-anak na hanggang ngayon hinahanap sa listahan yung kanilang mga ka. Sige po, ma'am.
5: Yes, sir. So sa ngayon po, sir, ay ongoing pa rin po ang ating search and rescue operations. Nasa area po ang ating mga PCG assets po. Sa ngayon, sir, yung number po ng rescue individuals po natin ay nananatiling 42. At yung confirmed casualty po natin ay nananatiling 5.
0: Okay, so hindi nagbabago, ma'am, no? As of 11:10 kahapon, 42 yung nawawala. Ay, 42 yung
5: survivor. 42 yung rescued. Yes, sir.
0: Survivor. Considered survivor na ito, ma'am, no? Yung 42?
5: Yes, sir.
0: Okay.
5: Yes, sir.
0: 5 yung patay. At ilan pa ho yung nawawala?
5: So, based po dun, sir, sa ating initial po na nakuhang data, 117 po ang total passengers at 17 po ang number ng crew.
0: 17?
5: So, the rest.
0: Oo.
5: Opo, 117 at 17, sir.
0: So, ilan yung nawawala pa ho?
5: Around 87, sir, if I'm not mistaken.
0: Okay, sige. So, 87, ano? Anong oras po nakuha yung pinakahuling survivor doon sa 42?
5: Sir, i-verify ko yung data na yan, sir. Pero nilabas po namin yung update na ito, sir, ng mga around 11, sir.
0: So 11. So
5: ng gabi, sir.
0: Oh, so after yung rescue operations po, hindi tumigil yan, ano? 24/7, ma'am.
5: Yes, sir, tumitigil-tigil lang po kapag medyo masama yung panahon.
0: Okay.
5: Yes po, pero nandun po sa area po yung ating mga assets po. Kasama po ng mga agencies po natin, nakatulong po natin sa search and rescue operation.
0: Okay, so kung 42, saan po yung exact location, ma'am? Yung malapit tong lugar o barangay na sunog itong passenger vessel, Lieutenant Ausente?
5: Sir, nasa Barangay Turda, sir, ng Coron, Palawan.
0: Barangay Turda.
5: Yes,
0: ilang mga milya layo doon sa ano, sa yung kalupaan ho ng barangay na 'yan. Gaan siya kalayo?
5: Sa ngayon, sir, 7.63 nautical miles, sir, northeast of Barangay Turda, Coron, Palawan. Yung location po nung vessel po natin.
0: Kasi nung gabi, nung makuna ng video ng mga nandun sa barangay na 'yon at kalapit barangay, talagang nakikita yung pagsunog, yung nasusunog na passenger vessel, no? Pero so ibig sabihin malapit-lapit din lang, ano, ma'am?
5: Yes, sir.
0: Okay. Possibly nandun pa sila yung mga 81 o nagkalat-kalat na sila dahil malalaki ang alon or ano kaya ang possibility, Lieutenant Ausente, ma'am?
5: Yan pa po ang tinitingnan natin, sir, no? Dahil ongoing po yung ating search and rescue operation.
0: Okay. So wala pa ho tayong wala pa hong kung anong nangyari, bakit nasunog. Wala pang ganun, ma'am, no? Basta hanapan muna tayo kung sino yung nawawala.
5: Yes, sir. Wala po, sir. Pero ongoing na rin po ang pagkandak ng ating investigation po para malaman ang cause po nitong fire incident na ito, sir.
0: Okay. Anong mga assets po ng PCG ang naandun sa area? At yung MDR... yung barangay, paano po yung tulungan ang ginagawa po ngayon para doon sa search and rescue, ma'am?
5: Sir, sa ngayon meron tayong 5 PCG assets po na dedicated po para dito sa ating search and rescue operation.
0: Lima. Galing sa inyo yan, lima.
5: Yes po. Okay. Nasa area na po yung ating MRRV 4406.
0: MRRV?
5: Yung MR, yes po. Yung MRRV 4411 naman po, sir, ay... dadaan lang po dito sa puerto para mag-pick up ng mga MARPOL equipments and additional personnel and magpo-proceed na rin po ng Coron today.
0: Okay.
5: So meron din po tayong aluminum boat.
0: Aluminum boat.
5: Dalawa. Yes po. And may rib na rin po tayo doon sa area, pero may isa pa pong parating na galing ng Araceli po.
0: Oh, marami-rami din. Ano itong MRRB, ma'am? Ano klaseng vessel ito ng PCG?
5: Multi-role response vessel, sir, na 44 meters.
0: Ah, 44 meters. So, pang-rescue talaga ito, no? At pang-mabilisan po yung takbo kung sakasakaling may makita at alanganin yung posisyon. How about yung may coordination ba sa inyo, yung LGU or yung PDR, MDR, o kung sino pa na mga nandoon?
5: Yes, sir. Yes, sir. Actually, ongoing po ang coordination natin po with other agencies po na nandoon.
0: Oo. Ma'am, meron bang diver tayo? Possibly gano'n sa kalalim, kung may idea kayo, ma'am.
5: Yung na hindi pa po natin na-verify, sir.
0: Oh, mahirap yan, di ba? Pagka gano'n madilim, di maganda yung panahon, tapos magdadive sa ilalim, medyo risky. Tama? Tama ba, ma'am? Risky sa diver?
5: Yes, sir.
0: Okay, so surface tayo muna. So ngayon, ma'am, as we speak, ano tayo? Ongoing? May diver ba sa ilalim or surface muna, ikot-ikot o paano?
5: Sa ngayon, sir, nasa surface muna tayo nakafocus, sir, search and rescue operation. Nagpalipad din po tayo ng drone para mas ma-monitor po yung barko po, yung kalagayan ng barko sa ngayon.
0: Ma'am, pagka ganito ba ang SOP, pagka halimbawa ganito, nasunog siya, tapos search and rescue, yung radius po paikot, gano'ng kalawak, ng unang-unang paghahanapan natin bago umangat ng malayo?
5: Sir, balikan ka to, sir, na hindi ko pa po nakuha yung data na yan.
0: Sige lang. Importante, nakapaikot po doon lahat, ano?
5: Yes po.
0: Yung, yung possible na mapagpadparan nila bukod sa Coron. O Coron lang talaga, malapit na munisipyo. Lieutenant Ausente, saan po pwede? Halimbawa ho.
5: May possibilities po sa mga karatig na barangay po, Aracel. Ng barangay Turda. Yes po, yung mga malapit po.
0: Oo. Sa mapa ba, malapit ba ito sa Araceli? Or anong mga munisipyo yung ang ano? Ang pwedeng halimbawa mapadparan itong mga iba?
5: Balikan po kita sa dito na yan, sir.
0: Okay, sige, sige, ma'am. Yun hong limang patay, nasaan po ito sila, ma'am? Lieutenant?
5: So according sa report, sir, nasa funeral homes po sila, sir.
0: Sa Coron?
5: Yes, sir.
0: Oh, so I understand na parang na-turn over din sa MDR na, no? For
5: yes po, sir. Turn over po sa MDR MO. Uh-oh. For proper disposition.
0: Meron ba kayo, ma'am, doon sa lima? May bata, may matanda, may idea kayo? Sa lima? Bata?
5: Wala hindi pa po natin ako confirm yung details na yan, sir, sa ngayon.
0: Oo, okay. So saan po tumatakbo? Saan po nakukuha yung mga information na yan? Ba, yung mga pangalan, sino yung mga patay, saan na sila? Sa inyo or doon sa MDR o LGU?
5: Sir, ano naman to, sir? Coordinated operations naman po ito, sir.
0: Oo, lahat naman meron. Okay. So, okay. Yung iba talagang nakasakay doon. Teka muna, saan pala galing ito siya, ma'am? Bago dumating ng Coron, itong passenger vessel natin.
5: Sir, galing po ito sa port of Baseco, sir, sa Manila.
0: Baseco? Sa yes, may bahagi ng ano to? Baseco?
5: Manila po.
0: Caloocan, parang ganyan. Manila.
5: Sa may ano po, under po ng Coastal Substation, Delpan.
0: Delpan, okay. Kagabi ba bago naglayag ito, wala tayong ano, no, na walang bibiyahe muna or dahil malaki alon, may gale warning, may clearance yan, no? Okay naman, bumiyahe.
5: Yes, sir. Na-cancel lang po yung biyahe niya noong 7 September. Pero nagbiyahe po siya noong 8:13 ng gabi. Wala naman pong cancellation during that time.
0: Okay. So, yung, di ba, pagka may mga ganyan, ma'am, may mga SSB radio tayo naka-tune in, naka-connect sa Coast Guard or meron bang mga SOS na mga sinabi or yung kapitan na nag-declare siya ng ganito, radio communication from the captain ng vessel, ma'am?
5: Sir, yung initial info po na nakuha natin is report po. And also yung mga videos na rin po galing po doon sa Barangay Turda na nakikita po nila na nasunog yung barko.
0: So walang, pagka ganito, ma'am, halimbawa, nandito na siya sa bisinidad ng Coron, supposed to be saan siya nagra-radio, halimbawa kung dito na, di ba? Isa lang ang frequency, di ba, ma'am, na may sa nautical, ano natin, marine channel, pagka ganito, may marine channel ho, na ginagamit.
5: Yes, sir.
0: Wala bang radio na, yun nga, nag-communicate yung kapitan, papunta sa Coast Guard, may SOS kami, ganito yung GPS location namin, kailangan namin ng rescue, ganito. Wala pang ganon sa ngayon.
5: Wala po kaming information regarding doon, sir.
0: Oo. So, ang information galing na doon sa barangay, papunta sa Coast Guard. Barangay.
5: Galing po sa isang concerned citizen, sir.
0: Yung unang asset po ninyo, ma'am, saan galing? Sa Coron din o sa
5: San Fernando? Galing po ng Turda, sir, yung doon mismo mga personnel natin sa Barangay Turda.
0: So
5: respond po sila kaagad.
0: May aluminum boat kayo doon, ano?
5: Yes, sir.
0: Okay, so na-respond yan kaagad. Pero sa dami, ma'am, no? Mabuti yung mga local din. Parang tumulong na rin yung mga local, no? Mag-rescue na. Okay. So ongoing po siya, ma'am. Ongoing. Sa ngayong mga oras na to, search and rescue. Okay. Tawagan. Pairam nga ako ng ballpen tsaka papel, Ali. Mayroon na tayo. Ayon kay Lieutenant.
5: Umaga, sir.
0: Ayan na po, tol. So, ma'am, yung pwede ko maano ulit, ma'am. Ilan nga po yung ano nyo, yung barko? Yung asset natin nandun from PCG? Lima
5: po sa ngayon, sir.
0: Lima. Tapos katuwang na po yung mga asset ng PDR, LGU,
5: yes, sir.
0: Saka yung mga local. Okay.
5: Yes, sir.
0: So ulitin ko lang, 42 hanggang sa mga oras na ito, 7:39 a.m., 42 ang survivor, 5 ang nawawala, ay 5 ang casualty, ang mga patay, at nasa 80 pa yung nawawala at hinahanap.
5: Yes, sir.
0: Okay. So yung passenger manifest, meron na ho kayo, ma'am, no? So talagang yun yung sa kanya, kasama na yung crew. Yun na yun.
5: Yes, sir. Yes, sir, pero hindi po natin kino-close yung number po na ito, sir. Oo. So hanggat ongoing po ang ating search and rescue operation.
0: Oo nga. At saka itong mga pangalan, baka may hindi nakasakay o nakasakay siya, hindi pa rin confirm, ganon.
5: Basta sa ngayon, sir, yung hawak natin, sir, is yung passenger manifest, sir, na nanggaling sa shipping.
0: Shipping lines. Anong shipping?
5: 107.
0: Anong shipping lines ito? Ulit, ma'am?
5: Atienza, sir.
0: Atienza.
5: Ay, sir.
0: Atienza shipping lines. Yan talaga yung biyahe niya, ma'am. Baseco, Palawan, o napadaan lang?
5: Yun talaga yung biyahe niya, sir.
0: Baseco, Coron.
5: Yes, sir. Baseco, Coron. Minsan po, diretso ng Ilido.
0: Oo. Mostly, pasahero siya o cargo?
5: Passenger vessel po, sir.
0: With cargo, no? Kasi parang may ano siya, eh.
5: Yes.
0: Meron siyang parang, ano, yung sarapan, pwede yung isa kayong sasakyan?
5: Sir, hindi confirm yung data na yan, sir. Balikan
0: ka to dyan,
5: sir.
0: Okay, sige. Anong oras po tayo mag-release ulit, ma'am, ng bagong mga pangalan, kung meron man, or sa tweet-tweet na, eh, meron tayong mga ilalabas na info para doon sa pamilya na naghahanap po?
5: As soon as, sir, meron na tayong updated information, sir, maglalabas po tayo ng information.
0: Okay, sige. Lieutenant Aileen Ausente, ma'am, baka may advice pa po tayo sa mga kamag-anak at yung ginagawa po natin operations ngayon. Yung iba talagang right, hindi na
6: si Lieutenant Ausente,
0: mayroong isang ano, J, paki-verify mo nga ito. Nandito yung mga pangalan ng mga missing passengers pa. Missing po. Pakitama lang po kung isa po sa kanila sa list na nailabas sa 42. Ito po kasi yung name na hinahanap ng pamilya nila. Kung may hindi po na isama kayo na lang mag-add ng name, ang dami pa po niyan. Yan lang po yung napansin ko na naghahanap ng name kasama sa MB June Aster. Okay. May mga pangalan dito. Paki-verify na lang. Ito siguro, accurate naman to. Eden Tibay, Peter Mindinilia, Cyril Daco, Ian Gila, Nestor Gula, Kenji Cobero, Tony Barrioga, Eddie Villarreal, Cesar Bilon, April De Leon. Nagyan mo na lang video siguro yan. May incident ako sa iyo nung nasunog, yung hindi pa nasusunog, at saka yung nasunog. Elvira Maranga, Regine Salvanes, Mareno Duran, Aljin Gugma, Joseph Martin Superior, taga-Kulyon daw ito, Norcelita Apa, Blenda Bakilar, Reggie Bakilar, Ray Garcia, Leone Aborot, Eric Kadog, Rosana Indik, siya po yung, ito na, may pangalan ng isa rito na nasawi. Joan Indik. Si Rosana Indik ay naiuwi na sa Coron. Kasama niya yung anak niyang si Joan Indik. Si Rosana ay isa raw po doon sa, na-verify mo na ito, ha, Jason Romano, Ninoy Habig, Mary Chintan, Daniel Gabinete, Edith Gabinete, May Galera, Hiraya Naboa, 3 years old lang ito. Rosalie Rivera, Carmelo Licaro, Josephine Gakayan, Susan Gakaya, Jan Camilla, Jason Gonzaga, Glaisa Rondina, Cheryl Espares, JC Tiongson, Victor Leon.
6: Puyo Veras, 50 lang ito. Ang nawawala pa ay 81. Mga kaibigan, ano? Dito sa post ni Eden Balagosa. Okay? Yan yung ilan doon sa mga hinahanap, mga kaibigan. May 3 years old. Mayroong senior. Ito yung bark, ito yung MV June Aster Bond. Pakita natin nung hindi pa nasusunog. Pagtabihin mo na lang, ito yung itsura nung naturang passenger vessel. At ito ay iniimbestigahan pa, no? Sabi nga kanina ni Lieutenant Ausente, eh wag na muna tayo magsisihan ngayon. No, malalaman natin yan sa mga susunod na araw sa gagawing investigasyon. Ito ho yung MV Ausente, yung passenger vessel, yung nasa itaas, yung hindi pa siya nasusunog, mga kaibigan, at ito yung kuha kagabi nung siya ay nasunog na. Magrabe ha, parang yung apoy ay nandoon sa may likuran. No? Nandun yung bandang harapan, hindi siya masyado eh. Pero yung nandun sa likuran, doon talaga nandun yung mga kusina eh. No? Anyway, iwanan natin sa mga investigador yan. Pero yan yung itsura niya nung hindi pa siya nasusunog at nung nasunog siya kagabi. Okay? So 42 ang survivor, 5 ang patay, at nasa 80 pa mahigit ang hinahanap, mga kaibigan. Ongoing ang rescue operation na isinasagawa sa mga oras na ito. Mamaya ang konti, mga kaibigan, bibigyan namin kayo ng live feed doon mismo sa pier ng Barangay Turda sa munisipyo ng Coron, dahil medyo mahirap-hirap yung kalsada, no? Nung papunta doon, galing poblasyon, nasa 2 oras yan, papunta doon sa lugar. O, nandun yung kasama natin si Sunshine para bigyan tayo ng update, no? Abangan lang, no? At sundan yung Facebook page ng XFM Palawan, at nandun yung lahat ng impormasyon, mga kaibigan, na gusto nyong malaman para sa kamag-anak at doon sa mga kababayan natin kaugnay sa pagkaka sa nangyaring trahedya na ito sa karagatan kagabi diyan sa may bahagi ng Coron, Palawan.

Salamat sa mga nagtulong-tulong kagabi, ah. Barangay, Official, MDR, CDR, PDR, Coast Guard, ay yung Red Cross. Nandun na rin sa lugar. Pero ang lead agency rito ay Philippine Coast Guard, mga tropa. O, tayo po'y nakikiramay doon sa sinapit ng lima, no? Na hindi na ho talaga nagawa ng paraan na maisalba. O. May naaawat pa tayo doon sa isang kasama rin na na-stroke. Hindi niya maigalaw yung katawan niya. Hindi natin alam kung paano siya lalangoy. Kasi kung nagsabay, nagtalunan yung mga yan, nagtalunan yung mga nakasakay. Siyempre, kanya-kanya silang langoy. Kung alayo pa yun ng ano eh, alayo pa sa ano, 7 nautical miles, lalangoy nila, mga kaibigan. Ano? So, ini-imagine ko kung paano lalangoy yung na-stroke sa dagat. Mga kaibigan, eh lahat sila gustong isalba yung kanilang mga buhay. So ipinapanalangin ho natin na sana makita ho yung silang lahat ng maayos pa. Okay? Sige. Abangan yung susunod na pala tuntunan. Nakatutok pa rin tayo dito, no? Yung bang mga issues natin. I-standby lang muna natin at tutukan natin itong nangyari na ito. Trahedya sa karagatan dyan sa may bahagi ng Coron, Palawan. Sa ngalan ng buong persa ng XFM News and Public Affairs, sa kapong inyong lingkod, Kaluwi La Rosa. Marami pong salamat. Magandang umaga, Pilipinas. Oras sa Udyat. 8:58 oras. Atid sa atin ang 1 Plus. Numero 1, Alaga.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Mga Pargoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo! Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Ha! May pimples na naman ako!
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold!

0: D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3
1: food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
2: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-premium D3 ka.
1: Premium D3 food supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 food supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang pag-inom ng premium D3 ay nakatutulong para puksain ang mga parasites sa ating katawan. Kung napapansin nyo na nangangayayat na ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan, o di kaya naman malakas kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad, o lagi nanghihina dahil madalas na sumasakit ang tiyan at di makatulog na maayos, baka may parasitic infection na o may bulati na ang inyong mga anak. Huwag nang masyadong mag-alala dahil nandito na ang premium D3. Ang premium D3 ay puno ng medium chain triglyceride na ginagawang monolaurin ng ating katawan. Ayon sa pagsusuri ng mga dalubhasa, ang monolaurin na makukuha natin sa premium D3 ay napaka-epektibo hindi lang sa paglaban sa mga bakterya, viruses at fungi, kundi mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulate na nagnanakaw ng sustansya na nagpapahina ng resistensya ng mga bata. Ayon din sa ibang pag-aaral, dahil sa sangkap nitong moringa seed extract na nagtataglay ng bioactive compound na lectin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasite na wala sa ibang D3 supplements. Para maiwasan ang pagkakaroon ng mga bulate at iba't ibang klase ng mga mikrobyo na nagbibigay sakit sa ating mga anak, painumin na ng napakabisang premium D3. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoid na makatutulong para palakasin ang immune system, lalo na sa ating mga anak, para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang premium D3 ay punong-puno ng mga nutrients na makatutulong para ma-boost ang energy level at ma-improve ang immunity ng mga bata. Ang premium D3 ay may mataas ding amount ng quality vitamin D3 na makatutulong para pangalagaan ang mata at maproteksyonan laban sa mga radiations nang hindi ito mabilis masira, lalo na sa mga kabataang laging gumagamit ng gadget araw-araw. Nakatutulong din ito para ma-detoxify ang liver at kidneys na napaka-importante para maalis ang toxins at waste products sa ating katawan, lalo na sa mga bata at kabataan, dahil hindi naman sa lahat ng oras nababantayan sila sa mga kinakain at mga iniinom nila na maaaring makasira sa kanilang liver at kidneys. Ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay makatutulong din para magkaroon ng matalas na memorya at nagsasaayos ng mental health, hindi lang sa mga bata, ganun din sa mga matatanda. Ito kasi ay nagtataglay ng high amount of terpenes na napatunayang booster ng short-term memory at alertness. Ang premium D3 ay mayaman sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy and strong bones. Para panatag tayo sa ating kalusugan at sa kalusugan ng ating mga anak, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
1: Premium D3 food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3 food supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
5: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
6: Sister Pace. Si Cathy Puerto, isang massage therapist. Madalas

0: Nakabase akong mga radar sa sunod-sunod na customers ko. Says the pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhid.
1: Says the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Says the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko. At sa lasa ng kape, panalo.
1: Southon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthan Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthan Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthan Plus Gold. Xanthan Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Ang Xanthan Plus Gold Herbal Capsule, Xanthan Gold Coffee Mix at Xanthan Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Paytay Palawan, sa Best Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Ang Xanthan Plus Gold Herbal Capsule, Xanthan Gold Coffee Mix at Xanthan Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drug Store. Ang Xanthan Plus Gold Herbal Capsule, Xanthan Gold Coffee Mix at Xanthan Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Bataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drug Store, Nara Palawan, sa Ching's Drug Store at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika MedPlus at Brill Pharmacy sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drug Store, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
4: Mga katropa, excited!

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag-Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
4: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Trabaho ko, stress lagi ang handong. Sisdapain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sisdapain.
5: Sisdapain. Tanggal ang pain.
6: Fast and safe. Sisdapain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagpipili sa mga butika.
9: Santhon Gold Coffee Mix.
10: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kakalag raw akong na-30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
11: Santhon Gold Coffee Mix.
10: Maliban sa ito'y 6-6 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
11: Santhon Gold Coffee Mix.
10: Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione.
11: Santhon Gold Coffee Mix.
10: Nagkape ka na,
11: lalakas, at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
2: Exciting!
12: Exciting!

XFM Time 9:12 ng umaga. At ang oras ay atin sa inyo ng 1 plus numero 1 alaga. Kabali-

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Serbisyong Katropa, programang sumbungan ng bayan, magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan. Magbibigay serbisyo sa mga nangangailangan. Ihahatid sa inyo ang mga balita sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Tutulong sa mga inaapi at walang malapitan. Serbisyong Katropa, kakalinga sa mga ordinaryong mamamayang hindi binibigyan pansin ng pamahalaan. Mapapakinggan sa 104.7 XFM Palawan. Serbisyong Katropa.

0: Serbisyong katropa, mga katropa, dito ho sa XFM Palawan.
1: Serbisyong katropa.
0: Pero nakatutok ho tayo dito sa kaganapan sa munisipyo po ng Coron.
1: Serbisyong katropa.
0: Dito ho sa nasunog na MV Junaster, barko ha, na galing po ng Manila. Ilang milya na lang, dalawang milya na lang ito, nasa pier na sana ng Coron, kaya lang kagabi ho nasunog.
1: Serbisyong katropa.
0: Nasunog itong barko na ito at malungkot na balita dahil yung pong namatay dito sa pinakahuling report ha, ng Philippine Coast Guard, nasa lima. Opo, nasa lima na ho yung pong bilang na nasawi dito ho sa nangyaring trahedya. 42 pa rin po ang bilang nung pong mga nailigtas buhay. Tapos mayroon pong walo, yung pong nasa Culion District Hospital. Wala pang inilalabas na opisyal na pahayag ang Philippine Coast Guard kung ano ang pinagmula ng apoy. Kung yan ba ay sa makina o nasa gamit lang po ng mga sakay o kung ano man, wala pa doon. Pero nakikita natin sa video, nagsimula talaga ang apoy sa ibaba bago umakyat sa taas. Nasa 2 oras bago ho napuntahan ng Philippine Coast Guard, ito hong barko na nasusunog. Sakay po yung speedboat. Medyo may kalayuan, ano? Kasi kung 2 oras. Tapos yung iba ito, yun o, tignan nyo yung video. Oh. Ano na lang eh, nasa dagat na. Sinasagip yung po mga nakatalon nung una. Dito ho sa barko na ito. Si Katropang Sunshine, nandun ho sa lugar. Ingitay ng update.

0: Yes, good morning.
1: Nandito po tayo ngayon sa Barangay Torda, dito po yung mismo sa Pier.
0: Okay. Marami man tao na nandyan ngayon sa Pier?
1: Yes po, marami pong tao dito ngayon. Nandito po yung kapulisan natin, mga NDRNO.
0: Okay. Sige. May
1: Oo.
0: Nandiyan pa ba yung 42 na sabi nailigtas ng Philippine Coast Guard?
1: Sabi ko sa akin kanina na dala na daw po kagabi sa ospital lahat.
0: Okay. Malayo yung ano ospital diyan sa Torda.
1: Yes po, malayo po.
0: Sige. Kamusta yung sitwasyon diyan sa ano sa Pier? Meron bang mga kamag-anak na naghihintay pa na hindi pa nakikita yung kanilang kaanak na sakay ng barko?
1: Yes po, meron po.
0: Sige, baka pa pwede makausap natin Sunshine.
1: Wait lang po sa...
0: Okay, sige. Ito yung live mo, ito yung aktual na sitwasyon ngayon ha, nakikita natin ngayon. Yung mga aluminum boat na mga magre-rescue ito. Ito yung gamit nila. Mga katropa, live na live po ito ha. Nasa Barangay Torda, nasa Pier. Ano po si Katropang Sunshine, XFM Coron. Yan yung nakikita ninyo, yan po yung mga gamit sa pag-rescue. Sige.
1: Ma'am, pwede ko po kayo ma-interview sa akin. Ito po. Ano pangalan niyo, ma'am?
2: Ito po, Dak.
1: Lyra?
2: Lyra, Dak.
1: Lyra, Dak? Dak? Dako. Katropang Gerald, mga kapatayan po natin ngayon si Lyra Dako.
0: Okay.
1: Yung anak niya po ay kasama po doon sa nasunog na barko.
0: Sige. Ma'am Lyra, morning.
1: Ito po. Good morning po.
0: Ma'am Lyra, tama ba? Ano pong apelyado po, Ma'am Lyra?
1: Lira po.
0: Bilira.
1: Opo.
0: Oh, Ma'am Lyra Bilira, kayo po ay taga
1: dyan? Hindi po, Lira Dako. Lira Dako.
0: Ah, Lira. Lira Dako.
1: Opo.
0: Ma'am Lira Dako, taga dyan po kayo sa Coron?
1: Hindi po, Buswanga.
0: Buswanga.
1: Sagrada.
0: Okay, oo. Ma'am, ilan po ang kaanak ninyo na sakay ng barko?
1: Isa lang po, yung panganay ko lang po yun.
0: Ano po ang pangalan nun? At ilan taon na?
1: Cyril Dako.
0: Babae po, Cyril?
1: Opo.
0: Okay. Saan po siya galing?
1: Sa Maynila po, nagtatrabaho po kasi siya, magbakasyon lang sana yun.
0: Oh, okay, sige po. Magka-ano naman kayo, no? Magkausap kayo, magka-chat kayo habang paalis doon sa Manila?
1: Opo, alam ko po na mag-uwi siya, pero hindi ko alam na yung dyan, sir, yung sasakyan niya.
0: Oo. Anong araw, ano po yung kausap niyo po siya, yung mga huling usap ninyo?
1: Nung gabi po, nagtawag po siya, sabi niya, hanapan po raw siya ng van kasi ang gusto niya, okay, diretso sa bahay, kasi maraming daw siyang dala.
0: Okay, mga pasalubong siguro, mga gamit, ano?
1: Siguro, mga pasalubong niya sa pamangkin niya.
0: Okay, sige po. Ngayon, yung tawag na yon, nasa barko na po ba siya o pasakay pa lang?
1: Wala po, sa ano pa siya sa trabaho.
0: Okay, nasa trabaho. Parang pinapaalam niya pa lang na bibiyahe ako bukas o mamaya pasalubong na ng ban. Ganun po? Okay, sige po. Ano pong update sa inyo, ma'am, ngayon ng Philippine Coast Guard?
1: Wala po po. Hindi pa raw po. Wala pa raw po kahit isang rescue ngayon.
0: Okay, simula pa po kagabi yung bilang kasi na 42 na buhay po na nakita. Kagabi pa yun, alas 11. Simula alas 11 hanggang ngayon, wala pa pong nakikita, no?
1: Wala po po.
0: Marunong pong lumango yon?
1: Hindi po, pero po yung po, pinapunta ko po yung asawa ko doon sa...
0: Opo.
1: Evacuation. May nakausap siya doon na isang...
0: Nakaligtas?
1: Lalaki na may nakita daw siya na babae na maliit.
0: Oh.
1: Maputi. Sabi ng asawa ko yun, anak ko yun.
0: Okay. Oh. Saan niya raw po nakita yun?
1: Doon daw po, naglakad-lakad daw po sila sa labas.
0: Nakita niya yung babae na sa tingin ninyo, anak ninyo, naglalakad
1: po,
0: dito saan? Saan po naglalakad?
1: Pinakita daw po nila yung picture.
0: Ayun, mabuti. Oh. Tapos po sabi ng lalaki, yun na rin daw po yun.
1: Opo, yun daw.
0: Saan daw po nakita nung pong nakaligtas ha, na naglalakad-lakad yung anak ninyo?
1: Sa labas daw po ng ano, siguro po naglalakad-lakad po sila, nagpanalubong.
0: Oo. Ang ibig niya bang sabihin, ano na, nandoon sa cover gym ng ano ng Barangay Torda?
1: Oo.
0: Saan niya raw po nakita na naglalakad-lakad yung anak ninyo?
1: Sa barko pa daw po, sa barko nagpanalubong lang daw po yata sila.
0: Okay, panalubong lang sila. Nung ano po yan ha? Nung nasusunog na po yung barko?
1: Wala pa po. Yung mga ano daw po, saglit lang daw po, umusok na eh.
0: Yun na nga. Di kaya, bago pa nasunog doon sila, ibig sabihin gising po siya?
1: Opo.
0: Kasi ang mahirap kung natutulog tapos biglang umapoy bago na suffocate na. Pero kung ano siya, kung gising yung anak ninyo, at nasunog, baka nakatalon pa sana, no, ma'am?
1: Sana nga po.
0: Okay, sige po. Marami na rin pong mga na-post ngayon na ang daming yung mga ano eh, hinahanap. Nasa 87 pa, mahigit 80 pa yung hinahanap. Kasama po yung anak ninyo doon, ma'am Lyra.
1: Opo, kasama pa po doon sa hindi nakikita.
0: Sana nasa ano lang, ano? Nasa ano lang? Nasa... Sana ligtas siya ngayon, nasa tabing dagat lang, mga ganun ba? Tapos walang signal, walang
1: sana
0: cellphone?
1: Po, napadpad lang siya sa mga isla-isla lang.
0: Oo. Yung bang mga nakaligtas po, walang life jacket na suot nung time na tumalon sila sa dagat?
1: Wala daw po.
0: Aroy. Pagka ganun talaga, yung merong kakayanan na lumangoy... Marunong, pag walang life jacket, okay yun, pwedeng makaligtas. Pero yung ano, ma'am, di ba?
1: Kaya nga po, ang anak, ang makukasi na yun, hindi rin marunong lumangoy.
0: Ilang taon na po yun siya?
1: 20 po.
0: Cyril, ano? Cyril?
1: Cyril.
0: Sige ba. Ma'am, paano mo ba isalarawan si Cyril na anak?
1: Payat po siya, maputi, mahaba ang buhok.
0: Oh.
1: Maliit na babae lang siya.
0: Yan. Opo. Natamtaman, ano? Sana napapakinggan niya tayo. Sana nasa lugar siya na mayroong signal, wala lang cellphone. Sana nakikinig ng mga radyo, di ba? Mga ganun, ma'am?
1: Opo.
0: Ano, ma'am, kung sakali map na... Ano ang mensahe mo, ma'am? Ano ang gusto mong sabihin sa kanya? Pampalakas ng loob lang, ma'am, sa kanya. Kung sakali man, mapakinggan ito.
1: Ang masasabi ko lang po sa kanya, nakasuporta kami na maghanap ng antik hanggang sa makambalik niya.
0: Matagal na po ba kayo hindi nakikita ng anak ninyo?
1: Noong time po, noong 1 year, naka-owe din po siya.
0: Okay, sige po.
1: Pag nag-leave po siya ng mga 2 weeks yan, umuwi po siya sa amin.
0: Oh. Pero iba pa rin talaga yung nandyan siya, araw-araw kayo magkasama. Eh ito, nasa malayo siya eh.
1: Sabi ko nga po sa kanya, pag nakaligtas po siya, hindi ko na siya po balikin ng Maynila.
0: Kaya nga ma'am, dyan na lang siguro para sama-sama yung buong pamilya, no?
1: Opo, pwede naman po siya magtrabaho dito sa malapit.
0: Wala, kumbaga, pera kikitain, pero yung magkakasama kayo araw-araw, yung saya, yung ligaya na magkakasama kayo, di matutumbasan ng pera yun eh. Sige ma'am, opo, dyan lang tayo ma'am, kasama rin kami ma'am, yung XFM na maghihintay, sana mayroong update at makita siya ng buhay ma'am.
1: Opo.
0: Sige po. Salamat, Ma'am Lyra.
1: Sige po. Thank you po.
0: Dasalan po tayo. Dasalan tayo na sana ligtas po. Sige.
1: Lakas ako dyan.
0: Sige, Sunshine, no? Cyril, yung kanyang anak na nagtatrabaho pala sa Manila, no?
1: Yes po. Cyril po ang pangalan.
0: Cyril. Okay, sige. At hindi niya na rin papayagan ni nanay na makita lang na ligtas ito, na bumalik pa ng Manila para magtrabaho kasi hirap eh. Babakasyon-bakasyon. At yun pa yung pwedeng... ibalik sana ligtas. Meron pa ba ibang pamilya na nandyan? Ikausapin natin uli ah. Si Ma'am Lyra. O Lyra yung pong kausap natin. Nanay po yun. Si Cyril. Si Cyril di pa nakikita hanggang sa ngayon eh. Nandun na ho sa lugar ngayon. Ito na sa pier na ngayon. Naghihintay si Katropang Sunshine. dahil tuloy-tuloy yung paghahanap na ginagawa. Search and rescue operation po ito ng Philippine Coast Guard. Kita ninyo, di ba, yung live na yan ngayon? Oh, Sunshine?
2: Yes, Katropang Gerald.
0: Okay, sige. Baka mayroon pang ibang mga pamilya na pwede natin makausap. Hindi ba maano yung dagat? Hindi maalon?
2: Hindi naman po.
0: Okay, sige. Hindi rin naman maulan, di ba?
2: Hindi rin po, pero makulimlim po dito ngayon.
0: Okay lang yung makulimlim. Sana wag lang talaga umulan kasi mahirap din pagka malayo kasi sa dagat. Pagka maulan, hindi makita. Di ba?
2: Wala po. Hindi talaga makita.
0: Oh, pero ngayon, okay ito, makulimlim, tapos hindi maalon.
2: Kalmado lang po yung dagat ngayon.
0: Yan, o. Mas mapabor ito sa mga rescuer natin. Ilang bang kayong ano ngayon ang ginagamit sa paghahanap? Kasama itong mga aluminum boat ng Philippine Coast Guard?
2: Dalawang, ano po. Wait lang po. Isang bangka tapos at ng speedboat po.
0: Oo. Pa-check ako ng live mo ha, na wala yata yung live mo.
2: Yes po. Kumina po yung ano yung signal dito.
0: Oh, sige, basta ituloy-tuloy mo lang, baka bumalik din yan. Ang nakikita mo ngayon ay isang bangka, dalawang aluminum boat.
2: Yes po.
0: Okay, sige. Pero palagay ko mas marami pa dyan. Baka may iba pa kasi sabi, nagtutulong-tulong na maghanap eh. Baka yung ibang mga bangka.
2: Yes po, tulong-tulong na po talaga.
0: Oo, nandun na rin, di ba? Sa dagat, yung ibang mga bangka.
2: Yes po, yung itong malaking bangka, paalis na po to. Okay. Maghahanap na naman po ulit.
0: Sige, palit-palit lang talaga. Eh, pero yung mga bangkang pangisda, na mga mangisda nandun din.
2: Wala po. Isang malaking bangka lang po yun dito pang tourist lang po to.
0: Okay, sige. Marami ba yung mga nagtulong-tulong?
2: Marami po.
0: Okay, sige. Ito pa, nakikita natin sa live. May mga police. Mayroong maraming tao na nandyan. Baka mayroong pang ibang kaanak. Kausap natin. Yung Katropang Sunshine po nandun po sa pier ng Barangay Torda. Dyan po sa Coron. Tatry pa natin na makausap natin yung pong ilang mga kaanak. Sayang no, sana makausap natin. Wala bang ano na po pwede natin makausap yung mga nakaligtas? Walang chance?
2: Nasa ano na po yun, sir?
0: Sa?
2: Nasa Coron na po mismo.
0: Nasa Coron na mismo?
2: Yes po.
0: Okay. Meron ba tayo po pwede ma-ano doon, makakilala na po pwede pakiusapan? Kahit di na mag-interview, basta ibigay lang yung cellphone doon sa tao?
2: Sa
0: Coron
2: po mismo, sir?
0: Oo, baka meron tayong kasi nandiyan ka ngayon sa Torda, tapos baka meron tayong kakilala na ba, kaibigan mo lang na pwede natin pakiusapan na ano lang, gamitin lang yung cellphone at kausapin natin. Makausap natin yung mga nakaligtas.
2: Wait lang po.
0: Okay, sige. Pero dyan ngayon meron tayong makakausap. Yung live ha, balik natin, medyo naputol yung live eh.
2: Sige po, sir.
0: Sige. Medyo nahilo na rin si Sunshine Center. Instruction natin.
2: Nawawala. Ayun, nasayon ka na yung... Saan ka rin na? Dinala na magkapit.
0: Dinala sa?
2: Anong doon na?
3: Dinala magkapit.
0: Sino yan siya?
2: Ito lang yung mag-asawa yung nakaabang dito kanina eh.
0: Sila lang?
2: Sila lang po yung nag-aabang dito.
0: Oo. Tapos sino yung mga nandyan ngayon? Mga tao na nakapalibot?
2: Yung mga taga-Torda po.
0: Taga-Torda? Oo. Mayroon ba silang ano dyan? Anong concern kaya nila? Kasama ba sila na magre-rescue o nakano lang?
2: Nakikichismis lang po.
0: Okay, sige. Philippine Coast Guard, meron na pa pwede makausap? PNP?
2: Yung Coast Guard, sir, coordinate po ako sa Coast Guard.
0: Coordinate lang tayo ha. Pwede natin na makausap sila dyan. Try natin Coast Guard. Ang ganda ha.
2: Okay, so try ko po kausapin yung Coast Guard.
0: Sige, please, oo. Sa lugar po ngayon si Katropang Sunshine. Cut natin yun ha. Pwede na ba yun makat? Yung interview natin doon sa nanay tapos may post natin. Pwede ho kayo mag-comment dito. May mga pangalan tayo mga mamaya na babanggitin na mga hindi pa nakikita. Sige, comment nyo lang din po dyan ha. Tapos babasahin natin yung mga comment ninyo. Ini-update po. Sana. Tsaga-tsaga lang sana. Opo. Ito na. Talagang pinipilit natin na makakuha ng update. Wala pang nadagdaga. Simula pa kagabi. Grabe no. Simula pa kagabi. Ang pinakahuling update po kasi ng Philippine Coast Guard. 11:10 ng gabi. Oh, paalas 12 na, di ba? 11:10 hanggang ngayon. Ano ba ngayon? Alas 9 na, wala pa rin nadadagdag na nakikita. Mas maganda nga ngayon eh. Mas maganda ngayon kasi maliwanag na. Pero mas malawak na yung lugar na kanilang paghahanapan na mga hindi pa nakikita. Kumpara kagabi, nakapalibot lang doon sa dagat kung saan nandoon yung barko na nasusunog. Yes, Katropang Sunshine?
3: Hello, Katropang Gerald. Okay. Hindi ko na pa kumain sa ano, ng Coast Guard.
0: Sige, oo. Oh. Meron tayong makakausap, ano? Hello, sir. Ha? Sige, oh, formal lang ha. Sabi ka lang pagka nandiyan na. Kagabi kasi...
4: Yes, sir.
0: Oh. Hello, hello po. Morning. Ano pa?
3: Inaanap pa po silang foreigner.
0: Okay, foreigner. Teka, may foreigner dyan na naghihintay rin ng kaanak? Ha?
3: Yes po.
0: Oh. Sige, haya mo muna yung foreigner na kausap yung Philippine Coast Guard, ha? Oo. Pero baka pwede ma-ano na... sige, wag na lang. Haya mo na natin. Huwag muna tayo mag-istorbo. Yung Coast Guard na lang, ha? Mamaya yung Coast Guard. Ayan, nag-uusap sila. May video ka ba nun? Yung pag-uusap nila? Mukhang nagbibigay ng info yung ano eh, yung foreigner. Kaya ba ng video? Mga katropa, kausap pa ho ng foreigner yung pong ano, yung pong Coast Guard personnel.
3: Ano po yung foreigner to, sir?
0: Hindi, wag din.
3: Nag-offered po siya na tumulong sa paghahanap.
0: Ah, okay. Diver ba siya?
3: Scuba diving po siya.
0: Ayun, kailangan yan. Ano sabi ng Coast Guard? Sige nga, kausapin natin ng Coast Guard. Pero hindi yan makapa siya siguro. Ang ano yan, malaking tulong ito. Bitik na natin. Oo. Dito natin malaman kung yung barko ay mayroong pang apoy o wala na. Tsaka ano ba po, pwede bang i-dive na yon? Kasi iba na trap eh. Gabi eh. Baka mamaya iba natutulog ba? Hindi nakaalis. May nakalak pa yung ano? Yung kwarto? Aroy. Hindi. Ano naman to eh. Kausap niya pa rin yung Coast Guard? Okay, sige. Formalan tayo. May panibagong live ka ba? Wala.
3: Nalive pa lang po.
0: Okay, sige. Try mo lang i-live ha. Marami panibago tayong video. Standby sa ating mga live viewers na sa pier po ng Barangay Torda. Dito, ito yung lugar kung saan makikita natin. Halimbawa, mayroong nakita. Okay? Kung mayroong mang nakita panibago na na-rescue, buhay man o patay, wag lang sana patay, sana buhay. Dito po yan ibababa. Yan, yung nakikita ninyong video. Diyan ibababa yan bago dadalhin sa ospital. Ah, dito kaagad meron nakaabang first aid. Ospital, pagdating doon, talagang susiriin yan eh. Yung iba, walo, nasa pito. Nandoon na ho sa, ano eh, Culion District Hospital. Sa kabilang, ano yun, sa kabilang munisipyo. Nandyan o, Red Cross, nakita natin eh. Okay, 200 live viewers. Standby ha, 200 live viewers. Hintay lang natin. Kakausap din natin yung Philippine Coast Guard.
3: Hello, sir?
0: Yes, Katropang Sunshine.
3: For now daw po, sir, hindi pa daw po sila pwede magbigay ng info daw po.
0: Yun ang sinasabi natin. Talagang dito talaga
3: sa ongoing pa daw po sila.
0: Okay. Sabi ko lang pa naman, oh. Baka sakaling ma-interview natin, pero wala nga nila, hindi rin magpa-interview. Red Cross, na dyan yung Red Cross? Ano yung may cross sa likod?
3: Yes po, nandito din po.
0: Sige nga yung Red Cross, kausapin lang natin.
3: Ang Red Cross po is nakasakay po doon sa bangka.
0: Nakasakay na sila?
3: Yes po.
0: Ilang bangka ngayon yung ano? Ilang bangka ngayon yung papunta doon sa ano? Sa lugar kung saan sila maghahanap?
3: Dalawang speedboat po.
0: Dalawang speedboat?
3: Tapos isang malaking bangka.
0: Okay. May signal ba doon? Pwede ka bang sumama dyan? O alanganin?
3: Makikipag-coordinate po ako dito sa Coast Guard.
0: Okay, sige. Pero sa tingin mo saan? Baka kasi mamaya yung kabilang bangka ang merong dala, baka hindi natin makita. So parang mas maganda yata na nandyan lang, you know? Pero baka merong ano, ganito. Baka merong bangka na papunta mismo doon sa barko?
3: Yes po.
0: Oo, na pwede ka makasama tapos mabidyohan natin yung bangka na yun. Baka kasi merong mag-dive eh. Doon?
3: Yung, sige po, sir.
0: Yung foreigner kaya?
3: Makikipag-coordinate lang po muna ako dito sa... Philippine Coast Guard po.
0: Yung life jacket ha, kailangan ligtas ka rin.
3: Yes po.
0: Oo. Anong sabi ng ano? Anong sabi ng Coast Guard kahit na hindi natin i-live? Lumubog na ba yung ano? Yung ano? Yung MV Junaster?
3: Lumubog na po siya.
0: Aroy. Ang kailangan na doon.
3: May ang sabi po sa akin kanina.
0: Oo.
3: Meron pong sumabog.
0: Wala. May sumabog?
1: Yes po.
0: Aroy. Yung pagsabog na yon, may lumiyab pa o hindi na?
1: Yes po, lumiyab pa po siya lalo.
0: Oh, yun na. Oh. Kasi ang sabi kanina ni Kapitan, alas 4 madaling araw, bago siya umalis doon, Kapitan Ruiz ng Barangay Torda, may apoy pa. Pagkatapos pala nun, sumabog pa.
1: Yun po, yun din po yung narinig ng mangingisda.
0: Nandyan yung mangingisda?
1: Wala na po dito.
0: Ganda makausap natin yun eh. Pagkasabog, doon na lumubog. Anong...
1: Dahan-dahan daw po yun eh.
0: Oo. Oh. Anong sabi ng ano ng Philippine Coast Guard personnel doon sa offer ng foreigner na siya ay diver na po pwedeng tumulong sa pagdive? 'Di ba? Doon sa loob ng barko baka sakaling meron pang natrap at makita.
1: Hanggang ngayon po sir, nag-uusap pa po silang dalawa.
0: Meron pa, nag-uusap pa sila. Sana payagan ano?
1: Kasi sinabi niya rin po, meron din daw po siyang speedboat.
0: Mm-hmm. Uy, meron
1: then,
0: din?
1: Nag-scuba diving din daw po siya.
0: Yan ang pinakakailangan. Oo, iba yung skills ng ano eh, ng mga scuba diver dito sa Philippine Coast Guard. Talagang pang-ilalim talaga yan sila. Kaya nilang lumaban sa ano eh, mataas na current sa ilalim ng tubig. Yan ang kailangan eh. Mga ganyan, mga scuba diver. Meron siyang ano, meron siyang gamit at meron siyang sasakyan.
1: Nga po. Hanggang ngayon pa nag-uusap pa po sila.
0: Okay, sige. May official ba ng polis na nandyan? 300 live viewers sila po.
1: Umalis na po sila, Sir Aurelia.
0: Okay, sige. Umalis na sila, no?
1: Opo.
0: Ilang simula nung nag-uusap tayo, ilang bangka na magre-rescue yung umalis na dyan ngayon sa pier? Saan makasama si ano no? May signal kaya doon? 2 million layo eh. Sige, Sunshine?
1: Yes, hello sir.
0: Pumayag ba na sumama ka?
1: Kailangan pa daw po makipag-coordinate yung mga media sa Philippine Coast Guard daw po.
0: Kailangan talaga ng clearance ano? Basta-basta. Sige, ilang bangka na yung umalis simula nung nag-uusap tayo kanina kasi nakikita natin dito ay isa, dalawa. Ano itong kulay orange na ito? Ay, yellow ba ito
1: tatlo
0: orange?
1: Tatlo na po.
0: Okay, tatlo. Reaction diver? Tama ba 'yung nababasa ko? Ito na ba 'yung sa foreigner, 'yung dalawang ano na ito?
1: Hindi po 'yan.
0: Hindi pa. Kanino 'yan? Sino, ma'am? Ito 'yung sa kabila. Medyo may kagandahan ito ah. Mabilis yata itong kabilang
1: Speedboat po yan speedboat, sa rescue talaga.
0: Sa rescue. Ito yung ano, nandyan pa hanggang ngayon o nakaalis na?
1: Andito pa rin po ngayon. Nandyan. Yung dalawa pong maliit na speedboat, yun po yung umalis, tapos yung malaking bangka.
0: Okay, yung sa ano siguro, yung tinutukoy mo sa aluminum boat ng ano, na aluminum boat ng ano, ng Philippine Coast Guard?
1: Yes po.
0: Sige, naghihintay pa rin tayo. Nandiyan pa ba si yung tatay nandiyan? Yung kanina, yung dalawa?
1: Andun po sa dulo.
0: Sa dulo, ano? Hihintay nila. Nagabuswanga pala sila. Kabila yan eh, di ba? Sunshine, wag natin iiwan ha. Baka merong dumating.
1: Yes po.
0: Oh, para ma-ano natin kaagad, ma-video natin, makita natin ha.
1: Yes, so standby lang po ako dito.
0: Okay, sige, standby lang tayo dyan. Oh. Meron kang kaibigan doon sa kabila na pwede natin na maanoan din? Napakasuyon lang?
1: Maano, sir?
0: Sa ano ba? Sinong nakakasakop doon? Ito kasi Torda, di ba? Yung doon sa pinagdalahan sa 42, anong barangay nakakasakop?
1: Doon na po yung isa sa town, sir.
0: Oo, kasi hanap ako ng ano, na po pwedeng ma-interview doon yung kapitan, o kung sino man nandoon. Yung Coast Guard, medyo mahirap yan. Official talaga yung magsasalita na kasi national issue na ito, national concern. Mahirap na yung Coast Guard magsalita yan kasi sila yung mga nasa ground lang eh. Barangay po, pwede. Anong barangay kaya yun doon?
1: Sa Barangay 5 po yun, Barangay 5.
0: Barangay 5. Oh. May number ka ng kapitan doon?
1: Wala po siya eh. Wala po akong... number ni Captain.
0: Sige. Balikan ka namin ha. Na-try namin makahanap.
2: Sige po, sige po.
0: Okay, sige, maraming salamat, Sunshine.
2: Maraming salamat sa iyo, Kajiral.
4: Serbisyo Katropa.
0: May mga video tayo dyan eh, Moise. Ipanood natin yung mga video. Nasagsagan ng sunog kagabi. Dyan po sa, ano, 2 milyan layo. Maragat ang sakop po ng munisipyo ng Coron. Ito, tignan nyo yung sunog, grabe.
4: Katropa. Serbisyo Katropa.
0: 941 po ng mga. Ayan, yan, yan, yan, yan. Kuwano ng Philippine Coast Guard yan. Sa baba nagsimula yung pungsunog ha, yung apoy. Tapos yan, nakatayo sila, mayroon yan dyan lumalangoy. Mare-rescue nila.
5: Ayun, ayun, ayun.
0: Yun na, yun. Bibigyan ng jacket daw.
5: Jacket! Ayun, jacket! No? Relax na lang, kuya. Relax na lang. Okay na, okay na. Yung isa, i-reserve natin yan. Parang yung magtao. Kuya,
0: dilim,
5: kapalingan ka natin.
0: Dilim.
5: Pagkita yung mga rest dyan.
0: Ano yun? Iniwan nila yun? Dapat kinuha na...
5: Tao! Tao dyan! Tao!
0: Yan, sisigaw-sigaw lang talaga. Kailangan.
5: Tao!
0: Madilim. Footage po ito ng Philippine Coast Guard sa pag-rescue doon po sa mga tumalon sa barko. Mga ilang metro lang yung layo nila eh. O, paikot ng paikot lang yan sila. O, grabe, ang laki o. Ito, nasa taas pa ito ng ano eh. Yan yung video o. Yan o, sila. Tanin nyo. Nasa taas pa. Nag-video o. Nasa taas sila ng barko. Yung apoy simula sa baba eh. Nakakatakot yun. Sumabog pa raw kaninang umaga. Yan, pinapakita ho namin sa inyo ha. Actual video footage po yan nung pag-rescue. May nilabas na. Teka, teka, tignan natin dito. Ito, nilabas nila o. Ah, nawala, nawala. May panibagong update pala. Ang binabanggit ko kanina, 11:10 kagabi, di ba? September 9. Ito naman, alas 3:30 ng madaling araw, 3:30 ho ha, ng madaling araw, September 10, ngayong araw na ho ito. Ito na yung pinaka, ano, pinaka update. Ngayong umaga, wala pa, paalas 10 na ito ha. Pero dito po sa 3:30 po na madaling araw, September 10, ngayong araw ito ha, ang survivor po ay nasa 42. Nasa 42 pa rin. 87 pa rin po yung nawawala. 5 pa rin po yung patay. Oh, yun po yung pinakahuling update. So, hindi pa rin gumalaw. Yung bilang yun pa rin po. 42 yung nailigtas. 57 naman yung pong... 87 naman po yung nawawala. 5 naman po yung... 5 naman po yung... nasawi.

0: 47 po ng umaga.
1: Serbisyo Katropa.
0: Sige, patuloy ho tayong naghihintay ng panibagong update dito sa yung pinaka-latest talaga, yun ang hinihintay natin eh. Nandoon po si Katropang Sunshine. Ito yan sa ano yan, kagabihan ha. Yung pinapakita namin sa inyo. Sige, may audio ito. Sige nga, pakinggan natin ito. Sila po yung mga nakaligtas. Oh, yan po yung mga nakaligtas. May mga pangalan na rin po na binanggit, di ba?
2: Na nakasakay po ng ano dyan, Astor. Kakawa po sila.
3: Ha?
2: Sunog po yung, may mga nasunog po na ano, katawan. Ito po, oh, sila sir, yan. Sunog po yung balat nila.
3: Ako kaya ito sa lima, sunog po eh. Sa
2: kalimang sa lima. Pati sa lima, pati sa nangalima. Kakawa po talaga.
4: Arap po? Arap doon? Arap doon? Arap
5: doon? May nagabot to?
4: Arap, bukan na?
5: Arap
4: doon? Arap
5: doon? Arap
4: doon? Arap doon? Arap doon? Arap doon? Arap doon? Arap doon?
2: Pasayero dito na nakasakay po ng ano dyan, Astor. Kakawa po sila.
3: Ha?
2: Sunog po yung, may mga nasunog po na ano, katawan. Ito po, oh, sila sir, yan. Sunog po yung balat nila.
3: Ako kaya, ito sa lima, sunog po eh. Ha?
2: Sa lima, doon, pati sa lima, pati sa nangalima. Kakawa po talaga. Ayan po, may isang ano, may isang
4: Arap po? Arap doon? Arap doon? Arap doon?
5: Arap
4: doon? Arap doon? Bukan na?
5: Arap
4: doon? Arap
5: doon? Arap
4: doon? Ayan. Kapag natin, no? Disgrasya.

0: Okay na, okay na, isa, i-reserve natin yan. Para yung matao, okay. Kaya, mamalikan ka namin, papunta yung mga resti dyan.
1: Down.

0: na ano, pasayero dito. Na nakasakay po ng ano, Junaster. Kakawa po sila. Ha? Sunog po yung, may mga nasunog po na ano, katawan. Ito po, oh, sila sir, yan. Sunog po yung balat nila.
1: Ako kaya ito sa
0: lima. Sunog po eh. Doon pati sa lima. Pati sa nang lima. Kakawa po talaga.

0: Mga pangalan na hindi pa ho nakikita. Racing pa po. Galing ito kay Eden Balagosa de la Peña na post. Sabi dito, pakitama po o pakitama na lang po kung sino akong isa po sa kanila kasama po sa listahan o list na nailabas sa 42 Survivor. Ito po kasi ang mga name na hinahanap ng pamilya nila. Kung may mga naka-hide, kung may mga hindi po na isama, kayo na lang po mag-add ng mga name. Ang dami pa po, yan lang napansin ko na naghahanap ng name na kasama sa barkong June Aster. Siguro nag-effort ho ito na ipanglista lahat po yung mga pangalan. Kaya nakabuo siya ng nasa 55 po na pangalan. Number 1, ito yung mga pangalan ha na hindi pa ho nakikita at nananawagan yung mga kaanak. Eden Sulita Tibay. Number 2, Peter James Mindinilla. Cyril Daco, ito na yung ano, yung nanay, yung nakausap natin, ito yung hinahanap niya, oh, yung anak niya, si Cyril Daco. Number 3 dito sa listahan. Ayan Gila, Nestor Gula, Kenji Cobero, Tony. Tanggalin ko muna yung background para tuloy-tuloy ha.
1: Servisyong Katropa.
0: Ulitin natin yung mga pangalan. Nandito ho yung mga pangalan. Pakinggan ninyo dahil hanggang sa ngayon na hindi pa nakikita ito ha. Baka kilala ninyo. Eden Sulita Tibay, Peter James Mindinilla, Cyril Daco, Ayan Gila, Nestor Gula, Kenji Cobero, Tony Gorabel Baryoga, Eddie Berriarial, Cesar Belon, April De Leon, Bebs Hijapon, Michael Shan Agundes, Marlon Magbanwa, Almira Maranga, Elvira Maranga. Magka-apilyedo, dalawa. Magkamag-anak ito. Regine Selvanes, Mareno Duran, Mark Jovin Barce Duran. Aroy, dalawang Duran. Aljed Gugma, Joseph Martin Superior, Tagacolyon. Number 21, Norcilita Apa, Blenda Bakilar, Reggie Bakilar, dalawang Bakilar po, Ray Albert Garcia, Leone Aburot, Eric J. Kadog, Lizard Darol, Rosana Endik, siya po yung patay na iuwi ng koron. Okay. So hindi po siya namatay ha, dahil po dito sa nangyaring nasunog o pagkasunog po ng barko. Si Rosana Endik, siya po yung patay na iuuwi sa koron. Ibig sabihin, wala na buhay, patay na ho siya nung isasakay pa lang, nung isinakay, hanggang sa magkasunog. So kasama po nawawala yung labi ni Rosana Endik. Joanna Endik, ito naman po yung anak. Aroy. Na, nanay niya itong si Rosana Endik.

Hiraya Nawa. Ito yung pinakabata. 3 taong gulang. Jay Spencer Labian Martinito. Rosalie Rivera. Carmela Icaro. Josephine Gakayan. Susan. Yung kanina Gakayan, ito na naman Susan Gakaya. John Rui Cabilla. Jason Gonzaga. Glyza Rondina. Cheryl Puntoy. Cheryl Spares. JV Tionsong. O Tionson. Victor Loveras. Ito yung mga pangalan. Number 50 na ito. 50 sa listahan. Baka mayroon pa nadagdag kasi ang nawawala at hinahanap. Nasa 87. So 50 yung nasa listahan. Ito naman yung mga survivor. Teka, hanapin natin. Survivor. Mga nakaligtas. Sige. Sulat kami ito ha. Medyo mahirap ito eh. Estido. Estiduko. Malala. Close open parenthesis. Babae, 18 years old. Malamang ito po yun nasa ano na. Ayan, nasa Coron District Hospital. Si Minonel Cobero, 34 years old. Ito yung mga survivor, yung kanina, yung mga hindi pa nakikita. Ito naman mga survivor na yung binabanggit natin. Mary Rose, Batyan Silya, babae, 26 years old, nasa Coron District Hospital. Edgil Mar Tajeda, lalaki, 21 years old, nasa Coron District Hospital. Si Kaisel Berme Cadalino Humanan, 24 years old, lalaki, nasa hospital. Paul Enzo, 19 years old, nasa hospital. Joanne Lexter Serrato, babae, lalaki, 19 years old. Lucas Jopre Howard, lalaki, 25 years old. Tabata Japa Morales, 25 years old. Babae po yan ha. Benamin Endik. Tatlo pala itong Endik. Kasi yung dalawa nawawala. Ito naman, lalaki ito. 60 years old naman ito. Baka ito yung tatay. Kasi yung kanina, di ba? Yung nanay at saka yung anak. Ito yung tatay, lalaki, 60 years old. Teresa Manlapas, babae. 17 years old. Dave Lander Petron, babae, 26 years old. Napoleon Tablasan, lalaki, 29 years old. Gomercinda Ablig, babae, 71 years old. John Paul Torillo, lalaki, 26 years old. Danilo Munta, lalaki, 53 years old. Roland Lerma, lalaki, 30 years old. Leydon Yotena, lalaki, 38 years old. Ariel Damaso, lalaki, 26 years old. Arnolfo Villanueva, lalaki, 47 years old. Danilo Amante, lalaki, 22 years old. Gaspar Dagsa, 61 years old, lalaki. Gaspar

0: Rashid Ali. Rashid Ali, lalaki, 7 years old. Dexie Radeo, babae, 13 years old. Geralph Gaban, Gabatan, lalaki, 27 years old. Edgardo Nasipuna, Nasinopa. Edgardo Nasinopa, male, 35 years old. Ariel Navarro, lalaki, 23 years old. Jesse Francisco, lalaki, 31 years old. Eugene Rafael Kiray, lalaki, 28 years old. Princess Alexis Inang, babae, 27 years old. Domingo Juner Jr., lalaki, 28 years old. Tessie Johnson, lalaki, walang edad. Tabata Morales, babae, 25 years old. Rafi Torres, lalaki, 4 years old. Paul Enzo de la Concepcion, lalaki, 19 years old. Richard Marillano, lalaki, 24 years old. Yumar de Palubos, lalaki, 42 years old. Princess Anne Alexis, babae, 27 years old. Zoilo Yunzon, lalaki, 70 years old. RJ San Buenaventura, lalaki, 27 years old. Earl Christian Jeric Alvaro, lalaki, 28 years old. At itong huli, si Al, graming spelling ito, Alberm, kasi AL, tapos di ko alam kung D ito, tapos RM, Bispik, lalaki, 30 years old. Hindi maintindihan eh. Aldem ba ito? Aldem? Hindi, R kasi RNM. So yan po yung 42 na ligtas. Yan. Ligtas po yan ngayon. Yung iba nasa ospital, yung iba naman pinauwi na ng bahay nila. O kung saan man namamahinga sila ngayon. Yung kanina mga binabanggit ko, kulang pa yon. Nasa 50 lang yon. Pero ang... Ito nga, wala pa yata sa listahan. Si Tony Barrioga, passenger ng MV John Aster, nawawala rin. Tony, kino-comment nila yung mga nawawala na mga pangalan.
1: Servisyong Katropa. Okay.
0: 10 po ng umaga. Kukomersyal muna kami ha. Tapos mabalik din po kaagad.
1: Servisyong Katropa.
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
2: XFM
3: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
2: This is XFM.
3: Ang katropa mo. Exciting!
4: Exciting!
5: Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain. Relief na maaasahan.
6: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo, ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo. Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Best Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
4: resist the pain.
7: Kasi Boom, isang mekaniko, talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sista Pain. Sista Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sista Pain ka na rin.
4: Sista Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sista Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ibilis sa mga bukika. Santhon Gold, Coffee Mix.
9: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santhon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santhon Gold Coffee Mix.
4: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
10: Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santhon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santhon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santhon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
5: Ang Santhon Plus Gold Herbal Capsule, Santhon Gold Coffee Mix at Santhon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, Cure Meds Pharmacy, Medzone Pharmacy, Gendis Pharmacare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Redleaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
11: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
12: Ice yan!
11: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3.
13: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
5: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
5: Santhon Plus Herbal Oil.
16: Ako po si Ethel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santhon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
5: Santhon Plus Herbal Oil.
17: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
17: Santhon Plus Herbal Oil.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix. Ang Santhon Plus Gold Herbal Capsule, Santhon Gold Coffee Mix at Santhon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Bataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kenres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
18: Santhon Plus
8: Plus Herbal Oil.
12: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
8: Santon Plus Herbal Oil.
17: Isang pahid lang sa puson.
8: Desminoria.
17: No more.
8: Santon Plus Herbal Oil.
18: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
19: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
20: Mabibili sa mga butika.
21: Coffee break na naman.
22: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
23: Sister Pain.
24: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhid.
25: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
26: If symptoms persist, consult your doctor.
27: Bibili sa mga butika.
28: Santon Gold Coffee Mix.
29: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
28: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix.
30: Nagkape ka na,
28: lalakas, at gaganda ka pa.
30: Mabibili sa mga butika.
18: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
31: Mga katropa, exciting dito!

yung pong kapitan at nasa 17, 14 na crew kasama po sa hindi pa rin nakikita, hindi pa rin po natatagpuan doon po sa nangyaring sunog. Kakasunog po ng barko ng MV Junaster. May number ng ano, ng yan pa ba si Bon? Yung number ng kaanak. Try natin na tawagan. Hindi po sila nakakabalik. Try natin tawagan ha. So yung marami pa, nasa 14 pa, at yung pong kapitan ng crew, hindi pa po natatagpuan hanggang sa ngayon. Okay? May kabuuan po na 134 or sabi natin 117 na pasahero, tapos 17 na crew. Yung pong sakay ng barko, tatlo pa lamang na crew yung pong nakikita kasama doon po sa 42 na nailigtas. Habang 87 pa na individual, yung pong patuloy na pinaghahanap pa rin.

0: Ayan, mayroon akong number ng Red Cross. Try natin tawagan, Katropang Boys. Okay, so nasa 42 na nailigtas, habang 87 na individual, ang patuloy po na pinaghahanap. Kanina po, nakausap natin si Kapitan Rico Ruiz ng Barangay Torda. Diyan po sa Coron. Mga residente o kabarangay nila, ang karamihan daw ho, nasakay ng barko. Mataga doon. Uy, oh. Si Sunshine, itry natin. Nasa Barangay Torda ngayon si Sunshine. Bago sabi mga residente, baka pwedeng mapuntahan muna ni Sunshine. Kasi sabi, mga residente raw ng Barangay Torda eh. Yung mga sakay ng barko. Sige. Kinumpirma rin ito na lima na po ang nasawi dahil sa mga tinamong paso sa katawan. Bila po sa mga nasawi, ang isang batang lalaki na migit kumulang 10 taong gulang, habang isang babae nasa ustong gulang at tatlong lalaki naman. At sinabi po ng Kapitan Ruiz na may kalaliman numano ang lokasyon ng barko nang masunog ito kagabi. Ngayon ay patuloy pa rin po ang search and rescue operation at iba pang ahensya matapos na masunog ang barko. Ito pong MV Junaster sa karagatan ng Barangay Torda, dyan po sa Coron.
1: Servisyo Katropa.
0: Nandyan yung number ng Red Cross Palawan. Tawagan natin, tapos si Sunshine naman.

Okay, nagbigay tayo ng konting instruction kay ano eh, kay Sunshine. Ina at anak na lalaki, nasawi sa nangyaring sunog sa Evigions Aster. Kagabi September 9, sa Coron, Palawan, babaeng anak, nakaligtas at nasa pagamutan. Okay, nasa ospital. Sabi dito, lumaban ka, Shedang, please. Tindi rin pala yung lapnos at saka yung sunog nito. Sa Kulyon Hospital, lumalaban. Bata, lumalaban. Dami ako kasi mga post ngayon eh. Na nababasa natin. Si Tatay Marlon Dairit, 57 years old, nasakay po ng MV John Aster, na isa rin po sa mga nawawala. Okay, wala sa listahan nito kanina ha. Marlon Dairit, 57 years old po. Sakay po ito ng MV John Aster. Wala sa listahan na nabanggit natin. Hindi natin nabanggit ito, pero ngayon nababanggit natin, nawawala rin ito. Si Tatay Marlon Dairit, 57 years old po ito.

0: Yun pa rin po yung bilang 42. Ang survivor, 87 yung nawawala at 5 po yung patay. Pinakahuling inilabas ng Philippine Coast Guard as of 3:30 po na madaling araw ngayong araw na ito, September 10, 2026. 87 pa na pasahero yung pong hinahanap na hindi pa nakikita hanggang sa ngayon. Mas malawak na ito ngayon yung po paghahanap na gagawin nila kumpara po kahagabi na ilang metro lang yung layo doon po sa barko. Eh habang patagal ng patagal, palayo ng palayo yan. Lumubog na pa naman yung barko. Oh, lumubog na yung barko. So sa ngayon, patuloy ang search and rescue operation ng Philippine Coast Guard, iba pang ahensya, matapos po nangyaring sudok. Sa panayon po ng XFM Palawan, kay Lieutenant Ray Eileen Genovania ausente. Marami talagang Pilipino, pahirap ng pahirap ang mga apelyido.
1: Servicio Katropa
0: ng Philippine Coast Guard District Palawan, 42 pa ang ito pa rin, ito walang nabago, 42 pa rin po yung ligtas. 117 yung pong pasahero, 17 po ang crew, 87 ang nawawala. Nakatuon ang Philippine Coast Guard sa surface search gamit po ang 5 assets o vessel, aluminum boat at drone. Itong pinakamabilis at pinakamaganda paggamit ng drone. Live ito ngayon, picture. Inaasahan din po ang pagdating ng mga diver para tumulong sa operasyon. Yun nga kanina, di ba, meron diver na gustong tumulong. Wala umano sa Maynila ang barko at patungong Coron na mangyari pong insidente.

0: ito pa, Raymond Aban. Pasuyo po, nawawalang pamilya na nakasakay po sa barko, nasunog na MV Junaster, Coron, Palawan. Raymond Aban. Tatay na umaten po ng graduation ng kanyang anak sa Kamaynilaan kasama po sa mga sakay ng MV Junaster at isa pa sa mga nawawala. Ito, yung pangalan po ha, Victor Lloberas, 55 years old. From Butuan, Baratuan, El Nido, Palawan. Umaten lang po yan siya ng graduation ng bunso niyang anak noong August 31. Hanggang sa ngayon, di pa rin po siya nakikita. Victor Lloberas, 55 years old.
1: Serbisyo Katropa.
0: Nawawalang mga kaanak na sakay ng nasunog na MV Junaster sa Coron, Palawan. Ito, yung mga pangalan din. Nestor Gula, Ayan Gula, Kenji Cobero. Sila ay residente po ng Mahayag St. Bernard, Southern Leyte, nasakay po mula Manila. Tatlo po ito, magkakamag-anak, Nestor Gula, Ayan Gula, Kenji Cobero. Sa meron do, number naman po ito ng pamilya, 0951-908-2583. Pwede ba natin tawagan yung mga number ng mga kaanak? Moist. Pwede ba natin tawagan yung mga number ng mga kaanak? Dito marami sila mga number, oh. Sa post natin. Ito pa, Lionel Estoy Cabrestante at Ramel Gonzaga kasama sa sakay ng MV Junaster na nasunog sa Coron, Palawan. Lionel Estoy Cabrestante at Ramel Gonzaga, nawawala rin. Ito, dalawang lalaki. Mga dagdag sa bilang yung ito, ha? Dalawang lalaki na mula sa Tarlac kasama po sa sakay ng barkong MV Junaster na nasunog sa Coron. Patulong po nakasama sa barko na nasunog sa Coron. Dalawang magkapatid po taga Tarlac. Taaw ko po ito, Ariel Navarro, nasa ospital na po kagabi pa. Jimboy Navarro, ang di pa nakikita. Ito na yung nasa ospital, Ariel Navarro, Jimboy Navarro, di pa nakikita. Baka po, ito, may mga number ng mga kanak, oh. Ito, maganda mga pantawagan. Baka po, kung sino man po ang nakakita, pa-contact na lang po sa number na 0908-372-6431. Picture po na pinapakita. Picture na lang po ito ni Jimboy Navarro kasi siya na lang po ang hindi nakikita. Magkapatid po yung dalaway.
1: Serbisyong Katropa!
0: Ito rin ha, taga Manila ho ito, dito na magtatrabaho sa Palawan, sakay rin po ng barko.
1: Serbisyong Katropa!
0: J.R. Montesa, Rona Infante. May number din. Ito, J.R. Montesa, Rona Infante. Ang number po ng pamilya, 0915-805-6508.

0: tayo ng update kay Katropang Sunshine.
1: Serbisyo Katropa.
0: Sumagot na rin yung ano, yung Red Cross. Wala, si Ma'am Agnes. Binigay ni ano yun ah. Araw. Panawagan naman si Aljed Gugma, 20 years old, isa sa mga sakay na nasunog. Okay, Aljed ha, Aljed Gugma, 20 years old. Ano pa? Ganon din, panawagan din kay Merichin Tan, 23 years old, isa sa mga sakay ng barko, pinaghahanap ng kanyang mga kaanak. So, yung number naman ay 0964-074-6149. Ang ginahanap si Merichin Tan. Ito naman, nawawala rin. Hello po, mangihingi lang din po ako ng tulong na baka po may nakakita sa pera. Ito, ang nananawagan, anak. Ang pinapanawagan niya yung pong kanyang tatay at nanay. Nasakay rin po ng barko. Ang pangalan daw po ay Blenda Bakilar at Reggie Bakilar. Contact number po ng anak, 0960-45-96-098.
1: Serbisyo Katropa.
0: Maraming number na ito, Moist, na pwede natin mga pantawagan. Pasoyo po, nawawala. Pamilya, nasakay po na nasunog na barko. Marlon Magbanwa. Marlon Magbanwa. Tropang Sunshine, kamusta dyan?
1: Serbisyong Katropa. Serbisyong Katropa.
0: Ito pa, nawawala rin. Nawawalang mga kaanak na sakay po na nasunog na MV Junaster. Josephine Gakayan, 63 years old. Susan Gakayan, 64 years old. At Richelle Dotado, 31 years old.
1: Serbisyo Katropa.
0: Okay. Tatlo ho ito ha, magkakamag-anak. Josephine Gakayan, 63 years old. Susan Gakayan, 64 years old. At si Richelle Dotado, 31 years old.
1: Serbisyo Katropa.
0: So yun naman po, nawawala. Pamilyang sakay po ng sunog ng barko. Tatlo rin po ito, magkakamag-anak. Si May Loren Navua Galera, 40 years old po ito. Eliezer Nova Navua, 39 years old. Heraya Joy Navua, 3 years old. Pamilya pala ito.
1: Serbisyo Katropa.
0: Basta magkakamag-anak, pamilya talaga. Mag-asawa at anak.
1: Serbisyo Katropa.
0: Update nito sana sa atin niya. Okay, Katropang Sunshine. Gusto dyan?
1: Serbisyo Katropa.
0: Panawagan din si Sherilyn Espares sa kahit po ng nasunog na barko. Ang pangalan po ay Sherilyn Espares. Sherilyn Espares sa kahit po ng barko. Nawawala rin po. Ganon din si Tony Barrioga, 37 years old, saka rin po ng nasunog na barko na MV Junaster. Hindi pa rin po nakikita. Sunshine?
1: Serbisyo Katropa.
0: Okay.
1: Serbisyo Katropa.
0: 10:38 po ng umaga. Dali lang ako, commercial muna kami, tapos babalik din po kagad.
1: Serbisyo Katropa.
2: Ito ang XFM Palawan. bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo. Exciting!
3: Exciting!
4: Premium D3 Softgel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
7: Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang sa puso.
7: Desminoria.
9: No more.
7: Santon Plus Herbal Oil.
4: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Coffee break na naman.
13: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
14: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhid.
15: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, call your doctor.
17: Pagpili sa mga butika.
18: Santon Gold Coffee Mix.
19: Ako si Mali, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko. At sa lasa ng kape, panalo.
20: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
21: Mabibili sa mga butika.
4: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
22: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Mmm, sarap!
3: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
16: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
17: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
16: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
21: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
23: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
16: Ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Plus Herbal Capsule, Santone Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika MedPlus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
24: Mga katropa, exciting dito!

0: Serbisyong Katropa.
1: Balik tayo sa Serbisyong Katropa. Meron tayong nakita dito na picture. May usok pero wala ng apoy. Ito na yung barko, hindi naman pala lumubog eh. Hindi naman pala lumubog, nandun sumadsad eh. Sabi dito, MV John Aster, sunog na sunog, hindi pa malapitan dahil may apoy pa sa loob. Doon sa loob merong apoy, picture na nakikita natin, sunog talaga buo. Buong barko ho ng John Aster. Tapos may usok. Kita natin yung puting usok, okay, pero yung itim, ibig sabihin yan, pwede pang lumaki yan, di ba? Malaki rin pala talaga ito.

0: labang barko na mayroong water cannon, magdala kayo ng water pump, battery, pwede yan gamitin. Yung sa aircon, baka sila yung hindi nakalabas. Uy!
1: Servisyo Katropa!
0: Baka di na nakalabas ang iba. Ito talaga, kung talagang po pwede. Ay, wala kasi ako eh, kung nandoon ako talaga. Maganda yung nandyan oh. Yung nakasakay ka ng ano, ng barko. Ng barko, kahit malang aluminum boat, tapos mapasok sila dito sa loob. Tapos hindi pa po pwede mapasok. Tapos sarap i-report yung mga ganito eh.
1: Serbisyo
0: tayo doon sa lugar, medyo may kalayuan kasi. Pasensya na ho, nakadepende lang din ho tayo kung ano yung inilabas ng Philippine Coast Guard. Yung depende rin tayo doon sa mga nai-interview ho natin. Depende rin po tayo doon sa reporter dati. Medyo may kalayuan, di ho natin mapuntahan. Corone. Baka nga nasa loob. Ayan o yung barko, tignan niyo ha. Baka nga nasa loob yung iba. Yun na nga eh. Baka hindi nakalabas yung iba. Gabi kasi nangyari. Tapos sabi, ang bilis daw talaga ng pagliyab eh. Totoo ba yan na malapit na sa isla? Bakit ganun? Sabi, ang report kanina, di ba? Sa picture makikita natin, malapit na. At kung malapit na, lalangoy yung mga tao, malamang nandun na sila sa tabing dagat. At kung nandun sila sa tabing dagat, di ba hindi lalayo yan sa barko. Kasi pupuntahan yung barko, may isip din nila yan na makikita kami. So hindi sila lalayo. Lapit na, pero ang report kanina sabi na sa 2 milya yung layo eh. Di ba? Nasa 2 milya yung layo. Interview natin si Kapitan kanina. Malayo yun. 2 kilometro nga malayo eh. 1 kilometro malayo. 2 milya pa. Malayo yun. Pero dito naman nakita natin. Hindi kaya inanod na? Oo. Baka inanod na yung ano, yung barko tapos sumadsad na. Wala na, hindi nalulubog eh. Ano, lapit na yun sa ano, sa bundok, di ba? Lapit na eh. Anong oras yung impeachment? Wala akong impeachment noong ngayon. First time na aksidente na barko since 2012, correct me. Sabi ni Bobby Balami Black. Reynaldo Castañeda, kasama po ba ito sa nawawala? Ma'am Evaristo? Reynaldo Castañeda, sana makaligtas ka. Ano nyo po ito, Ma'am Evaristo? O Sir Evaristo? Nawawala din po tito ko. Ay, tito niya raw. Okay. Si Barry Castañeda. Sana po ma-rescue kapatid ko, Liza, Rondina, at ang pinsan ko, Cheryl Espares. Baka po meron nakapansin sa kapatid ko, Jason Quinto naman ito. Jason Quito. Sana ligtas ang pinsan ko na si Jimboy. Sabi ni Patrick De La Cruz. Si Maine Kataan, baka po makita magpinsan Cheryl Espares at Glyza Rondina. Sana po. Jay Sarernok, shoutout po, Rio Tuba. Okay. Jeroy Hill, Takoy Dalinding, Joanna Indik. Ito na yung nawawala, di ba? Si Mia Tan, Quanson, Navua Regine, yung mga nakaligtas po sa sunog. Okay. Ano po yung mga list na yan? Yung binanggit ko po kanina, yan, tama, yung mga nakaligtas. Una, yung pong mga nakaligtas, hindi, yung pong mga missing ang unang binanggit ko, 50, di ba? Tapos yung pangalawa na binanggit ko naman, yun na po yung mga nakaligtas.
1: Servisyo Katropa!
0: Ni Vanessa Bautista, si Ariel Navarro, pinsan namin po ng asawa ko. Sana yung isang nakita na po.
1: Servisyo Katropa!
0: Okay, ni Noy, habig po ang balita sa niya. Sana ligtas po siya. Sige, Ivy Nicole Rivera. Wala pang panibagong update na inilalabas sa Philippine Coast Guard ko, pero ng mga dagdag na nakita, ha? Marika Magbukid, sana maligtas sila. Sana nga po eh, ligtas eh.

0: natin lang sa ating tol. Anong panawagan? Ibigyan natin ito eh. Sir, anong panawagan natin?
1: Sir, paano ko lang panawagan ko po sana sir yung ate ko kasi kasama diyan sa kasama sa nasunog na barko kagabi sa Coron.
0: Okay,
1: Si Lu Angeli Rupano.
0: Lu Angeli.
1: Angeli Rupano.
0: Rupano.
1: Oh, Angeli Rupano.
0: Ilang taon na ito?
1: 40 years old.
0: 40 years old. Okay, sige. Wala sa listahan ano nung mga binanggit namin kanina, yung nasa 42 na nakaligtas? O nailigtas?
1: Wala sir, wala eh.
0: Wala pa.
1: Oh, pero kasama siya sa missing eh.
0: Sige, kasama siya sa missing. Sana makita. May picture ka tapos ipo-post din natin ito. Pero naghihintay pa kami ng update eh sa Philippine Coast Guard. Merong video ngayong umaga na ito eh. Naligtas siguro, nag-iipon pa ng mga impormasyon. Baka may panibagong update na ilalabas mamaya. Pero sana kasama. Kasama, no?
1: Actually, tol, may pinasa ako picture niya. Baka pwedeng makakatulong.
0: Okay, Ross, sige. I-ano mo rin sa akin na, i-text mo rin sa akin yung pangalan.
1: Sige.
0: Maraming
1: salamat. Sir, salamat.
0: Ano lang tayo? Kailan ulit mo kausap yung ate mo?
1: Kagabi alas 7 nakausap pa siya ni Mrs.
0: Alas 7.
1: Bago siguro mangyari yung sunog, bago mangyari yung sunog sa barko.
0: Kaya nga
1: nakapag chat message pa sila.
0: Okay, wala pa namang report na anumang nangyari doon sa sa barko, parang normal lang na usap.
1: Negative pa tol yung nag-uusap sila, yung nagtitik, nagchat-chat sila, negative pa, wala pang nangyayari doon sa barko noon.
0: Kasi nagsipaglabasan yung mga video, mga pagitan ng alas 9, alas 10, mga ganun di ba? So mga alas 7 ng gabi, ilang oras talaga bago nangyari yung sunog. Pagkatapos noon wala na, hindi na makontak.
1: Hanggang ngayon, negative talaga. Hindi makontak.
0: Kaya nga.
1: Wala kaming idea kung asan siya, kaya lumapit na ako sa'yo.
0: Sige. Pray lang tayo. Sana buhay. Sana ligtas. Kasi nakikita na dito yung barko, parang ang lapit lang nito sa tabing dagat, tapos bundok. Sana kaligtas sila. Marami pa, 87 pang hinahanap eh.
1: Oo. Kaya nga sir, kasama siya doon sa hinahanap.
0: Taga dito ba? Sa Puerto?
1: Oo, taga dito rin. Bali, galing siya ng Manila kasi. May karga siyang pangarga, kaya doon sa Sumakay.
0: Okay, sige. Taga Puerto. Saan dito sa Puerto?
1: Santa Lourdes.
0: Santa Lourdes. Sige. Update tayo ha. Sir, para kung ano man, bigyan lang tayo ng update. Sa ngayon, wala pa talaga. Hinihintay rin namin yung sa Philippine Coast Guard eh.
1: Ay, sir, yung pinasa ko sa yung picture, baka makatulong yun, sir. Maraming salamat.
0: Okay, sige. Check ko dito. Tapos, mo rin sa akin yung pangalan, ha? Para may post din namin. Ipo-forward ko. Thank you, sir.
1: Sir, maraming salamat.
0: Okay.
1: Maraming salamat.
0: Dali, kaibigan natin ito, eh. Ang ating niya, yung pong... Ito yung picture ng ate niya. Ayan o. Taga Santa Lourdes, bago galing ng Manila, may mga pangarga kasing dala eh. Kaya nagbarko. Nasend ko ba yung picture? Ayun, nasend ko nga. Kita namin sa yung picture. Sana yung 87 ligtas lahat. Sana ito ay makita ng buhay si Lu Angeli Rupano. Yan po ang pangalan na Lu Angeli Rupano.

0: Nako, pasensya na ha, tumawag lang po yung ano, yung XFM Main Manila. Oho, tumawag sa atin, kailangan ko lang talagang sagutin. Humingi ng update. Binigay ko lang yung update dito sa ano, nangyaring trahedya na ito. Opo, yung Main, yung pong XFM Manila. Yung pong tumawag sa atin ngayon. O, national news na rin talaga. May alas 12 kasi i-reporto natin ito. Doon sa Main. So, tinignan ko meron pang pagbabago. May mga update at binigay natin doon. Kaya ho, nakahang tayo ng konti.
1: Servisyong Katropa.
0: Marami mga number na pwede matawagan natin. Si Sunshine, balikan natin. Tawagan natin si Sunshine para makinig tayo ng update.
1: Servisyong Katropa.
0: Sana ligtas, yes po. Diyos ko po, may dako. Diyan ka mag-anak ko po. Siguro meron po. Si yung kausap ko kanina, Ma'am Luz, Dako de Vera. Oh, magka-apilyedo. Yung pong nakausap ko kanina, nanay, nandoon po sa pier ng barangay. Yung anak niya, si Zyril, Dako. Yung po yung nawawala.
1: Servisyong Katropa.
0: Sabi niya nga, pagka yun po ay ligtas na nakita, hindi na papayagan na magtrabaho pa sa Manila. Doon po kasi sa Manila, nagtatrabaho, tapos dito, dyan po sa Coron, sa kanila, sa Torda, magbabakasyon lang daw sana. Tapos babalik niya sa trabaho. Makita lang po, naligtas, hindi na papabalikin sa Manila. Doon na lang, kahit na maliit ang kita, basta mayroon trabaho sama-sama yung pamilya, okay raw yun. Sunshine! Sunshine! Balikan natin si Sunshine doon, ha? Kung meron pong update, Sunshine?
2: Yes. Katropan Gerald.
0: Okay, sige. Diyan ka pa rin ngayon sa pier?
2: Andito pa rin po ako hanggang ngayon.
0: Sige, wala bang update ngayon kung mayroong nadagdag naman na

0: ibang mga ano dito.
1: Oo.
0: Baka nga daw hindi nakalabas.
1: Baka malayo ba diyan sa ano, diyan 'di ba nandiyan ka sa pier tapos doon yung bar ko malayo? Hindi mo tanaw ano?
0: Malayo po.
1: Malayo.
0: Yes po.
1: Anong lugar yung pinakamalapit sa kanya kasi dito sa picture malapit siya sa ano, sa ano, sa bundok. Anong kaya ito? Anong lugar ito?
0: Ay.
1: May idea ka kung anong
0: sa
1: isla?
0: Ano po yan? Malapit sa parang sa Borac yata.
1: Sa Borac?
0: Hindi ka lang isla, sir, kasi isla, puro isla, bundok
1: isla?
0: Yan dito.
1: Ay, Choy, pwede pa sa'yo. Baka yung Manila yung tumatawag ulit. Sir, saglit lang ha. Bibigay ko lang yung ano, yung cellphone na kasama namin. Baka yung sa Manila. Pasoy lang ako. Okay, sige, Sunshine. Nadagdagan ba yung pamilya na nandiyan ngayon na naghihintay, nag-aabang?
0: Nandun po sila ngayon sa covered court.
1: Nasa covered court sila. Uy, yung mga nadagdag na, yes, sabihin marami na. Malapit ka ba? Malapit
0: ilan
1: ka?
0: Ilan lang po yun sila sa ilan lang po sila.
1: Sige nga, oh. Malapit ka ba sa kanila? Covered gym, mga ilang lakad lang?
0: Malayo po, konti.
1: Ah, malayo po, konti. National? Hindi matawag national? Okay, sige. So wala pang up, ha? I-update ko yung headlines.
0: I wait lang po, sir. May ano po. Oh.
1: Sige. May kinakausap si, ano? Tingka, Choy, ha?
0: Hello, sir?
1: Oo. Oh, sino kausap mo?
0: Sir? Ito po, may interview po tayo dito ngayon. Naantay niya rin po yung kaibigan niya po.
1: Kaibigan ko?
0: Kaibigan po daw. Ano po ang name niya, ma'am? Jandy po.
1: Jandy.
0: Kaibigan po ni Ma'am Jandy.
1: Okay, sige daw. Oh.
0: Ito po, Mama.
1: Hello po.
2: Hello po.
1: Yes po, Ma'am. Morning po. Ano
2: good morning po.
1: Ano pong pangalan niyo, Ma'am?
2: Jandy po.
1: Jandy. Tapos meron po kayong ano, kamag-anak, Ma'am? Na
2: friend ko po.
1: Ah, friend niyo. Sino po yung friend niyo?
2: Si Angelo po.
1: Angelo?
2: Hihapon po siya.
1: Ha?
2: Hihapon po yung apelyado niya.
1: Ah, okay. Hihapon.
2: Yes po.
1: Angelo Hihapon. Ilan taon na po ito siya?
2: 29 po.
1: Tapos, saan po siya galing?
2: Manila po.
1: Manila. Pauwi po dyan? Tagakoron po ba?
2: Yes po.
1: Okay, 21 ano? 21 years old dito. Angelo,
2: 29 po.
1: Ah, 29. Angelo Hihapon, kaibigan niyo po ito. Nasaan po yung pamilya?
2: Nasa ano po siya, sa isla po yung pamilya niya.
1: Aroy, alam na rin kayo ng pamilya?
2: Hindi ko rin lang po alam.
1: Ako, walang signal doon.
2: Bali, kanina ko lang din po umaga na nalaman na kasama po siya sa nawawala.
1: Okay, sige.
2: Yes po. Bali, hindi ko rin po kasi alam na pauwi pala siya ngayon.
1: Oo, nakita mo lang sa listahan, ano?
2: Nakita ko po sa mga shared post sa mga relatives niya lang din po.
1: Okay, sige po, yun nga. Alam na rin talaga siguro ng pamilya kasi hinahanap na nila eh, no?
2: Yes po.
1: Okay, sige. So, ikaw muna ang, sa ngalan po ng pamilya na nandun sa isla, bilang kaibigan, ikaw muna yung nag-aabang na halimbawa lang makita siya, ikaw yung susundo.
2: Yes po, ngayon po nandito po ako sa Torda.
1: Oo, sa Torda. Mukhang dyan ibababa, no? Pagka meron nakita dyan sa Torda.
2: Yes po, bali nagtanong din po ako ngayon, wala pa rin daw po silang nahanap.
1: Wala pang dagdag, ano?
2: Yes po.
1: Okay, sige. O, kailan huli yung usap ni Angelo?
2: Matagal na po eh. Kasi ang pagkakalam ko, nasa ibang bansa siya.
1: Oo, doon nagtrabaho.
2: Yes po.
1: Baka pauwi na ngayon, natapos na siguro yung contract, ganun.
2: Siguro po. Kasi ang pagkakalam ko lang talaga na si Bambanta siya. Tapos nakita ko lang yung post kaninang umaga na kasama po siya sa nang missing.
1: Yun na nga eh. Oh, kaibigan mo pala ito. Sana, yes, sana makitang buhay, ano?
2: Kaya nga po eh. May baby pa naman siyang nag-aantay.
1: Ay hala. Meron?
2: Yes po. 8 years old po yata yung baby niya.
1: And then 8 years old?
2: Yes po.
1: Okay, oh, may bata pa, pero hindi na rin baby, pero bata pa.
2: Yes po.
1: Nandoon sa isla ang kanyang pamilya.
2: Nangalaw po yata yung isla nila.
1: Ha?
2: Sa Nangalaw.
1: Mangalaw. Malayo ba yan? Malayo?
2: Malayo din po yata.
1: Okay, sige. So, ikaw na lang muna alalay ha, habang wala pa yung pamilya.

0: Yes po.
1: Pagka dumating, ikaw na lang muna siguro aasikaso sa kanya.
0: Yes po.
1: Sige po. Salamat, mama. Thank you.
0: Thank you po.
1: Okay, kaibigan ni Angelo. Hihapon.
0: Hello pa, Gerald.
1: Oo. Kaibigan niya pala yan, ano? Okay,
0: wala daw po kasi yung pamilya dito nung ni Angelo.
1: Oo, malayo. Malayo eh, malayo.
0: Sa isla pa daw po.
1: Kaya nga, oo. Iyan sila, nagtutumpok-tupukan ngayon, dyan naghihintay. Dyan ba talaga ibababa?
0: Yes po, yung iba.
1: Walang ibang pier, dyan talagang bagsak sa ano sa pier ng Torda.
0: Yes po, dito lang po talaga sa pier ng Torda.
1: May video na parang may nakita, maaraw na, wala pang update doon ng Coast Guard. Sige nga, baka may bulong-bulungan yung Coast Guard kung ano na, kung nakita, may nakita sila.
0: Ang sabi daw po kasi, mangingisda daw po yun yung nakuha.
1: Ah, mangingis, kasi nakikita ko doon sa video, nagisa nila eh. Pag-agis nila, nakuha nila yung pala.
0: Opo, yung sa Thunder po.
1: Oo.
0: Hindi daw po yun dito sa Coron.
1: Baka magalit pa sa kanila yun. Ano ba, ba't nyo ako ni-rescue? Nangingisda ako dito eh. Inisturbo nyo ako eh. Nangingisda pala yun, yung kinuha.
0: Yes po. Ay, kasi nakaabang rin kami dito, sir.
1: Oh, anong ginagawa
0: ng mga... talaga, sir. Wala pa rin na-rescue talaga.
1: Wala pa talaga. Anong ginagawa ng mangingisda? Yes. Baka tumutulong sa paghahanap, hindi rin?
0: Ang ano man sabi daw doon, sir.
1: Oo.
0: Hindi daw po yun dito sa Coron.
1: Ano, taga rito? Ibang lugar?
0: Yes po. Nakun. Ibang lugar daw po yun.
1: Naku naman na... Kung ba, sabi ng mangingisda doon, ano ba? Sumisisid ako dito, agisan niyo ako, inisturbo niyo ako, bulabog tuloy mga isda dito. Dapat sana, marami na akong huli. Hindi ako nawawala, ako yung mangingisda dito. Parang ganun, di ba? Sumablay. Hindi, maganda na yun. At least, agresibo talaga ngayon na mahanap. Eh, merong nakita na ano, palutang-lutang doon. Kaya pala yung video, kita ko doon, parang nakasimangot yung kinuha. Hindi.
0: Barko man yun, sir, yung ano?
1: Yung
0: nag-rescue doon sa mangingisda na yun?
1: Yun na nga, barko. Tapos pag-agis doon, parang yung nirescue doon, parang malungkot, parang hindi masaya. Sabi ko, ba't gano'n? Nirescue na, ba't malungkot pa? Yung pala, mangingisda pala doon, nangingisda. Ay, pambihira. Di ba, sige, well, kala ko, ano eh, kala ko talaga na-rescue. Kala ko may dagdag na bilang na. Ba pala?
0: Wala pa, sir. Ano daw po yun, sir? Bali, kagabi daw po, may na-rescue na isa. Diniretso na daw po yun sa ospital ng Coron.
1: Sa ospital ng Coron. Pero kasama na siya doon, yes, sa bilang po. Sa 42, di ba?
0: 43 po.
1: 43?
0: Yes po, pang 43 daw po yun.
1: Teka, 43 ba dito sa bilang? 42 pa lang dito ah. Oh, may
0: 42 po yun dyan. Yung huling na-rescue po kagabi. Yun daw po yung pang 43.
1: Sige, dapat maglabas na ng panibagong update yung Philippine Coast Guard. Wala, tanong mo raw dyan sa kasama mo sa Coast Guard din, anong oras sila labas na yung panibagong update? Kung meron? Pambiro, meron palang na-rescue. Mali yung na-rescue. Mali yung na-rescue, wala pang dagdag ha. Bangingisda pala yun. Ba't ganun? Baka iniwan na rin doon, di ba? Gusto ko pa naman kasi mag-update kasi nag-aantay kami. Opo, Erwina Oliveros, naghihintay rin po kami ng update. Pa-update daw po kung nakita na si Reynaldo Castañeda. Salamat po. Wala pa talagang dagdag eh. Wala pang dagdag. May nakita akong video na mayroong, sabi ko, tuwa ba ako na nakakita ko, salamat, mayroong na-rescue yung buhay. Di pambihira, sabi ko, ba't nakasimangot yun? Iba pala. Sunshine? Sige, 11:12 na ho ha. Standby lang ho kayo. Tuloy-tuloy po yung coverage natin dito. Ano daw po yung 43? Na yun, sir. Yun na po yung bilang ng mga na-rescue. Ang hinahanap 87. 42 o 43 yung pong na-rescue. Yung mga binanggit namin pangalan. Tuloy-tuloy po yung XFM. Coverage po ito ha. Hanggang sa merong makita, madagdag. Ilalabas po namin yan sa mga program. Tutukan po talaga ito ng XFM. Pati iba pa mga media, ganun din. Yung XFM, marami yung mga pinupost. Abangan nyo lang po sa page. Okay? Paalam ako, tapos papalit sa atin si Kagawad Mike Scotte, okay?
2: Servisyong Katropa!
1: Mga katropa, maraming salamat sa inyong panonood. Standby, wala nang bitawan dito ho sa XFM Palawan. Inyong lingkod ka, Gerald Gales. Magandang umaga sa inyong lahat.
2: Servisyong Katropa! Ito ang XFM.
3: FM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
4: Exciting!
5: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Unzone Plus Coffee Mix. Pinaghalong-bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Unzone Plus Coffee Mix. Ang Sanzone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
6: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
7: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule.
8: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
7: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
8: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
7: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
9: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
10: Premium D3 Coffee Mix. Simulan ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
11: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
10: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
10: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Kung vitamin C, tandaan, Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
15: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
16: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
17: Symptoms persist. Consult your doctor.
18: Sa mga butika.
10: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, Cure Meds Pharmacy, Medzone Pharmacy, Gendis Pharmacare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drug Store.
19: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
20: Mga katropa,
4: exciting dito.

0: exciting time sa buong Pilipinas. 19 minuto makalipas ang alas 11 ng tanghali.
1: Sentro, programang sesentro sa mga napapanahong usapin, magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Na dapat malaman ng taong bayan. Wala nang paligoy-ligoy. Dapat nakasentro ang komentaryo. Mapapakinggan sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Sentro.

0: Magandang, magandang, magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta na po kayo mga ginigiliw natin mga tagapagsubaybay? Araw po ngayon ng Huwebes, September 10, 2026. Welcome po sa atin pong programang Sentro dito po sa 104.7 XFM, Puerto Princesa City. Sa bahaging teknikal, kasama natin si katropang Moises Acosta. Ako naman po inyong makakapiling hanggang alas 12 ng tanghali, kagawad Mike Escote. At syempre, 106 na lang, ilang araw na lang, Pasko na! Countdown muna tayo, Christmas countdown. 106 days na lang, Pasko na. Kami na pong nauna, buwabati sa inyo ng maligayang Pasko. Ninong, Ninang, prepare na. Maganda na ng mga blue bills, yellow bills, ano pa ba, mga regalo. Ano man at mga pangyayari sa ating buhay, eh, dapat maging masigla. Maging ano nga daw tayo eh. Resilient. Nadala ko yung training namin ah. Resilient na barangay. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Tuloy-tuloy po tayo mga katropa. Special coverage muna tayo dito po sa naganap na sunog sa isa pong barko ng Atienza Shipping Lines dyan po sa bayan po ng Coron. Engineer, tawag tayo sa Philippine Coast Guard. Baka meron na pong update sila. Yung mga pangalan ng survivor. Narito yung mga pangalan ng survivor. Marami nagtatanong. As of now, nasa 22 yung atin pong hawak na listahan. Maraming nanawagan. Baka nakita ninyo yung kanilang kaanak. Ngayon ay hihingi tayo ng update. Si Mayor Marjorie Esba na contact natin kanina, wala pa rin. Makikisuyo rin tayo. Kaya kung sa si Sir Jerry ba, nakalipad ba ng ano ng Coron? O sino yung pwedeng makausap natin doon? Kasi yung ito yung ano eh, yung mga survivor, yung listahan ng mga kamag-anak nila ay naghihingi po ng update kung nailigtas ba, ha, yung kanilang kamag-anak. As of now, 42 pa lang yung hawak nating pangalan dito na naka-survive sa mahigit 100 na pasahero at crew. Nito pong MV John Aster na nasunog po dyan sa Benicity ng Coron kagabi. Titingnan ko yung page ng Coast Guard. As of now, wala pa rin silang update. Pero baka po pwede tayo makatawag doon. 117 passengers plus 17 crew. Meron na pong 5 casualty tayo. Meron tayong 5 death. Merong 5 namatay as of this moment. Ang dami naghahanap ng kanila pong mga kamag-anak. Baka meron pong napad pa dyan po sa inyong area. Dyan sa may barangay Torda. Nakita ko yung barko, yung picture ng barko ngayong umaga. Wala na siyang apoy pero hindi para mapasok kasi mainit pa. Mga katropa, ano doon sa GC natin, sir? Pakita mo nga, sir, yung ano ng barko ngayon. Yung itsura ng barko. Kailangan natin yung mga survivor. Sana madagdagan itong 42 na ito. Sa group chat, sir, may yung picture ng barko. Ano itsura niya ngayon? Yung wala nang apoy pero hindi daw mapasok ng ating mga otoridad kasi nga po mainit pa Siyempre, simula kagabi hanggang kaninang sabi ni Kapitan Ruiz, kaninang pag-alis niya ng alas 4 ng madaling araw, may apoy pa. Ayan o, umuusok-usok pa o. Ngayong umaga po yan, ngayong kuha po yan ngayong umaga. Nasa gilid na siya ng ano, nasa gilid na ng isla. Ang mga katropa. So hindi siya lumubog. Usually minsan pag ano yung nasusunog, lumulbog. Ito ay gusto kong malaman ano to eh. Gusto nating malaman ano yung pinagmulan ng sunog. Ito ay bakal din yan, yung barko na yan. Hindi katulad nung ano lang nung batel, may mga batel na ano na, 'di ba, kahoy. Kasi kung kahoy ito, ubos talaga 'yan. Canats Beret, si Mayor Coast Guard or si Ma'am Shine, oh si Ma'am Shine kung mayroon tayong ano doon, pinaka-latest, baka meron ng ano, baka meron ng dagdag na mga na-rescue. Dahil ang dami naghahanap, dami nag eh, 42 pa lang ito eh. Nasa mahigit 100 eh. Sa mga kababayan natin na may alam o dyan sa mga paligid-ligid, na malay ninyo, napadpad dyan. Kasi nagsitalunan ito sa dagat, sabi ni Kapitan. Ang problema, walang life jacket yung mga nakuha na rescue kagabi. Nagkatarantahan malamang, hindi na nakakuha ng kanilang life jacket. Usually, lahat ng barko may life jacket, supposedly yan. O, diba? Meron dapat talagang ano yan. Ito yung mga rescuer natin. Sumama ba si Shine doon sa dagat? O, para ma... ano natin? Hindi ba, pwede ba tayo maka-live doon sa may ano? Sa may kung pwede siyang makasakay dyan sa mga rescue boats na yan. Ito nga po, update po sa pangalang Rinaldo Castaneda. Hanapin natin dito sa listahan natin na Rinaldo Castaneda dito sa 42. Yan. So far, wala pa. So tanongin natin kung tama pa tawag si Ma'am Shine, baka may update sila doon sa ground. O yun ang ano eh, yung mga nagtatanong, yung may nadagdag ba? Yung kamag-anak nila, na-rescue na ba? O kasi, sorry with all due respect sa mga otoridad natin. Parang ano, sabi nga ni Katropan Gerald kanina, parang medyo, pero kagabi pa sila yan eh. Hindi naman sila tumigil eh. Oo, sabi ni Kapitan, maano daw yan eh, malalim yung area na yan. Sabi ni Kapitan Ruiz, yung area na yan dyan. Kasi sa daanan nga ng barko, malalim talaga yan dyan. Yun ang ano natin, update po sa Victor Lioveras. Oo, sino ba ang pwede nating maano dyan, makausap, engineer? Kasi dami naghahanap ng update eh, yun ang kailangan natin eh. May makausap tayo ng mula sa ano, local government unit ng Coron. Talaga naman no, ayaw magsipag ano. Alam natin busy kayo, pero kailangan ng ano eh, ng mga kamag-anak, ano na ang nangyari? Kasi hindi lang mga taga Coron yung ano eh, yung mga nakasakay diyan, may taga El Nido, si Sunshine, si Ma'am Sunshine, Ma'am Shine. Magandang umaga, kumusta diyan sa Coron?
1: Hello, sir.
0: Hello, ma'am. Magandang si Katropang Mike ito. Si Katropang Mike Scott.
1: Si Katropang Mike.
0: Oo, may... marami kasing nagtatanong dito sa mga kamag-anak nila, sa mga na-rescue. Meron na bang nadagdag?
1: Wala pa po, sir. Hanggang ngayon, sir. Wala pa po.
0: Wala pa rin. Wala pa.
1: Yes, po.
0: Oo, meron ba ano dyan? Official lang, ano, ng LGU? Meron ba dyan?
1: Wala po, sir.
0: Kahit na, saan ka? Saan ang area ngayon? Hello? Saan ka ngayon?
1: Dito po sa pier po mismo.
0: Sa pier mismo. Ito yung nakikita namin na mayroong mga rescue boats?
1: Yes po.
0: Oh, so wala, sino ang ano dyan? Sino ang commander dyan? Yung pinaka-head ng, ano, ng incident? Ng rescue?
1: Dito po yun, no?
0: Sino yung pinaka nagano diyan, nagka-commander ng ano diyan?
1: Si Kapitan po nandito po.
0: Si Kapitan, pwede ako kausapin natin si Kapitan?
1: Kapitan po.
0: O, kausapin natin si Kapitan, ha? Kagabi pa, tama, willing, yan, sabi niya. Kagabi pa yung number of survivors, 42, sir. This, wala pa rin update.
2: Hello po.
0: Kap, magandang umaga po si Kagawat Iskuti po ito sa XFM Palawan. Hello, Kap.
2: Yes po.
0: O, Kap,
2: yes, po.
0: Kap Ruiz, tama ho, Kap Rico?
2: Yes po.
0: O, Kap, marami po nagtatanong kasi yung kagabi pa raw po, pero yung number of survivor natin ay 42 pa rin daw. Meron na po bang nadagdag na survivor?
2: Sa ngayon po, wala pa po, sir.
0: Wala pa rin?
2: Opo.
0: Yung mga ano po natin, yung mga yung namatay, may nadagdag ba? Wala rin?
2: Wala pa rin po.
0: So, wala talagang makita doon sa area?
2: Wala pang na-recover.
0: Ano kaya? Yun ang nakapagtataka kasi di ba ho, kagabi pa rin na ano eh. Hindi kaya po ano? Ano po kaya? Yung sa loob ng barko, natingnan na ba? Baka na-trap?
2: Hindi pa po malapitan kasi may ano pa, may rupang apoy.
0: May apoy pa?
2: Opo.
0: Oo, may apoy pa. Sa picture na nakita namin, may kunting usok pa nga eh. May usok pa?
2: So, opo.
0: So, yun pong, sino po yung ano, yung pinaka-head ng ano dyan, ng rescue operation natin?
2: Nandito po yung tiga, ano, tiga MDR, nandito rin po sila.
0: Dyan yung MDR?
2: Opo.
0: O, yung mga official po ng atin ng pamahalaan, mga si Mayor Barjo, o sinong mga, si Vice Mayor, o sinong ano dyan, mga taga-munisipyo?
2: Kanina, o, kagabi po, nandito na sila, nang tulong din sila sa pag-rescue.
0: Oo.
2: Sila Mayor Marjo, sila Vice Mayor, at saka yung mga sanggol niyang...
0: Bayan, member.
2: Opo.
0: So, as of now, Kap, sa dagat mismo, sa dagat, wala sila, wala talagang makita doon, wala makitang mga tao.
2: Wala po, wala pa.
0: Walang makitang tao. Ito yun, medyo nakakaba pagkaganyan eh. Kasi baka na-trap sa loob, Kapitan, oh.
2: Oo, baka nga siguro po.
0: Yun ang nakakaba eh. Kasi yung 42 na na-rescue, ito sabi nyo kanina umaga sa amin, ay ito nakuha sa dagat, mga tumalon.
2: Opo.
0: Mga tumalon ito. Simula kagabi, nung makuha itong 42 na ito, wala nang nakuha sa dagat pa.
2: Oo po, hanggang sa ngayon wala pang na-recover.
0: Wala pa. Hanggang saan po yung ano nila, yung kanilang paggalugad, paghahanap hanggang ilang kilometro galing wala po doon sa ano, sa barko.
2: Malawak na, maraming nag-rescue.
0: Maraming nag-rescue pero wala talagang makita sa dagat.
2: Wala pa po.
0: Sa mga dalampasigan, Kapitan, baka doon sa mga karatig na lugar, mga sa dalampasigan.
2: Ilang barangay na nagipagtulungan sa mga barangay officials.
0: Wala pa rin. Grabe. Simula kagabi, wala nang makita sa dagat. Wala nang ano. Kahit po mga ano, yung mga kahit mga gamit or baka may palatandaan na may tumalon pa.
2: Wala pa pong ano, wala pang nakikita.
0: Wala pang nakikita. Talaga naman no. Kasi marami pong may message sa amin, tinatanong yung pangalan ng kanila pong mga kamag-anak. So, wala talagang makita sa dagat.
2: Wala pa po.
0: Oo. Yung gamit ba natin dyan for, mayroon ba tayong mga ano dyan, divers na, Kapitan?
2: Opo, kanina yung may dalawang speedboat.
0: May dalawang? Sige po, Kapitan. Yun po yung ano eh, may nagtatanong, katulad nito tinatanong Ronaldo Castañeda, so wala pa nakikitang bago.
2: Wala pa po.
0: Wala pa. Sige po, Kapitan. Salamat po, Kapitan. Opo. Hello, Shine. Shine. Hello, Ma'am Shine. Hello? Hello, Ma'am Shine?
3: Hello po.
0: Oo. Yung taga MDR ba pwede nating makausap yung kanilang either focal personnel or yung pinaka-head ng MDR nandiyan ba? Ha?
1: Wala po dito ngayon.
0: Wala yung head ng MDR. Oo.
1: Wala po dito kasi sobrang lakas po ng ulan dito.
0: Ah, sobrang lakas ng ulan. Nako. Yes, yan din ang sigurong pahirapan sa ano sa pag-rescue yung malakas na ulan.
1: Yun nga po, sobrang lakas ng hangin tapos
0: Yung ano point, ano ba 'yon? Yung ilan gaano karami yung ano diyan, mga rescuer natin.
1: Marami po eh. Yung iba nandoon na po po. Bumalik na ulit po sa nasunod.
0: Bumalik na sila doon. Oo.
1: Yes,
0: sa,
1: may bagong dating.
0: May bagong dating?
1: Rescuer.
0: Oo, okay.
1: Negative.
0: Negative. Kausap, may pabili ba natin makausap yung, ano, yung mga galing na doon? Galing doon? Yung mga nag-rescue? Oo. Baka pwede natin makausap kung ano yung situation doon?
1: Ayaw pa po
0: yung
1: ano eh,
0: Coast
1: Guard, sir. Hindi pa po sila nagpapa-interview.
0: Okay, sige, naintindihan natin yan. Ang kasi, kinakabahan din yan ng mga kababayan natin, yung mga kamag-anak nila, kasi kung walang makita sa dagat, simula pa kagabi, hindi pa rin nadadagdagan yung bilang nitong mga numero ng na-rescue. Kasi kung sa dagat, tatalon sila. Halimbawa lang. May nasawi doon. Lulutang yun eh.
1: Pero
0: as of now, wala talagang makita kahit na bakas.
1: Wala
0: pa talaga. Oo. Hindi ka ba sasama sa bangka?
1: Hindi pa po sir. Makikipag-coordinator po kami sa ano eh, sa Coast Guard.
0: Oo. Baka mapayagan makasama doon, makalapit doon sa ano, ma-live natin doon at makasama sa pag-alog. Yan, may speedboat naman dyan, no? Oo. Oo, mukhang maganda naman yung signal sa area dyan, di ba?
1: Okay naman po yung signal dito, pero doon po ano, hindi ko lang po okay ang signal doon sa...
0: So, ano ang sistema dyan? Pag may nakuhang halawa may nakuhang survivor, ano ang sistema, ano ginagawa nila?
1: Dinadala po nila kaagad doon sir sa ano, sa covered court po.
0: Sa covered court doon.
1: Yes po.
0: Or meron bang mga ano diyan, mga doctors para magbigay ng first aid?
1: Meron po. Red Cross.
0: Red Cross. Oh, nakita ko ngayon po sang Red Cross. May mga taga Red Cross diyan, Philippine Red Cross.
1: Yes. Oo.
0: Talaga naman, oo. Yung may update ka ba doon sa ano? Sa mga nasa ospital? Kumusta yung mga nasa ospital?
1: Sa ospital, sir. Sa ano po kasi yun eh. Sa pinakabayan po kasi yun, sir eh.
0: Okay.
1: Ito po kasi pinaka ano na to. Pinakadulo na po ito.
0: Sa dulo na ito talaga. Malayo, no?
1: Yes po. Sobrang layo po.
0: Oo. Pero yung nasa ospital, 8 na lang. Sabi mo kanina?
1: 7 po yung nasa ospital.
0: 7?
1: Yung nasa Coron po. Ito.
0: Mm-hmm.
1: Tapos yung nasa Culion daw po, dinala daw po doon is 8.
0: Tapos
1: the rest po is nag-uwian na daw po.
0: Oh, okay. Yung mga nag-uwian, wala namang ano, wala na silang nararamdaman na masama.
1: Siguro po sir kasi nag-ano na rin po sila eh. Lumabas na rin po sila ng ospital.
0: Oh, sa covered court ba meron pang mga ano doon, mga survivor?
1: Wala na po.
0: Wala na. So nakauwi na. Yung mga nasa ospital na lang. Ito yung kinakatakot natin at wag naman sana na yung mga hindi pa nakikita ay wag naman sanang natrap doon sa loob ng barko.
1: Yun nga po eh. Yung iba nga po, yun din ang iniisip na baka nga po hindi nakalabas yung iba.
0: Yun nga eh, wag naman sana.
1: Yung iba naman po eh, baka daw po napadpad lang sa ibang isla.
0: Oo. Nagtatanong nga si Ma'am Tuason Nova Region, update po, meron na po ba natagpuan? Wala pa pong natatagpuan yung napanibago. Yung 42, yan pa rin po yung survivor natin. Yung isla, may nakikita akong isla dyan eh. Ilan yung isla dyan na malapit doon sa may pinasunugan? May isla ba dyan o mainland na din yan? Kasi parte ng ano?
1: Ah,
0: Milan. So wala siyang yung hinakahiwalay na maliit na isla. Yung mga ano na yan, yung mga yan, kasi medyo parang magubat-gubat. Inano na ba yan? Pinuntahan na ng mga rescuer natin?
1: Yes po, pinuntahan na po.
0: So wala talagang makita?
1: Wala pa po.
0: Talaga naman, no?
1: Eh, yun nga po, isa lang sa mga hinihiling ng mga kaanak nga po ng ano, mga nasunugan. Eh, sana nga daw po, eh, napadpad lang sa mga isla-isla yung kanilang kaanak.
0: Meron ditong binigay ng mga pangalan sa Facebook, oh. Survivor, crew survivor, si Captain Ruel. Meron bang Captain Ruel na ano? Meron ka bang ano dyan? Captain Ruel... Dala, meron ako ditong mga ano eh. Hindi ko alam kung kasama ito si Captain CM Arcelias. Captain Ruel. Hanapin natin ito sa 42 ha. Kung merong Ruel. Yung bang listahan ng mga ano ng mga na, itong survivor, ito kasi yung napadala dito sa atin ay 42. So, merong nagbibigay din sa atin dito ng information na wala dito sa pangalan pero yun nga, parang ano daw. Maliban dito sa listahan na pinadala mo dito, meron pa bang ibang naglilista? Baka meron dito hindi lang nailista?
1: Ano, baka bang Michael na po yung nakuha kong listahan. Tapos, may isa rin po nakapagsabi sa akin na kagabi daw po is may na-rescue po silang isa, pero dinirecho na po yung kaagad sa ospital ng Ron.
0: Oh, so hindi, sino kaya yon?
1: Ano po yun, 43.
0: Bale, 43 na. Pang 43. Balikan nga natin si Kapitan. Baka kilala ni Kapitan. Baka nakuha ni Kapitan yung pang 43 na yun. Oo.
1: Wala na po si Kap.
0: Wala na? Oo. Yes, sino kaya pang 43 na yun, ha? Yun ang... Okay. So, itong... Kailangan magkaroon tayo ng ano eh. Ng update sa listahan na to. Kasi... kung yung malaman natin kung sino yung pang 43 na yun. Kaya kailangan natin makatawag din doon sa ano eh yung lokal na pamahalaan yung doon sa ospital kung sino yung ano doon. Sige, ganito. Kailangan mahanapin natin. Merong mga binibigay na pangalan dito ng isang kababayan natin. Kaya lang wala dito sa listahan natin. Oo, sa listahan natin, baka hindi na itong updated itong listahan natin kasi merong mahanap tayo ng paraan. So, standby ka lang dyan.
1: Sige po.
0: Standby ka lang dyan para malaman at pagka merong nakuha, bato ka lang kaagad para maano natin.
1: Yes po, Katropang Mike.
0: Sige, sige. Maraming salamat, Katropang Sunshine.
1: Maraming din salamat, Katropang Mike. Balik sa'yo dyan.
0: Shampoo. So, meron sinasabi sa Katropang Sunshine na may nakuha siyang information na kagabi merong dineretso, survivor dineretso doon sa ospital. So, ito kasing listahan na ito, 42. So, yun daw yung pang 43. Hindi pa natin alam ang pangalan nun. Yung may nagbibigay ng ano dito, Miss Man Buenaventura, nandito yan. Nandito sa listahan niya ng 42, si RJ San Buenaventura. Yung si Oliver Yunson, may pangalan dito ng Jesse Jungson eh. Pero kung huwa tayo ng ano, sa MSWD ng Coron, siyempre sila ang nag-ano yan, yung MSWD Coron, o kaya MDRRMO, may baka pwede tayo makano sa head ng MDRRMO Coron. Kasi dito sa information, si Captain Ruel tsaka yung iba pang mga crew ay rescue, no? So tingnan natin yung official na listahan. Ito kasi itong nasa hawak-hawak natin. Sa ano lang ito eh, sa yun nga, bad paper din. Baka inisal, ano ito? Inisal pa lang ito eh. Meron niya silang, ano, SITREP. Yung MDRR, Provincial Disaster Response. Si Sir Jerry Alilis, Katropakali. Subukan natin. Ano yung pinaka-latest? Ay, pinaka-latest as of 11:45. Si Sir Jerry Alilina, diretso na siguro tayo kasi yung mga tauhan niya baka ayaw magsalita. Si Sir Jerry na lang. Oh, para ano naman yan, alam ko updated naman yan si Sir Jerry, nakatutok naman yan. So, yun, sabi ni Aldrin Gog, maasa na yung kapitan ng barko. Yun, naghingi po tayo ng updated na listahan. Sabi ng reporter natin doon sa Coron, as of kagabi, merong isa pang tinakbo, so pang 43. Alamin po natin. Siguro, kay Sir Jerry Alili na tayo diretso. Meron naman yan silang from time to time, tumatawag naman yung mga tao niya. Tingnan natin itong set trip na ito. Merong mga pulis doon, no? Okay, nakalapit na yung sa picture dito, nakalapit na yung mga pulis doon sa may barko. Aso lang, hindi pa mapasok, mainit-init pa. Si Sir Jerry Alili lang katropang Ali, baka pa pwede. Dahil ang maraming mga kamag-anak na naghahanap may nahanap pa po sa mga nawawala. May nahanap na po sa mga nawao. May nahanap na daw ta. Jenny, mag-isa pa. So yun naman po, baka may pangalan dyan, Brenda and Reggie Bacilar. Waiting pa rin po kami sa updated na list. Kailangan din ang updated na listahan. Dito sa 42, Brenda. Hanapin natin na Brenda. Walang Brenda. Wala ding Reggie. 42 pa lang yung nasa listahan. Nagtatanong si John Estrella Flores. Ito pa lang po yung nakuha namin. Kaya tumatawag po kami sa Philippine Coast Guard at saka sa PDRRMO sa mga otoridad natin. Jepty Carbongco. Boss, baka matulungan niyo po ako kasi bayaw ko po nawawala po dyan sa barko. Yun nga po ang nahanap po natin ngayon . Yung lahat ng mga nawawala. Alexander Castro, update po. Marlon Dairit. Kailangan natin ng updated na listahan. Philippine Coast Guard, makikisuyo naman. O kaya PDRRMO, MDRRMO. Kasi po yung mga kamag-anak. Diba, baka updated lang. Baka meron na silang updated na listahan. Nag-aalala yung mga kamag-anak, katropang Ali. Baka pa pwede. Ha? Si Sir Jerry Alili, nakausap mo? Baka pa pwede siya? Tawag natin si Sir Jerry. Siya naman ang PDR . Liriel Cabristante po at Ramel Gonzaga. Sabi po ni Sarachel Cabristante. Ang problema, sa mga otoridad natin, walang gustong magsalita? Update? Ha? Meron na bang na sa listahan ulit? Alam natin, busy yung mga rescuer doon . Pero yung sana, yung lokal na pamahalaan, yung Coron, update kayo Coron. Sino ba dyan sa Coron? Yung sa munisipyo? Kayo dyan? Update. Para yung mga kamag-anak, siyempre, kinakabahan yung mga kamag-anak . Ha? Sana lang man yung may. Yung atsyensa ba, wala pa rin response? Wala pang statement yung atsyensa? Tinatawagan ko kanina yung atsyensa, Inter-Island Ferries Incorporated. So, wala pa rin silang statement. Sa page nila, may Facebook page. Si Sir Jerry, ayaw sumagot? Ha? Walang data? Di? Walang data? Walang update? Walang signal? Babiyahe. Yung yung binigay niyang number, yung doktor, wala din. Si Mayor Marjo, wala rin. Wala rin gusto. Saan ba naman ito mga otor? Yung Coast Guard ayaw din? Wala pang update? Wala bang ano doon? Ground Commander? Ha? Yung... Dapat meron na sila ito talagang ano eh. Ground Commander. Kailangan yun eh. Kagabi pa tong 42. Yung PNP. May rescue team, PNP, LGU, kahit saan, konting update lang this time. Yun na nga, pinipilit po namin makakuha po ng update doon po sa mga otoridad natin. Doon po ba sa mga nadala sa ospital, may list po ba kayo, sir? Patulong po kasi kagabi po kami nagantay. Maraming salamat po. Yung nadala sa ospital, kasama po yan dito sa 42. Oh. Maricon Torres, wala pa din po ba new update para sa natitirang nawawala po? Wala. Mga otoridad natin, once again, tawagan natin si Mayor Marjo. Baka ano, baka pwede na ma... Nag-aalala kasi yung ano eh, mga magulang, yung mga anak, nag-aalala lahat eh. Problema natin, walang gustong magbigay ng update. Walang magbigay ng pahayag. Ito ang hinahanap, latest list of survivor na lang po sir. Wala pa rin, yun pa rin, yung 42, yung nakuha natin. Ha? Baka mayroong iba. Baka mayroon pang iba na listahan dyan. Yung MDR sana dyan eh. Yung MDR sana talaga yung makakaano eh. Kasi yung sila yung nasa ground. Cannot be reached. Si Mayor Marjo yan? Si Mayor Marjo. Yung may number tayo dyan ng ano? Atsensa? Oh, baka sana yung number ng Atsensa. Nandiyan sa GC nilagay ko yan eh. Yung number ng Atsensa. No? Baka sakali lang. Ay, talaga naman. Oh. Humihingi po tayo ng update. Andali lang ha. Naghahanap tayo ng kakausap para makakuha tayo ng updated listahan ng mga survivor. Yun ang pinaka-importante. Support ito na naris ko. Paki-forward naman po yung list. Nasa ano namin? Nasa page. Nasa page. Fabon Herang, kahit po isa sa LGU at PCG, mayroon na taga-update ng mga pangyayari, lalo na sa palig ng Coast Guard Coron. Tama po yun. Yung mga pangalan ng nasawi, wala pa po sila ding binibigay. Kailan dito may ano eh, may magsasalita eh. O magtalaga kayo ng ano, spokesperson para diyan sa ano sa pangyayaring ito. Kasi yung mga kamag-anak yung lalo na yung Atsensa Shipping Lines. Tumatawag din tayo kanina diyan sa Atsensa Shipping Lines na yan eh. Hindi rin sumasagot eh. Yun ang kailangan talaga, mayroong ano dyan eh, may tagapagsalita. Philippine Coast Guard, hinahanap ko yung number ng Atsensa para tawagan natin. Para baka sila ay ano, ay merong ano na, may update na sila doon sa barko nila. Engineer, ito tawagan nga natin ito. Yung marketing department nila. Tawagan natin itong marketing department nila. Baka sumagot. Ito po yung Atsensa Shipping Lines, may-ari nung ano, nung barko. Nakipag-unayan tayo sa page nila kanina. Ito yung binigay na namin. Ito, hello?
3: Yes,
0: po. Oo. Ma'am, magandang tanghali sa XFM Palawan ito, sa radio station sa Palawan. Katropang Ali, pakikausap muna.
3: Ako?
0: Oo. Pwede ho ba kayong, eto, sadali lang ma'am ha, pabigay ko sa pakikausap, baka po pwedeng ma-interview at makahingi ng update.
4: Hello ma'am, good afternoon po.
0: Yan.
4: XFM Palawan, News Palawan po ito. Ma'am, okay ba po ba?
0: Oh, hingi tayo ng ano sa kanila, baka mabigyan tayo ng update, oh. Oo, sabi mo yung kasi ano eh, yan yung marketing ano nila, number, marketing department. Oh, baka meron silang ano diyan, update na, barko nila yan eh. Oo. Hmm. So, nako, umulan na dito sa lungsod ng Puerto Princesa, no. Malakas din ang ulan diyan sa Coron, sabi ni Ma'am Sunshine. Yun ang problema din natin, kasi nagre-rescue sila doon. Oo, ang panalangin lang sana natin, sana na padpad dyan sa mga baybayin. Napadpad dyan sa mga kalapit na isla. Oo. Pwede daw, hingi tayo ng update dyan sa Atienza Shipping Lines. Atienza, Atienza. Yun, oo. No? Atienza, yan, Atienza. Inter-Island Ferries Incorporated, yung, ano po, yung pangalan, ah? Atienza, Atienza. Shipping yan ha mga katropa humingi po tayo ng update doon sa kumpanya mismo nung John MV John Aster sana naman magbigay kayo ng tagapagsalita ninyo para makapagbigay ng update kung siyempre may nakatutok naman talaga dyan. Kaya lang, paubos na yung oras natin. Sana mahabol pa natin kahit na 2 minuto lang. Katropang Ali, baka mag-ano sila, pumayag sila. Mm-hmm. Kasi importante to yung, ha? Oh. Kunti lang kamo kahit na 2 minuto lang. Mm-hmm. Kasi patapos na yung programa natin eh. Baka meron silang masasabi sa pagkasunog ng kanilang barko. Ano yung kanilang pwedeng may tulong doon sa mga survivor at yung mga nawawala. Baka meron silang update doon. Humihingi pa ng clearance. Oh, 3 minuto na lang yung programa natin. Eh. Wala pa nga yung clearance. Oh. Sige, kung ano man po yung ano. Opo, hindi. Mayroon na po rin po kaming contact dito sa Atienza, Atienza Shipping. Shipping. Oo, na kasi hinanap ko yung page nila eh. Oo. Yan, kausap na ni Katropang Ali, humingi lang daw ng clearance. Kaya ang problema, yung programa natin, ano na lang, 3 minuto. 2 minuto na lang. Katropang Ali, makakahabol pa ba? So kung hindi po makahabol, mamaya po, pag meron pong mga update from time to time, magkakaroon po tayo ng breaking news o flash report, magantabay lamang po kayo. Dito po sa ating programa, nakatutok po yung ating reporter doon mismo sa pier, doon sa Barangay Torda. Pagka meron pong merong nadalang rescue, kasi doon dadalhin eh. Pag may na-rescue na survivor doon, eh agad-agad ibabato namin sa inyo, mga katropa. Bibigyan dahil lang natin yung nationwide newscast natin sa mula po sa XFM Manila. At tuloy-tuloy pa rin po yung special coverage natin tungkol sa bagay na ito. Pakulimlim na tanghali, Katropang Mike, pakibati kami sa Port Barton, pakisabi din kay Bonbon Viray, Island, pakibati Island Sarmiento, Don Don Husos, Jobit Singson at si Don Don Daligdig. Mga katropa, antabay lamang po kayo ha. Bibigyan tayo na natin yung ating nationwide newscast mula sa XFM Manila. From time to time, kami po magbibigay ng update tungkol sa pagkasunog ng barko dyan po sa bayan ng Coron. Sa ngalan po ni Katropang Moises Acosta, ako po yung lingkod, kagawad Mike Scotte. Maraming salamat, mabuhay po ang sambayanan ng Pilipino. Mag-ingat po tayong lahat.
5: Ito ang XFM Palawan.
6: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
5: XFM Network Philippines.
6: Una sa balita, angat sa musika,
7: angat sa komentaryo,
6: angat sa serbisyo publiko.
5: This is XFM.
6: Ang katropa mo.
5: Para sa lahat. Service to the Filipino. We make lives better. Katropa mo sa Mega Manila.

0: Manila.
1: Exciting time, alas 12.
0: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sa bayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila. Ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
1: Ang mga paunang headlines, satid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang Luzon Economic Corridor Investment Forum sa Taguig City ngayong araw.
2: Headlines. Bureau of Immigration kinumpirma ang pag-alis ng Cayetano sibling sa bansa.
1: Headlines. Sandigan Bayan pinaditine si dating House Speaker Martin Romualdez dyan sa Quezon City Jail.
2: Headlines. Pagkaka-admit ni Romualdez sa ospital, hindi emergency ayon sa attending physician sa Sandigan Bayan.
1: Headlines. Kamara target ipasa ang 2027 budget sa Oktubre 9.
2: Indaysara Movement, igirit na dumarami ang sumusuporta sa pangalawang pangulo sa kabila ng kinakaharap nitong mga kaso.
1: Headlines. Today's wellness break para naman po sa public school teachers, ipatutupad na sa susunod na linggo.
2: Headlines. Balitang regional, barko mula Maynila nasunog malapit sa Coron, Palawan. Bilang ng mga nasawi, umakyat na sa 5, 42 naman ang nasagip.
1: Headlines. Balita international, Norway, King Harald V, inihatid na po sa huling hantungan.
2: Headlines. Sa balitang showbiz, Sheena Halili, nanganak na sa kanyang third baby.
1: Headlines. At sa sports, Ganma Crane Thunders, sinalo ang Libanga Hokkaido sa B-League Manila Games.
0: Balita sa buong Pilipinas, at sa buong mundo, dito sa XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, pananghali na po ng Webes sa 10 sa Setyembre 2026. Live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din po sumasa nyo sa iba't ibang XFM stations sa buong Pilipinas.
2: Live din

0: sa Subic Bay, Clark, Manila at Batangas para mapabilis ang transportasyon, negosyo at paggalaw ng mga produkto sa Luzon. Tinalakay din sa forum ang mga oportunidad sa transportation at logistics, energy, digital infrastructure, advanced manufacturing at iba pang proyekto na maaaring lumikha ng trabaho para sa mga Pilipino. Layunin po ng partnership na palakasin ang supply chains at suportahan ang mga pangmatagalang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas.
1: XFM News Nationwide.
2: Apat na individual ang inaresto matapos ang isang lightning rally sa harap ng hotel sa BGC Taguig City kung saan ginaganap ang Luzon Economic Corridor Investment Forum na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaninang umaga. Ayon kay Southern Police District Deputy District Director for Operations Colonel Robert Baisa, 16 na pulis ang umano'y nasugatan sa insidente. Sa nasabing ulat, nagprotesta ang mga ralista upang tutulan ang umano'y ang US-led initiative na Paxilica. Samantala, sinabi ni Lipton na layunin ng Luzon Economic Corridor na palakasin ang koneksyon ng Subic, Clark, Manila at Batangas.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, pinangunahan po ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. din yung ikawalong meeting kasama naman ang Private Sector Advisory Council o PSAC Infrastructure Sector Group dyan sa Malacañang. Tinalakay sa pulong ang hakbang para palakasin ang mga infrastruktura laban sa baha, bagyo at iba pang epekto ng climate change. Kabilang sa mga panukalang paglilinis at pagpapaluwag sa Manggahan floodway at pagtatayo ng Paranaque spillway para makatulong sa flood management. Tinalakay rin ang paghahanda ng bansa sa tagtuyot at pagpapabilis sa mga proseso para mas mabilis na maitayo ang mahalagang water infrastructure projects. Layunin po ng hakbang na magkaroon ng mas ligtas at matibay na infrastruktura at mas mahusay nga na paghahanda ng bansa sa mga sakuna.
1: XFM News Nationwide.
2: Kinumpirma ng Bureau of Immigration o BI na nasa labas ng bansa ngayon ang magkapatid na sina Senator Salan Peter Cayetano at Pia Cayetano. Ayon sa BI, walang hold departure order o anumang record laban sa magkapatid na maaaring pumigil sa kanila pag-alis ng bansa. Hindi naman ibinunyag ng BI ang detalye ng kanilang biyahe kabilang ang destinasyon at itinerary dahil sa mga patakaran sa ilalim ng Data Privacy Act. Si Cayetano ay inimbestigahan ng National Bureau of Investigation at Office of the Ombudsman kaugnay ng umano'y irregularidad sa pag-host ng 2019 Southeast Asian Games. Wala namang ibinigay na pahayag ang BI kung kailan nakatakdang bumalik ng bansa ang magkapatid na Cayetano.
0: Si Senator Panfilo Lacson ay ginit naman na hayaan muna na magpahinga si Senator Alan Cayetano. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
1: Report.
3: Hindi pa umano issue sa ngayon ang pagpunta sa ibang bansa ni Senador Alan Peter Cayetano. Ayon kay Senador Ping Lacson itong Huwebes, September 10. Ayon kay Lacson, dapat munang hayaan si Cayetano na magpahinga. Mula sa stress na dulot ng mga isyong kinakaharap nito, hiniling din ni Lacson ang mabuti para kay Cayetano at sa asawang si Taguig Mayor Lani Cayetano, lalo na kung health-related ang kanilang biyahe sa Singapore. Nitong Miyerkules, kumalat online ang mga larawan ni Cayetano sa NAIA Terminal 3, kung saan nakita siyang nakapila para sa Singapore Airlines flight, bagay na kinumpirma ng Bureau of Immigration. Samantala, iniimbestigahan si Cayetano ng NBI at Ombudsman kaugnay ng umano'y irregularidad sa 2019 Southeast Asian Games. Patuloy rin ang fact-finding investigation ng Ombudsman sa mga aligasyon ng irregularidad sa flood control project sa Taguig na inireklamo ni Lacson. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Hindi nakadalo si dating House Speaker Martin Romualdez sa pagdinig ng Sandigan Bayan ngayong Huwebes kaugnay ng kanyang kahilingang manatili sa ospital. Ayon sa Philippine National Police, may medical certification ang kampo ni Romualdez na nagsasabing hindi siya fit bumiyahe palabas ng ospital para sa personal na humarap sa korte. Sa ngayon, nananatili si Romualdez sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City dahil sa mga iniulat na sakit sa puso at utak. Inatasa naman ng Sandigan Bayan ang kanyang mga doktor na dumalo at magbigay ng testimonya tungkol sa kanyang kondisyon. Nasa kustodiya ng PNP si Romualdez matapos ipatupad ang arrest warrant laban sa kanya kaugnay ng 7.4 billion pesos non-bailable plunder case.
0: Inatasan po mga katropa ng Sandigan Bayan ang Bureau of Jail Management.

0: and Penology na ilipat at i-detain bilang detention prisoner sa dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng 7.4 billion pesos na bailable plunder case. Ang commitment order ay nilabas ng 3rd Division ng Sandigan Bayan at ipinadala sa jail warden ng Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas. Itinakda rin ng korte sa September 14 ang arraignment at pre-trial ni Romualdez. Samantala, hinarap naman ang Sandigan Bayan ang usapin sa kondisyon ng kalusugan po ni Romualdez na kasalukuyan nakakonfine pa rin sa Cardinal Santos Medical Center. Hiniling ng mga prosecutor ng Office of the Ombudsman na masuri ng independent doctors ang kanyang kondisyon at muling iginiit ang pagtutol sa patuloy niyang hospital confinement.
1: XFM News Nationwide.
2: Sinabi ng isang attending physician sa Sandigan Bayan 3rd Division na hindi isang emergency case ang pagkaka-admit sa hospital ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa doktor, direktang naka-admit si Romualdez sa hospital at hindi na dumaan sa emergency room. Hinihayag din ng doktor na hindi niya personal na nakita si Romualdez nang ihanda niya ang certification para sa dating House Speaker. Anya, hindi umano siya pinayaga makapasok sa silid ni Romualdez dahil hinarangan siya ng isa pang doktor.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, iginiit po ni Senator Dante Marcoleta na maaari pa rin siyang bumoto bilang Senator Judge sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahit siya ay nakakulong dahil din sa kasong plunder. Sa liham kina Senate President Sherwin Gatchalian at Presiding Officer Chis Escudero, sinabi ni Marcoleta mga katropa na wala siyang kautosang suspindihin sa pwesto at hindi rin siya nagbitiw bilang senador. Kinwestiyon din ni Marcoleta ang pag-upo ni Escudero bilang presiding officer at iginiit na ang Senate President ang dapat mamuno sa impeachment trial. Samantala, sinabi naman ni Gatchalian na kailangan munang humingi ng pahintulot sa Sandigan Bayan sina Marcoleta at Senador Jinggo Estrada bago makadalo sa mga sesyon ng Senado. Kasalukoy nasa kustodiya ng Sandigan Bayan ang dalawang senador dahil sa kanilang mga kasong kinakaharap. Samantala, dumalo rin sina Marcoleta at dating Kongresista Mike Defensor sa Sandigan Bayan kaninang umaga para po sa bail hearing kaugnay ng plunder case na maeligasyong pagtanggap ni Marcoleta ng 75 million pesos na campaign donations noong taong 2025.
1: XFM News Nationwide.
2: Nanindigan ang founder ng Indaysara Movement Philippines o ISMP na si Daniel Nobleza na hindi umihina ang kanilang suporta kay Vice President Sara Duterte sa kabila ng impeachment proceedings at mga kasong kinakaharap nito. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Nobleza na sa halip na mabawasan, patuloy pa umanong dumarami ang mga sumusuporta sa pangalawang pangulo sa bawat umano'y pangigipit at batikos laban sa kanya. Tinatayang mahigit 800,000 warm bodies na umano ang miyembro ng kanilang grupo mula nang mabuo ito noong 2022. Anya, malaking bahagi rin ng kanilang supporters ang tinatawag na silent supporters.
3: Kada paninira, kada panggigipit kay VP Sara o sa pamilya Duterte, mas lalo pong dumadaming gustong sumama sa Indaysara ng movement.
4: Mm-hmm.
3: So kami po talaga ay natutuwa at nagpapasalamat sa tiwala po ng mga kababayan natin. Anya. At ito nga po, yung recent nga po na paglabas nga po ng warrant of arrest sa RTC ng Quezon City, maliwanag naman po na talagang may panggigipit na po talaga. Alam naman po natin, sir, na ang mga Pilipino po, noon pa po, kahit sino po mga nag-aaral sa mga pag-uugali ng mga Pilipino, ang mga Pilipino po ayaw po niya na inaapi po yung kapwa niya Pilipino.
2: Sa kabila ng mga kinakaharap na legal at political challenges ni VP Sara Duterte, sinabi ni Nobleza na mananatili ang kanyang panig sa Indaysara Movement. Hinihayag din niyang dadalo ang kanilang grupo sa pag-arap ni Duterte sa Quezon City Regional Trial Court sa Biyernes upang ipakita ang kanilang suporta at iparamdam sa pangalawang pangulo na hindi siya nag-iisa sa gitna ng mga hamon.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa ibang balita, mga katropa, posibleng simulan po ng Senado sa susunod na talakay na ang panukalang pambansang budget para sa 2027. Ayon kay Senate Finance Committee Chairperson Senator J.V. Hercito, maaaring ganapin ang budget hearings mula Lunes hanggang Miyerkules. Layunin po ng Senado matapos ang committee report sa Nobyembre upang hindi maantala ang pagpasa ng pambansang budget. Kasabay nito, nagpapatuloy din ang mapagdinig ng Finance Committee sa mga ahensya ng gobyerno kahit nakatakda na ring humaba. ang mga pagdinig sa impeachment trial ni Vice President Duterte pagsapit na Oktubre. Sinabi po ni Ehersito na kailangan ituloy ang budget deliberations para matiyak ang napapanahong pagpasa ng 2027 GAA o General Appropriations Act. Kabilang sa mga susunod na pagdinig ang budget naman ng Judiciary, Department of the Interior, Department of Transportation at iba pang ahensya ng gobyerno.
1: XFM News Nationwide.
2: Target ng Kamara na maaprubahan sa ikatlong pagbasa ang panukalang pambansang budget para sa 2027 sa October 9. Ayon kay House Appropriations Committee Vice Chair Romeo Momo Sr., natapos na ng komite ang mga pagdinig sa panukalang budget nitong Martes. Dahil dito, magsisimula naman sa susunod na linggo ang deliberasyon sa plenaryo o talakayan ang buong Kamara sa panukalang pondo ng gobyerno. Sinabi ni Momo na nasa tamang schedule ng Kamara para maipasa ang General Appropriations Bill sa ikatlong pagbasa bago matapos ang sesyon sa October 9. Layunin ng mga pagdinig na masuri kung paano ilalaan at gagamitin ang pondo ng gobyerno sa susunod na taon.
1: XFM News Nationwide.
0: Magkakaroon ng dalawang araw na wellness break ang mga public school teachers sa September 14 at 15 ayon po sa Department of Education. Sa ilalim ng DepEd Order Number 009 Series of 2026, hindi required ang mga guro na pumasok sa meetings, trainings, school activities o magsasagawa ng anumang official work sa dalawang araw na yan. Layunin po ng wellness break na bigyan daw ang mga teachers ng panahon para mapagpahinga, makabawi ng lakas at asikasuhin ang kanilang mga personal well-being. Inatasan din ng DepEd ang mga regional offices, division offices at paaralan ay galang ang dalawang araw bilang tunay na break para po sa mga guro. Hinimok din ang mga school heads na maiayos ang schedule na mga gawain bago at pagkatapos ng wellness break para hindi maapektuhan ang layunin nito.
1: XFM News Nationwide.
2: Pagtaas ng bilang ng biktima ng bullying sa mga estudyante kinababahala. Katropa natin sa balita Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
1: Live Report.
4: Umaas ang bilang ng mga estudyante Pilipino na nakaranas ng pambubuli sa paaralan noong 2025 kumpara noong 2022 ayon sa resulta ng Program for International Student Assessment o PISA. Batay sa datos, 47.2% ng mga mag-aaral ang nakaranas ng bullying noong 2025 mula sa 15.7% noong 2022. Kabilang sa madalas na insidente, ang pangungutya, pagpapakalat ng chismis, pagbabanta, pananakit o pagtulak at pagpo-post online na nakakasakit o nakakahiya na impormasyon na walang pahintulot. Patuloy naman binibigyan diin ang kahalagaan ng mas pinaikin na hakbang upang matiyak ang ligtas na kapaligiran para sa mga mag-aaral. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Kaltropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:17 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Live po tayo katropa sa iba pang XFM stations. Makinig po kayo sa amin sa XFM 102.4 Rojas, Palawan, XFM 98.5 Nara, at Solid FM 95.5 Puerto Princesa.
1: Balitang regional.
0: Sa Palawan po tayo, barko mula Manila nasunog malapit sa Coron, Palawan. Bilang naman nasawi, umakyat na 5. 42 naman ang nasagip. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
5: Limang individual na ang kumpirmadong nasawi nang masunog ang MV June Aster sa karagatang sakop ng Coron, Palawan kagabi, September 9, 2026. Ang bilang na ito ay mula pa kagabi, dakong alas 11:10 mula kay Commodore Noemi Cayabyab, spokesperson ng Philippine Coast Guard. Sa 134 na sakay ng barko, 42 dito ang kanilang naililigtas na. Lahat ng nasagip dinala sa Barangay Tordo Cover Gym, doon sinusuri. 8 na dito ang dinala sa Kolyo Union District Hospital. Karamihan dito may mga lapnos o sugat sa katawan. 17 ang crew ng barko at 3 pa lang ang nakikita. Hindi ba kasama dito ang kapitan ng MV June Aster? 87 pa ang nawawala. Ang MV June Aster ay isang roro na bumibiyahe mula Manila, Coron, to El Nido, Linapakan, vice versa. Ang Coron ay isla ng munisipyo sa Palawan at ang barko na ito na galing Manila ay bumiyahe ng 2 araw bago makakarating ng Coron at 2 milya na lang sana nasa pier na ito. Subalit kagabi pa alas 7, dito na ito nasunog. Wala pang update ang PCG kung ano ang pinagmula ng apoy kung bakit nasunog ang MV June Aster. Patuloy pa rin ang search and rescue operation ng Philippine Coast Guard kasama ang iba pang responding unit sa paligid ng karagatan ng Coron para masagip ang ibang taong nawawala. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
2: Preso na may kasong rape nakatakas mula sa kustodiya ng mga polis sa San Rafael, Iloilo. Katropa natin sa balita, Janzen Crisostomo ng XFM Iloilo.
6: Nakatakas sa mga pulis ang 20 anyos na preso na may kasong rape sa bayan ng San Rafael sa lalawigan ng Iloilo. Ayon sa nakalap na impormasyon ng XFM News Team, pabalik na umano ng San Rafael ang police patrol car sa kayang suspect mula sa Iloilo City kung saan inihain ang kaso. Pagkarating umano sa Bulubunduki na bahagi ng bayan, humingi ang suspect ng pahintulot upang umihi. Nakaposas naman umano ang suspect, subalit ikinagulat na lang ng mga pulis nang biglang tumalon ito sa mababang bahagi ng lupa. Kumaripas ng takbo ang suspect at sa ngayon ay patuloy na hinahanap ng kapulisan. Tumulong na ang Regional Mobile Force Battalion, Lemery Municipal Police Station at iba pang provincial police forces upang mahanap ang suspect. Mula sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Janzin Crisostomo, XFM News.
0: Multicab na may 7 pasahero nahulog sa bangin dyan sa Dalaguete, Cebu. At update po natin, katropa sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
7: Bumagsak sa tinatayang 20 hanggang 25 metrong lalim na bangin ang isang multicab sa sityo Upper Dibdib, Barangay Saksak, Dalagit, Cebu. Pasado alas 11 ng umaga kahapon, minamaniho ito ni Jose Jairin Otok Gitamundok. Nasa Ustong Gulang, may asawa at residente ng Sugod, Cebu. Sakay rin ang multicab ang 7 pasahero, kabilang ang kanyang asawa, mga anak at iba bang kasama. Batay sa paunang investigasyon, galing ang grupo sa Barangay Patong Badyan matapos bumisita sa kanilang mga kamag-anak at pauwi na sana sa Sugod na mangyari ang aksidente. Ayon sa pulisya, mabilis umano ang takbo ng multicab habang pababa sa kalsada. Pagdating sa isang kurbatang bahagi ng daan, nawala ng kontrol ang driver at hindi na naman inaubra ang sasakyan pa kanan dahilan upang tuluyang mahulog sa bangin. Paliwanag naman ang driver, nawala ng preno ang multicab kaya nawalan siya ng kontrol at bumilis ang takbo ng sasakyan. Nagkaroon ng mga minor injuries at pasa sa iba't ibang bahagi ng katawan ang driver at 7 pang pasahero na agadaman dinala sa ospital. Patuloy naman ang investigasyon ng mga pulis upang matukoy ang buong detalye ng aksidente. Katropa, ugali ng pag-inom ng Santhon Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropa, ang Almi Mata, XFM News.
2: Lalaking lulong sa droga, suspect sa pamamaslang sa magtiyahin sa Nueva Vizcaya. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz ng XFM Santiago.
8: Dinakip ng mga kabilisan ng Bayambong Municipal Police Station ang suspect sa pamamaslang sa magtiyahin na nakitang patay sa magkahiwalay na barangay sa bayan ng Bayambong, Nueva Vizcaya, na nooy nangangalakal lamang. Sa pakikipag-ugnayan ng 104.8 XFM Santiago kay Police Major Anthony Ayungo, ang hepe ng Bayambong MPS, sinabi nito na isang 30 anyos na lalaking construction worker ang nabanggit na suspect na nakadira sa naturang bayan na pinaniniwala ang halos isang linggo pa na nagtago sa Calasau, Pangasinan bago bumalik at naaresto. Batay sa pinaginalaan, dahil umano sa epekto na ipinagbabawal na gamot, ay nagawa nito ang krimen kung saan inayo umano nito sa kanyang bahay ang ginang para maglako ng kalakal na nauwi sa pagtatalo at pagpatay. Kalaunan ay pinunta ng suspect sa barangay Ipil Kuneg ang bata at doon ito pinaslang. Kapwa nasawi dahil sa sakala magtiyahin na naagnas na makita ng mga pulis. Huli pang nakita ang magtiyahin noong August 27, 2026 na nagpaalam pa para umano mangalakal. Aminado ang suspect na hindi malinaw sa kanya ang kanyang mga nagawa dahil sa pagiging lango sa droga at nakonsensya kalaunan. Maharap sa kasong double murder ang pinaghihinalaan na nasa kustodiya na ng Bayumbong MPS. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Alte de la Cruz, XFM News.
0: Samantala, panghuling balita sa probinsya, notorious na drug dealer. Yan po sa Davao del Sur, Timbog, 780,000 pesos na halaga ng shabu at marijuana na samsam. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano, XFM Davao.
9: Sa joint bypass operation ng PIDEA 11 Davao del Sur Provincial Office at Regional Police Drug Enforcement Unit 11, ang isang umanoy notorious na drug dealer sa Davao del Sur. Bandang alas 11.26 ng umaga nito lamang Martes, aristado ang suspek na kinilalang si alias Dom, 27 anyos, sa Purok Manga, Barangay Poblasyon Malalag, Davao del Sur, matapos umanong magbenta ng hinihinalang shabu sa mga operatiba sa halagang 7,000 pesos. Nasamsam mula sa kanyang posisyon ang tatlong malalaking pakete ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 57 grams, kasama na ang 66 na sachet ng hinihinalang marijuana, 5 pakete ng hinihinalang marijuana kush, 3 vape cartridge na naglalaman umano ng marijuana oil, mga drug paraphernalia at ang marked money na ginamit sa operasyon. Tinatayang nasa total 780,000 pesos ang kabuuang halaga ng mga nakumpiska. Iginiit ni PIDEA 11 Regional Director Attorney Benjamin Gaspi na ipinapakita sa nasabing operasyon na patuloy ang pagsisikap ng ahensya na sugpuin ang illegal na droga at papanagutin ang mga sangkot dito. Kasalukuyang nasa kulungan na ang sospek at nahaharap sa mga kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang inamindang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
1: XFM News Nationwide Weather Update.
0: Katropang Brian, sa weather natin, tuloy na umeepekto pa rin yung habagat sa Central Luzon, Southern Luzon at Visayas ngayong Huwebes.
2: Katropang body, sa Zambales naman, asahan ang monsoon rains na maaaring maging malakas, kung saan malaki ang posibilidad na magdulot ito ng flash floods o landslides.
0: May mga pag-ulan din po na mararanasan tayo sa Metro Manila, mga katropa, at iba pang bahagi ng Central Luzon. Kayo din sa Pangasinan, La Union, Benguet, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Rizal, Cavite, Batangas at Oriental at Occidental Mindoro.
2: Maaaring magkaroon naman ng scattered rains at thunderstorms sa Visayas at iba pang bahagi ng Luzon, Zamboanga Peninsula at Northern Mindanao. Localized thunderstorms naman ang iiral sa nalalabing bahagi ng Mindanao.
0: Samantala, sumigat araw 5:45, lulubog po 6:02.
1: Balitang International.
0: Ihatid sa atin ang balitang ito ng Santon Gold, mga katropa. Inihatid na sa kanyang huling hantungan si King Harald V ng Norway. Nagsimula ang funeral procession mula sa Royal Palace patungong Oslo Cathedral. Kabilang din sa madumalo sina Prince William ng Britain, mga royal family ng Spain, Sweden at Denmark at Crown Prince Akishino ng Japan. Dumalo rin si Ukrainian President Volodymyr Zelensky na naipagkita rin sa Norwegian officials para talakayin ang digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia. Matapos po ang seremonya, ilalagak ang coffin ni Harald sa Royal Crypt sa Acacius Fortress, kung saan nakahimlay ang kanyang mga magulang. Paglabas ni King Haakon VIII mula sa crypt, formal na magtatapos ang 13 days national mourning at ibabalik sa full mass sa mga bandila sa buong Norway. Si Harald ay namatay sa edad na 89 matapos mahigit sa 3 dekada bilang hari ng Norway.
1: Showbiz News.
10: Ang balitang showbiz ay atin sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nanganak na ang aktres na si Sheena Halili sa kanyang ikatlong anak, isang baby boy, nitong September 7 sa St. Luke's Medical Center sa Taguig City. Ibinahagi ni Sheena sa Instagram ang larawan niya habang karga ang kanyang bagong silang na anak at tinawag niya itong Baby Mati. Si Mati ang ikatlong anak ni na Sheena at ng kanyang asawang si Pasig City Administrator Attorney Jeron Manzanero. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports!
0: Hatid po sa atin ang sports news ng Premium D3. Mga katropa, tinalo ng Gunma Crane Thunders ang Livanga Hokkaido 98-81 sa unang laban ng dalawang team sa P-League Manila Games itong Wednesday sa MOA sa Pasay. Magang kumawala ang Ganma matapos magtala ng 29-19 lamang sa first quarter at 54-40 sa halftime. Umabot pa sa 26 points ang laman ng Ganma sa fourth quarter. Nauna po dyan si Stanley Johnson. Para naman sa kabilang team, nagtapos si Dwight Ramos na may 13 points. Habang si Casey Tominaga ay may 19. Muli mag-arap ang dalawang kupunan ngayong araw sa parehong venue. Live muna po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na, XFM News Nationwide ngayon pong Webes, September 10, 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Bisitahin lang po ang ating official Facebook page at YouTube channel. Ganun din naman ang ating TikTok at Instagram.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako po si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
11: Ito ang XFM Palawan.
12: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
11: XFM Network Philippines.
12: Una sa balita, angat sa musika,
11: angat sa komentaryo,
12: angat sa serbisyo publiko.
11: This is XFM.
12: Ang katropa mo.
11: Exciting!
13: Exciting!
14: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
15: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
16: Mabibili sa mga butika.
17: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
18: Mag-Vision X Plus ka.
19: Vision X Plus. Softgel Capsule.
18: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata.
19: Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
17: Mabibili sa mga butika.
20: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpirose Pharmacy, PharmaReach at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Grace Arlene Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
21: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Gestrel pala ng Tagum City.
20: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3.
22: Premium dito po eh. At sa alam po nito, Carl G. Bacla. Atin po ngayon sa mga partner natin. Ito sa ating talakayan. Ito po yung lingkod ako, Michelle Hinas. Isa sa iyo mga naturopathic practitioner. Maksayin po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, atin din po mga kapanayam. Ang isa sa ating pong mga bantay kalusugan, Doc Ronald Paler. Doc Ron, magandang araw po.
23: Isa magandang araw muli sa ating lahat mga ka-wellness. Welcome po muli sa ating programang The Secrets of Health. And of course, panibagong araw, panibagong talakay na naman po hinggil sa ating kalusugan ang ating pag-uusapan. At ngayong tanghali or ngayong araw na ito ay ating pag-uusapan hinggil sa isang mapait na gulay.
22: Mm-hmm.
23: Ngunit mapait sa dila pero sa katawan po ay napakaganda epekto. At yan po ang ating tatalakayin maya-maya lamang po dito sa ating programa.
22: Sama po kami ni Doc Ron, dito sa ating puntalakayan. Welcome na welcome. May pong mga katanungan, mga solusyon po ninyo, pwede nga text yan sa ating pong numero. At ipong text line, 0969-609-6545. Of course, tayo po napahinggan sa lahat natin pong mga XFM and Solid FM stations at ganyan rin sa mga partner stations natin na nakahook up dito sa ating pong talakayan. Ganoon din sa ating pong Facebook page. Ay live din po tayo na napapanood at napapakinggan mga ka-wellness. Ha? Sa mga gusto pong manood ng live sa ating pong programa, pwede nyong i-follow and i-search ang ating pong FB page, Yes to Health Inc. O Yes to Health INC. Yan. Para update kayo lagi sa ating pong mga promos, mga announcements po natin mga ka-wellness. Sa mga kababayan din na gustong sumubok ng ating pong mga produkto, no, pwede niyong mabili ang ating pong mga products sa ating pong mga leading drug stores gaya po ng Mercury Drug, Watson's TGP, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, ganun na rin po sa mga local pharmacies and drug stores sa inyong lugar ay pwede niyo po ipagtanong-tanong ang ating mga produkto, mga kababayan, ha. At ang ating po Santon Gold din, available yan sa Fisher Mall Supermarket. Diyan na rin sa ating pong online shopping store, sa Shopee, ay pwede nyo ma-avail ang ating pong mga produkto. Okay, search nyo lang ating pong Shopee page, Yes to Health 2011.
23: And of course, mga ka-wellness, ang ating pong mga produkto sa Yes to Health ay available na din sa ating mga Yes to Health clinics. And kapag sa Yes to Health clinics po kayo dediretso at bibili, meron po tayong special price and special discounts, lalo-lalo na po sa mga kababayan po nating senior citizens. Gagawin lamang po ninyo, dalhin lamang po ninyo ang inyong senior citizens ID para po maka-avail ng ating special discounts. And of course, kapag napupunta po kayo, pwede na din po kayong magpakonsulta ng libre dyan po sa ating mga Yes to Health Clinic. Yes, mga ka-wellness, libre po ang ating consultation. Yan po ay serbisyo publiko ng Yes to Health Incorporated po sa inyo. And of course, kapag ka meron po kayong mga iniindang karamdaman, meron din po ka tayong mga services na pwede po natin gawing personalized upang mas mapabilis ang inyo pong paggaling. Meron po tayong cleansing and detoxification program, nutritional therapy, also herbal therapy, acupuncture, exclusive din na meron tayo ng bugok buyang Korean therapy, biozapper therapy at terahertz therapy, and also pwede din po kayong mag-avail ng services ni Doc Wendell sa kanyang pong hiluktong alignment po ng inyong mga buto sa inyo pong katawan.
22: Mm-hmm. Yes, mga kababayan natin, na gusto pong makasubok ng mga services ng Yes to Health, eh pwede niyong subukan, pwede niyo pong puntahan ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.

Station compound south.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM
1: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Mga katropa, exciting!

0: Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Sanfon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Sanfon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Sanfon Plus Gold.
1: Mabibili sa pinakamalapit butika sa inyong lugar.
2: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
3: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information na ito ay hatid sa atin ng Santone Plus Gold. Ang katawan po natin sa pagpapalusog at pagpapalakas ng atin pong pangangatawan. Pag-uusapan natin itong isang mapait na gulay. Mapait sa sakit. Bitter sa sakit. Pero sa katawan ay napakaganda ng mga binipisyo. Mm-hmm. Kadalasan, sangkap to ng mga ano, Dok? Mga dishes.
4: Yes.
3: Pakbit at ano ba? Yung ibang paborito doon yun, nilalagyan ng itlog.
4: Tinitlogan.
3: Dati nakatikim ako nito sa Thailand kung hindi ako nagkakamali. Eh, sobrang dami ng itlog pero yung gulay na ito, punti lang. Kakapiranggot lang. Ano? Uh-huh. Eh, minsan yung dahon nito, masarap ihalo sa mga ano, mga munggo. Yan, mm-hmm.
4: Ano?
3: Napakasarap niyan. Yan. At, pero ito, nako eh, ayaw na ayaw ng mga bata. Minsan, pati mga medyo maedad na, napapaayaw sa lasa nito.
4: Pipigaan pa muna bago lutuin para matanggal ang pait.
3: Eh, ngunit alam niyo ba mga ka-wellness sa Japan, ha? Mm-hmm. Isa ito sa pagkain ng mga centenarian doon sa Okinawa, Japan. At kadalasan niluto dito, Doc Ron, ginigisa lang nila. Nilalagyan maraming bawang, sibuyas, kamatis. Mm-hmm. Yun lang ang luto nila dito sa gulay po na ito. At umaabot sila ng 100 years old. Mga ka-wellness, ha? So sa mga nanay dyan, turuan nyo yung mga anak nyo na kumain ng ganito pong gulay. Mm-hmm. Ito pong ampalaya, o ampalait, sabi nila. No? Ang gulay na bitter sa sakit, ngunit sa katawan, mayroong malasakit.
4: At alam nyo ba mga ka-wellness, ang ampalaya po ay siksik din sa sustansya. Kaya siguro ito ay kinakain ng mga centenarian dyan po sa Japan.
3: Mm-hmm.
4: Ang ampalaya ay napakadami pong vitamins. Exceptionally high according to study. Sa vitamin C para po sa ating immunity and of course para din sa ating balat o sa mga gustong ano, gumanda yung balat ninyo pagkain ng ampalaya. Also meron din yang vitamin A mula po sa beta carotene. Makita niyo yan, ang ampalaya may beta carotene pala and also folate or B9 na napakaganda po para sa brain development ng marami. Sa minerals naman, marami pong potassium, calcium, magnesium, iron and zinc, and also mataas din sa dietary fiber na kung saan ay nagpapaganda ng digestions. At ang mga bioactive compounds katulad ng charantin, visin and polypeptide P na tinatawag na plant insulin, at ganyan po meron ang ampalaya sa bawat kain po ninyo araw-araw ng ampalaya, mga ka-wellness.
3: Hindi lang yan mga ka-tropa, mga ka-wellness, ano? Ang ampalaya, meron din yan siyang mga protina.
4: Mm-hmm.
3: Siksik din sa protein ang ampalaya. Eh maganda pala ito sa mga ano, nagbi-build ng muscle. Nag-gym dyan, ha?
4: Mm-hmm.
3: Dalas-dalasan nyo kain ng ampalaya.
4: Mm-hmm.
3: Alam nyo ba, ang ampalaya, hindi lang protein ang meron dyan. Yan po ay punong-puno din ng mga amino acids. In fact, Doc Ron, ayon sa mga pag-aaral, among the 8 essential amino acids, 7 ang recognized dito sa ampalaya.
4: Almost complete.
3: Oh, almost complete. Kabila na dyan yung valine, leucine, isoleucine, methionine, lysine, phenylalanine, threonine at saka yung tryptophan.
4: Mm-hmm.
3: At hindi lang yan, Doc Ron. Meron din itong mga semi-amino acids.
4: Mm-hmm.
3: O, kabilang na yung tyrosine, cysteine, at itong arginine at histidine. Grabe, ano? Kumbaga, full pack ito sa mga protina at amino acids.
4: Yes, and also alam nyo ba mga ka-wellness na ang ampalaya ay hindi galing sa Asia at hindi galing sa Pilipinas.
3: Aba, hindi pala to yes, ano, sa local sa atin.
4: Hindi origin yan sa Asia. According sa study Doc L, ang pinagmumulan or pinagmulan ng ano ng ampalaya is it originates from Africa.
3: Mm-hmm.
4: And then naturalizing nag-spread across sa Asia prehistory. Mm-hmm. Early foraging ang ginagawa kasi ito ay pagkain sa panahon ng tagtuyot at serves as dry season food ng mga hunter-gatherers sa Africa and then was later domesticated. Ang ginawa nila, tinanim na nila sa regions like India, southern mm-hmm. China, 1,000 years ago. And then sa global trade routes by 16th century sa Europe ay inintroduce ang mga ang ano neto domestication sa Africa, Caribbean mm-hmm. and also sa America. Kaya umabot din sa atin dito sa Pilipinas,
3: Doc Ron, matagal na din itong ginagamit mm-hmm. ng mga ninuno natin, you know, as a yun nga pagkain mm-hmm. at ganoon na rin sa mga panggagamot. Mm-hmm. Alam mo ba yung isa ito sa kabila sa mga folk remedy, Doc Ron,
4: yes.
3: na matagal nang ginagamit, ano? Mm-hmm. Mga local healers, mga households, ginagamit nila ang dahon ng ampalaya, yung bunga, yung ugat nito as natural remedies, ano? To treat fevers, cough, yung mga stomach issues pagka hindi natutunawan. Ito yung ina-apply nila, ano? Ganoon na rin sa mga ano, pangporga. Mm-hmm. Meron ding purgative effect eh.
4: Yes.
3: Itong ampalaya at maalala ko before, mm-hmm. lahat kami na magkakapatid, eh talagang nakakatikim talaga ng purong katas ng mm-hmm. dahon ng ampalaya mm-hmm. ng mga bata pa kami. Dahil napakaano yun, Doc Ron. Mm-hmm. Yung expectorant.
4: Yes. Merong practice doon sa dito sa Laguna na kung saan yung newly born baby mm-hmm. ay pinapainom ng katas ng dahon ng ampalaya. Tapos lalabas yung mga dumi doon mm-hmm. sa tiyan, mga itim-itim sa tiyan ng mga bata.
3: Mm-hmm. At hindi lang yan, mga ka-wellness, ang ampalaya din, kilalang-kilala yan sa pag-manage ng sugar level or mm-hmm. yung diabetes management. Mm-hmm. Kumbaga, deep-rooted na yan sa history natin na yun ay nakakatulong para sa sugar level balance ng ating pampangatawan. In fact, ito ay nakabilang dun sa top 10 medical plans na officially endorsed ng DOH.
4: DOH, yes.
3: Oo, marami yun sila, ano, 10. At isa itong ampalaya mm-hmm. na nakabilang doon. Ano? At sa ito ay ginagamit din topically, ano, pantapal, mm-hmm. mga kababayan. Merong mga skin problems dyan, skin irritations. Mm-hmm. Ginagawa dyan yung mga katas ng dahon mm-hmm. ay pwedeng gawing poultice.
4: Also sa sugat, kapag mm-hmm. bagong fresh na fresh ang sugat para mas mabilis gumaling. Oo. Isa yan.
3: Yung mga pampaampat din ng pagdurugo.
4: Pagdurugo. Ganyan kagaling po ang ampalaya. In recent studies, Doc L, ang ampalaya ay napakadaming health benefits sa mm-hmm. katawan. Ang studies na ito ay nanggaling mismo sa National Institutes of mm-hmm. Health. At isa-isahin natin ngayon ang mga benepisyo ng ampalaya doon sa mga hindi mahilig mag-ampalaya.
3: Mm-hmm.
4: Baka po makumbinsin namin mm-hmm. ngayon sa jam-pack na benepisyo ng ampalaya. According sa study, ang ampalaya or bitter melon ang tawag mm-hmm. sa kanila, known for its medicinal properties such as anti-diabetic, anti-cancer also, mm-hmm. anti-inflammatory, also anti-virus, and also, alam nyo ba, ang ampalaya is also merong lowering or cholesterol lowering effect mm-hmm. sa ating katawan sapagkat ito ay nagko-contain ng napakaraming phenolic compounds that might have been potential as antioxidant and anti-mutagen. And also, ang fruits, mm-hmm. ang stem, ang dahon, also kasali ang ugat ng ampalaya mm-hmm. has been used in traditional medicine sa atin sa Pilipinas such as ginagamit yan to treat hyperlipidemia or mm-hmm. pagtaas ng kolesterol. Also, digestive orders, lalo-lalo na dun sa mga hindi malaging natutunawan, ang juice ng ampalaya is napakaganda po. Antimicrobial or microbial infection mm-hmm. and also doon sa mga may menstrual problems mm-hmm. lalo-lalo na yung hindi nagkakaroon ng menstruation mm-hmm. ang pag-inom po ng extract ng ampalaya is napakaganda po yan sa mga menstrual disorder. Mm-hmm.
3: Naalala ko, Doc Ron, mm-hmm. yung isa sa experience ng parents namin mm-hmm. sa mga tao na nagkakaroon ng amoeba
4: yes.
3: nagkakaroon ng amoebiasis mm-hmm. hindi kasi basta-basta natatanggal yung bacteria.
4: Mm-hmm.
3: Once na naka-experience kaya ng amoeba mm-hmm. ay kumbaga merong natitira na traces mm-hmm. ng bacteria na amoeba bacteria mm-hmm. Doon sa iyong pong digestive tract. At pagka naka-encounter ka uli mm-hmm. ng ganoon, kahit na mild lang, mm-hmm. magre-react agad yun chan mo.
4: Mabilis mag-react. Ang sikmura.
3: Pero, pag ininuman mo yan ng ampalaya, mm-hmm. ampalaya lang yung makakapagpa-wash out mm-hmm. dun sa mga remains or sa traces mm-hmm. ng bacteria na yan sa digestive tract natin.
4: Mm-hmm. Kaya sa study, Doc Elo, mm-hmm. ito ay nagpo-possess ng powerful antiviral mm-hmm. and antibacterial properties. At ang ginagawa nito, it stimulates the immune system at nag-a-activate ng ating mga natural killer your cells para patayin yung mga viruses and bacteria, and also napakaganda doon sa mga may problema sa immunodeficiency na mga viruses. A study also have shown ang anti-carcinogenic properties na magagamit as cytotoxic agent sa mga types ng cancer, especially yung tinatawag natin na breast cancer. Kaya according nga ito mismo National Institute of Health sa PubMed, ang extract ng ampalaya inhibits breast cancer from cell growth and can be used as dietary supplements for prevention ng breast cancer. And that is the reason why extracted ampalaya ang meron sa ating Santon Plus Gold dahil sa sa potency na meron yan.
3: So also, maganda yan, Doc, sa mga meron kayong family history sa pagkakaroon ng breast cancer or meron kayong previous history.
4: Yes.
3: Kasi iba, Doc, for example, meron silang previous history sa breast cancer. Tinubuan kayo ng mga bukol. And then, yung iba, Doc, natanggal na talaga totally yung kanilang breast area. Oo. Hindi pa rin yung guarantee na hindi ka babalikan uli ng cancer na iyon, mga ka-wellness. Pero kung meron kang supply lagi nitong ampalaya, mataas ang possibility na maiwasan mo iyon. Yung recurrence noon sa katawan mo.
4: Yung iba kasi mahina yung tolerance nila sa pait. Oo. And that is the reason why kung mahina ang tolerance niyo sa pait, may mga tao talaga kasing ganun. Pwede po kayo mag-take in a capsule form. Isa po dyan ang ating Santon Plus Gold.
3: Eh, sa totoosin lang, Doc Ron, para sa akin, ha, kasi nakatikim na rin ako ng iba't ibang mga pait.
4: Yes.
3: Kung alam mo yung serpentina,
4: yes,
3: mas mapait pa yun sa ampalaya. Pero mas kaya kong inumin yun.
4: Serpentina.
3: Kesa yung purong katas ng ampalaya.
4: Oh.
3: Talagang medyo humahagod yung ampalaya sa lalamunan.
4: Yes, tapos ang tagal matanggal ng pait. Kaya kung minsan, hindi natin masisisi yung iba na hindi masyado nilang hilig. And of course, pero alam nyo ba, kapag bata pa, baby pa lang, ay naturoan na ang bata kumain ng mapapait, mas mataas yung tolerance nila sa pagkain ng papapait. And at the same time, nagpapaganda sa kanilang gut bacteria. And according sa study, balik tayo dun sa ating pinag-uusapan, is kaya nitong patayin ang E. coli and also Salmonella virus and different viruses na meron sa ating katawan. In addition dyan, na alam nyo ba na ang ampalaya din is magaling para sa may malaria sapagkat ito ay merong anti-helminthic properties na napaka-epektibo na treatment sa malaria. Ngayon lang yan, na-discover, na-publish yan mismo sa National Institute of Health.
3: Doc, ang bida lagi pagka yung mga viral infections na yan is lagundi.
4: Lagundi.
3: Pero ang palaya pala, meron din siya kakayanan.
4: Merong kakayanan ang ampalaya. So, and also, sa mga pregnant women, ito ay merong abortifacient effect sa mga babae, lalong-lalo na sa mga first trimester ng pagbubuntis or sa early trimester, early or first month ng pagbubuntis. Kaya doon sa mga matagal na nagbuntis or matagal na na hindi nabuntis at gustong magbuntis, kapag nagpaplano kayo, huwag munang kumain within the first month na gusto po ninyong magbuntis and first trimester as much as possible para hindi po magkaroon ng agas.
3: Makaapekto. Yun, ha? So, yan. Mga ka-wellness, jam-pack talaga ang mga health benefits na makukuha natin dito sa ampalaya. At mamaya, dadagdagan pa po natin yan, mga ka-wellness, ha? Pag-uusapan naman natin yung mga well-known na benefits ng ampalaya against diabetes. Kung bakit ba napaka-epektibo at napaka-bisa ng ampalaya para sa pagkontrol ng blood sugar ng ating pong pangangatawan. Kaya tutok lang po mga ka-wellness dahil magkabalik ang programang
4: The Secret of Health.
2: The Secret of Health. Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold. Mabibili sa pinatablan pinagpuntigas sa inyong lugar.
5: Premium D3. Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
3: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong talakayan patungkol sa mga benepisyo ng ampalaya sa atin pong pangangatawan. Noon ang ampalaya sa pag-control or pag-stabilize ng blood sugar sa atin pong pangangatawan mga ka-wellness. Ngayon ang tanong, Doc Ron, paano nga ba nakakatulong yung ampalaya sa paglaban at pag-prevent sa karamdaman o problema na diabetes?
4: Mm-hmm. Ang ampalaya, Doc L, ay merong tatlong epekto sa pag tinatawag natin pag-control ng blood sugar levels sa ating katawan. And according sa study, ang physiological, ito tambo na tayo sa physiological effect. Ibig sabihin yung overall na physiology ng ating katawan is according sa study ha, ang ampalaya is merong 140 different studies across the world ng anti-hyperglycemic and hypoglycemic effect ng ampalaya. Ang ampalaya in its various extracts, dahon, yung bunga, yung stem is merong tinatawag na hypoglycemic effect. Mm-hmm. But then, ang may pinaka mas potent na effect na hypoglycemic effect ng ampalaya in its medicinal properties is nagmumula sa extract mula sa kanyang dahon. Kaya kung gusto ninyong magamit ng ampalaya or extract nito, mas maganda sa dahon. Mm-hmm. So, ang hypoglycemic effect ng ampalaya from physiological and also pharmacological and biochemical modes. Ang ginagawa nito, this stimulates peripheral and skeletal muscle glucose utilization. Ibig sabihin, ini-enhance niya yung ano natin, yung muscles ng bones natin na gamitin yung mga glucose doon na naka-imbak, especially glucagon, para kapag may papasok sa katawan, kukunin naman yun at i-imbak doon sa muscle at doon sa atin pong mga buto. Mm-hmm. And also, ang ginagawa nito, it inhibits intestinal glucose uptake. So, ibig sabihin, kapag kakain po kayo ng white rice, tapos ang ulam ninyo is ampalaya, o di kaya ng gadahon ng ampalaya, ang mga enzymes nito ay sinosuppress ang gluconeogenic enzymes para hindi maabsorb at hindi papasok yung glucose doon po sa ating mga dugo. And ito ay nagpe-preserve ng mga islets ng beta cells sa kanilang function. Kasi yung beta cells, meron siyang parang bangka, yung insulin na nandoon. Kapag nandoon yung doon yung pinoproduce yung insulin. Kapag nag-flatten yung yung islet o yung beta cells, hindi nakakapag-produce ng insulin. And doon, nagkakaroon ng tinatawag natin na insulin dependence.
3: At ano yung ba mga ka-wellness sa pancreas function or pancreatic functions naman, ito ang itutulong ng ampalaya doon sa ating lapay o doon sa pancreas ng isang tao. Unang-una, pre-preserve nito yung pancreatic B cells, yung nabanggit ni Doc Ron kanina. At pinapaganda nito yung insulin secretion. Kasi ang pancreas natin, through the islets of Langerhans, ay napoproduce yung hormones na insulin na ginagamit natin to convert glucose into energy. So pagka maganda yung secretion ng insulin sa pangangatawan natin, at lalong-lalo na kung maganda yung sensitivity ng insulin sa atin pong mga cellula, nagagamit ng maayos yung mga glucose mula dun sa atin pong dugo. So pagka tayo ay nag-i-intake ng ampalaya, Doc Ron, either kumakain tayo ng mga pagkain na mayroong ampalaya or mga suplemento katulad ng Santon Gold natin, herbal capsule, Santon Gold coffee mix natin, tumutulong yan na mapahealthy yung pancreas natin. At the same time, yung trabaho mismo ng insulin sa ating pangangatawan ay nagiging maganda, mga kababayan. In addition pa, yung properties na na-mention natin, itong charantin, isa sa mga ano eh, potent bioactive compounds ng ampalaya. Ito yung kilalang kilala. Well, ang ampalaya napakarami niyang ano, napakarami niyang mga bioactive compounds, ano. So yung charantin or yung P at yung P insulin, yan yung mga known bioactive compounds ng ampalaya. Yan sila ay nakakatulong doon sa proliferation at growth properties na ginagawa ng insulin sa atin pong pangangaton, or they have the similar effect ng insulin sa katawan po natin. For example, yung insulin mo, hindi na siya ganun ka-sensitive sa inyo pong mga selula. Tumutulong ngayon yung ampalaya, ano, yung mga extract ng ampalaya at yung bioactive o compounds ng ampalaya para tulungan yung atin pong mga cells na ma-adapt niya yung mga insulin na nandun sa atin pong dugo at magamit niya ng maayos.
4: Kaya yeah, kapag exhausted na yung ano, yung pancreas ninyo, overwork na yung pancreas, and then magte-take kayo ng ampalaya, is magpapahinga or makakapagpahinga yung pancreas ninyo. Kaya kapag ano, may mataas na blood sugar, pagkain yan, also taking some extracts and also taking supplements na meron pong ampalaya katulad ng Santon Plus Gold, ay napakalaking tulong po. Kaya sinabi mismo ha, ng National Institutes of Health, more than 1,000 herbal products sa buong mundo na gumagamit ng ampalaya in diverse culture ay ginagamit ito to treat hyperglycemia. At ito ang isa sa pinakapopular na herbal na ginagamit para mag-treat ng hyperglycemia or type 2 diabetes. Sa earlier study development ng diabetic cataracts o yung mga may katarata, mga ka-wellness, ang blood sugar level dependent cataract formation ay napapahina by consumption ng ano, ng extract or ng bunga nito, yung extract mula doon sa bunga, in association with better glucose homeostasis. Yung ibig sabihin, kapag nag-umiinom tayo ng mga extract or mga extract products nito, is mas napapabilis yung utilization ng glucose sa ating katawan. Kaya doon sa mga ano, doon sa mga hindi mahilig kumain ng ampalaya, mas maiging ano, mas maagang maturuan po ninyo. At doon sa mga may anak na pihikan, no, mas magiging maturuan ang inyong mga anak sa pagkain po ng ampalaya. Kaya doon sa mga may katarata, kasi dito ha, sinasabi ng research, yung may katarata tapos nagiinom ng juice mula sa bunga ay mas na-utilize yung sugar at humihina yung improve o yung development ng katarata po sa ating mga mata.
3: Yun. Kaya sa mga hindi mahilig, dapat sanayin na nila, Doc Ron.
4: Yes.
3: Either yung dahon o yung bunga nito. Bunga. Ayan. Dati naalala ko yung buto ng bunga, yung well ripe na bunga ng ampalaya. Yung buto nun, may naka-coat doon na ano eh. Yung parang may film coat. Oo, yung buto nun. Matamis yun.
4: Yun yung matamis.
3: Oo. Kinikane din namin yun.
4: Yung matamis ampalaya.
3: Oo, kinikane din namin yun. Ang masaklap dun, pagka medyo nanggigil ka, nakagat mo yung buto.
4: Ayun.
3: Lalabas yung pait niya.
4: Medyo mapait yun.
3: Oo, pero alam niyo ba yung buto ng ampalaya?
4: Yes.
3: Yun yung considered as, ano, yung furgative. Meron siyang furgative effect sa atin pong tiyan or sa ating digestive tract, mga ka-wellness. Ano. Kaya nga, mula sa bunga hanggang sa dahon hanggang sa ugat. Gamit na gamit itong ano, itong ampalaya, mga ka-wellness, ha. So yung mga edible parts niya, bunga at dahon, panay-panayin natin yung ano niyan, yung kain natin niyan, ano. At kung minsan mahirap makakuha ng ng source nito, pwede naman inom kayo ng Santon Gold Herbal Capsule natin dahil
4: or
3: meron yan siyang extract
4: or Santon Gold Coffee.
3: Santon Gold Coffee natin.
4: Meron yan, kaya kung minsan malasahan po ninyo sa ano, sa ating Santon Gold Coffee, kakaiba yung pait niya doon sa ano, doon sa pait ng kape. Kasi nandiyan po ang extract ng ano, ng tinatawag natin ng ampalaya. Kaya no worries, kaya isipin nila bawal magkape kasi bawal ng doktor kasi hypertensive na ako, baka magpalpitate. O di kaya mataas yung blood sugar ko, tataas yung blood sugar ko, ay wala pong problema pagka Santon Plus Gold. It was designed na ang Santon Plus Gold ay pwedeng inumin kahit yung mga may hypertension, also mataas ang blood pressure, also doon sa mga ano, yung palaging sinisikmura, nagkakaroon ng hyperacidity or under acid, nagpapaganda po ito ng ano, ng function ng ating intestinal function, mga ka-wellness. Kaya no worries, Doc L, doon sa mga may hyper hypertension and diabetes pagka nakasanton Gold Coffee Mix po kayo.
3: Meron nagtanong, Doc Ron, how about dun sa mga buntis pala daw? Kasi nabanggit natin kanina na ang ampalaya, lalo na yung mga yung raw na ampalaya, hindi basta-basta dapat kinakain pagka ikaw ay nagdadalang tao. Eh, paano yung ano natin, Doc, yung mga products natin, yung Santon, especially yung Gold Coffee natin, Santon Gold Coffee, pwede ba sila noon?
4: Ito, merong ano, yung ampalaya in its concentrated form, tapos madami ang intake mo, yan po ay talagang nakakapagpaagas. Pero doon sa minimal amount, hindi naman po nakaka-apekto. Kaya, and that is the reason why pwede pong mag-take yung ano, and also Santon Plus Gold and Santon Gold Coffee Mix. Wala pong problema doon sa buntis. Kaya, pero kapag yung iinom ka ng katas, kalahating baso, tapos may diabetes, tapos gustong magbuntis,

0: Yes. Oh, ang tatay ko ang paborito, ang gustong-gusto niya diyan. Mas gusto niya yung wild kaysa doon sa doon sa iba yung malalaki yung dahon.
1: Iba yung ano eh, iba yung lasa.
0: Yes, iba yung lasa.
1: Yung pait.
0: Iba yung pait.
1: Nung wild.
0: Ewan ko, mas mapait yung ano yung wild, pero mas bakit mas masarap? Ewan ko.
1: Ang ginagawa, malinamnam daw eh.
0: Malinamnam. Ang ginagawa ng tatay ko is lulutuin niya yung ano, lulutuin niya yung gata. Mm-hmm. Yung medyo lalapot na yun, or nag-ano na, nag-evaporate na yung moisture ng gata, yung parang latik na. And then paglagay no, tapos tatanggalin agad. Ako po, ang sarap mapapada.
2: Yun.
0: Ay, sorry doon sa mga kumakain.
1: Maraming technique sa pagluluto niyan. Ano?
0: Yes.
1: Ang dahon at nung bunga. Mm-hmm.
0: Doon naman sa mga hindi gusto ng ano ng itlog or umiiwas doon sa pagkain ng itlog. Ang style naman namin may mga kapatid ng kasi sa tayo sa church na ayaw na nang gumamit ng itlog. Is tokwa. Ang gagawin is tokwa, tapos ang gagawin niya sa tokwa, gisahin niyo muna tapos lalagyan niyo ng kaunting turmeric para mukhang itlog din. Yung kulay niya. Of course, ang ano yung turmeric at saka yung ano turmeric at saka lagyan ng kaunting paminta is malaki din yung health benefits no. Yeah. Tapos igigisa niyo doon sa ano doon sa ampalaya ay sigurado ang sarap po ng kain ninyo.
1: Yun oh. Oh ayan ah, para ma-enjoy niyo naman yung ano itong ampalaya po na ito. Maraming mga ano yan, maraming mga technique sa preparation niya no, na maging palatable sa atin pong panlasa mga kabayan. Okay? Maraming salamat Doc Ron sa mga infos na naibahagi natin sa mga ka-wellness natin dyan ha. So ay mga katanungan po tungkol sa ating pong pinag-uusapan dito sa ating pong talakayan. It's actually lang yan sa ating pong numero. Ating pong sax line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Mamaya po itutugunan natin ng live ang inyo pong mga katanungan. Kaya dyan lang po kayo mga ka-wellness. Tutok lang po dahil magkabalik ang programang
3: The Secret of Health.
4: The Secret of Health.
5: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
6: Mabibili, sabihin
7: pagkape, dapat Zalfon Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zalfon Plus Coffee Mix. Kape na, damot pa.
8: Zalfon Plus Coffee Mix.
9: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Cellphone Gold Coffee Mix.
12: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng Cellphone Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Cellphone Gold Coffee Mix.
11: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo o dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
15: Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng VisionX Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang pero malaking difference sa araw-araw. VisionX Plus Soft Gel.
11: Cellphone Gold Coffee Mix.
12: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng Cellphone Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Cellphone Gold Coffee Mix.
11: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
13: Kapili sa mga butika.
16: In Beauty Sun.

0: sa atin pong programa. Sa may mga katanungan ha, huwag pong mahihang magtanong. At sex lamang yan sa atin pong numero. At pong sex line 0969-609-65-45. Ilagay niyo pong pangalan at kung saang lugar po kayo nakikinig.
1: Ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng Santom Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang natin para maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng karamdaman.
0: Ang Santom Plus Gold ay isa pong powerful supplement na may pinagsama sa ang mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila ay mga natural at standardized extract na mga powerful herbs po na ito. When we say standardized extract, kakaiba yung way ng pag-extract ng mga bioactive compounds na nandoon sa mga herbal po na
1: hindi
0: ito.
1: Hindi nawawala yung benefits.
0: Tama. O, kasi yung properties. Yun yung ano, Doc Ron, minsan sa preparation at sa extraction ng ibang mga herbs, minsan nababawasan yung potency nila. No? Pero dito sa Santon Gold Herbal Capsule natin, ay mas ano, mas concentrated yung extract na nandito, mga kaibigan. Kaya pag pumasok sa ating pangatawan, ay mas mabilis na absorb ng katawan po natin at mas mabilis na gagamit ng atin pong pangatawan kung ano man yung pwedeng paggamitan po nito, ha? Kaya sa mga gusto makasubok ng bisa at epekto ng Santon Plus Gold, puntahan po ang pinakamalapit na mga butika, mga parmasya sa inyong lugar. Kaya na rin natin po mga leading drug stores nationwide ay pwede po ninyong bisitahan, mga kawalas. At ipagtanong-tanong nyo ang atin pong mga produkto, hanapin nyo rin yung natin, mga produkto namin at hanapin yung tatak yes to health sa mga produkto na inyong pong bibili. Ha? Mahirap na kasi, Doc Ron, ngayon. Napakaraming mga counterfeit.
1: Yes.
0: Maraming mga fake products. Ha?
1: Paano? Sikat na sikat ang Santon Plus Gold. Itong Santon Plus Gold talaga natin ay maraming gustong kopyahin.
0: Maraming nakikigaya. Para kaya kung gusto niyo pong makasigurado na legit ang inyo pong mabibili dun kaya sa mga authorized dealers natin. Ha? Yeah. Pwede rin sa atin pong online shopping store, Shopee. Search nyo lang Yes to Health 2011. Or magsadya kayo sa mga Yes to Health Wellness Clinics, Center natin. Yeah. Sa mga clinic natin, dahil available po lahat dyan ang produkto ng Yes to Health. Ano? Mm-hmm. Okay, with discounts po yan, mga kababayan. Lalo na kung senior citizen ka, dali nyo lang yung ID nyo o yung senior citizen card nyo, may makaka-avail kayo ng discounts. Ha? Mm-hmm. At isabay na rin, pagkapakonsulta, mga kaibigan. Sa Batangas, ano natin, Batangas Branch, every Thursday, nandyan po si Doc Algie, mga kaibigan, para sa consultation. Yun, oh. Ayun, sa pating ko lang, Doc Ron, lahat ng mga avid listeners ng atin pong programa,
1: yes,
0: sa mga nakikinig, laging nakantabay sa atin pong program. Ayan. Batiin ko lang yung family ko dyan sa Aborlan. Lagi nakatutok daw yan sila sa programa natin at sa atin pong himpilan dyan sa Puerto Princesa.
1: Si Ipos, si Brother Ipos. So, bawal ilipat ang radyo kapag The Secrets of Health na...
0: Ayun. Okay. At ganoon din ha sa mga viewers natin sa ating Facebook live streaming. Malusog na pakikinig sa inyo pong lahat. Mga kabalas, kung meron kayong mga tanungan, ha, huwag pong mahihang magtanong. Text lamang yan sa ating pong numero. Ating pong sex line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
2: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Kumain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice po muna tayo, mga ka-wellness. Ito, Doc, mayroong mga katanungan dito sa atin. Ha? Doc, po ba uminom ang ang may taong may AV Block 1, ang premium D3 coffee mix. Salamat po, Ragnar of Puerto Princesa. Yung premium D3 coffee mix natin, mga kawalas, ito ay isa rin sa mga tinatawag na safe coffee, kung tawagin. Meron yan siyang vitamin D3, at the same time may santone na rin yan siya, ang atin pong premium D3 coffee mix. So pwede, ang ginagawa ng iba dyan, Doc Ron, minimix nila yan dun sa santone plus coffee natin. Yung iba, nakatrain na rin siguro, minix sa Santon Gold Coffee Mix. Ano? So, safe yan para sa mga kababayan natin. Ha? Any condition naman sa iyong pangatawan, wala namang contraindication po ito. sa mga nararamdaman natin sa pangangatawan natin.
1: Mm. Pwede nyo po i-mix match yung, ano, yung mga kape natin. Mm-hmm. Santon Plus Gold, Santon Gold Coffee Mix, Premium Day 3. Pwede nyo po, ano yan, halo-halo infuse ninyo. Mm-hmm. Para mas masarap ang, or kumbaga, matikman nyo din yung kakaibang lasa kapag na combination. Ano yung sabi niya na tinatanong yun?
0: AV Black 1.
1: AV Black 1, I'm not familiar kung ano yung AV Black 1. Pero with regards doon sa may mga problema, ang lahat po ng kape na ang kape po na meron po ang Yes to Health ay kahit may problema po kayong iniinda, eh pwede po ninyong inumin ang ating kape. Wala po yung contraindication sa lahat po na may mga iniindang karamdaman. Lalong-lalo na doon sa may mga diabetes and hypertension, napakaganda po ng mga healthy coffee po natin, lalong-lalo na ang ating Santon Gold Coffee Mix.
0: AV Black 1 sa mga ito, merong problema sa puso, atrial ventricular problem. So pwede naman mga ka-wellness, ano, hindi naman kasi siya
1: baka iniisip niya magpapalpitate.
0: Yun yung coffee natin, wala siyang ganun na
1: effect na ganoon.
0: Kaya nga compare dun sa ibang mga coffees,
1: dun sa mga maraming nagtetestimony niya, nagtetext sa amin na dati may palpitation sila, nangangasim ang sikmura, ninenervous after ng effect ng nakasanayan nila ng kape. Nung nag-transition sila, walang ganong effect. And ako mismo, ako masailan ako pagkakape. Pag nakainom lang ako ng, kuminsan kasi pag wala, tapos naaya ka, nakainom ng mga 3-in-1, lalo na kapag ang timpla is medyo matapang-tapang, talagang lagabog na yan. Pero kapag naka Santon Gold Coffee Mix, siguradong wala pong palpitation.
0: Walang kaba kung tawagin.
1: Walang kaba.
0: Hindi ka papakabahin ito. Yun ang problema sa ibang mga coffee na stimulants, kasi yun yung trabaho talaga niya. I-stimulate niya yung pangatawan mo, tsaka lalo na yung puso mo talaga. Ano? Kasi yun naman na yung nakakapagpaano sa atin. Nakakapagbigay ng mas maraming enerhiya.
1: Alertness.
0: Alertness, kasi the more na mas nagpa-pump yung heart area natin, mas marami yung dumadali na dugo sa ating pangatawan. Mas gising ka. Ang problema, nai-stress noon yung heart po natin.
1: And also yung cortisol. Cortisol lang, merong study na nagpapakita na is pag unang inom mo ng kape na may caffeine, is meron siyang dehydrating effect. And then later on is nagkakaroon ng tinatawag adaptation yung katawan, hindi na siya dehydrating. Pero yung epekto ng cortisol level is ganun pa din po. So kahit na hindi dehydrating yung kape later on, kapag nasanay na kayo, pero yung cortisol response ng katawan, kasi kapag palaging stress yung katawan. Seems like para palaging stress yung katawan po ninyo, nakakasira po yan sa ating overall health, lalong-lalo na din sa ating mga kidneys, mga wellness.
0: So sa mga gustong masubukan yung mga healthy coffee natin, wala po itong problema kung ano may yung condition na inyo pong nararanasan or nararamdaman, pwede yung subukan yung mga herbal coffee natin. Okay? And Doc, another inquiry, Doc, ano pong mas delikado, ang loslos o ang prostate problem? I'm 67 years old. 2016 pa itong loslos ko. From Mandawi City po. Thank you and God bless.
1: Pag merong loslos, kapag ka bata pa, nagsasarado pa yan. Kapag ka, let's say, edad mo ay 7 hanggang 15 years old, nagsasarado. 16 years old pataas, nahihirapan na sasarado. Kaya kailangan na ng tinatawag operation. Opera na talaga yan, tatahiin. Kasi yung loslos, meron kasi yung parang sahod doon sa ating dito sa ating sa pelvic area ng lalaki. Meron yang parang salo na skin para hindi bababa yung ating intestine, large intestine. Kapag kabutas yon, tapos constipated ka pa, tapos sisiksik yung intestine. Kaya naiipit yung mga ugat, kaya sobrang sakit pag may luslos. Ang maalala ko yung kapatid ko, yung kasunod sa akin, may luslos siya. Umiiyak yun kasi sa amin, matakaw kaming kumain ng saging. Di ngayon, isang beses, may lakatan. Nagtiba ng lakatan yung tatay ko, may nahinog na isang isang piling. Inubos naming dalawa, maya-maya, iyak ko. Sobrang nang iyak.
0: Sobrang then, sakit.
1: Ang ginawa ng namin noon is binilihan siya ng support. Support para hindi bumaba yung intestine pagka nabusog. Ang katagalan nagsarado rin. Ngayon wala na siyang luxus. Pero sa kanyang edad is kailangan na talaga ng ano yan, ng tinatawag natin ng opera. Mm-hmm. Kung saan ang mas delikado, parehong problema po yan.
0: Oo.
1: At kapag may ano, pag may problema kayo sa luslos tapos ganyang edad, of course naiipit din kasali yung prostate.
0: Tama,
1: kaya as much as possible mas maganda na mapa-opera po ninyo. Mapasarado kasi napaka ano po yan, napaka inconveniente sa katawan ninyo. Especially pag magbubuhat ka ng mabigat.
0: Mm-hmm.
1: O pag bubuhat ng mabigat, hindi po pwersa ka doon, lalaki yung ano, lalaki yung itlog, maiipit yung ano, yung mga ugat doon. Masakit po yan.
0: Oo.
1: At kapag doon naman sa prostate po, kailangan po ninyong kumain ng mga mataas na zinc, lalong-lalo na yung ano, yung mga beans or nuts and also seeds.
0: Mm-hmm.
1: Ang may pinakamataas na zinc content sa seeds is yung ano, buto ng kalabasa.
0: Mm-hmm.
1: Kaya doon sa mga nagluluto ng kalabasa, isali po ninyo na kainin yan. Or magbili kayo ng pumpkin seeds, meron po online para po ma-provide yung zinc. And also, para sa hormonal function, pwede po ninyong pag-combine. I-combine po ninyo ang Santon Plus Gold at saka Premium D3.
0: Mm-hmm.
1: Ayan po ay tumutulong sa hormonal function, lalong-lalo na doon sa testosterone level. So instead na ano, kasi kapag tumatanda na lumalaki yung prostate,
0: mm-hmm,
1: kasi ang pinoproduce ng katawan is yung DHT na, dehydrotestosterone, which is mas malakas na ano, ng klase ng testosterone. At ang nangyayari, dumadami din yung ano, prostate cells. Kaya mas namamaga siya. So pinaka the best is may balik doon, mas switch doon sa ano, sa normal testosterone yung production ng katawan para hindi lumaki yung testosterone, yung ano, yung prostate po ninyo. So Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day. Premium D3 naman, 1 soft gel 3 times a day para po ma-prevent ang pagkakaroon, makatulong ma-prevent ang pagkakaroon ng prostate enlargement.
0: Yun, no? Ayan, sa mga kababayan po natin, ha, na nakakaranas ng hernia,
1: mm-hmm,
0: or loss-loss. Napakasakit pa naman talaga yan, ano? Pagka tinamaan ka niyan.
1: Yeah.
0: Oh, so maganda nito if kaya pa naman ng mga ano, alternative ways, mm, na hindi maoperahan, mm, eh gawin natin.
1: Pero pagkabata pa, talaga, pagkabata, yan, pwede pang mabalik. Pero kapag matanda na, hindi na talaga kailangan.
0: Po,
1: operation na talaga. Well, yun, hindi naman yan major minor operation.
0: Yan, ha? Okay. Doc, another inquiry. Doc, nakakabura po ba ng peklat sa baga ang pagkain araw-araw ng malunggay?
1: Mm-hmm.
0: From Alicia of Nueva Ecija.
1: Yun ang problema kapag ka nagkapeklat sa baga, mm-hmm, is nagiging constricted or, mm-hmm, hindi na masyadong nakakabuka yung ano, yung mga air sacs pagka, mm-hmm, nagkaroon ng peklat sa baga.
0: Uh-oh.
1: So, hindi ko masasabi na nakakabura, mm-hmm, but with regards doon sa pag-prevent ng another scar,
0: mm-hmm,
1: ay napakaganda po ang malunggay kasi yan ay napakataas antioxidant. At kapag ka-combine yan siya sa iba pang mga herbs, katulad, mm-hmm, ng combination niyan sa ating ano, Santon Plus Gold, is mas maraming antioxidant, also merong respiratory ano, enhancement, mm-hmm, doon sa inyong ano, sa inyong respiratory area, is mas gaganda po ang, also ang oxygen production doon sa dugo, nagpapaganda din ang Santon Plus Gold.
0: Uh-huh.
1: Pag kumakain po kayo ng malunggay araw-araw, napakaganda po yan sa overall health,
0: mm-hmm,
1: and ma-prevent yung scarring kapag meron ng gasgas yung baga po ninyo.
0: Yun ang problema, Doc Ron, sa mga scars,
1: mm-hmm,
0: sa mga internal organs natin,
1: mm-hmm,
0: napakahirap nilang tanggalin,
1: mm-hmm,
0: alisin. Kumbaga, very challenging na bumalik sa normal o mawala, mm-hmm, yung mga scars na yun. Even sa liver area natin, sa lungs area, mm-hmm, napakahirap na. Mm-hmm. Kaya nga, ang ano dyan, ang maganda dyan, hangga't maaari, iwasan
1: magkaroon
0: na magkaroon ng scar. Doon sa mga ano yan. Even nga sa ano natin, kahit sa tonsils sa, ano, natin.
1: Oh.
0: Or kahit sa skin.
1: Sa skin.
0: Oo, sa balat
1: kahit
0: natin.
1: Kahit sasabihin nila, lagyan ng sebo di macho, kumbaga naglalighten, mm, yung color, mm, pero yung scar talaga,
0: nandun talaga.
1: Mananatili. Meron ding iba naman na maganda yung response ng katawan, mm, nila, especially doon sa mga vitamin E na, ano, na nilalagay. Is unti-unting nawawala. Hindi na siya masyadong halata. Pero yung mga minimal traces, mm-hmm, nandun
0: pa rin. Okay, lalo na sa internal organs
1: natin.
0: Internal organs,
1: yes.
0: Napakahirap talaga. Kaya nga, ang maganda yan, mga ka-wellness, iwasan talaga na magkaroon ng scar dyan. Ano? Usually naman kasi nagkakaroon ng scar sa lungs pagka nakakaranas ka ng infections, ano? Yung TB, lalo-lalo na, tuberculosis. At saka kahit na yung ibang mga ano, COPDs, Dokron, ay nakakadulot din yan siya ng scarring sa lungs area natin. Ano? So yun nga, tama yung nabanggit mo, yung malunggay, nakakatulong yan para maiwasan na yung dagdag na scars o dun sa inyo pong lungs area. So maganda yan, araw-arawin nyo po. Even yung ampalaya, Dokron, ay nakakatulong din siya ng malaki. Ayan ha, sa mga kababayan natin na ano, even yung mga ano pala, yung mga smokers.
1: Smokers.
0: Malakas makapag, ano yun, makapag-scar.
1: Recent study, Doc, may nabasa ako nung nakarang araw lang na isa sa napaka-bilis na magpagasgas sa baga is yung mga flavoring at mga chemicals na meron doon sa vape.
0: Nako.
1: Kaya yung ano, merong mga recent study na na bigla na lang bumabagsak o naglumalawlaw yung ano, yung kanilang baga at nahihirapang huminga kasi dahil diyan sa mga chemicals sa vaping. Kaya doon sa mga choy-choy.
0: Iba, hindi yan sigarilyo, vape na lang.
1: Vape kasi wala daw tawag doon, nicotine. Pero yung chemical na ginawa doon sa pampabango, mabango pero masakit sa ilong pero at saka ang epekto doon sa katawan. Kung tayo nga ay nag maalala ko yung iba is kapag dumaan yung ano yung jeep nagtatabo ng ilong pero nagbe-vape, halos merong parehong epekto lang po yan mga kawel na sa inyo pong katawan.
0: Yun oh. O kaya sa mga kababayan natin ha, eh mas maganda tanggalin na rin yan, ano? Yung mga usok-usok na yan. Eh wala namang ano, wala namang dulot na ano, epekto sa katawan natin o magandang epekto sa katawan natin.
1: At saka another
0: gastos
1: ano,
0: lang.
1: Gastos lang. At saka another ano, another bagong labas na study. 2 million, higit sa 2 million ang namatay ng dahil sa secondhand smoke.
0: Nako.
1: Kaya kung kayo ay naninigarilyo, hindi lang po ang sarili ninyo ang naapektuhan. Pag-uwi ninyo sa bahay, pag-greet ninyo doon sa asawa ninyo at sa anak ninyo, di yan. Kaya sa apo ninyo, is nakakalanghap po sila ng mga chemicals na yon. At mas ano, mas worse yung epekto sa kanila. Ay sasabihin kong mas worse, hindi magsigarilyo na din sila. Hindi po ganun. Mas worse yung epekto doon sa mga hindi naninigarilyo. Kaya kung mahal po ninyo yung mga anak ninyo, asawa ninyo, ay ano po, mas maiging maiwasan at saka matigil kung hindi, kung gusto niyo pong tigilan at gusto po ninyo ng program sa atin pong mga clinics, meron po tayong program para matulungan po kayong matanggal yung mga ano, yung taste bud ninyo sa paninigarilyo.
0: Yan, okay. Eh Dok, may pinagpapabulang katanungan. Dok, ilang saging nasaba o lakatan ang dapat kainin o pwedeng kainin ng merong diabetic na tao?
1: Pagka mataas ang blood sugar is very minimal lang po. Ang sabi ng mga doktor is isa lang sa isang araw ang maximum na kainin ninyo. Ang problema kasi kahit na napakaganda ng benepisyo ng saging, nagpapaspike kasi siya ng tinatawag natin na blood sugar level. Kaya minimal ang ano, minimal yung tinatawag na consumption. Kaya ang pinakamaganda, pinaka the best na approach diyan kung gusto niyo i-enjoy ang mga benefits ng mga prutas lalong-lalo na ang saging is talagang ma-regulate and of course ma-reverse yung problema ng diabetes po ninyo. And of course, kailangan po ninyo ng ano, ng dietary guidelines. Ano yung mga hindi dapat kainin, ano yung mga minimal na kainin, ano yung mga transition mula doon sa staple food ninyo. Kaya mas maganda kung malapit po kayo dito sa ano, dito sa Quezon, sa ano, sa Manila, sa Quezon City, meron po tayo. Sa Santa Rosa, meron din po tayo. Sa Batangas, meron din po tayo para mabigyan po kayo ng dietary guidelines and of course, targeted supplementation para po mas mabilis ang pag-recover. But then, while na nag-aantay po kayo, wala pa kayong panahon na pumunta sa ating clinic, taking Santon Plus Gold and Premium D3. Ang Santon Plus Gold, meron niyang ampalaya, charantin, na nagtumutulong ma-regulate yung blood sugar level natin. Yung Premium D3 naman, meron siyang MCT at saka yung, ano, yung malunggay, ano, malunggay oil or moringa oil na kung saan is tumutulong sa insulin sensitivity ng ating katawan. And of course, isa alin nyo din yan, yung mga ano, yung healthy lifestyle, exercise, para mas mabilis. Kasi wala pong isang drug na inumin ninyo para gumaling kayo. Ito ay overall approach kung saan i-correct yung ating ano, ating lifestyle para maibalik yung kalusugan. Kasi mismo tayo man ang nakakasira noon. Mm-hmm. Unknowingly or knowingly tayo ang sumisira ng kalusugan natin. And it's up for you, it's up for us, mm-hmm, kung paano natin i-recover or i-reclaim yung kalusugan na meron tayo. Maibalik yun.
0: Ayun ha. Ayan, sa mga kababayan natin, napakahirap talaga pagka ano, hindi regulated yung blood sugar levels sa atin pong pangangatawan, ha. So maganda yan eh, maalaman natin yung overall or yung holistic approach, mm-hmm, yung tawagin sa pagkontrol ng blood sugar level. Kaya kung meron kayong time or malapit lang kayo sa mga wellness center natin, mm-hmm, eh bisitahan nyo po, yes, atin pong mga clinics. Okay? Paano Dok? No, napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pang mensahe sa ating pong mga tagapakinig.
1: Ayan po mga ka-wellness ha, dun sa mga hindi mahilig kumain ng ampalaya, mm-hmm, ay i-practice na po ninyo. At sa kapag meron po kayong mga anak, as early as possible, isturuan na po ninyong kumain. At habang toddler pa, mm-hmm, ha, hindi pa naglalakad, pakainin na ninyo ng ampalaya at iwasan pakainin ng matatag tamis ang inyo po mga anak. And of course, pwede po kayong mag-take, kung mga diabetes, mag-take kayo ng extract ng ampalaya, or pwede po ninyong isama ang ating Santon Plus Gold at ang ating Santon Gold Coffee Mix araw-araw para po makatulong at makuha po ninyo ang benepisyo mula po sa ampalaya at matulungan po kayo sa inyong mga karamdaman. And of course, isama nyo na din ang ating Santon Vitamin C and Premium D3 araw-araw, lalong-lalo na po sa mga may problema sa diabetes and hypertension. And of course, healthy lifestyle para makaiwas po sa lahat ng mga karamdaman at maging malakas po tayo araw-araw mga ka-wellness.
0: Maraming salamat Doc Ron at maraming salamat din sa lahat ng mga ka-wellness natin na lagi nakantabay at lagi po nakatutok sa atin pong mga programa. Ganda rin sa lahat ng tumatangkilik ng atin pong mga dekalidad na mga produkto. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa ngalan po nating butihin na CEO Doc Remilito Uy at sa ngalan po ni Doc Algie Bakla, isa sa ating pong mga kasama dito sa atin pong talakyan. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ay po laging dalangin ang Panginoon naman ang siyang tutulong na magpalakas at magpagaling sa atin pong mga pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
3: The Secret of Health.
2: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ito ang XFM Palawan.
5: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
6: XFM Network Philippines.
5: Una sa balita, angat sa musika,
6: angat sa komentaryo,
5: angat sa serbisyo publiko.
6: This is XFM.
5: Ang katropa mo.
6: Exciting!
7: Exciting!

0: Ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Exciting time! It's 1:40 p.m.
4: Mga kwentong mapapaibig ka. Mga istoryang tatatak sa inyong mga puso. Mga karanasang pagpapatatag sa iyo. Dito lang yan sa X-Rated. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. X-Rated.

0: Ayan, magandang maulang hapon sa lahat ng mga katropa po natin dito sa lungsod at lalawigan ng Palawan. And syempre, mga katropa natin, isang nakakalungkot na balita para sa ating mga katropa. Dahil meron tayong mga katropa na patuloy pa rin pinaghahanap po ng kanilang mga pamilya. Yung mga katropa po natin na patuloy pa rin talagang nananalangin, diba? Talagang pinagpe-pray po nila na sana'y nasa mabuti at ligtas pong kalagayan yung kanilang mga kapamilya na sakay po nitong MV June Aster. And syempre, on behalf of XFM Palawan, mga katropa natin, ay ipinagdarasal din po natin ang kalagayan at sana'y nasa mabuting kalagayan, nasa maayos na lagay na yung ating mga survivors. Hindi lamang po yan, kundi po yung mga ilan pang pinaghahanap, yung mga missing person. Sana po ay may mga nakapag-rescue sa kanila ng mga mangingisda. Sana ay napadpad lang sila sa mga baybayin. Sana ay nasa maayos silang kalagayan. As of now, mga katropa natin ay patuloy pa rin pong pinaghahanap yung mga nasa 80 plus nating mga katropa at 40, ilan na yung, kalimutan ko yung data kanina. As of 3:30 kanina na inalabas ng ating mga authorities, mga katropa natin, ay 42 yung ating mga survivors. And para ngayong hapon, may nadagdag yata na isa na directly na kagabi merong na-rescue and then dinirect na agad sa hospital, kaya hindi siya na naisulat. Pero i-confirm pa natin to, mga katropa natin. And syempre, nasa 80 plus pa yung pinaghahanap po as of now. And syempre, kanina, si Katropang Sunshine ay nandoon sa Fishport sa bayan, sa barangay, ano ba to? Ako yung nagsulat pero nakalimutan ko. Dito po sa barangay na pinagdalahan po sa mga survivors po natin dyan sa bayan ng Coron, Palawan. And syempre, sa mga katropa po natin, dahil talaga namang stress na stress tayo sa araw na ito, dahil talaga namang buong lungsod at lalawigan ng Palawan ang hindi na magkanda o gaga. Diba? Kasi nga talagang kaliwa kanan yung mga nagte-text, nagme-message sa amin dito na, "Ma'am, si ganito po, hinahanap po namin. Si ganito po, yung mga kapamilya po namin, baka meron po kayong update, meron po kayong mga panibagong information." Alam nyo, sa totoo lang, mga katropa natin, gustuhin po man namin na talagang mapabilis yung inyong ang aming pag-update, pero wala din po kaming magawa kasi nasa authorities po yung listahan at kung sino-sino yung mga sino-sino yung mga na-rescue na nila. Although meron tayong mga nandoon, si Katropang Sunshine sa bayan ng Coron, Palawan. Merong limang speedboat, kung hindi ako magkakamali, rescue boat, mga katropa natin, ang dineploy kaninang umaga. And lima din po yung bumalik kanina na negative. At wala po silang nakita at wala po silang namataan na mga sakay po nitong MV June Aster. Pero as of now, mga katropa natin, although hindi pa nakikita yung ilan, at syempre may mga speculation na mga lumalabas, may mga sabi-sabi, hindi pa natin yan makukonfirm hanggat hindi po naglalabas ng official statement yung ating Philippine Coast Guard. Ang magagawa lang po natin ngayon, mga katropa natin, ay ipagdasal talaga. I-pray talaga natin na nasa maayos na kalagayan ng ating mga mahal sa buhay. And syempre, nakakalungkot, di ba? Syempre, parang simula ka as of 6:45 kahapon ng gabi, hanggang magdamag umaga, tanghali na ngayon, hapon na ngayon, ay 40 plus pa lang yung nare-rescue. 40 plus pa lang na survivor yung nakuha ng ating mga authorities. Nakakalungkot. Kahit kami nalulungkot mga katropa namin, mas gusto po naming ibalita na mas maraming, undi mas marami, dapat lahat talaga. Dapat lahat makaligtas. Kasi alam nyo, sa mga panawagan pa lang ninyo, parang dinudurog na din kami. Kasi nalulungkot kami, ba? Diba? Especially sa mga may mga bata, may mga senior citizen, may mga nabasa ako kanina, may mga nanawagan na sabi nila magtatrabaho lang sana dito sa puerto, pero hindi na nakaabot. May ilan pa na galing ng Pangasinan, ng Tarlac, ng Manila. Meron pang isang tatay na umattend lang ng graduation ng kanyang anak. Tapos, ganito yung nangyari dito sa MV June Aster. Meron ding, ito yung pinaka nakakalungkot na nakuha kong balita kanina. Merong mag-ina, batang lalaki at yung nanay niya. And meron pa siyang ate, or hindi ko alam kung ate niya ba yun, or kung sino yung matanda sa kanila. Basta yung batang babae, nasa Culion Hospital ngayon. And then yung kuya, yung batang lalaki at saka yung nanay niya naman is nasa way. Dahil po dito sa nangyaring insidente po dito sa pagkasunog po ng MV June Aster. Yun yung pinaka nakakalungkot na natanggap ko talagang balita. Syempre imaginein mo, bata yun. Tapos parang magbabakasyon lang sila. Talang, alam mo yun yung iniisip lang nila na okay, pupunta kami dito. Magkakasama-sama kami, makukompleto kami, magbabakasyon kami. Kasi sem break, walang pasok yung mga bata. Tapos ganito yung nangyari. Although may mga nagko-connect, mga katropa natin, na sinasabi na isa raw ito sa vision ni Rudy Baldwin. Hindi naman natin sure, hindi naman natin sigurado. Let's see kung ano. Siyempre, sabi nga ni Rudy Baldwin, depende ito sa inyo kung maniniwala kayo sa akin o hindi. Kung maniniwala kayo, thank you. Kung hindi kayo maniniwala, it's up to you, ba? Diba? Pero siyempre, pinaalalahanan niya pa rin tayo na dapat ay mag-ingat tayo. Dapat ay i-check talaga natin yung mga sasakyan natin, sasakyang pandagat, panghimpapawid, panlupa, ba? Diba? Talagang pinaalalahanan tayo mga katropa natin. And syempre, magsilbi itong lesson talaga sa atin kung ano man yung lumabas sa investigation ng ating mga otoridad. Tingnan natin at syempre, ito ay magbigay sa atin ng lesson, magbigay sa atin ng talagang hindi lang kurot, kung hindi talagang isabuhay talaga natin na kailangan po nating i-check lahat-lahat bago tayo bumiyahe. Hindi lamang po dito sa MV June Aster, kundi po sa lahat po ng mga babiyahe. Diba? Kailangan i-check yung inyong mga sasakyan. So anyways, mga katropa natin, ayoko naman na malungkot kayo. Ayoko naman na magdamdam tayo ngayong araw ng Webes. Alam ko na mabigat din para sa inyo, mabigat din po para sa amin ito. Pero syempre, mga katropa natin, it's Thursday. At ilang kembot na lang, isang kembot na lang mga katropa natin at matatapos na din po natin itong linggo na ito. And syempre, sa mga katropa po natin, alam ko na marami sa inyo ang nilalamig sa oras na ito. Marami sa inyo ang hindi mapakali sa oras na ito. Kaya meron po tayo dito ang pampakalma. Nandito po yung ating Santon Plus Coffee Mix, yung ating Premium D3 Coffee Mix. And at the same time, nandyan po yung ating Santon Gold Coffee Mix. And syempre, yung mga katropa po natin dyan, kung meron po kayong mga gustong ipanawagan, kung yung mga nanonood po sa ating live, meron kayo gustong ipanawagan, meron po kayo gustong ilapit, meron kayo gustong i-shout out, or kung ano man yan, mga katropa natin, pwede nyo po akong tawagan sa ating hotline numbers na nandito po sa ibaba. Ayan yung 0985-2027-13. O di naman po kaya sa 0953-514-1303. Ayan po yung ating mga hotline numbers, mga katropa natin, na pwede nyo pong i-text, i-call, or kung meron po kayong mga gustong ipanawagan. Hindi ko na po kayo pipiliin. Mga katropa natin, basta tawagan nyo lamang po ako dyan sa mga numerong nasa ilalim po natin. And at the same time, kung meron po kayong mga gustong ipanawagan, meron kayong batiin, or kung ano man yan, go. speaking of, ayan, wait lang. Hello, good afternoon.
1: Good afternoon. Have a nice Thursday afternoon, Vicky Garlicio.
0: Hello, Sir Jerry. Kamusta po kayo?
1: I'm fine. Thank you.
0: Wow, talaga, I'm fine. Talagang okay na okay siya. Nararamdaman kong okay na okay ka kasi ang haba, I'm fine.
1: I'm fine with my health, but at the news, it's so sad to
0: it's
1: say.
0: So sad.
1: And yes po. At saka, second month death anniversary din po ng tatay ko.
0: Ah, ngayon. Same day? Same date?
1: Yes po.
0: Oy, talaga naman. Malungkot
1: but,
0: talaga tayong lahat.
1: Okay lang po na maging malungkot, pero yun ang sabi, ang lungkot, eh, always natin kanino. Kung walang
0: dadaan
1: lungkot,
0: lang yan, dadaan. Sabi nga natin, dadaan.
1: Kaya nga po, kung walang lungkot, walang ligaya,
0: yes,
1: walang saya,
0: yes,
1: walang successful, walang uunlad sa sarili, walang improvement, at walang matibay ang loob kung wala ang kalungkutan.
0: Yes, tama, di ba? Yan yung mga nagpapalakas, nagpapaganda ng ating, hindi man nagpapaganda, nagpapalakas ng ating buhay. Kasi kung hindi tayo...
1: Yes, naman.
0: Kung hindi tayo naantag to, kung hindi tayo nakakaramdam ng struggle, hindi tayo magiging matapang.
1: Yes naman po. Yes na yes. All right na all right.
0: Okay, sige Sir Jerry, bumati ka muna Sir Jerry. Baka meron ka pong gustong batiin.
1: Unang-una po sa lahat, binabati ko po pala ang Republic Act No. 1. Ano ba yun siya? Tungkol ito sa Commonwealth Fund.
0: Mm-hmm.
1: Defending Commonwealth Fund. Naaprobahan ng panahong Pangulong Manuel L. Quezon noong January 1, 1949, kung hindi ako nagkatamali. Magandang hapon. Kasi po, related po yan sa mga balita ngayon.
0: Yes.
1: Lalo na yung pinaka-national issue. Nagsimula po yan dyan sa mga fund-fund.
0: Sa mga fund-fund. Kamusta na
1: yes
0: kaya
1: po
0: yung isa doon na nakahiga?
1: Okay lang po yung fund sana, yung may isda.
0: Okay.
1: Ay, fund pala yun. Ha? Sorry.
0: Na dala lang ng bugso ng damdamin. Okay.
1: I'm so carried away.
0: Carried away lang. I'm sorry.
1: Magandang hapon rin po pala sa aking kasamahan dyan sa Matarasa na always nakangiti yun pag binabati ko si Kuya Jun. Si Alden. Magandang hapon sa inyo. Ganun din po sa lahat ng mga nakikinig sa Malaganap, Masaya at ano ba to? Masigla ninyong programa Didi Garlicious every hapon. At saka paglinggo naman po, I encourage to your listener to listen to you. Ano, sunog kalye.
0: Yes, thank you Sir Jerry.
1: Yes naman po. Avid listeners niyo ako eh.
0: Okay, sige po.
1: At ganun din po sa aking nanay na nandito sa bahay. At saka, dyan din po sa bayan ng Rizal. Kasalukuyan po, patapos na po ang kanilang civil service na ginagawa dyan. Ano? Magandang hapon po kay Mayor Ong.
0: Ayan, kay Mayor Ong.
1: Yes po, mabait. Napakabait ng Mayor. Ganun din po, syempre, ang aking mga kasamahan sa trabaho. Yun lamang po, Didi Garlicious at isang mapagpalang webis ng hapon sa ating lahat.
0: Ayan, thank you Sir Jerry. God bless po. And syempre, pinagpe-pray ko po yung death monthsary na tatay. Ayun, nawala. So anyways, mga katropa natin, magandang hapon nga pala kay masayang pagkikinig po kay Jethro Romano mula po kay Randy Santisas. Ayan, thank you sa inyo mga katropa natin ha. And syempre, binabati ko nga pala si Uncle Ray. Good afternoon sa iyo, Uncle Ray, mula po dyan sa bayan ng San Vicente, Palawan. Hello, good afternoon.
2: Hello po.
0: Yes po, good afternoon po.
2: Good afternoon po din, DJ.
0: Si Ate Ria Lynn ba to?
2: Yes po.
0: Yes, hindi na ako nagkamali. Ate Ria Lynn, maulan ba dyan sa inyo?
2: Opo.
0: Dito rin. Kami rin. Kami rin nilalamig, Ate Rialyn, kala mo?
2: Yes.
0: Hindi lang kayo. Sama-sama tayong lamigin.
2: Ilaga po yun din, malamig.
0: Anong ginagawa, anong S ang masarap gawin kapag malamig?
2: Ay, nag-ano ako sa apoy po, Gigi.
0: Ha?
2: Nag-ano ako ng apoy.
0: Nagpapainit ka sa apoy?
2: Yes.
0: Talaga naman. Baka mamaya ibang painit yan, ha?
2: Hindi po, Gigi.
0: Wala naman ako sinasabi. Ikaw talaga.
2: Baka po, Gigi, ikaw meron.
0: Wala nga. Kaya nga ito, nabuburaot na lang tayo.
2: Gigi!
0: Po!
2: Ano ka na ako dyan?
0: Ano?
2: Palaban mo ako, kayakap!
0: Diyos ko, ako nga, wala akong kayakap, wala akong makita-kita, bigyan pa kita. Wala nga! Unan lang, unan!
2: Sige po, Gigi, magbati na lang po ako, baka may nagtarang pa sa linya ninyo.
0: Okay, sige, sige.
2: Una-una po, binabati kita, magandang hapon.
0: Okay.
2: Asa ka si Gigi Mike? At saka yung isa po, DJ.
0: Si Ma'am Izzy at saka si Ate Bem.
2: Opo, at saka si Kagaw at Gerald Gales at saka si Mike Escote. At saka yung isa po.
0: Sino yung isa? Sige nga, sino yung isa?
2: Hindi ko po yan.
0: Yan ang sinasabi ko sa iyo. Yari ka talaga, pag di mo nahulaan. Si ano, si...
2: Panghapon.
0: Si Sir Alizon.
2: Yan po, panghapon, di ba?
0: Meron pang isa na hindi ka nabati.
2: Eh, naka po, hindi ko po alam yung pangalan nila.
0: Okay, sige, sige, sige. Sige,
2: at
0: sige
2: saka,
0: pa.
2: Si, ano po, si Kuya Toto.
0: Si Kuya Toto, sige, sino pa?
2: At saka si, ano ba ito, si Kuya Rene.
0: Si Kuya Rene.
2: Opo. At saka po, napati ko po, Gigi, ano, pamili Sigmad, pamili Dokong, saka pamili Linyasan, saka...
0: Sige, kaya mo yan.
2: Doleneba po, saka Muhammad Kayaw.
0: Ayan, saka, si Muhammad Kayaw.
2: Kabuti po.
0: Sige, anong request mong song?
2: Naalala ka po, Gigi, meron po.
0: Naalala kita? Naalala ka?
2: Naalala po na Eric Santos.
0: Naalala ni Eric Mano Santos. Titingnan natin, ha?
2: Opo.
0: Okay.
2: Ako din po isa.
0: Sige po.
2: Yung baka mayroong iba.
0: Baka mayroong iba. Hoy.
2: Pwede po. Tatlo, DJ, isa pa.
0: Sige.
2: Sayang na talaga.
0: Sayang na sayang talaga. Okay, sige, Ate Rialyn, thank you.
2: Ay po, walang ano man, ingat sa pag-uwi.
0: Okay po. Talagang gusto ni Ate Rialyn ng tatlo. Ayaw niya ng isa, ayaw niya ng dalawa. Gusto tatlo.
3: Hello, ma'am. Hello, ma'am.
0: Hello po, good afternoon. Sino po ito?
3: Ako po si John. Tawagin mo na lang ako, Tatay Jun.
0: Si Tatay Jun. Taga saan po si Tatay Jun?
3: Taga Batarasa po.
0: Taga Batarasa.
3: Oh, Barangay Marangas, Batarasa.
0: Okay.
3: Pwede mag-request, ma'am?
0: Yes po, sige po.
3: Don't forget to remember me, ma'am.
0: Don't forget to remember me. Grabe naman yun. Talaga, ayaw mo talagang makalimutan ka, ha?
3: Yun talaga, ma'am. Yun lang kapanahonan ko pa, ma'am.
0: Okay. Siyempre, kahit ako naman, ayaw ko makalimutan ako.
3: Yeah, talaga. Kaya nga. Eh, pangalawang pasok po na to sa'yo, eh.
0: Ayan.
3: Kaya.
0: Thank you po, Tatay Jun.
3: Sige, salamat po, ma'am.
0: Okay po.
3: Sige, bye-bye.
0: Okay po. Don't forget to remember me. Isa pang caller. Hello, good afternoon.
4: Hello, good afternoon.
0: Hello, Nanay Maan. Good afternoon po.
4: nga, kala ko hindi na ako makabot dahil kagigising ko lang, nakatulog ako sa kabang sa'yo.
0: Wow, buti pa ito nakatulog. Samantalang ako hindi makatulog-tulog. Ilang, isang linggo na. Ewan ko ba, wala naman ako insomnia dati. Pero ngayon, ang tulog ko alas dos, alas tres, na madaling araw.
4: Mabuti, walang impeachment.
0: Wala, ano lang yan, Monday to Wednesday lang talaga yung impeachment.
4: Bago ngayon, magandang ang panahon dahil ulan.
0: Kaya nga, yun nga lang, maganda dito sa atin, umuulan, pero doon sa Coron, hindi maganda.
4: Kasi maganda ta

0: mag-ano. Tapos ang ending, hindi sila na ano.
1: Sila nakasama doon sa pagkasunog.
0: Pero ipag-pray pa rin po natin, nanay, baka malay po natin nandyan lang baka, po sila, baka may nakakuha sa kanila.
1: May nakatalon din sila sa dagat at may nakasambang na nakasurvive pa rin silang lahat.
0: Yes. May himala, nanay, may himala. Kaya ipag-pray talaga natin. Kaya
1: ibigyan ang himala ng Panginoon kung talagang nararapat na ibigay sa kanila yan.
0: Opo.
1: Ay biktima sila ng ano, ng sana hindi inaasahan.
0: Sa bagay, nakakalungkot man ito isipin, pero wag na lang tayong magsisihan, wag na lang tayong mag-isip ng kung ano-ano pa man.
1: Ayan, isipin natin na sila ay ligtas.
0: Yes.
1: Ano, inaano pa rin sila ng Panginoon na may makasita sa kanila at may salba sila. Yung mga hindi pa nakikita. Ayan. O, bati na lang ako pang gagali.
0: Okay, sige po. Bati po kayo.
1: Hindi ko yung mga kamag-anak ko doon sa pamilya ko sa Balabac, Aban Family, sa Abay Family, ganon din ang Pabila Family, Sirelo Family, pagkapos, ganon na rin sa pamilya ko, Ocela Family, Gregorio Family, doon sa Binduyan, ganon din ang ating inaanak na si Florence na Apostol Pabila. Lalong-lalo na sa inyo, pangga, sa iyo, Pangga Girly. Ganon din kay DJ Mike.
0: Okay po.
1: Kay si Delicious. Pati yung si Sinukan Delicious ba yun?
0: Si Bembelicious.
1: Si ano da?
0: Bembi. Bembelicious.
1: Bembelicious.
0: Yes.
1: Kay Dancil, kay Kuya Toto, kay Kuya Moises, kay Sir Gerald, Sir Mike, Sir Louie, at sa iba pang mga staff ng XFM.
0: Yes, thank you, Nanay. Kay
1: lagi Lord, at bigyan lagi ng kaligtasan ng buhay ninyo, at bigyan pa tayo lahat ni Lord ng mabang buhay.
0: Yes, talaga. Yan ang pinagpe-pray natin. Opo.
1: Kaya, wala ko ibang request. Alam mo na yung tatlong request ko. At kay Tatay Gani mo, without you.
0: Without you. Okay po.
1: Pag wala, pag ano yan ang paborito niya, yung without you raw eh.
0: Without you. Okay. Thank you po, Nanay.
1: Sige. God bless.
0: Okay po. Sige po.
1: God bless. I love
0: without you. Mahirap nga naman din talaga kapag nasanay ka tapos biglang mawawala. Ay, talaga naman, oo. Ayan, may tumatawag pa na isa. Hi, good afternoon. Ay, nawawala. Hello po, DJ. Ganda tanghali po sa Family Sikmad, Family Denras, Family Lanyasan, Family Kabute, pa-request Open Arms, Forever Not Enough. Ayan, gayahin yung, ganyan yung nilang request from Renaline Buhoy. Thank you po, Ate Renaline. And syempre, tawag po kayo. Ikaw na yung tumawag. Sige na. Huwag ka na mahiya. Tumawag ka na. Siyempre, yung mga katropa po natin, Shine. Sorry, nabubulol ako. Meron tayong mga, ano tawag nito? Meron tayong ipapanawagan din pala. Meron pong nakita na cellphone si Kuya Bon Jovi sa kanyang tricycle, mga katropa natin. At, at wala po itong SIM card, kaya hindi niya rin po maibalik. Sir Moises, baka pwedeng pakikuha ito, yung background niya patrol, tapos may hawak siyang cellphone. Na-post yata ito, parang kanina pa, mga 11, mga ganun. Okay lang kahit mamaya-maya. And syempre mga katropa natin sa nagmamay-ari po ng cellphone na ito ha. Kunin nyo lamang po dito sa XFM Palawan. Ipa-flash po namin dito sa aming screen yung cellphone. Parang yung chinek namin siya kanina ni katropang ni Axel. Ang nakalagay diyan is Awesome by Entel or Itel. Yan. Dere. Yan na. Ayan mga katropa, iba-flash po yan ni Katropang Moises sa ating screen at makikita nyo po yung cellphone na ito. Akala ko kanina

0: iPhone. Pero wala siyang SIM card, mga katropa natin. Kulay itim yung kanyang casing. Merong dalawang... ang kanyang wallpaper ay parang anong tawag dito? Yung... anong tawag nito? Yung parang balloon. Balloon na malaki. Yung sinasakyan. Ano bang tawag dun? Hirap kasi talaga pag di ka pa nakasakay sa ganun eh. Yung balloon na sinasakyan... paano ko ba i-explain? Hot air balloon. Ano ba yan? Alam niyo, pag nandito ko sa harapan, hindi ko alam sabihin. Isulat ko na lang kayo, tapos basahin niyo na lang. Hot air balloon, mga katropa natin, yung kanyang wallpaper. And nakita po siya ni Kuya Bon Jovi sa ating napaka-pogi na driver. And syempre, sa may-ari po nito or maririnig mo man po ako or kung nawawalan po kayo ng cellphone, mga katropa natin, pwede nyo po yan i-verify dito sa aming himpilan. At kapag nabuksan nyo po yung password, ibig sabihin sa inyo. Diba? And syempre, check din namin yung gallery kung talagang sa inyo po yung cellphone na ito. Kasi syempre, mahirap naman na ibigay lang namin to sa inyo. Diba? Ayan, mga katropa natin. Wala kasi siya SIM card, so hindi siya natatawagan ng may-ari. Kaya i-verify nyo lamang po dito sa aming himpilan para malaman nyo po kung cellphone nyo ba to sa mga nawawalan cellphone. Kulay itim na cellphone, walang SIM card, hot air balloon ang kanyang wallpaper. At nakita po yan na napakagwapong driver po natin na si Kuya Bon Jovi. Diyan po sa bahagi po yan ng Barangay Santa Monica. Ayan, mga katropa natin, sa aking gilid, may kita nyo po yung cellphone na ito. Siyempre, napaka-ano to eh. Ano tawag nito? May sentimental value. Diba? Kasi binili natin to, pinaghirapan natin tong cellphone na to. Kaya sana sa may-ari nito or sa mga kamag-anak na makakarinig na nawawalan ng cellphone, tapos ang nakalagay dun sa likod ay awesome. Awesome. Or kung ano man yung pagkabasa niyan, mga katropa natin, yun na po yun. Baka lamang po may update na po kayo sa kasama po yun ni mama ko, si Wenna Rose Buenafit Tarin. Kay Ma'am Jessica Buenafit Tarin. Ma'am Buenafit, as of now po, wala pa pong naibibigay sa atin na update. Pero kapag po may nakuha po kaming update, hindi po namin to i-gatekeep, promise. Ipo-post po namin to agad-agad, mga katropa natin, kapag may nakuha po kaming update tungkol po dito sa MV June Aster. Ayan, sige katropang nung okay lang yan kahit dyan lang sa gilid ko para makita nung may-ari or baka may makasilip ng ating Facebook Live. Ayan, mga katropa natin, sometimes you don't need anyone. Ay, grabe. May pag-ganun siya sa kanyang wallpaper. Minsan daw, hindi natin kailangan ng sino man. Ang kailangan lang natin yung sarili natin. Gandang hapon po, Idol DJ. Ganda, kamusta po? Pa-shoutout po kami dito sa Brooks Point, Palawan. Hello! Good afternoon!
1: Ganun po, thank you.
0: Hello! Kamusta?
1: Ano pang pangalan niyo sa Facebook page?
0: Pangalan ko sa Facebook, Girly Kadasyo.
1: Mahaba kita pangalan mo.
0: Mahaba talaga.
1: ano na lang po ako, i-add po.
0: Anong Facebook mo?
1: Rian Cabildo.
0: Ria Cabildo.
1: Yam.
0: Yam.
1: Yam, yam, yam.
0: Yam Cabildo.
1: Opo.
0: Ano spelling ng yam?
1: What?
0: Ano yung spelling ng yam?
1: Japan.
0: Ha?
1: Y-H.
0: Y-H. Y-H-A-M.
1: A. Po.
0: Anong ano mo? Anong wallpaper? Wallpaper. Anong wallpaper mo? May bata? Yun ba yun? Kabalda pala ito, mali. Kabildo pala ito. Hindi tayo magka-connect. Anong wallpaper mo? Anong profile picture mo?
1: Yung ano ko po, yung nakasalamin po ako, yung maigpit kong buhok.
0: Hindi kita makita. Wala dito, walang lumalabas. Ako na lang i-add mo. I-text ko sa iyo. I-text
1: ko ang pangalan mo.
0: I-text ko na lang sa iyo kung ano yung pangalan ko sa Facebook. Para i-add mo na lang ako mamaya, ha?
1: Okay. Pwede po mag-request?
0: Okay, sige, anong request mo?
1: Yung at ang hirap, tapos ko yung...
0: At ang hirap?
1: Yung...
0: Okay. Yung ano? Ano kaya mo yan. Kaya mo yan.
1: Ayaw na lang po, wala na kong maisip.
0: At ang hirap nga talagang mag-isip. Okay, thank you, Ate Yam. Ite-text ko sa iyo, ha? Nasaan na ba si Ate Yam? Ite-text ko sa iyo kung ano yung ano natin, Facebook, para ma-add mo ako. Wait lang. And syempre, sa mga katropa po natin dyan na meron pa po kayong gustong ipanawagan, tumawag lamang po kayo dito sa ating hotline numbers, mga katropa natin, ha? Para hindi po kayo malito. Ayan. And syempre, good afternoon kay Sir Ronald Alok, Ronald Alan Briones. Kay Ma'am Grace, good afternoon DJ Girlicious at sa mga katropa natin. Kay Sir Ding Estrella, Sir Ding, kay Ma'am Josephine Estrella, good afternoon po sa inyo. And syempre kay Daryl Bird, hello Daryl Bird from Tagbilaran City, pa-play ng kantang We Are The Reason, Hillsong Worship Song. Panawagan po ako DJ kung sino man po ang nakadampot ng wallet na itim na may laman na license, national ID, Cebuana card at Palawan card. Nagpapanawagan po dyan si Sir Ben Cuenca de Hilio, mga katropa natin. Kung meron po kayong mga nakita, nagtutupi ako rito sa labas ng terrace, tapos natatawa ako na nakikinig. Baka akala ng mga kita sa akin natutuluyan, natutuyuan na ako ng utak sa tindi ng init. Grace, talaga, oo. Minsan na nga lang mag-comment. Talaga namang hindi mo talaga pinapalampas. Hello sa iyo, Ma'am Grace. Ingat-ingat po kayo. God bless po palagi. And syempre, gandang hapon po, DJ Girly Cute. Ay! Bati ko lang po ang Rambonga in Abela family and Dalabahan family. Thanks po DJ from Nalds ng Marguyugon. Hello po, Sir Nalds. And syempre, good afternoon po sa inyo. Lagi po ako nakikinig at nanonood po ng inyong live. Hindi po kayo nakakasawa. Hindi po ako napapagod. Oy! Buti ka pa, hindi napagod. Samantalang siya ang bilis mapagod. Kay Sir Densky Kalalin Carcueva, watching from Nigeria. Uy, grabe, napakalayo naman. Totoo ba? Watching from Nigeria talaga. Napakalayo mo naman. Sir, ano? Sir Densky. Uy, parang nasa ano nga talaga siya. Oo. Taga Araceli, Palawan pala ito. And syempre DJ, good afternoon po sa inyo. Sana po ay mapanawagan ko din po yung aking pamilya at yung mama ko po na palagi pong nanonood at nakikinig po sa inyo. Thank you po DJ, God bless po sa inyo. Ay! Hello po sa inyo, ha? God bless din po sa inyo. And syempre, pinagpipray ko po talaga mga katropa natin sa lahat po ng pamilya, ng Sakay, ng MV, June, Aster. Sana po ay makita na po sila at malaman po natin kung ano po yung kalagayan nila or kung nasaan po sila. At sana lahat po ng missing person ay matagpuan na para magkaroon na din po ng kapayapaan at kaliwanagan yung isipan po ng kanilang mga pamilya. Kasi alam niyo mga katropa, mas maganda na alam niyo yon, mas maganda na malaman natin kung ano talaga yung kung nasaan talaga sila kaysa may question mark tayo sa puso't isipan natin. Ano nang nangyari? Nasaan na sila? Alam niyo, nag-worry lang tayo sa bagay na hindi natin alam kung paano, kung nasaan ba sila, kung napadpad ba sila dito or kung nasaan ba sila, kung ano ba talaga yung pinaka nangyari. Kaya iwi-wish ko na sana hindi na matapos tong linggo na to, bukas, mamaya sa mga susunod na oras na sana po ay matapos na po at makita na lahat na mga missing persons na 80 plus na ito, mga katropa natin. Wow, salamat po sa pag-shoutout. God bless po. Thank you po, Sir Densky, and palagi din po kayo mag-ingat. Good afternoon po, DJ, from Raymar Garcia, Tabanilla. Hello po, thank you po. Thank you, miss you. Pwede magtawag ulit. Okay, sige, wala pong problema kung tatawag po kayo ulit. Kahit pa ulit-ulit pa. And syempre, kay Ate Norba. Good afternoon sa'yo, Ate Norba. Mula po dyan sa Barangay Iraan, Rizal, Palawan. Kay Mark Aliudin, kay Adsri Aliudin. Patugtog po ng awit na ina. Ay. Ito maganda rin tong tugtog na to, ha, yung ina. Para talaga to sa ating mga nanay, sa ating mga anak na talaga lang para ma-realize na magkaroon sila ng realization. And syempre, mga katropa natin, good afternoon din dyan kay Ate Merlin and kay Nanay Susan mula po sa Brooks Point at Nara, Palawan. Girl, pasundo mo na si Dos. 3 lang sila pumasok. Ayan na sinasabi ko, pumasok pala si Dos. Tapos, 3 lang po sila. Grabe talaga yung anak kong sipag talaga mag-aral. Imagine, 3 lang silang pumasok. Okay, sige po, ma'am. Copy. May meeting pa. Talaga naman dito talaga tayo nagkakaalaman ng mga meeting-meeting, ha? Condolence sa family ng 5, okay, ng Aster ng Corona. Yes, talagang nakakalungkot din talaga yan, Sir Bobby Balami. Crush, batiin ko lang magandang hapon sa aking mahal kay katropang DJ Jamaica Sarad. I love you, be. Ay, be! May tawagan ako kayo. Be, I love you, be. Di kasi nanonood ngayon kay Mr. Sterling, DJ, kaya nakapanood ako sa iyo. Yan sinasabi ko, Ma'am Grace, ha? Pinagpalit muna ako sa Sterling family, ha? Gusto mo na rin maging asawa ni Mr. Sterling. Talaga mga ano na tayo ngayon, no? Nararamdaman, nalalaman talaga natin kapag tayo ay na kinakain na ng AI. Diba? Kinakain na tayo ng AI lahat. Hindi na tayo nagpa-pocketbook, nag-e-book, hindi na tayo nagwa-Wattpad, hindi na tayo, minsan most of the time, 50-50 tayo ngayon eh, K-drama at saka yung AI na mga palabas. So anyways, mga katropa natin, magko-commercial po muna tayo para bigyang daan ang inyong mga request na song. Kaya naman, magbabalik po ang programang X-Rated.
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
2: XFM Network Philippines.
3: Una sa balita, angat sa musika,
2: angat sa komentaryo,
3: angat sa serbisyo publiko.
2: This is XFM.
3: Ang katropa mo. Exciting!
4: Exciting!
5: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
9: Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
9: Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
4: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang
12: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
13: Sestapain. Si Diane po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sestapain. Hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabisa.
14: Sestapain, tanggal ang pain, fast and safe. Sestapain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sa mga butika,
16: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix, dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta, dahil nasa Santon Gold Coffee na.
16: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
14: Mabibili sa mga butika.
18: XFM.
19: XFM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
4: Vision X Plus. Softgel Capsule.
3: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
4: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
3: Mabibili sa mga butika.
5: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpirose Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
6: Mga kwentong mapapaibig ka. Mga istoryang tatatak sa inyong mga puso. Mga karanasang pagpapatatag sa iyo. Dito lang yan sa X-Rated. X-Rated. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. X-Rated.
7: At nagbabalik pa rin po ang programang X-Rated. Mga katropa natin, ako pa rin pong inyong makakasama dito po sa programang X-Rated, DJ Girlicious. And syempre, dito muna tayo sa mga nananawagan. DJ, kamusta na po yung balita po sa MB Rejoin Aster? Pwede po ba makahingi ng update? Mga katropa natin, mamaya po sa programang Asintado, magbibigay po si Katropang Alison ng update at magre-report po dyan si Katropang Sunshine Morano, mga katropa natin, kung ano na po yung kalagayan po nila dyan sa bayan po ng Coron, Palawan, kung ongoing pa rin po yung search and rescue, kasi ang pagkakaalam ko kanina, bumalik yung 5 rescue boat kasi umulan. So ibig sabihin, parang lumakas na naman yung alon dito sa, kasi open sea to, mga katropa natin. So kailangan, hindi po pwedeng i-risk din ng ating mga rescuers, yung responders, yung kanilang buhay, mga katropa natin, kasi kung may mangyayari po sa kanila, paano pa natin marirescue yung mga, yung ilan pa po sa mga sakay nitong MV June Aster. Kaya mamaya, mga katropa natin, tatawagan po natin si Katropang Sunshine para malaman po yung update dito sa Coron, Palawan, kung ano na po yung nangyayari. Ano na pong balita sa nasunog na barko? Kami po yung pamilya ng taga Angeles City. Alam nyo, napakalayo. May mga taga Tarlac, may mga taga Pampanga. Meron pa ako nakita na taga, ano tawag nito? Yung kanina, yung, anong tawag nito? Meron ako nakita kanina, basta somewhere sa Luzon din. Malayo din siya, mga katropa natin. And as of now, mga katropa natin, yung ating Philippine Coast Guard ay wala pa pong nilalabas na official statement or wala pa pong mga pangalan, pagkakinlanlan ng mga survivors or yung mga confirm na nasawi dito po sa pagkasunog po ng MV June Aster. And although yung ating mga authorities mula po dyan sa Philippine Coast Guard ay nagbibigay po sa atin ng update, as of now, ang kinonfirm po nila ay 5 po ang kumpirmadong nasawi, mga katropa natin. And nasa 42 yung ating confirm naman, although yung isa kanina may binabanggit na isa daw na survivor na hindi lang dinaan doon or hindi lang nailista. So 43, mga katropa natin. And may mga nagsasabi dito sa ating listahan, again, na may mga naulit na pangalan, ha? Again, yung mga naulit daw po na pangalan is yung number 9 at saka yung Tabata Japa Morales. Tabata Morales. Ayan, may mga naulit daw dito na pangalan mga katropa natin. I-verify po po ito ng ating DSWD, ng ating MDRR, yung ating LGU Coron para malaman po kung sino-sino at ilan talaga yung survivor po natin. Again, mga katropa natin, ginagawa din po namin ng paraan para makuha po yung mga pangalan ng mga survivor pa po natin na nailigtas po nitong ating Philippine Coast Guard na ating mga authorities dyan po sa bayan po ng Coron, Palawan. Pero as of now, mga katropa natin, sige, banggitin natin yung... Wait lang, meron ako ditong ano eh. Yung mga pangalan ng mga survivor. Ito, survivor ito mga katropa natin na yung mga nakaligtas, yung mga nasa pagamutan, yung mga nalapatan, na iligtas po ito ha, nailigtas. So, yung mga hindi ko po mababanggit, mga katropa natin, ito po yung mga hindi pa or missing person pa as of now, okay? Ayan mga katropa natin, si Robby Fur Malala, si Lemuel Covero, Mary Grace Batiancela, Edgar Taseda, Kazel Humanan, Paul Enzo, Joanne Serrato, Lucas Howard, Tabata Morales, Benjamin Endika, Teresa Manlapas, Dave Lander Petron, Gerald Gabatin, Edgardo Nasinupa, Ariel Navarro, Jesse Francisco Eugene Keray, Princess Inang, Domingo Soner Jr., Jesse Jongson, Rafi Torres, Paul Enzo, Richard Marcelano, Leomar De Palobos, Princess Anne Alexis, Zoilo Yunzon, RJ San Buenaventura, Earl Christian Jeric Alvaro, Aldem Okdep, Napoleon Tablasan, Jomersenda Ablig, John Paul Torillo, Danilo Monta, Roland Lerma, Lindon Yotena, Ariel Damasco, Ornolfo Villanueva, Danilo Amante, Gaspar Dagsa, Ashid Ali, Dexy Chadio. Ayan mga katropa natin, yung pangalan po, ito po yung pangalan ng ating mga survivors. 42 survivors po ito, ito po yung mga pangalan nila. And mga katropa natin, ito naman po yung pangalan ng mga nanawagan po sa amin na nawawala po yung kanilang mga kaanak. Ito po yung mga nananawagan mga katropa natin na kanina ha, as of kagabi hanggang kanina yung mga nanawagan sa amin. Ito po yung mga pangalan ng missing person. Kay Michael Agondes Ruth Mulihon, J. Spencer Labian Mortinito, Daniel Gabinete, Edith Gabinete, Reynaldo Capin, Regine Apgao Cervantes, Cesar Belon, Marino Duran, Mark Joven Duran, Tony Barrioga, Cereline Espares, wait lang mga katropa natin ha, May Lorraine Galera, Elizer Navua, Heraya Navua, Josephine Gakayan, Susan Gakayan, Rachel Dutado, Marlon Magbanwa, Blenda Bakilar, Reggie Bakilar, Mary Chintan, Aljid Gugma, Junior Montesa, Rona Entefante, Jimboy Navarro, Lionel Estoy Cabrestante, Ramil Gonzaga, Nestor Gula, Ian Gula, Kenji Covero, Victor Loveras, Raymond Aban, Marlon Dairit, Apriline De Leon, Lou Angeli Rofano, Reynaldo Castañeda, Eric J. Cadog. Yan po yung mga nailapit sa amin mga katropa natin na missing person as of 12 PM ngayong araw po, mga katropa natin. And yung the rest po ay hindi pa po namin na ilalagay yung kanilang mga, basta napakadami pa pong missing person. Yung kanina pong unang binanggit ko, mga katropa natin, yun po yung ating mga survivors. Huwag po kayong magalit sa amin kung hindi po namin agad pa na-update ito, mga katropa natin. Good afternoon, DJ. Malungkot na hapon. Musta ka, DJ? Pabati po sa Family Bangalia mula kay Ka Joseph. Nakakalungkot lang talaga nangyari sa ating mga katropa na sawi sa sulong. Hindi pa natin confirm kung nasaan po itong mga nabanggit ko na ito. Itong nasa, ilan ba ito yung nanawagan sa amin kanina? Mga nasa 39 ata ito. Yung mananawagan sa amin kanina na nawawala po yung mga missing person. Ano na pong balita? As of now po, wala pong binibigay po na balita yung ating Philippine Coast Guard. Although mamaya po 4 PM to 6 PM, mga katropa natin, mag-a-update po si katropang Sunshine, si katropang Alizon Salbatos dito po sa mga sakay pa po ng MV June Aster. Kaya mga katropa natin, ipag-pray pa din po natin. Tuloy-tuloy po tayo sa pagdadasal na sana po makita na po agad ito pong ating mga katropa na missing person pa rin po as of now. Pa-shoutout po kay Eleanor de la Cruz. And syempre praying po kay Reynaldo Castaneda po. And syempre mga katropa natin, alam nyo kami, mas gusto din talaga namin dito sa XFM Palawan na maibalita na sana po lahat ng mga sakay ay ligtas. At sana po ay nasa maayos pong kalagayan. Sana may mga nakakuha sa kanila ng mga manging isda, nakatulong sa kanila na hindi lang agad na report kasi hindi pa alam yung pangalan nila. Ipagpe-pray po natin. And the same time, mga katropa natin, time to time, kung meron po kaming makukuhang information regarding po dito sa mga missing person na ito, we promise na ibibigay po namin agad-agad sa inyo, mga katropa natin, para makampante din po ang inyong kalooban. Pero as of now po, kahit kami clueless pa din kasi hindi po namin hawak din yung search and rescue na ginagawa po ng Philippine Coast Guard, ng ating mga authorities, ng ating mga rescuer dyan po sa bayan po ng Coron, Palawan. Although ginagawaan na po nila ito ng paraan kasi umabot na po ito ng national news, pati po yung ating mga national authorities, mga katropa natin, ay nakikipag-ugnayan, tumutulong at tutulong na po sa paghahanap at pag-rescue talaga ng inyong mga kapamilya na sakay po dito ng MV June Aster. Kaya wag na po kayong magalit sa amin. Kaya wag magalit sa kanila. Doon pwede kayo magalit sa Coast Guard. Hindi lang dito nananawagan. Pati sa kabilang himpilan, nawagan na nga doon sa missing person. Yes po! Talagang, alam nyo, sa totoo lang, yung mga radio station, nagsasanib puwersa na mga katropa natin para lamang po maibigay lahat-lahat ng mga updated na balita para po sa mga pamilya, kaanak, kakilala, kaibigan po na mga missing person. Kaya wag po kayong magalit sa amin kung hindi po namin agad maibigay kasi hindi din po namin hawak yung ginagawang search and rescue operation ng ating Philippine Coast Guard, ng ating mga authorities dun po sa bayan ng Coron, Palawan. Pero mamaya po, kasi parang kanina may press con, tapos hindi natuloy yung press con na ipapatawag ng PCG. Mga katropa natin, malalaman po natin yan mamaya kay katropang Sunshine Morano na nandoon po ngayon mismo sa Fishport ng barangay, ano na ang barangay yun, katropang, no? Pakatanong kay Ma'am Ay. Na nandoon po ngayon sa lugar kung nasaan po ibinababa, dinadala, kung saan po dadaanan din talaga ng mga survivor or kung ano man po yung bit-bit na balita ng atin pong Philippine Coast Guard. Pero as of now po, wala pa pong binibigay na update ang ating Philippine Coast Guard. Pero sisikapin po namin na maibigay po ito sa inyo, di ba? Hello po, baka matulungan niyo po kami, nawawala po aming kamag-anak na nakasakay sa MV June Aster. Name niya po is Jonas Revas. Salamat po, Jonas Revas po. Missing, baka po matulungan niyo po kami. Barangay Torda, mga katropa natin. Sa Barangay Torda po, nag-update din po yung Barangay Torda, Barangay Official ng Barangay Torda, mga katropa natin, para po dito sa mga survivor na as of now, nandoon pa din naman po sa kanila. May ginagamot pa doon, may mga nagsistay pa doon. And yung iba po ay mga nasa hospital na. And mga katropa natin, kung kayo po ay talagang hindi na po makahingi, makakuha sa amin ng update, pwede nyo po itong tawagan, mga katropa natin. Ito po yung direct na number ng ating Philippine Coast, ng ating CDR, ng ating MDR, sorry, ng ating MDR doon po sa bayan po ng Coron at Culion. Wait lang po ha. Ayan, ito yung mga numero, pwede nyo pong tawagan sa mga naghahanap po ng kanilang pamilya, mga katropa natin. Kay Generot, ay, hindi ko pala na-send sa'yo katropang nung. Sige, wait lang ha. Isi-send ko muna sa'yo katropang nung sa, dito. Isend ko sa'yo, tapos paki-flash na lang, ha? Ayan, sa GC katropang nung. Ayan, yung number po, ito po yung mga number na pwede nyo pong tawagan sa pamilya, kamag-anak, kakilala sa mga naghahanap po ng kanilang kapamilya po, ha? Kay Jenny Ruth sa MSWDO, nakatalagang standby staff po ng MSWD Coron sa ospital ngayon. Ang kanyang number po, mga katropa natin, ay 0953-269-7909. Again, 0953-269-7909. Ito po yung MSWDO Coron na naka-standby po sa hospital sa bayan po ng Coron. Mga katropa natin, pwede nyo po itong tawagan para po makonfirm kung nandoon po ba ang inyong kapamilya. And syempre dito po sa Coron District Hospital, ER hotline number 0950-8510441. Ayan mga katropa natin, yung number po ng Coron District Hospital. Ito naman po ay sa Coron MDRRMO 0995-3943-432. Again, mga katropa natin, ang MSWDO Coron, sa mga nakikinig lang po at hindi po nakakapanood ng ating live, ang number po nila ay 0953-269-7909. Again, 0953-269-7909. And yung Coron District Hospital naman po ay 0950-851-0441. And sa Coron MDRRMO naman po ay 0995-943-432. Ayan po mga katropa natin, kung makikita nyo din po dito sa aking gilid, ito mga katropa natin, ito po yung mga numerong pwede nyo pong tawagan sa mga naghahanap po ng kanilang kapamilya, kamag-anak, kakilala na sakay po nitong MV June Aster na nasunog po kagabi. And syempre mga katropa natin, hindi na po ako magtatagal at magpapaalam na po ako, at para po makakuha pa po tayo ng iba pang information regarding po dito sa MB June Aster na ito, mga katropa natin. At susunod po sa akin si katropang Alizon Salvatos na magbibigay din po sa inyo ng iba pang karagdagan information mula po dyan sa ating reporter sa bayan po ng Coron, kay Sunshine Morano. Kaya naman mga katropa natin, maraming salamat po sa lahat ng mga sumama sa akin ngayong araw ng Webes, September 10, 2026. Mga katropa natin, DJ Girlicious sa programang X-Rated.
2: Ito ang XFM Palawan.
8: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
2: XFM Network Philippines.
8: Una sa balita, angat sa musika,
2: angat sa komentaryo,
8: angat sa serbisyo publiko.
2: This is XFM.
8: Ang katropa mo.
2: Exciting!
9: Exciting!
10: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
13: Vision X Plus, Softgel Capsule.
14: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata, ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
13: Vision X Plus, Softgel Capsule.
14: Vision X Plus, Softgel Capsule.
12: Mabibili sa mga butika.
5: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
15: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
5: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
16: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang...
18: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
19: Sestapain. Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sestapain. Hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabisa.
20: Sestapain, tanggal ang pain, fast and safe. Sestapain.
21: If symptoms persist, consult your doctor.
20: Sa mga butika.
22: Santon Gold Coffee Mix.
23: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix, dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta, dahil nasa Santon Gold Coffee na.
22: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
20: Mabibili sa mga butika.
5: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, Cure Meds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
6: XFM.
7: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ha! May pimples na naman ako!
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
5: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang...
6: Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C. Sister
7: Pain! Si Diane po ito, na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
8: Sister Pain! Tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain! If symptoms persist, call your doctor. Sanzone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Sanzone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Sanzone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Sanzone Gold Coffee na.
8: Sanzone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gagawin. Kanta ka pa. Pabibili sa mga butika. Sanzone Plus Gold.
10: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na merong Sanzone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Sanzone Plus Gold.
8: Sanzone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
11: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Sanzone Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
12: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa'yo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
13: Sanzone Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Sanzone Plus Gold Herbal Capsule.
14: Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung mangosteen sa Sanzone Coffee Mix. May Sanzones na tumutulong laban sa skin aging, plus moringa na may vitamins at soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Sanzone Coffee Mix.
15: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
16: Hi, bayarin dito, bayarin doon, tuition pa ni Junior. Paano na to?
15: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
16: Salamat, Han.
12: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Sanzone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: XFM.
1: XFM.
2: Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santone Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santone Coffee Mix.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
2: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Pain. Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
8: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Bili sa mga butika.
10: Premium D3.
11: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
10: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VC. At moringa, mabibili sa mga butika.
12: Mahalang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag-Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika. Visionex Soft Gel Capsule, may lutein, beta carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
14: Visionex Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Visionex Plus. Visionex Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
1: XFM.

0: FM.
1: Sister Pain. Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
2: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Premium D3.
3: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
4: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahal na paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata.
8: Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule.
7: Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
9: Sunfoam Plus Herbal Oil.
10: Ako po si Isel Komplikado, si Balam Antike. Masakit ang aking katawan, palagi narinig ko na radyo ang Sunfoam Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang akit ng katawan ko.
9: Sunfoam Plus Herbal Oil.
11: Maaasahan
9: sa sakit ng katawan.
11: Sunfoam Plus Herbal Oil.
12: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix.
14: Sunfoam Gold Coffee Mix.
15: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious at beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Sunfoam Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
14: Sunfoam Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sunfoam Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
16: Mabibili sa mga butika.
17: Sunfoam Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Sunfoam Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Sunfoam Plus Coffee Mix.
18: XFM.
0: XFM.
19: DJ Mark and Solid.

0: oras natin, mga kabayan, mga katropa, 9 na minuto na lang po bago ang alas 4 ng hapon. Ang oras na ito, mga kabayan, mga katropa, handog naman po sa atin ng 1 plus, numero 1 alaga.
1: Kabali.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Asintado. Ito na ang programang aasinta sa bawat isyu at usapin sa bayan. Asintado. Magbibigay ng mga balita at impormasyon. Asintado. Mga kaganapan sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan at saan mang panig ng mundo. Asintado. Mula araw ng Lunes hanggang Biyernes, simula alas 4 hanggang alas 6 ng hapon, makakasama niyo si katropang Alison Salvatos. Asintado. Dito lamang yan sa pinalakas na himpilan ng radyo. XFM Palawan. Asintado. Asintado.

Habang maulan at mamasamas at malamig na hapon, mga kabayo, mga katropa sa buong lungsod ng Puerto Princesa. Kamusta rin po ating po mga kabayan, lalo na po sa mga muni-munisipyo. Kakaranas din po ng pag-uulan, mga kabayan, mga katropa. Yung pong area kung saan patuloy pong pagsasagawa ng search and rescue operation dyan sa bayan ng Coron, nakakaranas din po ang pag-uulan. Sa mga oras na ito, mga kabayan, mga katropa, lalarga. Larga na uli yun daw pong search and rescue operation na mga pinagsanib na persa ng mga otoridad. Yan dyan po yung Philippine Coast Guard, MDRRMO Coron, pati PNP, nandyan na rin, Red Cross. Mga kabayan, mga katropa, sa mga oras na ito, papaalis na eh. Yung pong sinasakyang speedboat, ito ang si katropa ng Sunshine Murano. So, ibig sabihin, pinayagan sila na makasama, mga kabayan, mga katropa, dahil yung impormasyon ni katropang Sunshine mukhang lalapitan daw muli yung pong sumadsad na barko, itong MV June Tera, mga kabayan, mga katropa, ha? May video rito, yung isang SB mukhang kasama rin. Ayan na ba yung kanina? Engineer Moises. Ito yung huli. Mukhang pa na pinasakay sila eh. Kasama yung mga nasa ano ba ito? Philippine Coast Guard ito eh, ha? Coast Guard ba ito? Oh. Ayan, kasama pa yung Bureau of Fire Protection. Ah, naka-live siya. Ah, hindi pala pwede. Naka-live, naka-live pala yun. Oh. SB ng Coron, si Ma'am Kai Tihada. Naka-live. Si katropang Sunshine, sinusubukan pa ho, ha? Sana ito si Ma'am Sunshine sa, ano, sa biyahe. Sa dagat. Mga kabayan, mga katropa, ha? Sa huling impormasyon, mga kabayan, mga katropa, susubukan mo lang daw lapitan yung pong umuusok pa na barko na sumadsad na po sa mababang, mababang bahagi. Baybayin na po yan. Isang video yung kay na Engineer Moises, yung nakasadsad na. Malapit din po dyan sa pinangyarihan. Sinadsad na, dinala sa ano, ng alon. Pinatabi na. Mga kabayan, mga katropa. Kanina, meron pong nagpatuloy na search and rescue nung umaga pa lang. Nakasadsad na po yan. Malapit na po yan sa baybayin. Ngayon po, umuusok pa rin. Hanggang ngayon daw po kasi umuusok pa. Yung video na yan, mga kabayan, mga katropa, kaninang umaga pa yan. Kung makukuha. Ihalaw ba tayo? Ma-question tayo ni ano ni SB. Oh, SB, naka-monitor kami sa live. Mamaya siguro, Engineer Moises. Bantayan mo lang. Yan po, mga kabayan, mga katropa. Marami po yung mga nagko-komento. Madali naman daw po na apulahin yung usok. Yung apoy pa sa loob nung sinasabi na nakita, napansin na sa engine room. Mayroon pa rin pong apoy. Base daw sa mga inisyal na mga lumalabas na impormasyon, unverified. Kasi hindi po legit yung pong nag-post ng ano na yan, kayo na umaga. Nahanap nga rin po ng Coast Guard yan. Kasi kung kayo na pang umaga, dapat kasama na po yung ilang pong mga mamahayag. Kasama na yung ating pong kasamahan dyan sa bayan ng Coron, si katropang Sunshine, hindi nga pinayagan. Pero nagulat sila at bakit bigla may lumabas na video sa isang vlogger daw. Mga kabayan, mga katropa. Well, anyway, siguro na-resolve na yan. Mga kabayan, mga katropa. Samantala, nag-reach out muli tayo sa ating pong Philippine Coast Guard District Palawan spokesperson kay Mama Lieutenant Junior Grade. Ma'am Eileen. Kaya lang, meron pong panibagong ibinabang memo sa kanila, ang National Headquarters ng Philippine Coast Guard. At doon po ng impormasyon,
mga update na gusto po nating malaman. National Headquarters na raw po ang magha-handle. Mga sir, mga ma'am. Ngayon may binigay na number. Di naman po matawagan. Out of coverage area. Pero subukan na natin mamaya. Lieutenant Junior Grade Ogatis naman. Ito ay mula na po sa National Headquarters ng Philippine Coast Guard. Para daw po i-inform ang mga media. Yun daw po sinasagawa nga pong operation ng Philippine Coast Guard spokesperson Rear Admiral Kayabyab na raw po yung pong mag-handle sa mga interview. May kaugnayan pa rin nga dyan po sa nangyaring trahedya na yan barko. June Astera, mga kabayan, mga katropa. Ha? Pero sa kabitin pala naman yung ating pong kasamang si katropang Sunshine. Kasama na po doon sa speedboat. Babalik daw doon sa area, doon mismo sa kinaroroonan. Ito pong umuusok pa rin pong barko. Ha? Mamaya, sisignal lang daw po si katropang Sunshine. Sana may signal. Pero malapit naman sa baybayin. Sana nga may signal. Ano? Speedboat yung sakay nila. Mga kabayan, mga katropa. Siguro ito rin yung speedboat na sasakay nila. Ito yung kaninang umaga eh. Ha? Yung vlogger ang kasama. Medyo maulan din sa area. Pahirapan pa rin po, mga kabayan, mga katropa. Bagamat bukod po sa pagtungo dyan, umikot pa rin daw yung ating pong mga rescuer sa parte ng karagatan dyan. Sakop nga po sa tapat ng Barangay Turdan. Nagbabaka sakali na meron po pong mga survivor. Hanggang bago magtanghali ng lalong sumama ang panahon, bumalik sa Pantalan, Disport ng Turda. Ito pong grupo ng mga rescuer na wala po silang nakita na any survivor pa. At bago rin po kayo na magtanghali, isang impormasyon yung pong natanggap din ng Philippine Coast Guard na may isa pa raw pong survivor na nasa pagamutan na rin po din nila. Mula sa 42, naging 43 na po yan. Ang problema lang po, hindi pa po nila ma-identify yung pangalan nung pong isa pang survivor na yon. Ang confirm lang, meron isa pa. So from 42, naging 43 survivors na. Still, yung pong casualty sa kanila pong bilang, official na talaan ay 5. At yung rest, yun pa rin po ang pinaghahanap. Sa 80 mahigit pa rin po, mga kabayan, mga katropa, ang pinaghahanap ngayon ng ating pong mga otoridad. Susubukan, may mga impormasyon kasi na lumutang. Ito unverified pa rin, mga kabayan, mga katropa. Sinasabi, ha? Meron daw pong mga sinasabing nakulong daw, ha? Daw. Doon sa mga aircon room. Yan nga po yung siguro yung pakay. Nang pagbalik nito ang ating pong mga rescuer dyan sa barkong yan, mga kabayan, mga katropa. Paano ba aapulahin yung apoy pa doon sa sinasabing sa loob daw, engine room. Ha? Mga kabayan, mga katropa. Kasi mausok pa talaga, oh. So, pag may usok, mayroon pa po talagang apoy. Mga kabayan, mga katropa. Ang daming sinasabi, madali naman daw pong apulahin yan. Yung pong pag-iingat din. Safety first din muna ng mga magre-rescue. Yun din pong isinaalang-alang. Siguro yung kanina pong pagbalik nila sa e-sport sa Barangay Turda, nagkaroon po uli ng briefing. Mga kabayan, mga katropa, regarding dyan. Paano ba yung magiging approach na? Yan ang ating pong aantabayanan, mga kabayan, mga katropa. Dahil, yun nga po, kasama po sa lalapit muli sa barkong yan, yung ating pong kasamahan si Katropang Sunshine. Ha? Nalangin na lang natin na may signal doon. Area na yan. Para mas makapagbigay ng update yung ating pong katropang si Sunshine. Kaya tabay lang po kayo, mga kababayan, mga katropa.
So, as of, anong oras na ngayon? Alas 4, patulak pa lang. Alos kaalis lang pala. Sa pantalan ng Turda o P-Sport ng Turda. Itong mga rescuer, mga kabayan, mga tropa. Ha? Siyempre, consistent po ng ano yan, joint operation na po yan. Philippine Coast Guard, MDRRMO, Coron, BFP Coron. Andyan na rin po ang PNP. At yung pong mga local government unit din ng Coron. Andyan yung Philippine Red Cross. Ang tabi na rin. Yung mga ospital na standby na rin. Mga kabayan, mga katropa. Yan yung ating pong antabayanan mamaya. Ha? Mga kabayan, mga katropa, sa ngalan muna ng ating pong kasama sa bagay technical engineer Moises Acosta. Sa ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan. Panguna po ang ating pong station manager, Ka Louie La Rosa. Patuloy pa rin po kaming nananalangin. Mga kabayan, mga katropa, nawa mayroon pang makitang mga survivor. Oo, yung iba siguro na lumukso rin. Kagabi, habang ito'y nasusunog, maaaring mahanapadpad lang po dyan sa mga kalapit isla. Mga kabayan, mga katropa, sana po ay ligtas. Yung iba pa ng mga sakay niyan, mga kabayan, mga katropa. Ha? Narito na po ang ating po palatuntunang asintado. Mas early lang tayo ng bahagya. Upang bigandaan sana si katropang Sunshine. Kaya lang, yun, nakasampa na po. Kasalukoy na pong patungo. Doon sa area kung saan ang kinaroroonan ito pong nasunog at umuusok pang barkong MV June Astera ng Atienza Inter-Island Shipping Corporation, mga kabayan, mga tropa. May inilabas na rin pong opisyal pahayag, mga kabayan, mga tropa, ito pong Atienza Shipping. Kanina lang, official po ito kasi kayo ng umaga sinusubukan po namin na makipag-ugnayan, live interview sana. Bagamat nakausap, at namanggi mo nang magpa-ere, mga kabayan, mga katropa. At base doon sa nakasaad, sa kanila pong paliwanag o kanilang official statement, saan na ba yun? Nahanap ko pa. Saglit lang ha, mga kabayan, mga katropa.

0: Sama na ang Coast Guard at iba pang mga otoridad dyan sa bahay ng Coron. Sa mga nasugatan daw na dinala sa pinakamalapit na mga health facility para sa agarang lunas habang sinasagawa rin po ang investigasyon sa sani ng sunog. Hindi pa nga malaman kung anong sani. Mga kabay, hindi pa kasi maakit na mga mag-iimbestiga yung sani. Sa mga kaanak o ng mga pasahero, yung pong kanila pong mga numero na pupwede po ninyong makontak sa mga kaanak. Nakapaskil na po yan dito sa ating pong official Facebook page, mga kabayan, mga katropa. Ha? Yung kanila pong Manila office, meron pong contact number 0998-532-6553. Meron din po lang sa office sa Coron at ang contact number naman dyan sa Atienza Shipping Coron ay 0939-912-6840 at Atienza Shipping El Nido 0998-881-7226. Yan po yung mga numero, maaari po ninyong makontak sa mga kamag-anak, ha? May mga inquiry, may mga katanungan kayo, mga kabayan, mga katropa, ha? Ayan, ako, meron din po mga naglalabasang mga video, especially mula sa mga kaanak, no, ilang pong mga nakasurvive mula dyan sa naturang pong barko. Isa po dyan, mga katropa, yung pong nagpapagaling ngayon sa paggamutan. Na meron pong kasama pa pala, may kasama pala itong ano ba ito, mahal sa buhay, na iuwi ng Coron, mga kabay, mga katropa. Sinasabi, wala ng buhay. Bangkay. Iuwi. Ano mangyari ang trahedya, mga kabay, mga katropa? Engineer voices, paki, ano muna, prepare yun. Yung nasa ospital. Panoorin lang natin ito, mga kabay, mga katropa. Nakapublic naman po kasi itong post. At yung nag-post po, kaanak mismo nung pong pasahero na nakasurvive. Mga kabay, mga katropa. Asan ba yung sa kanina? Sa labang. Yan. Sige, yan muna, Engineer Moises. Pakinggan lang muna natin yung pong kwento, mga kabayan, mga katropa, ha? Sige, mga kabayan, ito, nakaligtas ito at nasa paggamutan na ito. Mga kabayan, mga katropa.
1: At napang gamalan natin po ang puno.
2: Grabe.
3: Wala taga si Auntie Colette, sumunog na. Si Buray Day.
1: Ayun, yun, nangyari ko ba?
2: Grabe.
4: Nakatalong ba na yung bata na yun?
3: Saan galing yung damit saka shirt mo?
1: Sa tulga. Tinapo ko na yung damit ko lang yun. Habang naglalamoy ako kay Sagap.
3: Na-rescue ka, na-rescue.
1: Tinanggal ko. Tinanggal ko yung surprise ko, mabago, sinuot ko. At saka yung jacket na kay Auntie mo, mabago yun. Tinanggal ko na pati yung damit. Nakabuit ko lang.
3: Na-rescue ka o naglangoy ka lang na patabi? Naghiwalay kayo?
1: Hiwalay kami, madilim. Ganyan alam mo, hindi kami pagitan na. Sabig ng usok.
2: Grabe yan. Uy.
1: Ito, sinaapoy ko
2: yun. Ito yung sunog ng chewing ko, oh. Mga bro, baka pwede naman dyan. Sa gusto magbigay ng tulong.
1: Kaya ako, talagayan namin ang apoy.
2: Galing din siyang Manila, kasama niya yung chai ko. Papagamot sana nila doon. Doon na rin na ano. Hininga. Kaso lang, pauwi na, nakakabaong. Hindi na rin kaya ng chewing ko dalhin. Hilain daw kay sa kapal na ng apoy sa kausok. Saka yung anak niya na lang, yung pinsan ko yung missing pa.
0: Mga kabay mga tropa.

0: yan sinasabi yung po survivor po yan doon sa MV June Astera. May kasama siya bangkay. Yung kanya pong may bahay na ipinagamot daw sa kamay nilaan. Halit hindi rin po inalad. Base! Yan po, sa binabanggit ng survivor na yan. Yan pong video na yan ay in-upload nitong si Ginoong Maynard Indik. Uncle niya raw ito pong nasa video na yan na nagsasabi, mabilis daw eh. Yung pagkalat ng apoy, hindi niya na raw po na nahablot. Yung anak niya na ngayon ay po'y nawawala pa rin, na pinagahanap pa rin, mga kabayan, mga katropa. At yung bangkay nung kanya pong may bahay, sabi niya nga po sa bahagi ng video, maaring nasunog kasama sa nasunog, mga kabayan, mga katropa. Yung pong mga impormasyon na ito ay hawak na rin po ito ng ating pong mga otoridad, mga kabayan, mga katropa. Madami pa pong mga naglalabasan pong mga video at mga panawagan sa mga nandyan sa area, malapit, Oron, Kahon, Napadpad, yung ilang pong mga survivor sa mga isla or mga dalampasigan. May mga pangalan, nakapost naman po lahat yan, mga kabayan, mga katropa. So, antabay lang po tayo. Doon pa sa nasagawa ngayon, ha? Na paglalayag ng ating kasama, papatungo daw po doon sa barko, ha? Sa MV June Astera, mga kabayan, mga katropa. So far, wala pa rin pong inilalabas sa bagong talaan ng mga survivor yung ating pong mga otoridad, mga kabayan, mga katropa. Yun at yun pa rin, yung pong nananatiling hawak ng listahan na mga survivor, yung pong ika-43, hindi pa rin po nakukuha yung pangalan. Ito yung nais natin sanang i-follow up sa ating pong Philippine Coast Guard dito. Sabalit, may panabagong memory sa kanila mula sa National Headquarters. Ano po makipag-ugnayan? Ilang, ayun, nandito naman sa lalawigan ng Palawan eh. Diba? Anyway, yung sigaw at panawagan nung pong mga kaanak na mga hindi pa ho nakikita, malaman sana kung ano po yung sitwasyon. O kung mapapasok yung loob o itong barko na ito, mga kabayan, mga katropa, doon magkakaalaman ito eh. Mga sir, mga ma'am, doon magkakaalaman kung gaano yung pong pinsala sa labas pa lang, alam mo na eh. Siyempre, yung pong pinagmulan, maaaring magsimula ng inisal na imbestigasyon. Yung mga otoridad, paano, saan nagsimula yung sunog, mga kabayan, mga katropa. Dito lang natin yung pong video, ha. Medyo may sumasabay kasi tawag doon sa cellphone. Pero unti-unti lang natin intindihin, mga kabayan, mga katropa. Tagalog naman yung pong usapan nila. Engineer Moses, isa pa. Isang round muna natin ulit, ha. Tinigayan po yan, isa sa mga survivor, ha, na nasa pagamutan ngayon.
1: Pagkabalan natin puno-puno.
2: Grabe.
3: Wala taga si Antikol, sumunog na. Si Buray Day.
1: Ayun, yun, nangyari ko ba?
2: Grabe.
4: Nakatalong ba na yung bata na yun?
3: Saan galing yung damit tsaka short mo?
1: Sa tulga. Tinapo ko na yung damit ko yun. Habang nagdala mo yan ako kay Sagap.
3: Na-rescue ka, na-rescue.
1: Tinanggal ko. Tinanggal ko yung surprise ko, mabago, sinuot ko. At sa yung jacket na kay Antimo, mabago yun. Tinanggal ko na pati yung damit. Nakabuhit ko na ako.
3: Na-rescue ka o naglangoy ka na patabi?
1: Na-rescue ko na yung gabi na mga pa sa ano. May hiksan ko sa labanan namin sa laot.
3: Si Auntie Susan sa kabaong?
1: Wala, sunog yun.
3: Mas mo na? Roy!
1: Kung dyan talaga.
3: Grabe.
1: Ngayon siya sabi ko.
3: Si Joanna hindi na nakita?
1: Hindi nakita pa.
3: Ano, saan kayo nagkasama ni Joanna?
1: Yung sa isang upuan na lang isa
3: lang. Hindi mo nahila?
1: Hindi ko nahila. Nagulat din ako, biglaan.
3: Naghiwalay kayo?
1: Naghiwalay kami, madilim. Ganyan alam mo, hindi kami pagitan na. Sabig ng puso.
3: Grabe yan. Uy.
1: Ito, sinaapoy ko yun.
3: Ito yung sunog ng chewing ko, oh. Mga bro, baka pwede naman dyan. Sa gusto magbigay ng tulong.
1: Kaya kung palagayan namin ng apoy.
3: Galing din siyang Manila, kasama niya yung chai ko. Papagamot sana nila doon. Doon na rin na ano. Hininga. Kaso lang, pauwi na, nakakabaong. Hindi na rin kaya ng chewing ko dalhin. Hilain daw kay sa kapala ng apoy sa kausok. Saka yung anak niya na lang, yung pinsan ko yung missing pa.
0: Yung huli, medyo sabi niya punong-puno. Kaya po natin masyadong intindihan, ano? May nagtanong eh. Apat na bag, punong-puno. Gamit, baka gamit siguro. Yun ang pagkakaintindi ko, ha, mga kabayan, mga katropa. So, yun po, isa sa mga survivor na kailangan po ng tulong. Maaari siguro natin makontak ito si pamangkin niya. Maynard... Maynard, ano na nga yun? Tablet lang, ha? At nagpapadala po ng mga larawan si katropang katropang Sunshine. Nasa karagatan na sila. May isa pa rito, Engineer Moises kay Don Coron. Ito pa. Pakinggan lang muna natin. Itong mga kwento, ha, ng mga survivor. Mga kabay, yung unang pinakita mo kanina, yan. May audio ba? Medyo rin? Sige. Ito pa, mga kabay, mga katropa, ha? Habang higintay tayo ng signal ni katropang Sunshine.
5: Ako po si Noki Villanueva, taga El Nido po. Sa mga kamag-anak po dyan sa El Nido, huwag na pa kayong alala. Ligtas po ako.
6: Anong mangyari po sa inyo?
5: Anong mangyari po noon, paglabas ko doon sa aircon room, kasi narinig ko yung mga kasama ko doon na natutunuban yung mga cellphone nila. Tunubas ako para maganap ng signal sa may tabi ng tindahan. Tapat lang ano, ng hangganan. Tapos, mga ilang segundo lang, sa mga ibang pasahero, kumalat na yung apoy. Doon na ako biglang dumapa at nasunog na rin yung likod ko. Hindi ko na nakuha kumuha ng life jacket, kukuha sana ako. Kaso naapaka na ako, nagkagulo na yung mga tao, hindi na ako makadaan. So nakita ko doon sa side kung saan ako nanggaling, may puting ilaw. Bukas yung bintana, dahil naramdaman ko na yung sunog sa likod ko, tumalo na lang ako.
6: Pero po yung sunog po nung makita nyo, split seconds na lang bago kayo na ano?
5: Split second lahat, puro apoy na.
6: Ay, yung babae po nakita nyo, nakausap ninyo, ano pong pangalan?
5: Cyril Dako.
6: Pero yun na lang po huli yung pagkakikita ni Cyril na Dako.
5: Ito yung huling nag-uusap kambas niya. Mingi siya ng tulong, makakunik sa data.
6: Okay. Tapos tumalo na po kayo nun?
5: Hindi ko na alam kung ano po nangyari sa kanya. Tumalo na ako noon, tapos lumangoy na ako pala sa barko. Tapos marami na rin mga tumalong doon. At wala na, hindi ko na kayang tumulong kasi sinong limited ko. Lumangoy na ako papunta doon sa isla. Maya-maya, nandiyan na yung mga bangka. After 15-20 minutes, sinalubong na namin. So, isa ko sa unang na-rescue.
6: So, bali ang matamaan po talaga na matindi na sunog sa inyo ay yung sa likod po ninyo?
5: Opo. Saka yung mga kasama ko po, sana buhay pa kasi si Kuya Marlon na iwan doon sa aircon room. Sana buhay pa siya. Sana buhay pa siya. Sana buhay pa kayo. Isa ko talaga si Sir Gilbert.
6: Okay. Maraming salamat po sa impormasyon na ibinigay ninyo.
0: So isa rin po sa survivor na nagkwento, ha, nung kalo po naging karanasan kahapon, mga kabayan, mga katropa. Please, split seconds lang daw, ayan na, ha? Kukuha pa raw sana siya ng life jacket, pero hindi na po nagawa dahil ang apoy ay dumila na sa kanyang likuran, mga kabayan, mga katropa. Walang iba ang paraan kundi ang tumalo na lang sa dagat, mga kabayan, mga katropa. Kung isip-isipin natin, mga kabay, mga katropa, yung split seconds na yun, ganon kabilis yung pong pagkalat ng apoy sa natura pong sasakyang pandagat na yan. Marami pa raw yung pong nagsisunurang nagsipagtalon. Kaya lang siyempre kanya-kanya na po yung paglayo doon sa naturang pong barko. Mga kababayan, mga katropa. Meron pong sinasagawang press con sa Kamaynilaan, yung pong headquarters ng National Headquarters ng Philippine Coast Guard. Kaya lang, wala po silang live sa kanilang page sa ibang media entity. Maaari ba kaya natin pasok yan, Engineer Moises? Ha? Yung live nila doon sa presko ng yung nandyan sa link. Kailan sa ibang ibang media entity to national . Hindi kaya tayo ma-question dyan. Wala doon sa page nila . Nahanap ko, kanina pa . Ito na nga po, na naman tayo. Sabi ng ating mga kasamahan, sa Manila ang presscon, pero dito nangyari. Yun nga naman. Paano nga naman po yung mga nandito? At dito, karamihan, mga residente, yung pong mga biktima. Yung binigay na number na pwede tawagan, hindi naman po makonta. Paano ba ito? Lieutenant Junior Gray, Ma'am Eileen. Paano naman po kami rito? Na kasi may live, may papreskon . Mga kabayan, mga katropa. Sa Kamaynilaan, yung National Headquarters ng PCG. Wala nga lang sila link sa kanilang official Facebook. Ano natin makukuha ito? Nasa link ng ibang media entity, meron. Pwede kaya? Saglit lang. Saglit lang, mga kabayan, mga katropa. Sa oras na 25 minutos, makalipas na po ang alas 4 ng hapon. Magbabalik pa rin po, mga kabayan, mga katropa, ang ating pong palatuntunang asintado. Nasa special coverage pa rin po tayo, ha? Dito pa rin po sa trahedyang nangyari sa MV June Astera.
7: Ito ang XFM Palawan.
8: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
7: XFM
8: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
7: This is XFM.
8: Ang katropa mo. Exciting!
9: Exciting!
10: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw, at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag Vision X Plus ka.
14: Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata, ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
17: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
16: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan.
9: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang...
18: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
19: Sister Pain.
20: Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
21: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
22: If symptoms persist, consult your doctor.
21: Sa mga butika.
23: Sanzone Gold, Coffee Mix.
24: Ako si Jesse, ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Sanzone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Sanzone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Sanzone Gold Coffee na.
23: Sanzone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
21: Mabibili sa mga butika.
9: Ang Sanzone Plus Gold, Sanzone Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Redleaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore. Sample Plus Gold.
25: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Sanzone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Sanzone Plus Gold.
9: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
26: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Sanzone Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
9: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Sanzone Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Sanzone Plus Gold Herbal Capsule. Ang Sanzone Plus Gold Herbal Capsule, Sanzone Plus Herbal Capsule, Sanzone Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Ria's Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hyde's Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
27: Mga katropa, exciting dito!

0: natin mga kabar, mga tropa, garap na po nga 31 minuto sa makalipas sa po ang alas 4 ng hapon, no, 32 na. Mga kabay, mga tropa, ang bahaging ito ng ating pong palatuntunan, handog po sa inyo ito ng Santon Plaza Coffee Mix. Tama-tama sa panahon ito, medyo maulan, malamig ang paligid. Masarap pong magkape. Kape na hindi po nakakasakit ng sikmura. Kapeng hindi po kayo bibigyan ng kaba. Ito po ang ating mild coffee, Santon Plaza Coffee Mix, mga kabay, mga tropa. Gawa sa mga purong natural na sangkap, gaya po ng mangosteen powder, moringa powder at soya powder. Non-caffeinated, mga kabayan, mga tropa, kaya naman, wala kang dapat ipangamba. Lalo na kung ikaw po ay meron pong hyperacidity na kapag kape ka na, ginagamot ka pa. Yan po ang ating Santon Plan sa Coffee Mix. Mabibili na sa lahat ng mga butika at mga parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Petro Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. Samantala mga kabayan, mga katropa, dakoy muna natin yung sinasagawang press con ng National Headquarters ng Philippine Coast Guard sa Kamaynilaan. Ugnay pa rin po dito nga sa kaso nitong sa MV June Astera ng Atienza Inter Island Shipping Incorporated.
1: Basecom in Manila last September 8 at around 8:13 p.m. and set to arrive in Port of Coron, Palawan at September 9 at 6 p.m. in the evening. Next slide, please. So following and as shown are the details of the said vessel. It is owned and operated by Atienza Inter-Island Ferries. It was built in 2002. It is a steel hull passenger ro-ro cargo vessel with a 490 gross tonnage, 337 net tonnage, home ported in Batangas, 53 meters in length, with a 306 passenger capacity that is based on the passenger ship safety certificate of the vessel, 27 crew to include the ancillaries with a total of 333. Next slide, please. As shown is the current position and the situation of the MV June Astor. So hindi pa po siya nadideclare na fire out as we speak po dahil meron pa rin po tayong nakikita na usok na nagagaling po sa barko. So now sir and ma'am, I'm ready to receive your questions po. Yes sir.
2: Ma'am, can you please give us the timeline of the events? Nabanggit niyo po, umalis siya ng 8:13 p.m. of September 8. Anong oras, ilang oras po siya naglayag bago siya nagkaroon ng problema, bago nagkasunog? Anong oras ng SOS at gaano katagal bago dumating ang rescue?
1: Yes. Actually, it is set to arrive in Port of Coron based on the estimated time of arrival as September 9 at 6 p.m. We received the information from one of the employees of the Atienza Inter-Island Ferries that around 18:45 or 6:45, we received the report that accordingly, meron nga pong fire incident on board the MV June Astor. So immediately po, sir, the Philippine Coast Guard deployed its assets. We also tapped all the vessels within the ports of Coron. We also involved, sir, yung mga available na floating assets ng mga private owners and even yung mga fisher folks within the area. So immediately, sir, we were able to respond. And as of 11 p.m., the number of survivors is 42 and then 5 casualty. But this morning, sir, we received the update from the station commander that it's 43. Although ang naging sitwasyon po nun, sir, isang individual na yon na hindi na-account initially ng Philippine Coast Guard ay dumiretso po sa hospital. So we were just able to receive the update this morning that the total survivors is 43 and 5 casualty. So we come up with the numbers of missing. So the numbers of possible missing is 86. So we based it from the manifesto submitted by the captain of the vessel. So initially it is 117 passengers with 17 crew, so a total of 134. Deducted the 43 survivors, the 5 casualties, so there would be a possibility of 86 possible missing. So again, this is a live data. It can be changed dahil ongoing po ang ating search and rescue operations.
2: Ma'am, sorry, follow up po lang yun. 6:45 po ninyo natanggap yung report na nagka-fire incident. Anong
1: yes.
2: oras po tayo nakaresponde?
1: Immediately po, 5 minutes after the reporting. Yes po. So just to give an information, we have a policy from the Philippine Coast Guard that a small assets must be deployed 10 minutes after receiving the incident. We have this so-called 10-30 doctrine. It is part of our iCare program, the Intensive Community Assistance Awareness Response Enforcement Program, wherein if once we receive the incident report from the ground, immediately within 10 minutes our assets must be deployed. All small assets must be deployed 10 minutes, at least 10 minutes prior the after the, receiving the information.
2: Thank you.
1: Yes, sir.
3: Have you now spoken to survivors, and what are they telling authorities about where and how did the fire start?
1: Yes, actually we interviewed one survivor because that is really the intention for us to know where to start. So kailangan po namin malaman kung saan po nagsimula itong insidente na to. Accordingly, nakarinig daw po ito sila ng isang malakas na pagsabog at nagkaroon ng usok, and then sumunod po yung apoy. And then as per the testimony of the survivor, napakabilis daw po ng nangyari. So after seconds, actually that's the term is seconds. Now after seconds, bigla po kumalat yung apoy, and that's the... Yun na po ang nangyari.
3: Malakas na pagsabog
1: sa may cargo hold po.
4: Ma'am, are you not ruling out or are you ruling out yung posibleng terrorist yan or bomb? Kasi may malakas na pagsabog. Just like what happened before in a similar incident na terrorist yung nagpasabog ng barko.
1: Well, wala po kaming ibinibigay yun ng mga conclusive statement. Again, we will be... conducting investigation, definitely a more comprehensive investigation given the number of casualties and the missing. So lahat po na ibibigay sa atin ng mga information, testimonies ng mga passengers and crew would definitely be part of our investigation.
4: May foreigners po ba?
1: We're still checking on that, ma'am, based on the manifest po. Ang ginagawa po natin ngayon, ma'am, to ensure and validate talaga yung pangalan, no? Yung manifesto at yung mga survivors and even the casualty, we validate it with the LGU, the Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, and the shipping company.
4: Pero may dalawa raw na parang Chileans national.
1: We are still, and na-receive ko rin po yung ano yan, natanggap ko po yung information na yan, but we are still validating po.
5: Ma'am?
1: Yes, sir.
5: Ano po yung challenges sa paghahanap po sa mga nawawala? 86, parang ang dami po nun. Ano yung possibility kung nasan kaya?
1: Well, naging feedback po sa atin ng ating mga operators from the ground is unang-una kagabi, no? Medyo madilim, hindi maganda ang panahon, malakas ang alon. Kaya kung mapapansin po ninyo, from the initial location of 4 nautical miles of Barangay Turad, ngayon po ay halos 7.6 nautical miles. So ibig sabihin, because of the current, because of the wind, posibleng na na-drift po itong barko. So ngayon po, based on the feedback, ay moderate naman po ang condition, pero may mga panakanakang pag-ulan. Pangalawang concern po natin, dahil hindi pa po na-rule the fire out itong barko, we cannot penetrate on board the vessel. Ang pinaka-objective po natin ngayon is makapasok po sa barko, ma-check po ang sitwasyon, then we can assess po. But for now, since we are also looking of the possibility, no, na posibleng na drift or posibleng na padpad po sa mga kalapit na mga shorelines and coastal barangays, etong mga pasahero, we are also in close coordination with the coastal barangays po, and we even conducted a radio broadcast. I'm requesting all the vessels within the vicinity and plying within that area to be on the lookout and be vigilant. And in case na meron po silang makikita ng mga unusual na mga floating objects po sa dagat, ay i-report po kagad at i-check and to render assistance as necessary.
3: So, ma'am, so just to visualize, how large is the search area now compared to the current ferry ship?
1: Well, ang nakikita po muna natin ngayon, sir, no, is yung within the area. Ang concentration po natin is to be on board of the vessel. Although, we are also considering the factor of the possible drifting zone, drifting area po niya. So, we are also extend our search based on our SAROPS, yung Search and Rescue Optimization Planning System. It is a science-based program na kung saan nilalagay po natin yung initial location ng barko and then iko-compute po niya yung wind, yung current ng area at doon po ituturo sa atin kung saan po posible na padpad yung mga hinahanap po natin.
3: And when is there a possible time for this group?
1: Well, hanggang sa ma-rule po siya na fire out na, kasi ang magiging risk po dito sa ating mga responders, kung meron pa rin po tayo nakikita ang mga usok, no? Visible pa rin, and based sa report po ng ating barko, itong BRP Siluan, which is now in the location, ay medyo makapal pa rin po ang nilalabas niyang usok. So may possibility kung pipilitin po natin pumasok sa barko, pwedeng masuffocate po ang ating po mga responders. So yan po ang inuuna rin po natin, our topmost priority aside of conducting the search and rescue is to ensure the safety of our responders.
6: Yes, ma'am. For the record po, how hopeful are we na meron pang mga buhay tayo na makikita? And can you give us an update po regarding the status of the captain? Isa po ba siya na rescue or nawawalaan?
1: Well, unang-una doon sa yung positive na foresight. We have similar situations actually, ma'am, na halos minsan 2 weeks or 1 week tinatagal. May mga pagkakataon pa nga po na papadpad pa sa WPS, no, after po nung extensive na search and rescue. May mga contributing factors na posibleng maging dahilan po ng pagkabuhay or yung survival capacity po ng isang individual. Unang-una ko siya po ba ay bata pa? At pangalawa, yung posibilidad po na mapadpad sa mga nearest shore. Kasi kung mapapansin po ninyo, based po sa location po ng barko ngayon, halos kadikit na po siya nung isla. So yan po ang tinitingnan po natin na posible po na napadpad dahil po sa lakas ng current na rin at hangin at the time of the incident. And as to the captain, yan din po ang actually objective ng Philippine Coast Guard. I think the captain is the most appropriate person to ask with of what happened and what transpired last night. Although we have the list of survivors, but we are still validating kung sila po ba ay pasahero and crew ng barko. But definitely, once we identified po kung ito po ay kapitan, yan po ang una po nating uunahin. Kasi sabi nga po, the captain of the ship is the ship captain. So ibig sabihin, he has all the responsibility over the cargoes and passengers on board his vessel.
7: Ma'am, are we seeing na may pananagutan yung shipping lines?
1: Well, tinitingnan rin po natin yan, ma'am. Again, considering the number of casualty and the number of missing, may possibility na may liability po sila. Pero again, as to the degree of the liability, we will be determining after the conduct of the investigation. So titingnan rin po natin kung meron po bang negligence on the part of the crew once they receive the information. Ano po ba ang ginawa nila? Tama rin po ba ang naging proseso nila? Ano rin po ba ang naging reaction ng kapitan? So lahat po yan ay titingnan po natin. We will be doing a comprehensive investigation for this incident.
8: Yung mga survivors po, meron ba sila mga life vests? At may nabanggit din po ba yung na-interview ninyo kung sapat na mga life vests on board?
1: Well, as to the life vest, sir, no, doon sa rescue efforts po natin kagabi, yung iba po ay wala. Walang life jacket. Ang tinitingnan po nating reason is nabanggit nga po ng crew kanina, nung narinig yung malakas na pagsabog, biglang may umusok, biglang nag-apoy. So ang tendency po is tumalon. So yan po ang nakikita po nating possibility bakit yung iba po nating na-rescue kagabi ay wala pong mga life jacket. Pero when the vessel departed the port of Manila, we conduct the pre-departure inspection and we intensify actually the conduct of the pre-departure inspection. If I could mention, this vessel underwent a compliance inspection. Nagkaroon po ng vessel safety enforcement inspection on March 10, 2026. At based po doon sa inspection na yon, ay naging compliant naman po itong barko. So ibig sabihin, part of that VSEI inspection is the number of life jacket on board, na dapat po ay tama at sakto sa kapasidad po ng barko. So based on the passenger ship safety certificate that is 333, dapat po yung number of life jacket on board the vessel must be of the same number or at least so sobra po sa inilagay po na kapasidad. Yes po. Yes, Ms. Eve.
9: Sorry.
10: Good afternoon. Ma'am, clarify ko lang kung possible po ba na mayroong mga tao pa nasa loob ng barko, possible dead bodies or at least survivors in the world.
1: Well, yan po sana ang hindi po natin hinihingi talaga, no, naway mapadpad lang po talaga sila at makita pa rin po talaga nating buhay yung atin po mga hinahanap.
9: Pero not discounting the possibility.
1: Yes, we are not discounting the possibility. Kaya napaka-importante po talaga, binabanggit po natin kanina, na after po ma-rule na fire out po ito, ay mag-go on board na po ang ating mga tauhan para to check po yung kabuuan po ng barko.
11: Ma'am, ano naman po yung challenges sa pag-apula ng apoy? Bakit hanggang ngayon po hindi pa rin na-fire out?
1: Well, ang nakikita po natin, challenge ngayon is malakas po yung hangin. So, yan po ang nagiging limitations din po natin. So, kahit ano pong extinguish natin, kung may external factor na nagko-contribute po para lumawak itong apoy, yan po ang nakikita po natin reason why until now. Pero, as per coordination po with our Coast Guard Station Commander in the area, wala na po tayo nakikitang apoy doon sa loob ng barko. Ang kinoconsider na lang po natin is yung usok na lumalabas po na kung papasukin po natin, if we will be forcing our personnel to be on board, it may lead to something, to suffocation. So we really ensured po na safe po itong barko bago po natin akitin. Yes po.
11: Mami, you mentioned po kanina na may narinig yung ng malaking parang malakas na pagsabog. So, from then po, para lang maintindihan namin yung naging flow of events, from that moment, ano po yun? They started jumping out of the ship? Ano na po ang nangyari? Ano po yung nangyari?
1: Actually, yan din po ang inaalam din po natin ngayon kasi we really try to extract information from the survivor kasi yan po talaga ang mag-lead sa atin for the next phase. Contributing na rin po sa ating gagawin investigation. Pero per conversation po with the survivor, medyo na sa shock moment pa rin po sila. So yan pa lang po yung initial information na ibinigay po sa atin.
11: Yung mga survivors po natin, saan po natin sila nakita? Like, nakuha ba natin sila while they are bumababa sa ship or nagsiswimming doon sa pagpalipalibot ng ship? Saan po natin sila nakuha?
1: Halos lumalangoy na po, ma'am, palayo po ng barko. Actually, yan din po ang naging limitations natin kagabi, ma'am, dahil masyadong malaki po yung apoy, hindi rin po makadikit talaga yung ating mga floating assets. So, most of the individuals na na-rescue po natin, is yun na pong papunta palayo po sa barko na lumalamoy na rin po. Yes, ma'am, please.
12: Ma'am, may pinakita kayo sa aming video kanina. Real-time po yun, yung may usok pa rin.
1: That is as of 2 p.m. po, ma'am.
12: 2 p.m. Pero as of this time, ma'am, from 2 p.m. to up to this time,
13: mga ilang oras pa bago masabi na pwede nang akyatin kasi syempre yung safety din ng mga crew na aakyat ng Philippine Coast Guard o kung sino man ang allowed na mag-onboard dun sa barko to check.
1: Well, yan din po ang sana expectations po namin sa side po ng Philippine Coast Guard na ma-rule out po talaga siya before po matapos yung araw ngayon. So, again, yan po ang challenge. Meron pa rin po lumalabas talaga na usok sa barko. And as to the rule out, ma'am, depende po yan sa magiging sitwasyon. Again, may mga sinabi ko po kanina, may mga external factors na nagko-contribute po. Bakit until now, hindi pa rin po siya ma-fire out po?
13: And another one, ma'am. Since this morning, i-declare na may 43 survivors tayo, among those survivors, ma'am, wala pa ba kahit isa man lang na na-identify kung sila ba ay crew? O pa, yun ang importante kung sino sa kanila among the 43 yung crew para at least makakakuha tayo ng ilang pictures of the scene.
1: Well, ang ginagawa po natin, ma'am, we are very careful of releasing the information.
10: Although nai-interview po natin yung ibang mga survivors, pero may pagkakataon po kasi ma'am na nagbabago po ng statement. So siguro dahil nga sa yung shock po nila sa sitwasyon niya sa moment na yon. So ngayon po ang ginagawa po natin, when we receive the initial information, we give them time and revalidate again. So ang effort po natin ngayon in validation of the list, particularly as the survivors and the passengers in the crew, is the concerted effort po with the LGU, the MC Dream, and the shipping lines po.
14: Ma'am, what's next for the survivors or who's taking care of them?
10: Well, ang nangyayari po ngayon, ang naging operations po natin dito, sir, the Coast Guard is responsible in rescuing and recovering those individuals. And we turn them over po sa local government units and the Municipal Disaster Risk Reduction Management Office. As to the disposition, sa LGU na po yun. So, from the 43 survivors po, halos lahat po ito kagabi ay nadala po sa Coral District Hospital. And some of them, as per my latest information, ay yung iba po ay na-discharge na rin po sa hospital. So, yan po ang current status po ng mga survivors natin.
14: Thank you.
15: Ay, ma'am, yung barko po ba, hindi po ba katulad ng aeroplano na merong nagdi-demo ng life jacket? Katulad po ba? Meron po ba sa barko bago umalis ang barko sa Pantalan?
10: Dapat po meron. And part po yan ng inspection. Actually, meron po kaming programa, yung tinatawag po naming electronic sumbong or ETIP, na kung saan, kung ang pasahero sa barko ay hindi nakakita nung instructional advisory kung paano isuot yung life jacket, pwede po nilang i-report sa Philippine Coast Guard, and that can be a ground for a vessel not to depart a port. So kasama po yan dapat sa ginagawa po ng crew before po maglayag ang barko.
15: And lastly on my part, ma'am, ano po ba, possible po ba na overloading yung barko po?
10: Well, again, although meron po tayong listahan ng manifesto, so hindi pa rin po, sabi ko nga po kanina, we will not give a conclusive statement na ito po ba ay overloaded or hindi. But based on the capacity po, yung passenger ship safety certificate, it has a maximum capacity of 333. And then the crew and the passengers is 334. So again, i-check pa rin po natin kung sobra po ba or hindi. Malalaman po natin yan sa mga susunod po na mga reports at mga updates na makukuha po natin. So we are not discounting that possibility na meron pagkukulang o meron po bang sobra. Magiging parte po yan ng investigation po natin.
16: Ma'am, ilan po yung nasa hospital pa po?
10: I can get back to you, sir, kung ilan pa po yung nasa hospital. Pero ang naging update po sa akin sa kanina, umaga, ay meron na rin pong ilan na na-discharge na rin po sa hospital.
16: Tapos na-coordinate na po ito sa family ng mga biktima po?
10: Yan po ay sa LGU po na na-concern po.
16: Ma'am, sa ongoing po yung search and rescue po ngayon, nakakalapit na po ba yung rescue team doon sa paligid ng barko?
10: As we speak po, hindi pa rin po kasi medyo may nakikita rin po makapal na usok pa sa loob po ng barko.
16: Alright, ma'am. Thank you po.
10: Yes, ma'am.
17: Para yung remaining survivors na nasa hospitals po, conscious na po ba silang lahat? Pwede po bang malaman kung yung injuries na nakuha nila from the incident ko?
10: Sige, ma'am. I'll get back to you po sa tanong na po yan.
18: Ma'am, ano po yung initial sanction na binigay natin doon sa ka-shipping company? Ginrounded ba natin yung lahat ng mga vessel nila? Just na precautionary measure lang po after ng incident?
10: As to the grounding ng vessels po na kasama or within the Atienza Inter-Island Ferries, that's the marina is in the position po to cancel or suspend yung ibang barko po. But currently po, ang ginagawa naman po natin is, una, we are concentrating with the search and rescue. Kasi yan po ang importante that ngayon po, the time is really of the essence pagdating po sa ganito mga panahon po.
19: Ma'am, pero yung shipping line, nakikipag-coordinate sa inyo during the search and rescue?
10: Yes, actually ma'am, tama po kayo. Simula pa po kagabi, we are in constant coordination with the shipping company, and I was informed, no, na they also provided some assistance to the survivors and the victims po.
19: Ma'am, there are several vessel accidents na nangyari this year. ano po ang intervention ng Philippine Coast Guard dito? Kailangan po ba na mas maghigpit pa sa pre-departure checking or ano po ang inyong ginagawa for this?
10: Yes, yan po ang naging direktiba ng aming commandant na si Admiral Ronnie Hill-Gavan na i-strengthen at i-intensify po ang pagkakandak ng pre-departure inspection sa lahat po ng barko sa buong Pilipinas. At actually, ito nga po nabanggit ko kanina, itong MV June Aster ay kakasagawa lang po ng Vessel Safety Enforcement Inspection niya. So compliant po siya sa regular inspection na ginagawa po at pinapatupad ng Philippine Coast Guard. At based din po sa information natin ay sumailalim din po ito sa Emergency Readiness Evaluation ng Philippine Coast Guard. So ibig sabihin po ito, we are testing the competency of the crew and conducting yung mga drills on board the vessels. So compliant po as per documents that we have at hand, etong MV June Aster.
8: Ma'am? 2002 po ginawa yung barko. Is that considered old by maritime standards?
10: Well, we'll check on that po. Una kasi, yung mga kagamitan sa loob ng barko ay compliant. But as to the yung kakayahan po ba niya na kumatanda na po ba itong barko, again, I think it is Marina that could determine, sir, na kung ito po ba ay competent pa to sail. But as to the documents, the equipments on board, and with the status of its recent inspection, it passed on the at least the minimum standards that we set. Yes, any questions po? Yes, sir, si ma'am. Maraming salamat po.
0: So mga kabayan, mga katropa, yun po ang sinagawang press con ng National Headquarters ng Philippine Coast Guard sa Maynila. Ano po, mga kabayan, mga katropa, as per advice, ito ang ating pong mga nandito sa Coast Guard District Palawan, mga sir, mga ma'am. Base doon sa kanila pong hawak-hawak pa rin ng mga report data, 43 survivors, 5 ang casualties, 86 yung pong hinahanap pa, mga kabayan, mga tropa. So, yung sinasabing ang dahilan bakit hindi pa masampa o maakyat yung pong MV June Aster na yan, mga kabayan, mga katropa. So narinig na rin po ninyo yung pong binabanggit na dahilan, mayroong apoy, makapal pa ang usok, baka masuffocate daw po yung ating pong mga rescuer. At isa pa, yung pong pag-apula, pahirapan, dahil nga po malakas, may kalakasan pa rin daw po ang hangin dyan sa area. Nag-aantabay pa rin tayo doon sa feedback ni Katropang Sunshine. Baka walang signal. Halos ilang may kalayon din po yung pong kinapadpadan nitong pong barko na ito na MV June Aster, mga kabayan, mga katropa, ha? Samantala, doon sa mga kaanak pa rin na naghahanap, patuloy pa rin pong nananawagan. Baka ho, napadpad nga lang. Hindi din pong binabanggit ng ating Philippine Coast Guard. Doon sa mga nagtanong, natanong nga kung posibilidad na may mga may mga naiwan diyan sa loob ng barko na yan. Sabi nga nung Philippine Coast Guard, isa yun sa mga ayaw nila sana isipin, pero hindi mo nila tinatanggal, inaalis yung po mga posibilidad na yan. Mas ang kanila pong focus na po ngayon, nakatuon sila sa positibong baka maaaring napadpad lang po sa mga baybayin diyan sa bahagi na yan ng Coron, yung ila pong mga survivor. Pero kayo na po ho, naghahanap ang karamihan. Maging pong mga barangay malapit diyan sa Turda, mga kalapit barangay, na-inform na rin yung mga residente, mga fisher folks. Baka sakali, meron po mga mamataang mga survivor. Agad lang i-report sa... meron na pong tinayong command center diyan sa Peaceport ng Turda. Coron, Palawan, mga kabayan, mga katropa. Kasi kung pagbabasehan daw po ay sa Philippine Coast Guard, yung pong naging daloy nung Agos ng dagat, pabaybay. Kaya nga po napadpad yung pong barko na yan. Diyan sa Dalampasigan. Unahan lang ito. O, ng barangay Turda. Mga kabayan, mga katropa. So, yan po yung pinakahuli pong mga impormasyong ibinahagi ng Philippine Coast Guard sa patuloy pa rin pong kanilang sinasagawang search and rescue operation. Tiyak naman daw po nila mga kabayan, mga katropa, na once na makasampa na dyan sa barko itong mga rescuer, ha, mga kabayan, mga katropa, yan ang magsisimula po siyempre yung paghahanap naman sa loob ng nasabing sasakyang pandagat na yan. Maghahalughog yung ating pong mga rescuer. Yung kanila pong focus ngayon ay ang paghahanap pa rin po. Paghahanap pa rin po sa mga survivor na sinasabi base sa kanilang talaan nasa mahigit 80 o nasa 86 pa ang pinaghahanap, mga kababayan, mga katropa. Sana nga po, yan po yung panalangin din ng karamihan. Halos yung mga pasahero niyan ay residente ng Coron at El Nido. Mga kababayan, mga katropa. Yan yung mga pamilya na patuloy pa rin pong nananawagan, pa rin pong magkamayaw. Hindi pa rin po lubos maisip. Saan na napadpad yung kanila pong mga kaanak at nawa ay ligtas. Mga sir, mga ma'am. Baka nga lang po napadpad lang kasi ako nagsipagtalunan po yan kagabi sa dilim din po ng paligid. Mga kabayan, mga katropa, although meron pong umikot na mga rescue boat sa dilim ng paligid at sa lakas ng alon, maaari nga pong napadpad po sa mga isla. Nawa ay napadpad nga po ang karamihan sa mga isla o Dalampasigan dyan, mga sir, mga mamano. So, antabay pa rin tayo, no? Wala pa talagang go signal, oh, signal si katropang Sunshine. Wala nang signal doon sa area. So, ha? At saka yung panahon. Ngayon na bago ho mag-break ng tanghalian yung mga rescuer, eh masama nung panahon. Sabi nga nung National Headquarters ng PCG, maalon pa rin. Bagamat kanina nagkalma, kontang tanghali, medyo iba nang dating. Lumakas naman ang alon. Lumaki ang alon. Nagkaroon ng mga pagbusang ulan. Isa rin po sa nagpapahirap yan, mga kabayan, mga katropa, sa sinasagawang search and rescue operation, mga kabayan, mga katropa. 5 minuto, makalipas na po ang alas 5 ng hapon. Mga kabayan, mga katropa, magbabalik pa rin po ang ating pong palatuntunang asintado pagkalipas lang po ng ilang paalala. At ang oras naman na ito, andog naman po sa inyo ng Santon Plus Herbal Oil. Tama-tama sa mga kabayan, mga katropa natin dyan. Sumama sa mga paghahanap. Manakit po ang inyong katawan, haplasan po ninyo ng Santon Plus Herbal Oil. Kawa po yan sa mga natural herbs na meron pong tinatawag na soothing effect. Mga kabayan, mga katropa, yung pong Santon Plus Herbal Oil, dumaan din yan sa pagsusuri ng FDA, kaya makakasiguro kayong safe at effective para sa ating pong mga balat. Mga kabayan, mga katropa, may vitamin E yan, hindi po nakakapasok. Yung pong ating Santon Plus Herbal Oil. Available at mabibili po ninyan sa lahat ng mga butik at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. At siyempre, available din po yan sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. Magbabalik pa rin po ang ating pong palatuntunang asintado pagkalipas lang po ng ilang paalaala.
20: Ito ang XFM Palawan.
21: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
20: XFM Network Philippines.
21: Una sa balita, angat sa musika,
20: angat sa komentaryo,
21: angat sa serbisyo publiko.
20: This is XFM.
21: Ang katropa mo.
20: Exciting!
22: Exciting!

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: XFM. Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
2: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity.

0: Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Best Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Premium D3.
1: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyunan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahal na paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Visionex Soft Gel Capsule. May lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
4: Visionex Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
0: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, Cure Meds Pharmacy, Medzone Pharmacy, Gendis Pharmacare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drug Store.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ako po si Isel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
9: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
0: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drug Store, Nara Palawan, sa Ching's Drug Store at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drug Store, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
13: Mga katropa, excited!

0: oras natin mga kabayan, mga katropa, 15 minutos na makalipas na po ang ikalima ng hapon. At ang oras naman na iyan at ang bahaging ito ng ating pampalatuntunan, andog naman po sa inyo ng Cess the Pain Capsule. Sa ating po mga katropa dyan na mayroon pong nararanasang matinding pananakit ng ulo, matinding pananakit ng katawan, pwede kayo mayroon po kayong trangkaso. Siyempre, hindi po kayo makakapagtrabaho at makakilos ng maayos. Ako mga kabayan, mga katropa, mainam na po na meron po kayong laging dala-dala or imbaka na Cess the Pain Capsule, ha? Opo, Cess the Pain Capsule, makatutulong po yan para po matanggal yan pong mga matitinding pananakit na inyo pong nararanasan. Ha, mga kabayan, mga katropa. Cess the Pain, mabibili na po sa lahat ng mga butika at parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating po mga Yes to Health Wellness Centers. Samantala, mayroon pong panibagong development. Pull out yung pong papunta nung sa barko. Nakatropang Sunshine. Sumama na po yung panahon, mga kabayan, mga katropa, sa bayan ng Coron. Zero visibility na raw. At baka malagay pa sa alanganin. Kaya back to barracks muna. Yun pong mga rescuer. Yun po ang medyo malungkot. Kung saan papadilim, ay dumilim na rin po yung paligid daw at nagkaroon po ng zero visibility na. Maulan. Maulan na po dyan sa area po na kung saan kinasadsaran ng barko. Itong MV June Aster, mga kabayan, mga tropa. Sana yung pag-ulan na yun makatulong sa pag-apula doon sa usok na nagmumula pa rin sa loob ng barko. Wala nang tabing eh. Sana naman makatulong po sana at sa araw ng bukas bumuti-buti yung panahon. At doon, makasampa na sana yung ating po mga rescuer, mga kabayan, mga katropa. So, yun po yung pinakahuling update, mga kabayan, mga katropa. Zero visibility sa area. Bumalik po yung mga rescuer doon sa Pantalalang Turda, mga kabayan, mga katropa. Samantala, mga kababayan, mga katropa, doon sa mga kamag-anak na patuloy po rin pong nagmiminsahe dito sa ating page. Kamusta na? May update na. Yun po ang tangi po nating masasabi. Wala pa rin pong panibagong update, mga kababayan, mga katropa. Yung ating pong panalangin, yung ating pong dasal, nawa po ay nasa napadpad lang po sa malapit na mga isla. Bye-bye ng dagat. Diyan sa bahagi ng Coron, yung inyo pong mga kaanak. Especially diyan sa bahagi ng Turda, mga kalapit barangay. Mga kabayan, mga katropa, sa oras na ito, punta muna natin ang iba pa natin pong balita na ngayong hapon na ito, mga kabayan, mga katropa. Ayon muna natin ang balita ni katropang Dennis Chua. Blessing, at turnover daw po ng isang bagong transport vehicle sa barangay sa Marinya na isinagawa. Sino ba? Si Ray? Okay, okay. Si Ray muna pala. Pasensya muna, katropang Dennis, ha? Kay Ray muna tayo. Ilang individual daw po yung sugatan matapos maaksidente naman sa bayan ng Nara, Palawan. Bakit yan aksidente? Katro pa natin sa balita. Ray Elgaran. Report. Sa pang Ray.
1: Sugata. Duwala. Tapos mag-aksidente ang mga ito sa kahabaan ng Barangay Buray Rao, Nara, Palawan, Setyembre 10, 2026, pasan ulas 10 ng umaga. Ayon kay Ginang Jorana Mariano, nasa lima raw sa kahit ng motorsiklo kabilang rito ang tatlong mga bata at ang tinuturong dahilan kung bakit ang aksidente ay dahil umano lasing ang driver kung kaya't nahulog ang sinasakyang motorsiklo sa malalim na area sa gilid ng kalsada. Samantala, mabilis na masinugod ang mga nasangkot na individual at nilapata ng kaukulang medikasyon habang patuloy naman ang paalala ng mga otoridad sa lahat ng mga motorista na iwasan ang pagmamaneho at pag-angkas ng sobra-sobra lalo't kung nasa impluwensya ng alak upang maiwasan ang ganitong insidente. Yan ang bakit ako sa inyo ng Sisdapain na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang Sisdapain mula rito sa 9346 Quezon, Palawan. Ray Ilgaran, Exafirm News.
0: Maraming salamat, Katropang Ray. Punta mo na natin sa Katropang Belia. Market linkage. Nagbubukas daw po ng mas malaking merkado para sa mga magsasaka. Yan naman sa bayan ng El Nido. Katropa natin sa balita, Belia Mucha.
2: Isinusulong sa El Nido, Palawan ang mas direktang pag-uugnayan ng sektor ng agrikultura at turismo upang mabigyan ng mas malawak na merkado ang mga magsasaka, kooperatiba at agribusiness enterprises. Isinagawa kahapon, Setyembre 9, ang Market Linkage Meeting na pinangunahan ng Department of Agriculture, Mimaropa Agribusiness Marketing Assistance Division, katuwang ang DA ng Sugsergen. Tampok sa pagpupulong ang paghahanap ng konkretong supply arrangements sa pagitan ng mga producer mula sa Mimaropa region at mga institutional buyers sa El Nido, particular ang mga hotel, resorts at restaurants. Layunin ang inisyatiba na babawasan ang mga hadlang sa pagitan ng mga producers at mamimili at mapalakas ang direktang pagbebenta ng kasariwa at processed agricultural products sa lumalaking tourism at hospitality industry ng bayan. Nakiisa rin ang pamalang lokal ng bayan sa pamamagitan ng Municipal Agriculture's Office at Municipal Tourism Office na tumulong sa pag-organisa ng aktibidad at pagdadala ng mga lokal na mga negosyo at stakeholders. Sa pamamagitan ng mas matatag na market linkage, inaasahang magkakaroon ng mas regular na merkado ang mga produktong agrikultural habang mabibigyan naman ang tourism establishment ng mas maasahang supply ng lokal na pagkain at iba pang agricultural commodities. Itinuturing itong hakbang tungo sa mas matibay na ugnayan ng agrikultura at turismo kung saan maaring makinabang hindi lamang ang mga negosyo kundi higit sa lahat ang mga magsasaka at iba pang mga lokal na producers. At yan ang balitang hatid sa inyo ng Vision X Plus. Para sa mas malinaw na paningin, uminom araw-araw ng Vision X Plus, mga katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Belia Mucha, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Belia. Samantala, blessings at turnover nga ceremony ng isang bagong transport vehicle sa barangay sa Marignana sa Brooks Point, isinagawa. Kaya itong sasakyan na ito, ha? At alamin natin sa detalye ng balitang ito. Mula naman kay katropang Dennis Achua.
3: Matagumpay na isinagawa ngayong araw ang blessing sa turnover ceremony ng Samarinyana na transport vehicle sa bayan ng Brooks Point. Pinangunahan ng mga opisyal ng LGU ang pagbasbas sa bagong sasakyan bilang tanda ng panalangin para sa kaligtasan at maayos sa paggamit nito. Kasunod nito ang opisyal na pagtanggap at turnover ng vehicle na magsisilbing dagdag kagamitan ng barangay sa paghatid ng serbisyo sa mga residente. Ang bagong transport vehicle ay gagamitin para sa mas mabilis na paghatid ng mga programa, tulong at serbisyo sa iba't ibang barangay sa bayan. Bahagi ito ng patuloy na pagsisikap ng pamalang bayan na mapalakas ang kapasidad. Ang balitang ito ay atid sa inyo ng Santon Plus Copemex ang kaping 66 sa bitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Jenny. Samantala, 25 mangingisda. 25 fishermen mula sa barangay Luz Biminda. Yun daw pong sumailalim sa pagsasanay sa pag-aalaga ng talaba at lato. Merong latong lusbi na pala. Alamin po natin na iba pa ang detaling balita niya mula naman kay katropang Mike Iscote.
4: Hindi na lang latong puyo, latong lusbi na, katropang Ari.
0: Yun nga eh. Oo, kaya sana kay... nga.
4: Oo, oh, magpasarap ang lato doon sa Luspe.
0: Oh, at talaba.
4: Ayun talaga, the best.
0: Yeah. The best talaga yan.
4: Lumayari nga sa pagsasanay sa pag-alaga ng talabat na ito ang 25 membro ng Los Pimenta ang pasagarang kabuhayan Fisher Fox sa Abukayan Inlet, Barangay Los Pimenta, Puerto Princesa City kahapon. Isinagawa pagsasanay ng City Agriculture's Office Fisheries Management Division para madagdagaan ang kaalaman at kasanayan ng mga mahingista sa wastong pag-alaga, pangalaga at pamahalan ng talabat na ito. Ganon din sa mga paraan upang mapataas ang kanilang produksyon. Layunin din ang programa na mabigyan ng mga mahingisa ng alternatibong pagkakakitaan, partikular na sa mga panahong hindi regular ang kanilang pahingista dahil sa masamang panahon at mababang huli sa dagat. Kabilang sa mga benepisyo ng aquaculture, ang pagkakaroon ng karagdagang pinagkukunan ng kita bukod sa tradisyonal na pahingista. Sa pamagitan daw nito, maaaring magkaroon ng mas maraming oportunidad ang mga mahingista na mapaunlad ang kanilang kabuhayan. Ayon sa City Agriculture's Office, patuloy itong nagbibigay ng mga pagsasanay at teknikal na gabay sa sektor ng pangistaan para mapaunlad ang kanilang kaalaman at kakayahan sa produksyon. Isinagawa ang tibidad bilang bahagi daw na patuloy na programa ng City Government para suportahan ang mga mahingista at hikayatin ang mga alternatibong paraan ng kabuhayan na maaring makatulong sa kanilang kita at pangmatagalang kabuhayan. Yan ating report, katuwang ang Santon Golder Balti na tutulong para maiksan ang bloated dating tiyan. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Scott, XFM News.
0: Maraming salamat, Katropang Mike. Samantala, kami na natin si Katropang IC Pakalo sa kanya pong balita. Ito nga pong mga survivor. Sa nangyari nga pong trahedya dyan sa MV June Aster, tumalon daw sa dagat para makaligtas. Ito pong mga nawawalang pasahero, umabot nga po sa 86 hanggang sa mga oras na ito, mga kabayan, mga tropa. Dala iba pa ang detalye ng balita niyan mula naman kay katropang IC Pakaldo.
5: Tumalon umano sa dagat ang mga pasaherong nagkaligtas upang makatakas sa barkong nasusunog na MV June Aster sa karagatan ng Barangay Turda, Curon, Palawan kagabi. Ayon kay Kapitan Rico Ruiz, marami sa mga nailigtas ang nagtamo na mga lapnos sa balat at pinsala sa katawan. Batay naman sa Emergency Operations Center ng MDR-RMO Curon kaninang tanghali, nasa 134 ang kabuang bilang ng mga sakay ng barko, 43 ang nailigtas, 86 ang nawawala at 5 ang nasawi. Patuloy naman ang search and rescue operation ng Philippine Coast Guard at iba pang response team para sa mga pasaherong hindi pa natatagpuan. Wala pa rin inilalabas na kumpletong listahan ng mga nakaligtas habang patuloy naman ang validation sa bilang at pagkakakilanlan ng mga pasahero. Nanawagan naman si Mayor Marjo Reyes ng patuloy na panalangin para sa mga nawawala, pati na rin sa mga pamilya na mga naapektuhan ng trahedya. Yan ang balita atin sa atin ng Vision X Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pakaldo, XFM News.
0: Maraming salamat, Katropang IC. Samantala, mga kabayan, mga katropa, ang mga balitang inyo pong napakinggan. Andog naman po sa ngayon, ha, ng Santon Plus Coffee Mix. Hindi po ng Santon Plus Herbal Oil at ng Cess the Pain Capsule. Yan pong mga dekalidad at epektibong produkto po ng Yes to Health Incorporated ay mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika at mga parmasya at dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganun din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. 29 minutos makalipas sa po ang alas 5 ng hapon. Tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating pong mga balita. Balikan muna natin si katropang Dennis Chua. sa kanyang pong balitang itong araw pong Civil Service Friendship Meet. Friendship Meet 2026. Formal na pong nagsimula sa bayan ng Rizal. Katropa natin sa balita niya, Dennis Achua.
6: Report. Formal ng binagsahan sa Civil Service Friendship Meet 2026 na Rizal, Palawan kahapon September 9 bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-100 at 26 na anibersaryo ng Philippine Civil Service. Nagsama-sama ang iba't ibang munisipyo sa bahaging sur ng Palawan kabilang ang Nara, Quezon, Espanyola, Rocks Point, Batarasa, Aburlan at Rizal upang makilahok sa mga aktibidad. Ipinamalas ng lingkod ang bayan ng tunay na diwa ng pagkakaisa, sportsmanship at malasakit sa bayan. Sabay-sabay ring nakilahok ang mga kawani mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno sa iba't ibang plaro na tampok sa okasyon. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng Glare Skin Beauty Soap. Andaan sa makinis na kutis, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
0: Maraming salamat, Kachua Pang Dennis. Samantala, ilang individual naman sa bayan ng Aburan, Palawan, na wala din mo ng kakulang dokumento sa pangingisda, ang arestado ng mga otoridad. Katrapa natin sa balita niyan, Ray Elgaran.
7: Arestado ka na kailan ng Super Special Operation Unit ng Quezon Maritime, Municipal Agriculture Office at Bantay Dagat ang tumatagal na mas 24 na mga individual sa karakatang sakop ng Aburlan, Palawan. Matapos ang mga itong mga isda nang walang kasulang dokumento ayon sa mga otoridad, ang pagkakaresto sa mga jetong individual ay dahil na sa pagkakaresto na pagpapatuloy sa mga karakatang laban na sa ilegal na pangingisda, habang nakupeska naman ang dalawang bangka, dalawang bakita, at ibang uri ng mga isda at iba pa. Samantala, maharap ang mga naresto tulad sa pagkakaresto sa RIFR-654 o ang Pilipinas Natural Resources at marami pang iba. Yan ang balita at sa iyo ang Premium Duty Coffee Mecha sa aking masarap at subukan na. Kaya subukan niya ang Premium Duty Coffee Mecha mula rito sa 93.6 kasi lawan ay underan at sa Premium.
0: Samantala, 44 na police trainees ng Puerto Princesa City Police Office. Formal daw pong ipresenta kay Mayor Byron. Katra pa natin sa balitang yan, Mike Iscote.
4: Formal na ipresenta kay Puerto Princesa City Mayor Lucilo Byron ang 44 na police trainees mula sa Batsore 25-01 si Club Tala ng Puerto Princesa City Police Office sa isinigirawang courtesy call kamakalawa. Pinungunahan ni Police Major Alivic Rintino ang pagharap ng mga trainees kay Mayor Byron kasama ang mga field training officers na gumagabay sa kanilang pagsasanay at paghanda sa aktual na tungkulin. Kasalukuyan sa mas ilalim ang mga trainees sa Public Safety Basic Recruit Course bilang bahagi ng kanilang paghahanda bago tuluyang gampanan ng mga responsibilidad bilang mga law enforcement personnel. Ang 44 na trainees ay mula sa Puerto Princesa City at sa iba't ibang munisipyo sa Palawan, kabilang na ang 8 kababaihan. Mainit namang tinanggap ni Mayor Byron ang grupo na inaasahang mayiging katuwang sa pagpapanatili ng kapayapaan, kaligtasan at kaayusan ng lungsod ng Puerto Princesa. Ang courtesy call ay bahagi daw ng kanilang training exposure at pakipag-ugnayan sa mga lokal na opisyal habang ipinagpapatuloy ang kanilang paghahanda para sa serbisyo publiko. Diyan ang balita, katuwang ang Vision X Plus Capsule na tutulong para muling may balik ang linaw ng ating paningin. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
0: Maraming salamat, Katropang Mike, at sa uling bugso ng ating pong mga balitang lokal. DSWD may maropa, mabilis daw din po ang ginawang pagtugon doon daw po sa mga nakaligtas sa insidente nga po ng MV June Aster. Katra pa natin sa balitang yan, Girly Kadasyo. Live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live,
8: Mabilis ang naging pagtugon ng DSWD Mimaropa sa mga pasaherong naapektuhan ng insidente ng pagkasunog ng MV June Aster sa karagatang sakop ng Coron, Palawan. Kasalukuyang nasa Culion Sanitarium and General Hospital ang 7 nakaligtas na patuloy na inaasikaso ng mga DSWD staff na nakadeploy sa Malasakit Center. Isinasagawa rin ang pakikipag-ugnayan sa mga pasyente at kapamilya upang matukoy ang kanilang kalagayan at mga kinakailangang tulong. Samantala, ang DSWD AX staff ay patungo naman sa Coron RHU upang makapagbigay ng kaukulang assistance. Bilang bahagi ng agarang pagtugon, nakapag-release na ang DSWD ng nasa 150 ready-to-eat items bandang alas 10 ng gabi para sa naapektuhang individual. Patuloy ang validation at assessment ng DSWD upang matukoy ang kalagayan at pangangailangan ng mga nakaligtas at tiyak na maipagkakaloob ang kakop na tulong, katuwang ang mga lokal na otoridad at iba pang response agencies. Yan ang balitang hatid sa atin ng Premium D3 Coffee Mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Kadasho, XFM News.
0: At sa uling balita, ngayong hapon mga kabay, mga katropa, kamalayan sa droga at vouchy, pinalakas daw po ng pulisya ng El Nido, particular na sa barangay Babaladan. Katropa natin sa balita niyan na Belia Mucha.
2: Pinalalakas ng El Nido Municipal Police Station ang kamalayan ng mga residente sa barangay Babaladan, El Nido, hinggil sa ilegal na droga at karahasan laban sa kababaihan at mga bata. Ito ang isa sa mga pangunahing layunin ng isinagawang community outreach program ng El Nido Municipal Police Station, katuwang ang 2nd Palawan Provincial Mobile Force Company o 2nd PPMFC. Bukod sa pagbibigay ng libreng serbisyo tulad ng pagpapagupit, school supplies at feeding program, nagsigawa rin ang mga tauhan ng kapulisan ng information dissemination at lecture hinggil sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at ang Republic Act 9262 o ang tinawag na Anti-Violence Against Women and Their Children's Act. Sa pamamagitan nito, nais ng kapulisan na mabigyan ang mga residente ng sapat na kaalaman upang makaiwas sa illegal na droga, makilala ang mga anyo ng karahasan at malaman ang nararapat na hakbang at otoridad na maaring lapitan sa oras ng pang-aabuso. Binigyang diin din ng mga otoridad ang kahalagahan ng aktibong pagkikilahok ng komunidad, lalo na sa agarang pag-uulat ng mga kahina-hinalang gawain, kaso ng pang-aabuso at iba pang insidente maaring magbanta sa seguridad ng mga residente. Pinangunahan ang aktibidad ni Police Captain John Eric Areta, OIC, ng El Nido Municipal Police Station kasama ang 2nd PPMC sa pamuno ni Police Lieutenant Michael Crucillo, sa ilalim pangangasiwa ni Police Lieutenant Colonel Rowell Tataw, ang Force Commander ng 2nd PPMFC. Sa ganitong hakbang, umaasa ang kapulisan na mas magiging mamulat at handa ang komunidad sa pagtukoy at pag-iwas sa mga banta sa kanilang kaligtasan at kapakanan. At yan ang balitang hatid sa inyo ng Santon Plus Gold, ang katuwang natin para sa mas malusog na pangangatawan mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Belia. Mga kabayan, mga katropa, ang mga balitang inyo pong napakinggan, naghatid na po sa ating orasan. Nagalap na po ang 37 minutos makalipas na po ang alas 5 ng hapon. Samantala, mga kabayan, mga katropa, Pinabalik nyo yung ano, yung mga rescuer. Napatungo sana doon sa barko. Sama sana si katropang Sunshine Morano. Pinabalik na po sila, ha? Zero visibility daw po, mga kabayan, mga katropa. At siyempre, sasapit pa yung gabi. Mas risky naman po doon sa parte. Nung pong mga rescuer, kung magtutuloy pa po sila, mga kabayan, mga katropa. Tabay pa rin po kayo, lalo po sa mga nagsusubaybay, ha? Sa paghahanap sa mga iba pang pasahero ng MV June Aster na yan. Ito po sa official Facebook page ng ating pong, ang inyo pong katropang istasyon, ha? XFM Palawan, 104.7 XFM Palawan. or XFM Palawan Facebook page, mga kabayan, mga tropa. Usok pa raw eh, oh. Ayan, oh. Hanggang ngayon. Sabi nga nung press ko ng National Headquarters ng Coast Guard, mausok. Tila may apoy pa sa loob. Kasi kung walang apoy, walang usok. At mainit, syempre. Mainit pa yan. Mga kabayan, mga tropa. Once na yan po ay maapula, sana nga yung pag-uulan na nararanasan dyan sa bahagi niya ng Coron, makatulong din daw po, makatulong din sa pag-apula niyang usok na yan. Open na yan, ayo. Wala na yung mga tabing-tabi. Mga kabayan, mga katropa. Ano na yan, oh? Bahura na yung kinalalagyan niyan. Sad-sad na yan. Huwag lang lumaki ang alot, baka lalo pang papunta yan sa gilid. Mga kabayan, mga tropa. Hindi pala naitanong doon kung baka may pangamba ba magkaroon ng oil spill. Ano lang naman, di ba? Pero malabo kasi sunog yan eh. Baka nasunog na rin pati yung langis. Mga kabayan, mga tropa. Pero siyempre, yung mga iyan, yung mga senaryo na yan, yan eh, kasama doon sa mga gagawa ng aksyon ng ating pong mga otoridad, especially Philippine Coast Guard. Wala nga po doon sa pamilya ng mga naghahanap pa rin po hanggang sa mga oras na ito. Oras yung kanila pong kalaban din, ano? Kagabi, alas 6:45. Ano mangyari? Yung maitawag sa Philippine Coast Guard yung sunog. Ilang oras na lang po, mga kabayan, mga katropa, magba 24 oras na yan. At ayun pong sabi ngay survivor ay nasa 43 na. 5 pa rin po yung confirmadong casualty. Iba po nga dun sa mga survivor na nadala sa paggamutan, nakalabas na. Iba ay nananatili pa rin doon. Meron din pong inaalalayan yung LGU Coron na mga survivor, na mga hindi residente ng Coron. May mga residente ng Coron, nakauwi na. Mga taga El Nido, yun pa yung inaalalayan pa rin ng LGU Coron. Ha? Yan po yung mga pinakahuling update ngayon, mga kabay, mga tropa. Pull back muna yung pong rescue team. Nagsasagawa ng search and rescue operation. Pull back muna, padilim, zero visibility. Sabay tayo sa mga karagdagan pa rin po, mga kabayan, mga tropa. Kung hindi man po makapaglabas ang mga panibagong update, itong ating pong mga otoridad ngayon pong magdama, bukas ang umaga, antabay pa rin po kayo. Dito lang, sa inyong pong katropang istasyon. Mga kabayan, mga tropa, sa oras na 41 minutos, makalipas na po ang alas 5 ng hapon. Pansamantala, mga kabayan, mga tropa, aga muna yung ating extra. Meron lang tayong importanteng lalakarin, mga sir, mga ma'am, ha? Alam muna lang ating pong nakasama sa bahaging technical engineer Moises Acosta. Alam din po ng buong persan ng XFM Palawan sa panguna pa rin po ng ating pong station manager. Mga kabayan, mga katropa, ako naman po ang inyong nakasama, ang inyong pong kaibigan at katropa sa radyo. Tama po, ng mga kaanak ng mga pinaghahanap rin pong mga pasahero ng MV June Aston. Patuloy po rin po yung panalangin na sana po ay may matagpo na po sila ng ligtas, mga kabayan, mga tropa. Ito po ang ating pong pang-webesa edisyon ng programang Asintano. Magandang hapon na po, mga kabayan, mga tropa, at magandang gabi na, Pilipinas!
9: Sumainyo ang Asintano hanggang sa susunod na talakayan. Dito lamang sa numero unong stasyon ng radyo, XFM Palawan. Maraming salamat, mga katropa. Asintado.
10: Ito ang XFM Palawan.
11: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
10: XFM Network Philippines.
11: Una sa balita, angat sa musika,
10: angat sa komentaryo,
11: angat sa serbisyo publiko.
10: This is XFM.
11: Ang katropa mo.
10: Exciting!
12: Exciting! Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
13: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
14: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
15: Santon Plus Herbal Oil.
16: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
15: Santon Plus Herbal Oil.
17: Isang pahid lang sa puso.
15: Desminoria.
17: No more.
15: Santon Plus Herbal Oil.
14: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
18: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
19: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
20: Sa papagbabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
21: Ha! May pimples na naman ako!
22: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
14: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
23: XFM.
24: XFM.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: XFM. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kapi na, hinahanap ko. Antioxidant na, anti-aging pa.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. Gaganda ka pa. Mabilis ang mabuti ka. Sister Pain.
3: Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. The Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
1: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mabilis sa mga butika.
5: Tayo ay makinig sa Secret of Health.
6: Los Biguinda de Vera po, taga Libi San Pedro. Pangatlong punta ko na po ito sa Yes to Health po na nagpa-consulta po ako. Talaga ang unang punta ko po dito ay grabe talagang nararamdaman. Talagang hindi ko alam po anong gagawin ko. Tapos mula nung binigyan po nila ako ng gamit sa loob ng isang linggo, ininim po yun, may approval po. Kasi hanggang nagdalawang linggo na po akong balik dito, talagang unti-unti po talagang nararamdaman po ang aking kagalingan.
7: Dati po sa hindi pa po kayo nakaregyo ng paggamot dito, ano po yung naramdaman nyo sa katawan?
6: Ay, grabe po. Parang halos mabiak po yung kalahati ng ulo ko, pawaba, namamanhig po. Tapos halos di pa ako makatulog. Talaga halos isang linggo po. Talaga wala akong tulog yung time na yun. Kaya naisipan ko na pumunta rito kasi narinig ko nga po sa radyo. Mga magaganda talagang ano ang Yes to Health.
7: Ngayon po, ano pong improvements nakita nyo?
6: Ayos po. Halos wala na talaga akong nararamdaman.
7: Wala, wala na yung pangangalay sa kalahati ng katawan, pangakit ng ulo.
6: Wala na po.
7: Yung pagtulog nyo, okay na po?
6: Okay na po.
7: At ano po yung masasabi nyo po sa mga hindi pa po nakapunta dito sa clinic na mayroong mga karamdaman?
6: Kayo po, yung talagang yung may mga nararamdaman po talaga na halos pakiramdam nyo po, hindi na kayo gumagaling. Na kahit anong inom nyo po ng ibang mga gamot ay talaga hindi gumagaling. Kaya pumunta po kayo dito dahil po nasubukan po na po ang kanilang mga gamot dito sa Yes to Health. Talagang napakagaling po talaga. Isang linggo lang po talaga. Talagang naramdam ko na po ang improvement ng katawan ko. Sundin mo talaga yung mga payo ng doktor na kung anong dapat mong kainin, kung anong mga bawal, huwag mo talaga kung kainin.
5: Tayo ay makinig sa Secret of Health. Lunas at solusyon, iyong makakamit.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
9: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Dibigti.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Live Testimony.
10: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan. Dumalaki yung mga kumpari ko sa bench. Tapos pag doon napagod, yung problema ko sa kasakasuan ko, mga kaugwaran ko, pinasolve ng Santon Gold condition ng karawan ko.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Santon Plus Herbal Oil.
12: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
11: Santon Plus Herbal Oil.
13: Isang pahid lang sa puson.
11: Desminoria.
13: No more.
11: Santon Plus Herbal Oil.
1: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
14: Hello po mga katropa. Good evening po sa lahat nating mga suking tagapakinig dito po sa buong lungsod ng Puerto Princesa at syempre sa buong lalawigan ng Palawan. Good evening po muli at sana nasa mabuting kalagayan at kalusugan po ang lahat. Nandito po ulit kami upang magbigay ng patnubay para sa mabuting kalusugan kasama ng inyong lingkod, katropang Cynthia, at makakasama niyo po ako sa maikling panahon. At syempre makakasama din po natin ngayon ang ating wellness consultant Plant na si Doc Jemar. Doc, good evening, Doc.
4: Good evening sa iyo, Katropa Cynthia. Good evening din sa ating mga katropa na laging nakaabang sa ating programa. At stay tuned po sa ating programa dahil muli niyo naman po makasama ngayon kami sa gabing ito para magbigay ng dagdag kalaman pang kalusugan. At ating pag-uusapan naman dito yung mga karamdaman na inda ng mga tao ngayon. At siyempre, tinuturo din natin yung mga pag-iwas sa mga bawal at pagkain na nakakasigla ng katawan.
14: Ayan mga katropa, so stay tuned para marami po tayong matutunan or malaman ng mga health tips from our wellness consultant. At siyempre mga katropa, bago ang ating talakayan, sa mga nais magpadala ng mensahe or katanungan mula po sa inyong karamdaman dyan, maaari po kayong mag-text sa aming text line number 0907-332-4367. Ulitin ko po ang aming text line number 0907-332-4367. Ayan po, maaari na po kayong mag-text ng inyong mga katanungan. At syempre, sa gabing ito, muli tayong magtatalakay, no? Okay, Doc. Good evening, Doc, muli. At ano pong ating tatalakayin sa gabing ito?
4: Ang ating pag-usapan ngayon, mga katropa, ay itong tungkol sa osteoporosis. Osteoporosis. Ang osteoporosis ay sakit kung saan naninipis, humihina, at nagiging malambot o parang may butas ang mga buto. Dahil dito, madala itong mabali o maputol kahit sa simpleng pagkahulog, pagyuko, pagubulang. Tinatawag din itong sakit na tahimik, no? Silent killer. Dahil madalas walang pakiramdam hanggang sa mabali na ang buto. Isa yan sa kondisyon ng buto, yung osteoporosis. Silent ito, Katropang Cynthia. Silent disease. Silent killer. Hindi mo mamalayan na mayroon ka na palang problema ng ganito. Kasi hindi ka agad magpapakita ng simptoma, Katropang Cynthia. Ito ang mangyari, mas mabilis mawawala ang laman ng buto kaysa nabubuo itong bago. Karaniwan dahil sa pagtanda, kakulangan sa calcium o vitamin D, pagbaba ng hormone lalo na sa mga babaeng nasa edad na menopause. Yan yung resulta na, Katropang Cynthia, mga katropa. No, nagkaka-osteoporosis dahil sa kulang sa mga supply, no, sa buto. At lalong-lalo na pag magkaedad. Kasi sa pag-aaral, Katropang Cynthia, itong ating buto natin, meron siyang tinatawag na osteoclast at saka yung osteoblast. Yung osteoclast, yan naman yung nag-aalis ng mga part ng buto na luma na. At yung osteoblast naman, Katropang Cynthia, mga katropa, ito naman yung nag-aayos ng inaalis ng naluma na buto sa ating mga buto. Merong taga-repair, merong taga-alis sa ating buto. Kaya ito ay mangyari, Katropang Cynthia, na isa sa dahilan na magresulta ito sa dahil sa katandaan. Sa pag-aaral kasi, Katropang Cynthia, itong osteoblast, ini-stimulate ito ng tinatawag na estrogen. Estrogen at saka yung hormone ng lalaki, no? Kaya pag magkaedad, Katropang Cynthia, ito yung babagsak sa babae, no? Yung hormone din magbaba

0: lumiliit yung timbang, pumapayat sila. At siyempre, lumiliit ang tangkad, bumabaloktot ang katawan. No, isa yan sa may mga osteoporosis. Madaling mabali ang buto, lalo na sa gulugod, balakang, pulso. Yung iba katropang sentya, mag-hatching pa lang. Meron kagad maramdaman sila na tunog sa kanilang mga buto. Madaling ma-fracture. Itong ano kasi, itong osteoporosis, sobrang hina na ng buto. Kaunting pagkakamali lang sa paggalaw, medyo napalakas, nagkamali, ay makaka-experience na ng tinatawag na fracture sa mga ribs. Kaya hindi maganda pag mayroong ganitong karamdaman, katropang sintiya. No? Kaya pinapayo ng mga eksperto ay dapat change lifestyle. Kasi isa yan sa dahilan na humihina yung ating mga buto dahil din sa maling lifestyle. O walang panahon na mag-exercise. Laging nagpapasok ng mga acidic na mga inumin, pagkain sa katawan. Isa sa tatamaan niyan, yan talaga mga buto, katropang sintiya. Kasi sa pag-aaral, pag ang tao ay magpapasok ng acidic na mga pagkain, yung buto ng tao, magpalabas yan ng calcium. Yung calcium naman, na ilabas niya, ang purpose niyan para i-neutralize yung masama epekto ng pagkain na bawal na pinapasok sa katawan. Kaya ang resulta, yung buto mo lagi nagpapalabas ng calcium, wala ding iniinom na pang-supply dun sa pangpalit dun sa calcium na inilabas ng buto. Ang resulta, magkakaroon ng paghina ng buto. Kaya yan yung ina-advocate natin sa ating mga katropa na dapat magkain, no, ng mga pagkain na matataas ang fiber, mga masustansyang pagkain. Kasi lahat ng organ natin, lalo na yung buto, ay dyan nagdidipindi, no, sa mga natural na mga pagkain. Araw-araw, dapat tayo magkain. Bigyan natin ng time na tayo ay makakain ng mga pagkain na matataas ang fiber. No? Kasi yung mga natural na mga pagkain, matataas yung antioxidant niyan, may mga minerals, vitamins, alkaline para isupply doon sa mga buto natin at saka sa mga organs sa ating katawan at saka sa mga ibang part pa ng ating katawan. Yan din yung nagpapalakas ng resistensya ng ating buto pag tayo ay kakain ng mga masustansyang pagkain. Kaya itong osteoporosis din, katropang sintiya, mga katropa, isa din sa natatamaan nito, madaling matamaan yung payat, katropang sintiya. Kasi yung osteoporosis kasi, yung buto mo niyan naninipis. Yung payat ka, yung buto mo niyan manipis, mas ninipis pa. Kaya blessing din sa medyo mataba-taba, katropang sintiya, kasi mayroong mga extra estrogen. No,
1: yung mapayat, delikado.
0: Yung buto nila, no? Pero hindi maganda na sobrang taba din kasi magdulot din yan ng ibang problema sa katawan, mga iba-ibang karamdaman, mga high blood, mga heart attack. At yan yung dapat gawin, katropang sintiya, na masigla pa yung katawan before ka magpatong ng 30. Dapat mag-isip ka na kung ano yung dapat isupply sa katawan mo. Lalo na yung calcium. Isa yan sa kailangan ng buto natin, yung vitamin D. Yung vitamin D ay kailangan niya ng calcium para magamit ng buto yung calcium. At yan ay available, yung ating vitamin D sa produkto ng Yes to Health, no? Yung ating premium D3 soft gel, yan ay may vitamin D na tutulong magpasigla ng buto para makaiwas sa ganitong problema sa katawan, yung tinatawag na osteoporosis. At syempre, yung ating premium D3 na may vitamin D, 100% yung vitamin D na gagamit ng katawan, nagagamit ng buto. Kasi yung vitamin D, sa paraan na siya ay maabsorb sa katawan, kailangan talaga siya may kasabay na fats, no? Na intake mo siya. Kaya yung ating premium D3 ay swak para sa pampapasigla ng buto, kasi yung premium D3 natin, mayroon na siyang BCO, hindi lang siya fats, na katulong din magpuksa ng mga virus bacteria sa katawan, mga fungus, mga virus, no, at saka nagpapaganda din ang daloy ng dugo. Ito ay nakakatulong maglubricate ng mga joints at mga buto natin sa katawan. Kasi pag magkaedad, katropang sintiya, mga katropa, yung mga joint, mga cartilage, mga synovial membrane ay unti-unti yung nawawala, natutuyuan yung mga joint. Kaya ang mangyari, tumutunog mo yung mga joint pag natutuyuan. Kaya isa yan sa benepisyo maibigay ng premium D3 na maglubricate ng mga joint, pinapaganda din niya ang daloy ng dugo kasi inaalis niya yung mga barado at nililinis niya yung daanan ng dugo natin sa katawan. At meron din tayong Santon Gold sa ating clinic. Yan ay mahusay sa may mga pamamaga at immunostimulant din yung ating Santon Gold, Santon Plus. Ibig sabihin, pinapalakas din niya yung immune system natin, no, sa ating katawan para makaiwas sa mga iba-ibang problema sa katawan. Kasi itong tinatawag na osteoporosis, bunga ito ng paghina ng resistensya ng ating katawan. Yung mga organ yan, sasabay, paghihina yung ating mga resistensya ng katawan. Yung mga organ, lalo na yung buto, hihina yan. Kaya yung ating Santon Gold ay malaking tulong yan sa may mga osteoporosis. Hindi lang niya pinapalakas yung resistensya ng katawan, pinapaganda din niya yung bone density para makaiwas sa itong tinatawag na osteoporosis. At mayroon din tayong alkaline vitamin C, no, dyan sa ating clinic, na yan ay 100% nagagamit ng ating katawan dahil hindi siya acidic at araw-araw

0: Itong vitamin C ay kailangan talaga intake sa araw-araw na buhay. Kasi ito yung klaseng vitamins na hindi na iipon, hindi na i-store sa ating katawan. Araw-araw, ilang oras lang, nawawala na yan sa ating dugo. Yung function niya sa ating katawan ay napakahalaga na function, magagawa niya sa ating katawan. Unang-una yung mga organ natin, pinapanatili niya na masigla at malakas yung mga organ natin. Kaya isa yan sa araw-araw na dapat natin i-supply sa ating katawan dahil sa napakarami po yung function sa ating kalusugan. At meron din tayong Santon Tea, no, dyan sa ating clinic. Santon Herbal Tea, no, dyan sa ating clinic, na yan ay mabisa sa may mga sobrang acid sa tiyan. At lagi na karanas na ng paghina ng pantunaw. Yung ating Santon Herbal Tea ay napaka-effective po sa may mga problema sa tiyan, no, lalo na yung hindi na natutunawan. O pag magkain, ganun pa rin yung idumi. At laging nangangasim yung tiyan. Kaya inaayos din niya yung sobrang acid sa tiyan, no, para mapaayos lahat yung maibalik sa masigla yung ating tiyan. At siyempre, meron din tayong mga coffee, no, dyan sa ating clinic. Yung ating Santon na coffee mix, yan ay maganda sa may mga hormonal imbalance. Dahil isa sang component niya ay soybeans. No, ayon sa pag-aaral, yung soybeans ay meron siyang phytoestrogen. Ibig sabihin, nakatulong siya sa pagpanormal ng hormonal imbalance. Kaya yan ay maganda inumin, no, sa may mga problema sa nagdidismenorrhea, mayroong mga PCOS, mga mayuma. Yan yung klaseng kape na maganda inumin nila kasi yung mga bukol sa katawan, lalo na sa mga babae, pinaka dahilan yan is hormonal imbalance. At makapagbigay din siya ng first class protein sa atin kasi isa yan sa pag-aaral na napakataas ng protein ng soybeans, plant-based protein. Kasi pag animal protein ay talagang hindi maganda, lalo na pag meron tayong mga sakit na cancer, may mga sakit na mahina yung kidney, yung animal protein ay hindi maganda. Kaya yung ating Santon Coffee Mix ay maganda po na mag-supply ng first class protein sa ating katawan. At siyempre, meron din tayong premium dietary coffee, no, dyan sa ating clinic, na yan ay maganda din sa may mga mahina yung buto. Kasi yung premium dietary coffee ay mayroon na siyang vitamin D. Oh, habang nagkakape ka, tumitibay din yung buto mo, no? Kasi pinapasigla niya yung ating buto araw-araw dahil sa vitamin D. At meron din tayong Santon Gold Coffee, no, diyan sa ating clinic, mga katropa, na yan ay may benepisyo din na maibigay sa katawan, no, lalo na sa collagen at saka glutathione. Yung glutathione, yan naman yung king of antioxidant, na isa sa function niya ay mag-detox. I-detox niya yung ating atay, no, para malinis yan yung atay natin. Kaya lalo na sa mga taong may mga fatty liver, may mga mataas ang SGPT, isa ya sa dahilan yan is problemado yung atay. Yung ating Santon Gold Coffee ay napakahusay, no, na nakatulong sa pagpapasigla din atay dahil sa glutathione na content niya na i-detox yung atay natin. At meron din siyang collagen na nagpapaganda din ng ating balat, nagpapaganda din ng ating buto, no, yung collagen. Kaya itong ating mga produkto, Katropang Cynthia, pag sila ay magpunta sa clinic at mag-avail ng ating produkto, mas maganda sa clinic sila pupunta, Katropang Cynthia. Pag sa clinic ay magpunta mga katropas, pwede kayong mag-avail ng ating mga discount. Bawat produkto may discount. Basta dala nyo lang yung inyong PWD ID at saka senior citizen ID. At siyempre, Katropang Cynthia, yung ating produkto, SRP pa lang para naka-discount na. Dahil sa mas mababa yung price po ng produkto po ng Yes to Health sa ating clinic. At siyempre, pwede kayong magpunta sa ating clinic, mag-avail sa libreng check-up gamit yung ating high-tech machine na magbasa ng mga mahinang organ sa katawan at sa mga kakulangan sa mga minerals, vitamins sa katawan. At yan yung ginagamit natin na machine kasi isa yan sa dahilan na nagkakaroon ng problema sa katawan, karamdaman, dahil sa marami ng kulang sa katawan at maraming umihinang organ. Kaya isa yan sa binabasa ng ating machine na ginagamit, no, dyan sa ating clinic. At araw-araw, mayroon po tayong libreng check-up, no, dyan sa ating clinic, at pwede kayong mag-avail din ng ating mga therapy, no, dyan sa ating clinic. Meron tayong terahertz dyan. Yan yung therapy na ginagamit natin na libre, Katropang Cynthia, mga katropa. Pag kayo'y papunta sa clinic, yan ay maganda sa may mga mahina ang katawan, no, yung pakiramdam sa katawan na hinang-hina. Pag makatry ng ating terahertz, ay maramdaman nila yung lumalakas yung katawan nila pagkatapos ng therapy. Kasi pinapaganda niya yung daloy ng dugo sa ating katawan. Nire-relax niya yung mga muscle na masasakit sa katawan, mga joint na namamaga. O yung ating terahertz, isa yan sa benepisyo maibigay sa ating katawan pag kayo ay makasubok ng ating terahertz. Meron din tayong bio zapper dyan sa ating clinic, mga katropa, na yan ay mahusay magpuksa ng mga virus, bacteria, mga fungus at iba pa, dahil sa i-detox din niya yung ating katawan, no, yung ating bio zapper. Yan naman yung klaseng therapy natin na mayroong presyo, 350 na yung ating bio zapper. Pero yung benepisyo niya napakarami. Pinapaganda din niya yung daloy ng dugo. May mga problema sa mga balat, no, mga balakubak, nagtitiis na mga balakubak. Yung ating bio zapper ay mahusay sa pag-ayos, no, sa ating katawan, no, nakakawala din siya ng mga balakubak dahil sa resulta yan ng maraming toksin na naipon sa ating katawan na hindi na mamanage sa ating katawan, kaya magkukos na ng iba-ibang problema sa balat. Kaya dyan din sa ating clinic, meron din tayong Santon Oil, Santon Liniment dyan sa ating clinic, na yan ay meron siyang mosquitoes repellent effect, no? Pag mag-a-plus kayo niyan, talagang hindi kayo malapitan ng lamok. At maganda siya sa may mga problema sa mga joint, mga body pain, masakit ang tiyan, at masakit yung katawan, masakit ang ulo. Ay yung Santon Oil natin na pang-a-plus ay maraming benepisyo maibigay sa katawan. Kaya ano pa hinintay nyo, mga katropa? Magbisita na at magpa-check up sa ating clinic. Lalo na pag meron tayong karamdaman, huwag natin intayin na tsaka pa magpunta sa clinic ay yung hirap na maglakad. Mas maganda na meron tayong inda sa katawan, magpa-check na tayo. Kasi yung check up natin sa clinic, libre lang man yan. Hindi din basta-basta yung gamitin na pang-check up, mga katropa, no, sa inyo. Kasi talagang gagamit tayo ng machine na para masolusyonan yung mga problema sa inyong katawan. Kasi may mga sakit, katropang Cynthia, na akala mo okay lang, pero medyo malaki-laki na pala yung problema sa loob ng katawan. Kaya kung mayroon tayong mga iniindang kaunting sakit sa ating katawan, dapat magpa-check up na para mas malaman yung mga kondisyon sa loob ng katawan at mabigyan ka agad ng solusyon. At siyempre, dyan sa ating clinic, pag kayo ay pupunta, mabigyan kayo ng mga pre-dietary guideline, no, para malaman nyo yung mga pagkain na dapat iwasan, mga pagkain na dapat kainin. Lalo na pag mayroon kayong mga iniindang sakit sa katawan, isa yan sa mga first step na dapat nyong malaman, no, na yung mga pagkain na dapat iwasan at mga pagkain na dapat kainin, katropang Cynthia. At dyan din sa ating clinic, sa may mga problema sa balat at saka gustong kikinis at puputi yung mga balat ninyo, mga katropa, mayroon tayong dalawang natural soap dyan sa ating clinic, no, yung Santon na herbal soap. Yan ay maganda sa may mga problema sa balat, no, iba-ibang uri ng problema sa balat. Yung Santon na herbal soap natin ay napakabisa, hindi lang siya pampaputi, maganda din siya sa may mga skin problem. At mayroon din tayong clear skin dyan sa mga tao na gustong kikinis at puputi yung balat nila, ay yung ating clear skin ay napakabisa dahil sa content niya na pampaputi talaga. Nakatuon siya sa pagpapaputi at pagpapakinis ng ating balat, yung ating clear skin. At mayroon din tayong turbo dyan sa ating clinic. Available po yan ngayon, no? Kanina lang dumating, katropang Sinti, yung ating turbo. O, yan ay maganda sa may mga may erectile dysfunction, no? May hina na sa pagpapasatisfy ng asawa. Yan ay available sa ating clinic, katropang Cynthia, lalo na sa may mga mahina na ang prostate, may mga high blood, may mga malalang problema sa katawan, mga karamdaman. Isa sa maapektuhan yan yung ereksyon ng tao o ng lalaki. Kaya yung ating may mga prostate, may mga mahina ang kidney, mataas ang sugar, maapektuhan yan yung ereksyon ng lalaki. Yung ating turbo ay mabisa, no, sa may mga nagkakaroon ng erectile dysfunction or paghihina sa performance sa kama. No? Kaya para mas ma-action ang gabi, mga katropa, gamit na ng ating turbo. Dahil yung ating turbo ay gawa yan sa mga natural na mga herbal na tumutulong sa inyo para maabot yung hinahangad ng asawa, no, na ma-satisfy sila. At yung ating clinic ay open po yan mula Linggo hanggang Biyernes. At yung schedule naman natin dito sa Puerto na doktor talaga yung mag-check up ay araw ng Huwebes, Biyernes at saka Linggo. Yan yung time. Kung gusto nyo na ma-meet yung doctor personal, yan yung araw na kayo magpunta sa clinic. Pero araw-araw po, mayroon pong check up dyan sa ating clinic. Pag hindi schedule ng doctor ay tawag lang, video call. Tatanungin ko ano yung mga problema nyo sa katawan at mararesitaan din kayo ng mga supplement na naayon sa inyong karamdaman, no, para gagaan at gagaling kayo sa inyong mga karamdaman. At before tayo magtapos, katropang Cynthia, atin mo na pakikinggan ang mga testimony, mga tao nakapunta sa clinic at nakasubok ng ating gamutan at nakamta nila ang kagalingan.
1: Tayo ay makinig sa Secret of Health.
2: Diyo ko, Diyo, taga Dubarao. Yung baywang masakit, basta dito sa puso dito ng sakit. Ngayon, okay na. Magkilos ako, ayos na.
3: Ayos na?
2: Ayos na. Hindi kagaya noon niya, hirap po magtayo, hirap po maghiga, hirap po malupo.
3: Normal lang pagkilos mo ngayon.
2: Oo, okay.
3: After one week na gamutan.
2: Wala na gani, one week. Nang araw lang. Dati hindi ko patulog. Masabi ko lang yan, ang iba niya magkagaya po kami sakit. Kailangan nung punta kayo dito.
3: Size to health.
2: Oo, magpagamot.
1: Tayo ay makinig sa Secret of Health. Lunas at solusyon, iyong makakamit.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. Santon Gold Live Testimony.
6: Sonny Villanueva po. Masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
4: Mabibili sa mga butika.
7: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
8: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
9: Pare, pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
10: Madalas akong puyat sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santon Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si April. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
4: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Okay, mga katropa, napakinggan po natin ang mga customer and clients po natin na nakasubok ng ating Santona products. Okay, mga katropa, ulitin ko po ang ating schedule. Meron po tayong mga free consultation po everyday from Sunday to Friday, mga katropa, from 8:30 a.m. hanggang sa alas 5 ng hapon. At everyday po yan, at nandito po ang ating wellness consultant sa Puerto tuwing Linggo, Webes at Biyernes. Ayan, maaari po kayong pumunta niyan para ma-meet niyo po siya mismo personally at siya ang magkonsulta sa inyo, mga katropa. At syempre, meron din po tayo sa Rojas, mga katropa, no, matatagpuan ang Yes to Health sa Veronica Building, Barangay 2, Rojas, Palawan. Sa harap lamang po yan ng ASMES, makikita nyo po ang Yes to Health Wellness Center. At syempre, dito sa lungsod ng Puerto Princesa, matatagpuan naman po ang Yes to Health sa second floor ng DZRM Plaza Building, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City. Sa taas lamang po yan, mga katropa, ng Nokinox, at sa tabi lang yan siya ng land bank. At madali po yung malocate dahil nasa National Highway lamang po yan ng Barangay San Manuel. At maraming salamat sa inyong mga katropa. Salamat sa inyong pakikinig at pagsubaybay dito po sa ating programang The Secret of Health ng 104.7 XFM Palawan. Hanggang sa susunod, ako ang inyong lingkod, Katropang Cynthia.
3: At ito naman po ang inyong wellness consultant, Dr. G. Maribet, magsasabi, stay healthy, stay happy.
4: Pakinggan ang The Secret of Health hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: Ito ang XFM Palawan.
6: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
7: Exciting!

0: This song is brought to you by Uno Plus, numero unong alaga.
1: XFM. XFM.
2: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
3: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
8: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
9: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
10: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
9: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
11: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
12: Ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Plus Herbal Capsule, Santone Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika MedPlus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
1: XFM.
13: XFM.

0: This song is brought to you by Uno Plus, numero unong alaga.
1: XFM. XFM.
2: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
3: Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako, kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated, kape lang pala ang sagot. Pero, yung tama, Santone Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw.
4: Santone Coffee Mix.
5: Mga pare guys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo! Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Sister Pain.
7: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
8: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist. Consult your doctor.
10: Sa mga butika.
11: Santone Gold Coffee Mix.
12: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santone Gold Coffee Mix.
13: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Santone Gold Coffee Mix.
16: Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santone Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
17: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
18: Ayos yan!
17: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
19: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
4: Santone Plus Herbal Oil.
9: Ako po si Isel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
4: Santone Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan sa sakit ng katawan.
4: Santone Plus Herbal Oil.
16: Ito ang XFM Palawan.
13: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
16: XFM Network Philippines.
13: Una sa balita, angat sa musika,
16: angat sa komentaryo,
13: angat sa serbisyo publiko.
16: This is XFM.
13: Ang katropa mo.
16: Exciting!
2: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow, at oxidative stress.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
3: Visionix! Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus. Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
2: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
0: The Secret of Health. Santon Gold. Live Testimony. Santon Plus Gold.
5: Nanay Christy.
6: Yes, sir. Nagarito sa barangay, bilog-bilog, nanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamag. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
0: Santon Plus Gold.
2: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The secret of health.
2: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigi kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Dinda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormones hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
3: The Secret of Health.
2: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santone Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Santone Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Coffee break na naman.
0: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
4: Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the pain ang panlaban ko. Sa Says the pain, ay isang manhit.
5: Says the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Says the pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Santone Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Oo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo!
5: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
8: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
9: Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
0: Ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Gold Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Best Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
1: XFM. XFM.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Kape at gamot, ngayon pinagisa na sa Antown Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antown Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
4: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
3: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
4: Vision X Plus Softgel Capsule.
3: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
8: Pare, pare, oo, ikaw.
9: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Kung vitamin C, tandaan, Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
10: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
11: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga
13: butika. Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinilakas, pinabisa at mas pinahusay.
6: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika MedPlus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragunton Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
2: Exciting!
3: Exciting!

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Kung vitamin C, tandaan, Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
7: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
8: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist,
8: consult your doctor.
9: Sa mga butika.
8: Santon Gold Coffee Mix.
10: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
8: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
9: Pabibili sa mga butika.
11: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
12: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, naggapay ka. Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santon Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin. Santon Coffee Mix. Oops, inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpirose Pharmacy, PharmaReach at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Paytay Palawan, sa Best Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera.
0: Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Sister
3: Pain. Si Diane po ito, na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
4: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
4: Sanzone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Sanzone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Sanzone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Sanzone Gold Coffee na.
4: Sanzone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Sanzone Plus Gold.
7: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna tang aking mga paa. Narinig ko na meron Sanzone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Sanzone Plus Gold.
4: Sanzone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Sanzone Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
0: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Sanzone Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Sanzone Plus Gold Herbal Capsule. Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung mangosteen. Sa Sanzone Coffee Mix, may Sanzones na tumutulong laban sa skin aging, plus moringa na may vitamins, at soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Sanzone Coffee Mix.
9: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
10: Hi, bayarin dito, bayarin doon, tuition pa ni Junior. Paano na to?
9: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
10: Salamat, Han!
0: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Sanzone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang Sanzone Plus Gold Herbal Capsule, Sanzone Gold Coffee Mix at Sanzone Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore. XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
3: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ha! May pimples na naman ako!
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
8: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
9: Vision X Plus! Softgel Capsule!
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
9: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
8: Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
10: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamo sa anumang uri ng sakit.
13: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
14: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkir Estrella, isang
15: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
16: Sistapain! Si Diane po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sistapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sistapain lang ang mabisa.
17: Sistapain! Tanggal ang pain, fast and safe. Sistapain!
18: If symptoms persist, consult your doctor.
19: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santone Gold Coffee na.
19: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gagawin. Kanta ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Plus Herbal Capsule, Santone Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santone Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santone Coffee Mix.
3: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
4: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
8: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
9: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
10: If symptoms persist, call your doctor.
9: Bibili sa mga butika.
11: Premium D3.
12: Ako si Kay Lalibas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
11: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may PCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
2: Santone Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag-Santone Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santone Plus Coffee Mix. Visionex Soft Gel Capsule. May lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
15: Ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Gold Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Redleaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
0: XFM.
1: XFM.

0: Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahal na paalala, ang Premium D3 ay hindi gamo at hindi dapat gamitin panggamo sa anumang uri ng sakit.
2: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gising na, ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Visionex Soft Gel Capsule. May lutein, beta carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
4: Visionex Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata.
5: Vision X Plus.
4: Vision X Plus. Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ako po, si Isel Complicado. Si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Maaasahan
6: sa sakit ng katawan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious at beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
11: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
3: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
15: XFM.

0: FM.
1: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
3: The Secret of Health.
2: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
4: Vision X, marami na ang natulungan.
5: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
4: Vision X, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health, Supple Plus Gold.
2: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
3: Santon Gold, live testimony.
6: Daniel Francisco, dumanggi niya nara Palawan, dumalaki yung mga varicose veins kapag napag Gold. Pero kumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, pinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Pero natungo rin na wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Minis, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
4: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.
2: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating nutrition juice at delicious na coffee. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
4: The secret of health.
2: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
4: The secret of health.
2: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.
5: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mga pare guys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
1: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
3: Santon Plus Gold.
4: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mango Steam, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puson.
1: Desminorrhea.
7: No more.
1: Santon Plus Herbal Oil.
8: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
10: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
11: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butik.
12: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
13: Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santon Coffee Mix.
14: Ha! May pimples na naman ako!
15: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
13: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Paypay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
0: XFM.
1: XFM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika,
0: angat sa komentaryo,
1: angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!
3: Sabi ng boss ko,
4: bawal akong mag-absent sa trabaho
3: dahil
4: ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko.
3: Buti na lang,
4: lagi akong naka-Santon Vitamin C.
3: Kaya kong mag-double time sa trabaho.
4: Ako pala si Michelle,
3: isang store manager.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
7: Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santon Coffee Mix.
9: Ha! May pimples na naman ako!
10: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
11: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
12: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabilis sa mga butika.
7: Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
13: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
14: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
13: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
14: Vision X Plus Softgel Capsule.
13: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
15: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
16: Premium D3 Coffee Mix.
17: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Santon Gold Coffee Mix.
19: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
18: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
18: Santon Gold Coffee Mix.
7: XFM.
2: XFM.

0: FM.
1: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo bang kaya nating palakasin ang depensa ng ating katawan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-inom ng Premium D3? Dahil ito sa kakayahan ng Premium D3 na suportahan ng physical at chemical defense ng ating katawan. Ang mga physical defense ay isa sa first line of defense or barrier na ginagamit ng ating katawan upang labanan ang mga iba't ibang infectious agent, pero ito ay limitado o hindi siguradong depensa sa ating katawan. Kabilang sa mga first line of defense ng katawan ay ang balat, ganun din ang mucous membrane at physical na hadlang sa mga mikrobyo upang hindi sila madaling makapenetrate sa ating sistema. Nagtataglay din ang katawan ng mga chemical gaya ng acid sa tiyan na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga impeksyon dulot ng bacteria, fungi at viruses. Ang high quality vitamin D3 mula sa Premium D3, kung iinumin araw-araw, ay tumutulong na palusugin at patatagin ang balat upang epektibo nitong mahadlangan at malabanan ang mga mikrobyo. Ang vitamin D3 ng Premium D3 ay tumutulong upang maparami ang mga live probiotics sa bituka na tumutulong sa pag-regulate at pagpapanatili ng normal na level ng acid sa ating tiyan. Ang Premium D3 ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng depensa ng katawan na proteksyon sa mga sakit araw-araw na hindi natin namamalayan. Halimbawa din sa mga physical barrier defense ay ang matatagpuan sa ating trachea at baga na tinatawag na cilia. Ito ay gumagana kasama ng mucus at ating mga acid dyan upang proteksyonan ang ating katawan mula sa pagsalakay ng mga pathogens. Ang balat ay ang pinakamalaking organ ng ating katawan. Nagsisilbi itong hadlang sa pagitan ng mga foreign invaders at ng ating katawan. Ang balat ay bumubuo ng isang waterproof na mechanical defense na hindi madaling napapasok ng mga microorganism malibang ito ay may sira. Ang Premium D3 ay hindi lamang pinoproteksyon na ng ating balat kung iinumin ito araw-araw. Ito rin ay nagmo-moisturize at nagbibigay ng vitamin E na isang malakas na antioxidant na mabisa sa pagpapababa ng ultraviolet damage sa balat na nagdadagdag sa kakayahan nito upang proteksyonan ang katawan. Pinapataas din ng medium chain triglyceride or MCT mula sa Premium D3 ang integrity ng ating intestinal epithelium at pagpapalabas ng mucus mula sa goblet cells sa small intestine. Ang ating ilong, bibig at mata ay madalas na pasukan ng mga pathogen. Ang lysozyme sa luha, sipon at laway ay sumisira ng bakterya na nagdudulot ng osmotic lysis na isang dahilan ng pagkasira ng cells. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng moringa seed extract na wala sa ibang D3 supplements na napakabisa na nagpapalakas ng absorption ng mga minerals tulad ng zinc, copper at selenium sa ating mga bituka. Ang mga mineral na ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga balat. Kinokontrol ng zinc ang produksyon ng oil sa balat at tumutulong na kontrolin ng ilang hormone na nagpapanatili ng malusog na balat. Higit pa rito, pinapaganda rin ng Premium D3 ang pag-absorb ng vitamin A. Kaya't para sa maganda, makinis at malusog na balat at malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibo tibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
2: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified Premium D3 users.
5: Inyong napakinggan ang The Secret of Health.
0: Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: XFM.

0: FM. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
2: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
3: Vision X Plus. Softgel Capsule.
2: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule.
3: Vision X Plus. Softgel Capsule.
2: Mabibili sa mga butika.
4: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
5: Ha! May pimples na naman ako!
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil 3 take ko lang, tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
8: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santone Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santone Coffee Mix.
11: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
12: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
13: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
14: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
15: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Ibiza Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
16: XFM.
17: XFM.

0: XFM. Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag-Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
1: Sister Pain.
2: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagpipili sa mga bukika.
4: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Ihalo sa isang tasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Sarap!
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dick.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
12: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: XFM.
13: XFM.

0: Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain. Relief na maaasahan.
1: Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated. Kape lang pala ang sagot. Pero, yung tama. Santon Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw.
2: Santon Coffee Mix.
3: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
4: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Sister Pain.
6: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
7: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor. Bili
9: sa mga butika.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Santon Gold Coffee Mix.
4: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
12: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
13: Ayos yan!
12: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Premium D3.
15: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
14: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
16: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
14: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
18: XFM.
19: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw kaibigan at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy at Doctor of Naturopathy. Ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
3: The Secret of Health.
2: Kayo ba ay madalas na tinatamaan ng ubo, sipon, lagnat at iba pang mga simptomas ng impeksyon? Palakasin ang resistensya ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: Santon Gold Live Testimony.
4: Ako po si Rodilyn Tacuyan. Ito po ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili akong Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: The Secret of Health.
2: Isa sa sekreto ni Nanay ay ang araw-araw na pag-take ng Santon Plus Gold. At sa 2 buwan na pag-inom niya ng Santon Plus Gold, nawala na ang pabalik-balik na ubo at makapit na plima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na saponins. Ang saponin ay nagtataglay ng antimicrobial properties na nagbabantay sa inyong katawan laban sa mga fungi, bakterya at mga viruses. Kasabay dito, mas pinapahusay nito ang immune function sa pamagitan ng pagpapasigla sa paggawa ng mga T-cell. Bukod pa rito, kumikilos sila bilang mga antioxidant at nag-aalis ng oxidative stress. Bukod sa saponins, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng powerful bioactive compound na triterpenoids na nakitaan din na mayroong antiviral, antibacterial at antimicrobial effect. Resistensya ng katawan ay patatagin. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix.
6: May kape ka na?
3: May gamot ka pa?
6: Mabibis sa mga butika.
0: The Secret of Health Supple Plus Gold.
2: Alam nyo ba na ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapag-stimulate ng ating happy hormones? Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapagpataas ng antas ng ilang brain chemicals gaya ng dopamine at norepinephrine na nagdudulot ng masaya at nakakatuwa na pakiramdam. Kaya hindi maitatago na tayong mga Pilipino dahil sa hilig natin sa pagkape ay nagiging likas na natin ang pagiging masiyahin. Ugaliing maging masaya, ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. At kung pangdagdag energy naman ang hanap mo na kape, nandito ang Premium D3 Coffee Mix. May vitamin D3 ka na at may mangosteen extract ka pa. At siyempre, pinatamis din ito ng stevia. Kaya saan ka pa? Mag-Premium D3 Coffee Mix ka na.
7: Pangangati, panalakit ng mata at panglalabo ng paningin.
8: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
9: Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na may taglay na luti, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
9: Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Sa makabagong panahon ngayon, marami na ang mga bagay na makakapagpalabo ng ating mga mata. Tulad ng blue light mula sa mga screens and monitors, sobrang exposure sa UV rays dahil na rin sa tinatawag na climate change. At ganun na rin ang sobrang lakas na liwanag ng mga artificial lights mula sa mga bumbilya ng mga ilaw. Lahat ng ito ay maaaring makapagdulot ng masamang epekto sa ating mga mata, lalo na kung tayo ay hindi umiinom ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong lotin at zeaxanthin na nagpapanatili ng healthy na macula at retina na siyang responsable sa maayos na paningin. Huwag hayaang masira ang ating mga mga mata o galiing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. O ulitin ko po para makaiwas sa mga impeksyon. Araw-araw yan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. At para mas masaya at kumpletong araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng Healthy Coffee, ang Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix. And of course, mas buo ang maghapon mo pag healthy ang paningin mo. Kaya huwag kalimutan mag-Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing you can never say yes to everything, but you can say yes to health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Southon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Maling Isang Teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
0: Southon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinakalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southon Gold Coffee Mix. Ang kape ka na. Nanaka. At gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Xanthone Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Xanthone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Xanthone Coffee Mix. Mmm, sarap!
5: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
6: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Xanthone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Xanthone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
0: XFM.
1: XFM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!

0: pinupuri at sinasamba ka namin. Salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo. Salamat sa mga biyaya na patuloy mong binibigay. Salamat sa pagkakataong ito na kami ay muling matututo. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng bukas na isip at puso upang lubos naming maunawaan ang aming mapapakinggan sa araw na ito. Bigyan mo po kami ng karunungan na sa ganon ay magamit namin ang mga ito sa aming mundo. Salamat po muli at ikaw nawa ang maluwalhati sa lahat ng mga gawain na aming mapagtatagumpayan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
1: Good morning! Let us welcome a brand new day and another day of broadcasting activities. A radio station owned, managed, and operated by Yes to Health Advertising Incorporated is now signing on. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagpipili sa mga buki ka.
5: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Mmm, sarap!
6: Santone Gold Coffee Mix.
7: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape, Santone Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa nasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
6: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibilis sa mga butika.
8: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibilis sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
9: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
10: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
11: Premium D3, subok na! Na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
15: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
16: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
17: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
18: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
19: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
18: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
20: Santone Plus Herbal Oil.
21: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosides.
22: XFM.
23: XFM.

0: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: XFM. Mga katropa, excited!

Charging Time, mga katropa, garap na po ang 8 minuto makalipas ang alas 4.

Ito ang Exciting Pilipinas. Ihahatid sa inyo ang mga sariwang kaganapan na nangyayari sa buong magdamag sa kapuluan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa.

0: morning, good morning, good morning, Pilipinas! Sa ngayon pong araw ng Biyernes. Oy, thanks God, it's Friday! Ikalabing isa sa buwan ng Setyembre 2026. Mga kabayan, makatrapa isang malamig! Sama-sama, madulas na umaga sa inyong lahat. Mga kabayan, mga katropa. Welcome, welcome, welcome sa ating pong palatuntunang exciting Pilipinas. Mga kabayan, mga katropa. Pangalan po ng ating pong partner sa bahaging technical engineer, Rene Boy Federico. Alam pa rin po ng buong pwersa ng XFM Palawan. Sa pangunguna pa rin po ng ating pong station manager, Caluil La Rosa. Mga kabayan, mga katropa, ka naman po ang inyo po makakasama ang inyo pong tagapagbulahan. At tagagising kada umaga para po maghatid ng balita para sa inyo, mga katropa. Katropang Alison Salvatus po, mga sir, mga ma'am. Nagmamagandang morning na po sa inyo, ha? Bago po tayo pumalaot sa ating pong palatuntunan, nakapag-usal na po kayo ng panalangin. Pasalamat sa panibagong buhay, mga katropa. Thank you, Lord, for another day. At naway gabayan niyo po kami sa aming pong maghapong gawain. Iadya sa naman pong kapahamakan. Mga kabayan, mga katropa, mga simpleng panalangin na ganyan, pagkagising, malaking bagay na po yan. Para sa ating pong sabi ngay pagtanaw, pagpapasalamat sa lahat ng biyayang ating pong natatanggap araw-araw. Yung pong pagising, pagmulat ng ating mga mata sa umaga, malaking biyaya na po kagad yan, ha, mga sir, mga ba. Huwag pong kakalimuta, huwag kakaligtaang magpasalamat araw-araw, ha? Sige, nako, mga kabayan, mga katropa, siyempre pa yung ating pong palatuntunan ito. Handog naman po sa ating yan ng kape. Oy, kape, painit mo na ng sigmura sa malamig na madaling araw katulad ito. Ang sarap humigop ng pampainit. Pampainit po ng sigmura, ha? Oo, kung ano man yung iniisip yung pampainit, kaaga-aga eh. Pampainit po ng sigmura. Siyempre, sa tulad po nating maaga pa ay nako. Trabaho na po agad ang hinaharap. Maagang lumulukso, lumulundag sa kanila pong mga tahanan. Tanging kape ang lagi nyo pong bit-bit. Diba? Oh. Kaya sa kape, kape pa lang, mga kabayan, mga katropa, dapat healthy na, ha? Mga sir, mga ma. Narito po ang premium D3 coffee mix sa mga katropa. Ito po ang kapeng saan dyan ginawa ng ating po itong Yes to Health Incorporated. Para sa ating po, mga kabayan, mga katropa, dyan meron pong diabetes. At ayaw magka-diabetes, pero hindi mapigilan magkape. O, yung dami niyan. Aminin nyo, mga sir, mga mama. Para hindi ka na mangamba na magkaroon ng fluctuation ang iyong blood sugar level sa katawan, premium D3 coffee mix na ang iyong kape. Ang premium D3 coffee mix ay pinatatamis po kasi ng stevia. Ang uri po ng halaman na nagpuproduce ng natural sweetener na hindi naman po nakaka-apekto sa ating pong blood sugar level. Kaya safe ka, katropa, ha? At ito rin po ang vitamin. Ito ang kape na mayroon pong vitamin D3 na nagpapalakas, nagpapatibay din ng ating pong mga buto sa katawan. Ano mang hamon ng buhay, sa pang-araw-araw nating pong trabaho o mga pinagkakaabalahan, mga katropa. Ibay ng buto ang kinakailangan ng ating katawan para manatiling nakatayo pa rin tayo sa gitna ng hamon ng kahirapan. Kaya ako, mga kabayan, mga katropa, sa pagpapanatiling malusog, matibay ang ating pong mga buto, vitamin D3 ang kailangan. Vitamin D3 na nasa kape na. Yung ating pong premium D3 coffee mix. Kaya mga kabayan, mga katropa, sa umaga pa lang, patibay na ang ating pong mga buto sa pamamagitan ng kape. Premium D3 coffee mix available. Mabibili na po ninyo. Mga kabayan, mga katropa, sa lahat ng mga butika at parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa. At ganoon din po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. At sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala mga kabay, mga tropa, oy, balikan muna natin yung pong ba... yung naging ganap nga po dyan sa bayan ng Corona. O nag, ano na, nag 24 hours na kagabi. Alas 8. Iyong pong kasalukuyang bilang ng mga survivor, mga kabay, mga tropay, na nanatili po sa 43 as of kahapon sa isinagawa pong press con ng National Headquarters ng Philippine Philippine Coast Guard. Sa kamay nila ang mga kabay, mga tropa, 43 yung pong sinasabing survivor at yung casualty na nanatili pa rin po sa 5. Kahapon nga po, mga kabay, mga katropa, ay sinubukan na balikan. At nung umaga, nagsagawa po siyempre ng search and rescue operation for another survivor. Mga kabay, mga katropa, subalit, wala pong nakita doon sa paligid kung saan nangyari yung pong sunog. Dahil yung pong barko na MV June na Aster, napadpad na po sa isang mababaw na bahagi. Malapit pa rin dyan sa Turda, mga kabay, mga katropa. Dahil po sa pinalato ng alon. Pero doon sa pinangyarihan, sa tapat ng Turda, barangay Turda, nagsagawa pa rin po ng search and rescue operation yung mga pinagsalim na pwersa ng Philippine Coast Guard.

0: pong pasukin o akyatin. Ito pong MV June Aster. Kapon sa unang pagtangka, hindi halos sila makalapit. Dahil meron pa rin pong namamataang usok, makapal na usok na nagbumula pa rin sa loob ng natura pong barko. Ang hapon, halos magtata, ano na, skater pasado na. Nakasama na sana yung ating pong katropa dyan sa bayan ng Coron, si katropang Sunshine. Kaya lang, ni-recall sila. Zero visibility daw eh. Kaugnayan yan, alamin natin, iba pang mga, siyempre may mga briefing pong na naganap kahapon dyan. Nasa kabila ninyo muna natin yung ating pong katropa sa bayan ng Coron, si katropang Sunshine Murano. Katropang Sunshine, good morning. Live report. Live report. Katropang Shine. Sana. Katropang Sunshine, good morning. Wait lang, ha? Ayan na. Katropang Sunshine, good morning.
1: Good morning, Katropang Ali.
0: Oo, mukhang pagod, ha? Sa biyahe ba, Katropang Sunshine?
1: Wala pa po ako sa area ngayon, Katropang Ali.
0: Oo. Pero kahapon, di ba, sa huling ganap kahapon na sinasabing nakasakay na kayo sa speedboat para balikan yung barko, bigla kayong ni-recall, tama ba, Katropang Sunshine?
1: Yes, Katropang Ali, dahil alanganin na nga daw po sa panahon, tapos sa oras.
0: Oo, alanganin na, no? Hapon na, mga pasado alas 4 na tayo, eh.
1: Yes po.
0: O, doon sa mga sinagawang briefing, Katropang Sunshine, ano ba yung mga nabanggit ng mga otoridad kung kayo ay isinama sa briefing, Katropang Sunshine?
1: Doon po sa briefing po, Katropang Ali, hindi po kami nakasama doon.
0: Okay, oo.
1: Kasi nakasakay na po kami doon sa speedboat ng Army.
0: Army? Oo, speedboat ng Army pala yung sinakay nyo.
1: Yes po.
0: Oo. Pero wala bang nabanggit sa inyo doon? Sino ba yung nagbigay ng go signal para makasama kayo?
1: Yung pinaka-head po ng Army.
0: Ah, pinaka-head ng Army.
1: Yung so, commander po.
0: Oo. Oo, ito yung, ito ba ito yung ano? Hindi ba ito yung nandyan sa Task Force Malampaya? Yung sasakyan na yan? Iba?
1: Ano po, Katropang Ali?
0: Oo, yung sinakyan yung speedboat, hindi naman doon sa Task Force Malampaya dahil kasi mayroon mga water asset yan. Hindi yun?
1: Yun na po yun.
0: Ah, yun na yun. Okay, oo. Yes, so, oo, yung purpose sana na pagbalik nyo doon, ano ba yung sabi sa inyo doon sa speedboat? Wala ba? Wala ba nagbanggit? Kayo ay pinayagan at ganito yung gagawin sa inyo? Wala bang ganun?
1: Ano lang po, sinabihan lang po kami na mag-video lang at kumuha ng picture.
0: Ah, okay. Oo, so, pinapayagan kayo sumama para kumuha ng video at picture doon sa barko.
1: Yes, so, Katropang Ali.
0: Pero, yun lang, dahil sa alanganin, yung panahon kahapon nung nakasakay na kayo, gano'n ba, ano, umuulan ba doon sa area kahapon, Katropang Sunshine?
1: Yes, Katropang Ali, sobrang lakas po ng ulan kahapon.
0: Yun. Kaya talagang ni-recall na lang.
1: Yes po.
0: So, ngayong umaga, susubukan uli. Tama ba, Katropang Sunshine?
1: Yes, Katropang Ali, may pupunta po kami doon. Susubukan po ulit puntahan yung nasunog na barko.
0: Yun, oo. So, doon sa mga nagiging usap-usapan ng mga... May mga pamilya, di ba, na nag-aantay pa rin doon sa Peaceport? Tama ba, Katropang
1: Sunshine? Yes po, Katropang Ali.
0: Ano ba yung mga usap-usapan doon? Ano ba yung mga inaasahan nila, Katropang Sunshine? Yung
1: nga po, inaasahan pa rin nila na buhay pa rin yung kanilang kaanak.
0: So marami pa rin talagang umasa na may
1: yes,
0: makikita
1: po, Katropang
0: pa.
1: Ali.
0: Oo. Ilang beses na nag-ikot yung mga rescuer doon sa area pagdating mo, Katropang Sunshine, magmula ng umaga?
1: Nung dumating po ng Katropang Ali, nakadalawa na sila.
0: Naikot?
1: Naikot. Tapos, Hanggang hapon siguro nakalima.

0: Lima. Oo, doon sa limang paghahanap ng ating mga rescuer dyan sa area. Ito yung sa tapat ng Turda, ha? Doon sa kung saan nangyari mismo yung sunog. Tama ba, Katrapang Sunshine?
1: Yes, po.
0: Mm-mm. Wala talaga silang nakita kahit isa, no? Katrapang Sunshine?
1: Wala po talaga silang nakita, Katrapang Ali.
0: Mm-mm. Tapos, dagdagan pa ng medyo pabago-bago yung panahon. Tama ba, Katrapang Sunshine?
1: Yes po, Katrapang Ali. Sobrang lakas po ng ulan.
0: Mm-mm. May kasamang hangin. Siyempre, maalon.
1: Opo.
0: Mm-mm. Well, anyway, sige. At ngayong araw, susubukan uling balikan ng mga rescuer yung barko. Yung barko na mismo ang papuntahan ninyo, Katrapang Sunshine.
1: Yes, Katrapang Ali.
0: Iyon, sige. Well, anyway, ingat na lang muna sa biyahe, Katrapang Sunshine, ha? Dala ng mga extra damit para alam naman sa panahon. At yung ingat yung area, yung kalsada ba patungo dyan sa Barangay Turda, kamusta?
1: Delikado po.
0: Delikado? Oh, rough road ba, sementado?
1: Sobrang rough road po.
0: Sobrang rough road. Oh, kamusta naman yung sasakyan niya rin tamo? Oo.
1: Okay naman po.
0: Nabugbog ba?
1: Bugbog.
0: Pero kaya. Pero kaya naman, kaya naman.
1: Kaya naman po.
0: Ayun, oh. Pero ingat lang ha, Katrapang Sina, at medyo mahaba-haba pala yun, 2 oras ang biyahe.
1: Yes, so Katrapang Aling, mahaba po yung biyahe, tapos umuulan pa.
0: Maulan pa, Sige. Antabay na lang kami sa iyong mga update dyan sa area ha, Katrapang Sunshine, timbre ka lang. Anytime na pag meron na pong mga update, Katrapang Shine, ha? At ingat, good morning. Kape ka muna, ha?
1: Yes, Katrapang Aling.
0: Yan, oo. At saka yung mukhang... Oo, mukhang sumasabla yung boses mo, ha? Inom ka ng ng vitamin C, ha? Oo, ha? Yan. Ige, ingat, Katrapang Sunshine, ha? Oo, at thank you very much, ha?
1: Maraming salamat din sa'yo, Katrapang Aling.
0: Sige. Yung ating pong kasamahan doon sa bayan ng Coron, si Katropan Sunshine Morano. Medyo delikado pala yung papunta doon sa Barangay Turda. Ha? Pero sa ngalan po ng paghahatid po ng mga balita at serbisyo para sa mga sa ating mga kabayan, susuungin yan, ha? Ating po mga katropa. Yeah, susubukan muli ngayong umaga, antabay tayo at sana medyo bumuti-buti na sana yung panahon diyan sa area. Mga kabayan, mga katropa, mahirap po talaga magsagawa ng search and rescue kapag yung panahon hindi po nakikiayon. Imbis sa tuloy-tuloy, pauntol-untol, paputol-putol. Siyempre, sinasaalang-alang din po yung buhay din po ng mga rescuer. Mga kabayan, mga katropa. Samantala, kahapon, yung naging press con ng National Headquarters ng Philippine Coast Guard, sa kamay nila na po ito, dahil dun sa mga huling impormasyon po ng ating pong Public Information Officer ng Coast Guard District Palawan, mayroon daw pong memo na binabasa kanila, lahat daw po ng impormasyon dapat ito mga manggagaling na po sa National Headquarters. Wala namang sanang problema rin, pero sana yung first hand na mga information, since naman dito naman po sa lalawigan ng Palawan nangyari ang insidente, sana mauna rin sana yung mga nandito, no, ha? Sabi nga, kailangan sumunod sa utos. Wala naman daw sila magagawa. Kung sa kanila lang daw, walang problema. Wala, merong memo mula sa National Headquarters, eh. Siyempre, kailangan sundin. Kung ayaw mong mapagalita, ma-memorin. Well, anyway, ito kahapon, mga kabayan, mga katropa, pakinggan po natin yung pong sinagawang press con ng Philippine Coast Guard National Headquarters sa Kamaynilaan kahapon po ito, mga kababayan, mga katropa, ha?
2: Nakarinig daw po ito sila ng isang malakas na pagsabog at magkaroon ng uso bandang sumunod po yung apoy. And then as per the testimony of the survivor, napakabilis daw po ng nangyari. So after seconds, after the 30 seconds, no, after seconds, bigla po kumalat yung apoy, and that's the, yun po ang nangyari. Well, naging feedback po sa atin ng ating mga operators from the ground is una-una kagabi, no, medyo madilim, hindi maganda ang panahon, malakas ang alon. Pangalawang concern po natin, dahil hindi pa po na-rule the fire out itong barko, we cannot penetrate on board the vessel. Ang pinaka-objective po natin ngayon is makapasok po sa barko, ma-check po ang sitwasyon, then we can assess po. Accordingly, nakarinig daw po ito.
0: Bahagi lang po yung kahapon nung sinagawang press ko. No? Mahaba-haba po kasi yung press ko na yan. Halos nasa kalahating oras. Pero ito po yung sinasabi nung pong tagapagsalita ng ating pong Philippine Coast Guard National Headquarters. Yung cost, yung sinasabi kung ano, kung yung tanong kasi dito, ano ba yung pinagmulan? Paano rin nagsimula yung sunog? Yung nga po, binabase doon sa mga nakuhang impormasyon ng ating po mga authority mula sa mga survivor, isang malakas na pagsabog, sinundan ng makapal na usok, at yun na, apoy. At sa bilis daw po ng pagkalat ng apoy, mga kabayan, mga katropa, marami nga po yung pong hindi na nga po nakapagsuot ng kanila pong mga life jacket. Mga kabayan, mga katropa, natanong din kasi ito kahapon, mga kabayan, mga katropa, kung kompleto ro ba sa life jacket itong pong barko. Binabanggit po ng Coast Guard na pumasa naman daw ito doon sa assessment, inspection, Marso ngayong taon. Yung sa pag-renew po ng kanilang po mga permit, kompleto naman daw. Eh, sa bilis daw, ha, daw, ng pagkalat ng apoy, mga kabayan, mga katropa, hindi na po talaga na gawa pang magsuot ng mga life jacket yung karamihan sa mga sakay nito, mga kababayan, mga katropa. Yung isa nga pong survivor. Ito, mga kabayan, mga katropa, pakinggan po natin yung kanya pong salaysay. Ito ay kuha ng ilan po nating mga kababayang vlogger. Diyan sa bayan ng Coron, mga kabayan, mga katropa, ha?
3: Ako po si Noki Villanueva, taga El Nido po. Sa mga kamag-anak ko po dyan sa El Nido, huwag na po kayong alala, ligtas po ako.
4: Anong nangyari po sa inyo?
3: Anong nangyari po noon, paglabas po doon sa aircon room, kasi narinig ko yung mga kasama ko doon na natutunuban yung mga cellphone nila. Tunububas ako para maganap ng signal sa may tabi ng tindahan. Tapat lang ano, ng hangganan. Tapos, mga ilang segundo lang, sa mga ibang pasahero, kumalat na yung apoy. Doon na ako biglang dumapa at nasunog na rin yung likod ko. Hindi ko na nakuha kumuha ng life jacket, kukuha sana ako. Kaso naapakan na ako, nagkagulo na yung mga tao, hindi na ako makadaan. So nakita ko doon sa side kung saan ako nanggaling, may puting ilaw. Bukas yung bintana, dahil naramdaman ko na yung sunog sa likod ko, tumalo na lang ako.
4: Pero po yung sunog po, nung makita nyo, split seconds na lang bago kayo na ano?
3: Split second, lahat, puro apoy na.
4: Ay, yung babae po nakita nyo, nakausap ninyo, ano pong pangalan?
3: Cyril dapat.
4: Pero, yun ano po huli yung pagkakikita ni Cyril na dako?
3: Ito yung huling nag-uusap kamdas niya. Mingi siya ng tulong, makakunik sa data.
4: Okay. Tapos tumalo na po kayo nun?
3: Hindi ko na alam kung ano pong nangyari sa kanya. Tumalo na ako noon, tapos lumangoy na ako pala sa barko. Tapos marami na rin mga tumalon doon. Wala na, hindi ko na kayang tumulong kasi sunog yung likod ko. Lumangoy na ako papunta doon sa isla. Maya-maya, nandiyan na yung mga bangka. After 15-20 minutes, sinalubong na namin. So, isa ko sa unang na-rescue.
4: So, bali ang matamaan po talaga na matindi na sunog sa inyo yung sa likod po ninyo?
3: Opo. Saka yung mga kasama ko po, sana buhay pa kasi nga. Si Kuya Marlon, naiwan doon sa aircon room. Sana buhay pa siya. Sana buhay pa siya. Sana buhay pa kayo. Isa ko pa lang si Sir Gilbert.
4: Okay. Maraming maraming salamat po sa impormasyon na ibinigay ninyo.
0: Sa po sa mga survivors, Ginoong Arnul Ponoke Villanueva, mga kabayan, mga katropa, ha? Base doon sa kanya, split seconds lang, grabe na, oh. Kumalat na po yung apoy. Yung sinasabi niya, kukuha pa sana sana ng life jacket. Ha, mga kabayan, mga katropa, kaya lang, naramdaman niya ng dumila, dinilaan na ng apoy yung kanyang likuran. Yun po yung kanyang iniinda. Sabi niya nga, meron pa isang nakausap na isa pong babae, nabanggit na siren, ano? At hindi nga naman rin malaman kung ano nangyari doon dahil nagkanya-kanya na po sila eh. Mga kabayan, mga katropa, nung maganap nga yung pong sunog na yan, mga sir, mga ma. Isa pa rin sa itong survivor, yun din pong nagkwento rin. Ito naman yung pong merong pong kasama sa barko na bangkay. Yung asawa niya na galing sa kamay nila na nagpagamot. Mga kabayan, mga katropa. Ito naman, isa rin po sa mga survivor. Pakinggan po natin yung pong kanya pong naging kwento, mga sir, mga ma'am, ha?
5: Pagkabag, gabala natin po puno.
6: Grabe.
7: Wala taga si Ante ko, sumok na. Si Burayday.
5: Ayaw, ayaw, nangyari po ba?
6: Grabe.
8: Nakakalong ba na yung bata na yun?
7: Saan galing yung damit saka short mo?
5: Sa tuga. Tinapa ko na yung damit ko rin. Habang nagkalamoy ako kay Sagapa.
7: Na-rescue ka, na-rescue.
5: Tinanggal ko. Tinanggal ko yung short pants ko, mabago, sinuot ko. At sa tinong jacket na kay Ante mo, mabago yun. Tinanggal ko na pati yung damit. Nakabuhit ko lang ako.
7: Na-rescue ka o naglangoy ka na patabi?
5: Na-rescue ko. Galing lang malakas. O short pa sa ano. May hiksan ko sa labanan namin sa lao.
7: Si Ante Susan sa kabaong?
5: Wala, sunog yun.
7: Sunog? Aroy!
5: Pumilang talaga.
7: Grabe.
5: Ngayon siya sabi ko.
7: Si Joanna hindi na nakita?
5: Hindi nakita pa.
7: Ano, saan kayo nagkasama ni Joanna?
5: Yung sa isang upuan na namin sa lao.
7: Hindi mo nahila?
5: Hindi ko nahila. Gulat din ako, biglaan.
7: Naghiwalay kayo?
5: Naghiwalay kami, madilin. Ganyan ako, hindi kami pagitan lang. Sabi ng puso.
6: Grabe yan. Uy! Ito yung sunog ng chewing ko, oh. Mga bro, baka pwede naman dyan. Sa gusto magbigay ng tulong.
5: Sa atin, talagayan namin ng apoy.
6: Galing din siyang Manila, kasama niya yung chai ko. Papagamot sana nila doon. Doon na rin na ano. Hininga. Laso lang, pauwi na, nakakabaong. Hindi na rin kaya ng chewing ko dalhin. Hilain daw, kay sa kapala ng apoy sa kausok. Saka yung anak niya na lang, yung pinsan ko yung missing pa.
0: Mga kabayan, mga katropa, isa po sa tinig, ha? Ito si Maynard Indik, yung pong kumuha ng video sa kanyang uncle na survivor. Sinasabi niya, pauwi na rito sa atin sa Lawigan ng Palawan, sama yung bangkay ng kanyang may bahay na pinagamot sa kamay nilaan. Sama yung anak na babae na ngayon hanggang ngayon missing pa rin. Kasama sa 86 na pinaghahanap pa rin ng ating pong mga otoridad. Kaya ko, mga kabayan, mga katropa, doon sa kwento, mababanggit nyo, ha, magmula doon sa isa, kay Sir Villanueva, usok, makapal na usok, bumalot sa buong barko, hindi na rin silang magkakitaan. Usok at apoy na yung kasunod. Mabilis yung pong pagkalat. Mga kabayan, mga katropa. Sabi nga natin, nangyari na. Habi ng ating pong Philippine Coast Guard ang pinakampakay nila ngayon, kahapon pa sana, kung lalapitan at naakit nila yung barko, alamin yung sitwasyon, mga kabayan, mga katropa. Ha? Dahil nga po may mga kinakailangang security o yung safety measures, hindi po nila masyadong nilapitan. Although kita malapitan, makapal pa rin yung usok na lumalabas. Mga kabayan, mga katropa. So, ngayong araw na to, sana humupa na yung usok na yan. Sa nakalipas na magdabag, wala pong panibago mga update. Yung ating po mga otoridad, madilim sa lugar. At yung panahon, hindi po nakikisama doon. Sabi nga ni Katropang Sunshine kahapon, biglang recall sa kanila, zero visibility. Ganon kalakas ang ulan, mga kabayan, mga katropa doon sa area. Kaya cancel yung kanila po sanang muling pagtangka ng mga rescuer na lapitan o akitin na sana yung barko kahapon. Alaw naman daw yung ating pumakasama na kumuha ng video at picture. Pero hindi sila makakaakyat doon. Hanggang doon lang yung sala sa ano, speedboat. Speedboat pala ng army. Oo, task force malampaya to. Kasi yan ang pinakamalapit dyan. Army. Speedboat ng army, coast guard, ang na, mga kabayan, mga katropa. Ha? Sige, nako mga kabayan, mga katropa. At antabay lang po tayo sa mga susunod pang mga update. Regarding pa rin po dyan sa nagpapatuloy, ha? Search and rescue pa rin. Yung pong ginagamit ng ating pong mga otoridad, ha? At umaasa pa rin po sila. Maging yung ating pong mga rescuer, meron pa silang makikitang buhay, ha? Na mga sakay ng barkong yan, MV June Aster. Mga kabayan, mga katropa, gaya na rin po ng pag-aasam, pag-asa ng mga pamilya pa rin nung mga hindi pa nakikita, mga kabayan, mga katropa. Kami nga ni Katropang Sunshine kanina ay doon sa Peace Point, doon sa Pantalan, kung saan nag-aabang yung ilang mga kaanak ng din pong mga sakay, ilang pang sakay ng naturang barko. Umaasa pa rin na sila po ay matatagpo ang ligtas sa buhay. Sana nga, mga kabayan, mga katropa, dito sa araw na ito ng Biyernes, sana nga po ay mayroon pang makita, umakita na. Ito pong mga hinaharap na ito na mga pasahero, mga kabayan, mga katropa. Kapon din po, naglabas din po ng opisyal na pahayag, yun din pong may-ari ng naturang barko. Ito nga pong Atienza Inter-Island Ferries Incorporated. Mga kabayan, mga katropa, sila naman daw po ay patuloy naman ng nakikipag ugnayan sa ating pong mga otoridad. Ang kanila din pong pakay din ngayon, mga kabayan, mga katropa, ay makipagtulungan para mahanap pa yung pong mga nawawala pa rin. Yun naman po mga assistance sa kinakailangan naman ng mga na-hospital o nasa hospital pa rin. Kanila rin daw pong ibibigay, mga kabayan, mga katropa. Yung pong sabi niya, siyempre, ipinaubaya na nila sa mga otoridad yung pagsasagawa kung bakit nagkaroon ng sunog o paano nagkaroon ng sunog, mga kabayan, mga katropa. Isa pa rin sa hinahanap talaga ngayon, yung kapitan ng barko. Mga kabayan, mga katropa. Hirap din po, mga kabayan, mga katropa, yung pong sitwasyon ng ating pong mga kababayan doon. Lalo na po yung nandoon sa area. Wala naman pa mga kamag-anak doon. Pansamantala, kinukupkup sila ng barangay Turda, mga kabayan, mga katropa. Yung sa pag-asa na baka makita yung kanilang mga kaanak, maligtas at buhay, yun po yung kanilang pinangahawakan hanggang sa ngayon, mga kabayan, mga katropa. So, tabi tayo, mga sir, mga ma'am, first na pagputok ng araw siguro, baka umuusad na uli yung pong search and rescue dyan sa area na yan. Sana nga lang, panalangin na lang natin, mga kabayan, mga katropa, na umayos o bumuti na o yung lagay ng panahon dyan para tuloy-tuloy na yung pong kinakailangan gawin ng ating pong otoridad. Sana yung pong pagulan kahapon makatulong sa nang apulakin o yung pong usok o ano pa man, kung may apoy pa yung loob ng barko. Dahil yung barko, wala na po mga tabi. Diba? Mga nasunog ng pera lang sa mga bakal na bubong. Pero doon sa cargo, o yung harapang bahagi, wala nang tabon. Sana nga, maapula na yung apoy. Usok. Nang maakit na ito ng ating pong mga otoridad at malaman yung sitwasyon sa loob niya. Yan o, yung harapan niyan, wala nang ano yun. Yung pinakang cargo kasi roro ito eh. Mga kabayan, mga katropa, roll on, roll off. Nauri ng sasakyan, pandagat. Bumubukas ang harapan, pati likod niyan eh. Pero ito, harapan lang. Mga kabayan, mga katropa, doon yung mga cargo. Sa lakas ang ulan, kahapon, pinikatropan sunshine, nag-zero zero visibility nga. Sana naapula yung pong ano dyan ha, yung apoy pa sa loob ng barko na yan. At nang maakit na ng ating mga otoridad ngayong araw na ito. At malaman na po yung sitwasyon. Yung mga lumalabas kasi ng mga unverified information din. Unverified. Sinasabi, baka may mga naiwan pa sa loob. Lang naman yun. Kaya nga yan po ang biberipikahin ng ating pong mga otoridad. Kaya antabay lang po tayo mga kabayan, mga katropa. Ha? Sige. Sa oras na 42 minutos, mga kabayan, mga katropa, punta muna natin si Kaya Toto. Kaya Toto Ronnie, ha? Mamaya, antabay lang po kayo sa mga susunod na programa, mga kabayan, mga katropa. Dito pa rin sa nagpapatuloy ha, na search and rescue operation sa mga pasahero ng MV June Aster.
9: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ma'am Sabel Damasco, opinion lang po, dapat gamitan na lang po ng remote control plane po para makita laman ng barko. Yun din. Pwede rin po yan siguro. Baka mapag-aralan ng ating po mga otoridad, Ma'am Sabel. Villaverde Erwin, good morning po. Mayada Timprano, Sitio Iratag, Barangay Salvacion, Roas, Palawan. Good morning, good morning. Ma'am Evelyn Aragon Vicente, good morning din po. Mga katropa, sa ating po mga katropa dyan, gising na ha, at nag-aabang ng mga update. Sabay-sabay po tayo manalangin na sana opo mayroon pong may mga ma-rescue pa ang ating mga otoridad ha. Joremy Vicente Bernal, good morning po sir, watching from Santa Maria Dumaran. Good morning. Samantala, okay, Ma'am Melanie Padrigao, good morning. Sir Weng Hara Ilibera, good morning. Puntaman na natin si katropang Kuya Toto Ronnie. Wala naman sa ating pong pamilyang bayan. Katropang Kuya Toto, good morning!
10: Live report! Yes, magandang umaga katropang Ali. At siyempre, good morning sa ating mga katropa. Happy TGIF, no? Sa ating mga katropa. Katropang Ali, update natin sa ospital ng Palawan. Kagabi, pasado alas 10, isang 40 anyos na babae ang nag-self-crash sa may bahagi naman ito ng barangay Siksikan, katropang Ali. Nawala naman ito sa control ng kanyang minaman yung motorsiklo. Pauwi na sana ito sa barangay San Miguel matapos ito na maaksidente. Nagtamo ito ng galo sa tuhod at balikat na dislocate naman ang kanyang kaliwang kamay matapos itong maaksidente. Sa ngayon ay nanatili pa ito dito sa ospital ng Palawan, katropang Ali. Sa iba nating balita, pasado alas 2 kaninang madaling araw, isang banggaan ng dalawang motorsiklo sa may bahagi naman ito ng BM Road, katropang Ali. Isang lalaki, edad 26 anyos, residente ito ng barangay Bakungan, particular sa Magarwak area. Samantalang yung babae naman na kanya nakabanggaan ay dinalaman ito sa isang pribadong ospital, katropang Ali. At nagdamo itong 26 anyos sa kanyang katawan ng mga galos at sa kanyang noo. At sa ngayon ay nanatili pa ito sa ospital ng Palawan upang malapasan pa ng kulang medikasyon, katropang Ali. Galing ito sa isang painuman o mano, kanyang kaibigan at nag-inuman. At ang pawi na ito nung maaksidente, katropang Ali. So yun lang yung dalawa ang naitala dito sa ospital ng Palawan sa buong magdamag. At ang ating inaabangan ngayong araw ng Biyernes ay nasa 3 katropang Ali. At medyo marami-rami ang nadala dito ng mga kabataan ang usugod sa Tropangali, kagaya lamang ng pagsusuka at pagtatae sa Tropangali. So, yun lang yung naitala sa buong magdamag ng ating hospital ng Palawan. Ngayon, narito tayo ngayon sa San Jose Public Market. Subukan naman natin yung mga update natin na presyo, lalo na dito sa Gulayan area, Katropang Ali. So, dito tayo ngayon sa may Gulayan. So, kabubukas ng ating live natin, Katropang Ali. So, dito tayo sa bahagi ng San Jose. Ang ating presyo ng kamatis ngayon ay nasa 35 ang kada kilo. Samantalang yung ating patatas naman ay nasa 150 ang kada kilo. Katropang Ali, ating gabi naman ay nasa 60 ang kilo. So, medyo mataas siya. Yung ating carrots naman, tingnan natin kung magkano ang kilo sa carrots nila. 100 katropang ali yung ang kilo ng carrots nila. So, dito tayo sa ano, nakapupiin sa kanilang mga gulay. Yung sayote ay 85. 85 ang sayote, ang okra, 50. So, ang sibuyas ay nasa 100 ang kada kilo. Itong bawang, sir, magkano bawang natin? So, dito yung bawang, 120. Yung talong naman natin ay 70 ang kada kilo. Sir, magkano kilo ang radish natin? 90 ang kilo ang radish. Yung kalabasa, 25 ang kilo. Yan mga tropa. Yung ating presyo, yung ating upo, 50 ang kada kilo. Yung patulan natin, 60. So, yun ang presyo natin, katropang ali. Yung munggo natin, sir, magkano ang kilo ngayon? Yung malabo, 120. Yung malinaw, 100. Katropang ali, ito, may malinaw, may malabo na presyo ng munggo. So, doon tayo sa malinaw. Sir, thank you, ha. Silipin natin ngayon, katropang ali, itong ating napamihang ito, yung sa market. Ito yung sa karnihan. Sorry, karnihan. O, medyo wala pa rin ganun tao sa gitong oras. So, yung ating presyo ng gulay, yun muna. At sa presyo natin ng karni sa palengke sa San Jose. So, iba ang kita natin ay kinakatay pa. Ito yung sinisipat pa, katropang ali. Itong ating mga manilinda dito sa San Jose Public Market. So far, wala pa rin pagbabago yung ating mga presyo ng karne na natili pa rin sa 280 at 270 ang presyohan ng ating karne na baboy sa propaganda. So, wala pa tayo nakita. At yung isaan ng San Jose, wala pa rin tayong nakikita na naka-display ngayong oras na ito at propaganda. So, sige. Yun lang muna siguro. Yung ating presyo. At magandang umaga no, sa ating mga maninilinda, lalo na sa meat section at sa manok area. Yan muna ang ating update mula dito sa San Jose Public Market. Hatid sa atin yan ng anumanong vitamin sa bansa, ang Santong Vitamin C sa ito'y mabibili na sa lungsod at lalawigan ng Palawan. Para sa nagkakasang Pilipino sa Pilipinas, mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa, ako na katropang Kuya Toto, XAP News.
0: Maraming salamat, katropang Kuya Toto Ronnie from Hospital to Palengke. Samantala mga kabay, mga katropa, 10 minuto bago ang alas 5 ng umaga. Dire-diretso na tayo sa ating pong mga kasamahang mga field reporters. Para po sa mga karagdagang balita, balitang lokal. Unahin natin ang balita nito ang si katropang Dennis Chua. Yun daw po munisipyo ng Quezon, naging kampiyon sa bench chewing competition ng Southern Palawan Friendship Meet sa bayan, o naginanap naman sa bayan ng Rizal. Atrapan natin sa balita niyan, Dennis Chua. Live report!
11: Live report! Nang pagitanggilan sa bayan ng Quezon at tapos masumpit ang kampiyonato sa bench chewing competition bilang bahagi ng grand opening ng Southern Palawan Inter-Municipalities Friendship Meet 2026 na ginanap sa Rizal, Palawan. ipinabalans ng naturang munisipyo ang kanilang usay, enerhiya, pagkamalikain at pagkakaisan tumatak sa pangurado at manunoda dahil dito nakuha nila ang pinakamataas na parangal sa kompetisyon. Samantala na sungkit naman ang Bataras ang first place at sa Brooksville naman ay nakuha ang second place. Ang pagkamanalo nito ay patuloy na dedikasyon at sama-samang pagsisikap ng buong delegasyon sa pagtatuloy ng sportmanship, pangandaling at pagmamalaki ng kanilang bayan. Ang kalitang ito ay atin sa inyo ng Santong Class Coffee Mix ang tating 66 sa vitamina kaya sa bukat ko na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis, Chua, XFM.
0: Maraming salamat, katropang Dennis. Samantala, mental health awareness sa workplace. Isinagawa naman para daw po sa mga empleyado ng El Nido. Katropa natin sa balitang yan, Belia Mucha.
12: Isinagawa ang mind check, mental health awareness in the workplace para sa mga empleyado ng Municipality of El Nido bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-126 ng Philippine Civil Service Anniversary. Sa isinagawang sesyon sa MMO Conference Hall, binigyang diin ang kahalagaan ng mental health at well-being sa lugar ng trabaho, lalo na sa mga kawaninang pamalang patuloy na tumutugon sa pangangailangan ng publiko. Pinangunahan ang talakayan ng resource speaker na si Amira Florence Lacupa na gumabay sa mga empleyado sa pagninilay sa kanilang mga karanasan, pakikinig sa kapwa at pakikilahok sa mga makabuluhang pag-uusap tungkol sa kalusugang pangkaisipan. Layunin ng aktibidad na palalahanan ang mga kawanina ang mental health ay mahalagang bahagi ng kanilang trabaho, pakikitungo sa kapwa, pagharap sa mga hamon at patuloy na paglilingkod sa komunidad. Binigyang diin din na ang isang malusog na workplace ay hindi lamang nakatuon sa pagtupad ng mga gawain, kundi maging sa paglikha ng kapaligirang may respeto, suporta, pagpapahalaga at kaligtasan para sa bawat empleyado. Ayon sa mensahe ng aktibidad, ang pangangalaga sa mga kawani ay mahalagang hakbang upang mapalakas ang kanilang kakayahang maglingkod at makapagbigay ng mas mahusay na serbisyo sa mga mamamayan ng El Nido. Hinimok naman ang mga lumahok na ipagpatuloy ang mga natutunan sa sesyon at gawing bahagi ng pang-araw-araw na pakikitungo ang pag-aalaga sa sarili at sa kapwa. Sa pamamagitan ng mind check, muling binigyang pansin ang kahalagahan ng pagbuo ng isang mas mahabagin at mentally healthy na workplace para sa mga lingkod bayan. Adyan ang balitang hatid sa inyo ng Vision X Plus para sa mas protektadong mga mata uminom ng Vision X Plus, mga katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
9: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Samantala, ilang motorista naman sa bayan ng Quezon, Palawan ang nagulantang daw sa pinagsanib na pwersa ng mga otoridad at LTO sa pagsasagawa daw po ng checkpoint. Bakit kayo magugulanta kung makukompleto naman ang mga dokumento ninyo? Sige, alamin nga po natin na may pang-detali ng balita niya mula naman kay katropang Ray Elgaran.
9: Live report! Live report!
13: Nagulantang ang mga motorista sa kahabaan ng public terminal sa Barangay Alfonso 13, Quezon, Palawan matapos magsagawa ng surprise checkpoint ang mga tauhan ng Quezon Municipal Police Station at LTO kamakailan ng gabi. Ayon sa ulat, tumatay ang manong na 50 mga motorista ang nabigyan ng ticket dahil sa paglabag ng mga ito sa batas trafiko. Kabilang ito ang walang lisensya, expire arrestor ng motor, naka-open pipe at iba pa. Samantala, paalala naman na mga otoridad sa lahat ng mga motorista na dapat naman ang kompleto ang mga ito sa kapulang dokumento sa pagmamaneho upang hindi maulit ang pagkakaroon ng paglabag sa ilalim ng alituntunin ng batas. Yan naman rin natin sa inyo ng Santong Herbal Oil. Nananakit ba ang katawan at kasukasuan? Ito na sa bukan ang Santong Herbal Oil. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Ray Elgaran, XFM News.
9: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Samantala, mga kabayan, mga katropa, insurance benefits para daw po sa mga barangay officials, tanod at health workers, tinalakay sa Committee on Appropriations ng City Council kahapon. Ayos to ah. Ano kaya kanilabasan ng committee hearing na ito, ha? Alamin natin ang balita, detalye ng balita niya mula naman kay katropang Mike Iscote.
9: Live report. Live report.
14: Di nalakay ng Committee on Appropriations sa City Council kahapon katropang Ali ang insurance coverage para sa mga barangay officials, barangay tanod at barangay health workers bilang dagdag na proteksyon at beneficyo sa kanilang pagsiservisyo sa komunidad. Ayon sa mga kinatawan ng Prudential Guarantee and Assurance Incorporated, maaaring umabot sa 300,000 pesos ang coverage para sa pangunahing insured o membro ng sakaling mamatay dahil sa aksidente. Mayroon ding 300,000 coverage para sa permanent total disability o dismemberment dahil sa aksidente. Kasama rin sa package ang accident medical reimbursement na hanggang 30,000 pesos sa medical reimbursement dahil sa unprovoked murder and assault na hanggang 30,000 at 30,000 pesos sa bereavement assistance sakaling magkaroon ng pagkamatay dahil sa aksidente. Mayroon ding daily cash assistance na 500 pesos para sa hospital confinement dahil sa pagkakasakit hanggang maximum na 30 araw. Nakasaad rin sa coverage para sa asawa at mga anak, kapatid at magulang ng pangunahing insured. Maliban sa pagkakaksidente, maaari ding ma-avail ang insurance kapag nakagat ng hayop tulad ng aso at insekto tulad ng bubuyog at iba pa. Sa naging talakayan, layo rin ang insurance package na magkaroon ng karagdag ng financial protection ang mga barangay frontliners, lalo ng mga opisyal, tanod at health workers na patuloy na gumaganap ng tungkulin at tumutugon sa mga pangailangan ng emergency sa kanilang nasasakupan. Lumabas naman katropang Ali sa pagdinig na 2024 pa nakapag-ikot sa insurance company at ito ay sa 14 lang na barangay. Kaya hindi alam ng mga barangay officials na insured pala sila. Nabunyag rin na 2013 pa nagbabayad ang city government sa insurance company pero ito ay hindi alam ng mga barangay officials at pinatunayan ito ni ABC President Cathy Hemang na bago lang din niya nalaman na insured pala sila. Kaugnay nito, inatasan ni City Councilor Junjo Rodriguez na siya rin palang author ng ordinansa, kahapon lang din na pagtanto, siya pala yung author nito, na mag-ikot ang sa mga barangay insurance company para ipaalam ang mga bagay na ito. Matatandang dahil sa pagkahain ng panukalang resolusyon ng Konsehal Chilao na humikayat sa mga barangay council na puntuhan ang insurance benefits sa mga barangay officials at workers na halungkat na taon-taon mahigit 1,000,000 piso ang ibinabayad ng city government para sa insurance ng mga barangay officials, ng mga health workers at mga tanod na hindi naman napapakinabangan ng marami dahil nga hindi alam ng mga taga-barangay. Yan ang balita atin sa inyo ng Santon Golden Valti na tumutulong para maitsan ang ating bloated na tiyan. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
9: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, katropang Mike. Insured pala kayo. Barangay health workers, tanod at barangay official. Insured pala kayo eh. Hindi nyo alam. At wala nagpaalam sa inyo. Yun lang. Ay, samantala mga kabay, mga katropa, oras po natin. Ginap na pong alas 5 ng umaga. Habol pa natin itong balita ni katropang IC Pakaldo. Yun daw pong sunod-sunod na pagkamatay ng mga baboy sa Agutaya. Inaalam na kung ito ba ay African Swine Fever. Katropa natin sa balita niyan, IC Pakaldo.
9: Live report. Live report.
15: Iniimbestigahan na ng pamalang palalawigan ng Palawan ang sunod-sunod at hindi pagkaraniwang pagkamatay ng mga baboy sa Barangay Concepcion, Agutaya, Palawan. Sa inilabas na statement ng provincial government, wala pang laboratory confirmed case ng African swine fever sa lugar. Patuloy naman ang veterinary investigation at disease surveillance upang matukoyan sanhi ng pagkamatay ng mga baboy at maiwasan ang posibleng pagkalat ng sakit. Pinag-iingat naman ng mga hog raiser at hinimok na agad na i-report ang anumang biglang pagkakasakit o pagkamatay ng kanila mga alagang baboy. Pinapayuan din silang huwag munang ilipat, ibenta o katayin ng mga baboy na may sintomas o pinaghinalaang may sakit habang nagpapatuloy pa ang imbestigasyon. Yan ang balita atin sa ating Vision X Plus. Panatiling malinaw ang iyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Izzy Pacaldo. XFM News.
9: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, Katropang Izzy. Samantala mga kabayan, mga katropa, ang unang bukso ng mga balitang lokal na inyo pong napakinggan. Andog din naman po sa inyo ang pinakabagong kape ng Yes to Health Incorporated. Ito po ang Santon Gold Coffee Mix. Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Mayaman po sa mga antioxidant properties at syempre anti-aging properties. Gusto mong magkaroon ng younger looking skin, katropa, sa kape lang, makukuha mo na. Yan ang ating Santon Gold Coffee Mix. Mabibili na po ninyo ang kaping yan, mga kabayan, mga katropa, sa mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganyan po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Samantala mga kapay, mga katropa, magbabalik pa rin po tayo para sa karagdagang mga balita pagkalipas lang po ng ilang paalaala.
9: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! XFM.
16: XFM.
9: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
17: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
18: Ha! May pimples na naman ako!
19: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
20: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
21: Vision X Plus! Softgel Capsule!
20: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata, ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
21: Vision X Plus! Softgel Capsule!
20: Vision X Plus! Softgel Capsule! Mabibili sa mga butika.
22: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
23: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
22: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
24: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
26: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanson Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang
27: Sanson Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
28: Sestapain! Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabisa.
29: Sestapain! Tanggal ang pain, fast and safe. Sestapain!
30: If symptoms persist, consult your doctor.
29: Sanson Gold Coffee Mix. Mix.
1: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santong Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santong Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santong Gold Coffee na.
29: Santong Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santong Plus Gold.
2: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santong Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santong Plus Gold.
29: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santong Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
29: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape. May vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
4: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
29: Santong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil. XFM.
5: XFM. Mga katropa, excited!

0: oras natin mga kabayan, mga tropa. Garap na po nga 10 minuto makalipas sa po ang ikalima ng umaga. Samantala ang oras na iyan. At ang bahaging ito ng ating pong palatuntunan, handog naman din po sa inyo ng mild coffee. Kape na para sa ating pong mga kabayan, mga katropa, meron pong hyper acidity. Ang nagpapalpitate yung nang hahapdi ba? Humahapdi yung sikmura kapag nagkakape. Palitan nyo na po yung mga kape nyo na yan, ha? Nagdudulot na po ng sakit sa inyo. Switch na po kayo sa healthy coffee. Itong ating Santon Plaza Coffee Mix. Mild coffee po siya, non-caffeinated. At gawa po sa mga natural na sangkap gaya po ng mangosteen powder, moringa powder, at soya powder. Ang ating po nga Santon Plaza Coffee Mix, mga kabayan, mga katropa, mabibili na rin po ninyo sa mga butika at parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa buong lalawigan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa. Samantala, morning po, baka may update na dyan, Eric J. Cadog. Yes, ma'am, favor sign faster. Sa as of latest kahapon ay nalabas ang ating po mga otoridad. Wala pa rin po talaga nadadagdag ang pangalan sa mga survivor. Pero hopefully po ngayong araw na ito, madagdagan na po yan, ha? Standby lang po kayo, ma'am, favor sign faster, ha? Sir Peter Cambao Bata, good morning sa ating po mga katropa sa Anti-Crime Task Force. Sir Mike, good morning, good morning. Rafi Garcia, good morning. Yataki Komota, morning po, watching from Rizal, Palawan. Okay. Mga kabayan, mga tropa, karagdagang mga balitang lokal pa rin. Balikan muna natin ang ating pong mga kasamahang mga field reporters. Ikatropa nga Dennis Chua, yun daw pong batara sa PNP, nagbigay ng paalala sa publiko. Kaugnay daw po sa road incident, mga naitala na sa naturang pong bayan. Ikatropa natin sa balitang yan, Dennis Chua.
1: Live report! Live report! Nagpaalala ang PNP Batarasa sa lahat ng motorista at rider kasunod ng road incident na naitala sa Batarasa, Palawan nitong nakalipas na araw. Ayon sa PNP, ang karamihan sa mga aksidente ay dulot ng paglabag sa mga traffic rules, mabilis na pagmamaneho at kapabayaan sa kalsada. Binigyan din din ng kapulisan ang isang saglit na pagkakamali ay maaring magresulta sa malubhang pinsala o pagkawala ng buhay. Kaugnay ito, muling pinalalahanan din ng PNP Batarasa ang publiko na sumunod sa mga speed limit, magsuot ng helmet, iwasan ang paggamit ng cellphone habang nagmamaneho, huwag magmaneho kung nakainom, at iyaking maayos ang sasakyan bago bumiyahi. Dagdag pa ng PNP na ang disiplina sa daan ang susi upang maisabuhay ang tamang pagsunod sa batas trapiko upang maiwasan ang aksidente sa daan. Ang balitang ito yatid sa inyo ng Clear Skin Beauty Soap, ang daan sa makinis na kutis, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
0: Ito ang isang tindahan naman ng prutas na lansones sa bayan ng Quezon, Palawan ang ninakawan daw nung may-ari, dismayado. Tropa natin sa balitang yan, Ray El Garana.
1: Live report! Live report!
2: Dismayado ang may-ari ng prutasang lansones matapos nakawin ng inihinalang grupo di umano ng mga kabataan. Nangyari yan sa Purok Magsasaka, Barangay Alfonso 13, Quezon, Palawan noong Setyembre 8, 2026 na ito'y pagmamay-ari ni Ginoong Kukoy. Ayon kay Kukoy, noong umaga ay binisita niya para ito bago tuluyang pakainin ang kanyang mga alagang manok at baboy. Sunod itong ginawa ay inihatid niya ang kanyang asawa sa kanilang tindahan sa public terminal. Subalit na pagbalik nito para sa herbisin ay dito na raw na-discovery na ubos na ang bunga ng mga lansones. Dahil rito, labis ang kanyang sama ng loob at pagdismaya dahil sa ginawang pangperwisyo sa kanya ng mga kawatan. Nagdag pa niya, hindi naman raw siya madamot kung may hihingi. Samantala, matapos may post sa social media ang pangyayari ay humakot ito ng samot-saring reaksyon mula sa publiko habang pinapagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagp pinapayuhan rin ang lahat na dublihin ang iba yung pag-iingat. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium Tea Tree Coffee Mix. Kaping masarap pa at subok na. Kaya subukan nyo na ang Premium Tea Tree Coffee Mix mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Ray El Garan, XFM News.
3: Ito ang Exciting News.
0: Hindi pala tindahan ang ninakawan. Yung mismong puno ang nauna pang mag-harvest. Hindi mo na nag-iwan para doon sa may-ari. Kapal ang mukha. Kaya bang may tanim niyan? Tawa naman si Manong. 14 minutos makalipas na po ang alas 5 ng umaga, LGU El Nido nakikipag-ugnayan daw po para matulungan. Yun daw po ang kanilang mga kababayang masakay o apektado po na itong nangyaring trahedya sa MV Juon Aster. Itali na balita ngayon mula naman kay katropang Belia Mucha.
4: Live report! Live report!
5: Nakikipag-ugnayan na ang pamalang bayan ng El Nido sa mga kinaukulang tanggapan upang matukoy at matulungan ang mga kababayang taga El Nido na maaring kabilang sa mga naapektuhan ng trahedyang kinasasangkutan ng MV Juon Aster sa Coron, Palawan. Ayon sa Municipal Government of El Nido, agad kumilos ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO at Municipal Social Welfare and Development Office upang alamin ang kalagayan ng mga pasayerong taga El Nido na posibleng sakay ng nasabing sasakyang dagat. Kasabay nito na nawagan ang lokal na pamahalaan sa mga pamilya, kaanak, kaibigan at kakilala na may impormasyon tungkol sa mga taga-El Nido na sakay ng MV Juon Aster na makipag-ugnayan sa pamahalaang bayan upang mas mabilis na matukoy at matulungan ang mga apektadong individual at kanilang pamilya. Maaring makipag-ugnayan sa Municipal Government of El Nido sa numerong 0920-680-7229. Nagpaabot din ng pagkikiramay ang lokal na pamahalaan sa lahat ng mga naapektuhan ng insidente at tiniyak na patuloy nitong tututukan ang sitwasyon. At yan ang balitang hatid sa inyo ng Vision X Plus. Para sa mas malinaw na paningin, uminom ng Vision X Plus, mga katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
3: Ito ang Exciting News.
0: Samantala, mga kabayan, mga katropa, Puerto Princesa naghahanda na raw po para sa 41st International Coastal Cleanup at ganoon din ng 19th Save Puerto Princesa Base. Kailan kaya ito? Detalye ng balitang ito mula naman kay katropang Mike Iscote.
4: Live report! Live report!
6: Magkakaroon.

0: na nakabuang 931.06 tonelada ng basura mula sa mga baybayin. Sa ilang cleanup activity, umabot naman daw sa 89.7 tonelada ang nakolektang basura sa isang episode lang. Bahagi rin ang programang Scope Basura Challenge, isang friendly competition na nag-uugnay sa mga barangay, akademya at uniform agencies para sa mas malinis na komunidad. Gumagamit din ang mud balls bilang bahagi ng mga hakbang upang makatulong sa paglilinis at pagpapanumbalik ng kalidad ng tubig sa mga daluyan. Samantalang ang International Coastal Cleanup na nagsimula daw noong 1986 sa Texas, Estados Unidos ay naging pandaigdigang kilusan na nilalahukan ng milyon-milyong volunteers. Bukod daw sa pagkolekta ng basura, itinatala rin ang uri ng mga nakokolektang debris gaya ng cigarette butts, food warmers at plastic bottles upang magkaroon ng datos na maaaring gamitin sa pagtugon sa problema ng marine debris at plastic pollution. Kaugnay nito, iniimbita ng city government ang publiko na dumalo sa aktibidad. Yan ang ating balita katuwang Business Plus Capsule na tutulong para muling may balik ang linaw ng ating paningin. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
1: Ito ang exciting Pilipinas.
2: Maraming salamat, Katsopang Mike! Samantala, bilang naman ng mga namatay na sa nasunog na MV June Aster, nasa lima pa rin po mga kabayan, mga tropa. Tapos natin sa balita niyan, Gerald Gales.
3: Live report. Hindi pa nadadagdagan ang bilang ng mga nakitang bangkay sa nasunog na barko o MV June Aster gabi nitong September 9, 2026 sa karagatang sakop ng Coron. Sa huling update ng Philippine Coast Guard kagabi, lima pa rin ang narecover na patay habang ang nasa gitna naman na buhay at nagpapagaling ay nasa 43 at 86 naman ang nawawala. Maging ang dahilan kung ano ang pinagmula ng apoy na mabilis kumalat ay hindi pa rin natutukoy ng investigador, pero kinoconsider pa rin ng Philippine Coast Guard ang narinig na pagsabog hanggang sa mabilis na pagkalat ng apoy. Nangako naman ang kumpanya ng MV June Aster na tutulong sila sa mga biktima habang ang PCG ay hindi pa rin nakakapasok sa loob ng nasunog na barko at ang mga pamilya na hindi pa rin nakikita ay patuloy ang panawagan na mahanap ang kanilang kaanak. Iyan ang balitang hatid sa inyo ng Santon Plus Herbal Capsule. Dapat araw-araw kang kondisyon at may proteksyon. Subukan ang Santon Plus Herbal Capsule. Meron itong mangustin, moringa at antioxidant. Katawang matibay, naka-Santon Plus Herbal Capsule yan. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
2: Maraming salamat, Katropang Gerald. Samantala, Mayor Pedi Sabando ng Bayan ng Rojas nakipagpulong sa mga senador para doon po sa mga proyekto para sa kanilang bayan. Katra pa natin sa balitang yan, Girly Cadasio.
1: Live report.
4: Personal na nakipagpulong si Rojas Mayor Pedi Sabando at ilang konsehal sa mga senador ng Pilipinas upang humingi ng suporta para sa mga proyektong kinakailangan ng munisipyo. Inilapit ni Mayor Pedi Sabando kay Senator Erwin Tulfo ang karagdagang pondo para matapos ang Municipal Building Hall ng Rojas, Palawan na hindi pa nakukumpleto mula pa noong taong 2019. Nangako naman si Tulfo na tutulong upang maipagpatuloy at matapos ang natutulong gusali. Naglaan din si Tulfo ng panibagong AX assistance para sa mga residenteng nangangailangan, habang humingi naman ang alkalde kay Senator Bongo ng karagdagang programa kabilang ang medical assistance para sa mga Rojasenyo may pasyenteng nakakonfine sa mga paggamutan. Ayon kay Mayor Sabando at mga konsehal, patuloy nilang gagawin ang lahat upang makakuha ng mga proyekto ang natulong na makatutugon sa pangangailangan ng mga residente sa bayan ng Rojas, Palawan. Yan ang balitang atin sa atin ng Premium D3 Coffee Mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Cadasio X sa FM News.
2: Maraming salamat sa ating po mga kasamang mga field reporters. Samantala, mga balitang inyo pong napakinggan, andog po sa inyo yan ng Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Coffee.

0: Coffee Mix at ng ating Santon Plus Coffee Mix. Mga kabayan, mga katropa, yan pong mga healthy at dekalidad na kape ay produkto po ng Yes to Health Incorporated na mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika at parmasya dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating mga Yes to Health Wellness Centers. Samantala, mga kabayan, mga katropa, oras po natin ay ganap na pong 24 ng umaga. Nakalipas ang 5 ng umaga, ha? Oh, gandang morning muna, Alan Lamera. Shout out, katropa. It's me, katropang Alan Lamera. Okay, good morning. Ma'am Mirna Makolor Bando, good morning po. Mga taga-Puerto, ingat kayo dyan. At Ma'am Isneria Omis Alpa, good morning, good morning. Mga kabayan, mga katropa, sa ngalan ng ating pong nakasama sa bagong technical, Engineer Rene Boy Federico, sumaan nyo na po ang kabuuan ng ating pong palatuntunang Exciting Pilipinas. Ngayon pong araw na po ng Biyernes, 11 na po sa buwan ng Setyembre taong 2026. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasabay ni po napapangiinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan po ng Palawan. At tayo rin po ay napapakinggan sa ang mangsulok ng mundo sa pamamagitan po yan ng XFM Radio app sa inyo pong mga Android phone. Live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Para po sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako naman po, mga kabayan, mga katropa, ang inyo pong naging tagapagbalita. Ang nambubulahaw at nanggigising sa inyo kada umaga. Ako naman po si katropang Alizon Salvatus. Maraming maraming salamat po, mga kabayan, mga katropa, at magandang umaga na, Pilipinas!
1: Inyong narinig ang mga kaganapan mula sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito lamang sa pinag-isang tunog ng XFM. Exciting Pilipinas!
2: XFM. Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
3: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
4: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
2: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Isang malusog at mapagpalang araw sa ating lahat mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa panibang edisyon ng atin pong programa, The Secret of Health. Ang programa naghahatid ng mga kaalaman, mga impormasyon, mga sekreto at solusyon sa atin pong kalusugan. Siyempre, katawang pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng mga programa po na ito at nasa likod ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto, ang kumpanyang Yes to Health at ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center. Pwede po ninyong mapuntahan at mapagpakonsultahan. Sa alam po ni Doc Remilito Uy, atin pong CEO, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Mga kasama po ng live ngayong araw. At syempre, atin din po mga kapanayam, ang isa sa atin pong mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopath, Doc Algie Bakla. Doc Algie, magandang araw po.
1: Magandang araw, partner, at sa lahat ng ating mga katropa nationwide na nakatutok sa ating programa. Isang maligayang hapon at sana ho ay muli na naman tayong matuto ng mga simpleng kaalaman, ng mga sikreto at solusyon para maging healthy araw-araw.
0: Samahan po kami ni Doc Algie dito sa atin pong talakayan. Pwede kayong makahilubilo dito sa atin pong programa sa pamamagitan ng pagkapadala na inyong pong mga text messages, mga inquiries po niya about your health. Pwede nga text yan sa atin pong numero. Ang atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi kayong kamasalan yung mga katanungan, lagay po ng pangalan po niyo, address, para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Kamusta po mga katropa? Kumusta mga kaibigan? We hope and pray nasa maayos at malusog po tayong sitwasyon. Lalo na pag nakakainom ng atin po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Gano'n rin, atin po mga healthy and delectable coffees. Ayan, na maraming din choices ha, na pwede yung pagpilian sa atin po mga coffee. Depende sa pangangailangan mo, pero pwede rin tikman mo lahat ng atin pong mga masasarap at napaka-beneficial ng mga coffee ha. Nandiyan ang atin pong Santum Plus Coffee Mix. Ito ay maganda mong pagkukunan ito ng mga Isofla Bones, mga kaibigan ha. Kung hindi nyo alam yung Isofla Bones, ito po yung mga protina na ginagamit ng atin pong pangatawan para sa ating growth, para sa atin pong memorya, sa atin pong mga tissues, at even sa katatagan ng atin pong mga kalamnan at mga buto. May malaki na itutulong po nito nila, mga kaibigan, ha? Nandiyan yan sa atin pong Santone Plus Coffee Mix. Kung gusto mo naman ay vitamin D habang nagkakape, Doc, ay nandiyan ang atin pong Premium D3
1: Mama.
0: Coffee Mix. Ha?
1: Maganda yung nagkakape ka lang, may benepisyo ka ng nakukuha.
0: Tama.
1: Oo, diba? Para walang hassle at nai-enjoy mo na yung umaga.
0: Mm-hmm.
1: Tapos meron pang benepisyo sa kalusugan.
0: Yun, no? At syempre, hindi pa huhuli, Doc, ang pinakabagong kape ng Yes to Health. Ito ang atin pong Santone Gold Coffee Mix. Mga sino pa ba ang hindi dyan nakainom, hindi nakatikim ng atin pong Santone Gold Coffee Mix? Naku, napakasarap po nito, mga kaibigan. Madalas talaga, Doc, nagkakaubusan nga eh. Even sa area natin dun sa Palawan, parang ano, parang ginagawang tubig na yata yung...
1: parang diesel ba yan?
0: Diesel na. Santone Gold Coffee Mix. Napakasarap naman kasi, Doc. And napaka-beneficial talaga. Isa sa mga na-observe ng mga nakasubok na ng Santone Gold Coffee Mix natin, nawala daw, Doc, yung mga sakit-sakit nila sa tuhod. Ano kaya ang connection nun sa pag-inom ng Santone Gold Coffee natin?
1: Siyempre, bonus na yan ang produkto natin. Dahil mahal namin kayo.
0: Mm-hmm.
1: Ha? Mahal kayo ng boss ng XFM at ng Yes to Health.
0: Mm-hmm.
1: Binigyan tayo ng isang kape na habang hinihigop mo, nagkakaroon ka ng dagdag na collagen sa katawan. Ano ba itong collagen?
0: Mm-hmm.
1: Itong collagen, isang napaka-importanting sustansya na kapag pinapasok natin sa ating katawan, dumidiretso ito dun sa ating mga kasukasuan para patibayin, i-build yung humihinang kasukasuan natin. At the same time, pagandahin yung kalusugan ng balat, ng mga ugat, ng mga daluyan ng dugo. Sa madaling salita, ito yung building blocks, Doc Michelle, ng ating mga bahagi ng katawan na bumabagal ang paggawa ng katawan habang umiidad.
0: Yun.
1: So kapag umiinom ka araw-araw ng supplemental collagen, na ibibigay sa'yo yung missing link sa pagkakaroon ng mas malakas at mas bata na pakiramdam at kalusugan na yun yung nilagay natin doon sa ating coffee. Aside from that, meron din siyang glutathione. Ang glutathione ay panangga sa mabilis na pagkasira ng cells. Kaya tinatawag itong master antioxidant of the body.
0: Kaya naman pala, Doc, nakakatulong ito ng malaki, ha? Sa mga tatay, nanay natin dyan, mga lolo at lola na humihina na ang mga kasukasuan, tumitigas na yung movement. Minsan parang robot na pag kumilos dahil wala, hindi na ma-fold ng maayos yung mga joints, ha. Hindi na ganoon kaganda yung mobility ng atin po mga joint area. Nababawasan na yung range of motion. Dahil nga yun nga, sumasakit na every time nakikilos, nako. Ang mahirap pa diyan, Doc, yung may tumutunog no? Kumbaga naka-distract at the same time, masakit kasi yun.
1: Oh. Actually, yung sasasakyan nga pag may tumutunog-tunog sa ilalim, red flag na yun.
0: No, bother talaga tayo ng
1: gusto. Sa katawan natin, pag pumuputok-putok na rin yung mga joints natin, dapat mag-worry na tayo. Yes. Kasi ibig sabihin, bumibilis yung pagtanda natin. Di ba? Nagiging manipis yung mga hugpungan ng ating katawan. At pag nagpatuloy yan, baka ho... sa susunod, bawat tayo nyo na lang, aray na ang inyong sasabihin.
0: May lumalangit-ngit.
1: Oo, lumalangit-ngit sa inyong mga kasukasuan.
0: Para maiwasan po yan, ha? Araw-arawin po ang pag-inom ng Santone Gold Coffee Mix po natin, ha? Magaling natin ang pag-inom po nito. Wala ba, Doc, ano? Wala ba, Doc, maximum dosage or usage ang ating Santone Gold Coffee Mix?
1: Kung kayo naman, umiinom nito, wala naman tayong binibigay na definite dami o maximum. Mm-hmm. Kasi nga, yung iba, minsan umiinom 3 times a day.
0: Yes, oo.
1: Yung iba naman, basta maisipang uminom, umiinom. Mm-hmm. Wala naman problema. Kasi ito naman healthy coffee, mga kaibigan, yes, mga katropa. Kumbaga, ito didepende na lang sa inyong budget.
0: Mm-hmm.
1: Kung kaya ng budget ninyo na marami, isang araw, nasa sa inyo yun. Pero yung epekto sa kalusugan, na sinasabi natin baka masobrahan. Wala namang ganun.
0: Yun,
1: kasi pagkain lang naman po ito na pinadaan sa kape, mga sustansya na... At saka hindi ito basta kape. Ito yung kape na hindi nagbibigay ng kaba sa inyong mga dibdib.
0: Hindi nakakapagpahapdi ng sikmura. Lalo na kahit walang laman ang iyong tiyan, pwede nyong inumin ang atin pong Santone Gold Coffee Mix, mga kaibigan. Ayan ang kaibahan ng atin pong napaka-sustansya at napaka-sarap na kape, mga kababayan. Sa mga hindi pa nakasubok nito, sugod na sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyong pong lugar at hanapin nyo ang Santone Gold Coffee Mix. Hanapin nyo po ang Tatak Yes to Health sa mga boxes, mga sachets, mga blister pads ng atin pong mga produkto para makasigurado na inyong pong inumin. Ayan yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa. Pwede rin po ma-avail yan sa atin pong online shopping store, Shopee. Search lang Yes to Health 2011. O di naman kaya isumadya sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center. Pwede kayo maka-avail dyan ang atin pong mga products and meron tayong mga exclusive products din. Dyan nyo lang po mabibili sa atin pong mga wellness clinic, ha?
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea! The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo, mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay hatid sa atin ng Santone Herbal Tea. Ang Santone Gold Herbal Tea po natin, mga kaibigan, ay naglalaman ng mga herb, special herb na nakakatulong para sa paglilinis ng atin pong pangatawan. Alam niyo ba na ang pagkakaroon ng malinis ng mga eliminative organs? Ano ba yung mga saklaw ng eliminative organs natin, mga kababayan? Atin pong liver, ang ating kidney, ang ating colon area, even our blood is composed of, nakapaloob siya sa atin pong mga eliminative organs. parts, mga kabayan, na ito o sila ang responsable sa pagtatapon ng mga dumi sa atin pong pangangatawan. At syempre, katulad sa isang literal dok, ano, nasalaan, eh kinakailangan mapanatili dating malinis yung mga strainer na yan. Tama. Even yung mga screens, di ba, sa ating mga air conditions at sa iba't iba pa. Kahit sa mga sasakyan, may mga tinatawag tayo ng mga filters, ano, na yan sila yung nagkasala ng dumi. At sila din ay dapat panatilihin natin na malinis. Para nang sa ganun, eh magawa nila. O kumbaga, yung full capabilities nila ay magampanan po nila, mga kababayan. Ha? Ganun din sa atin pong pangangatawan. Imagine, Doc, yung isa sa pinaka gamit na gamit sa na parte ng ating pangangatawan o yung kumbaga halos hindi nagpapahinga sa trabaho niya, yung ating atay.
1: Tama.
0: Grabe ang filtration ng liver natin and also yung detoxification process na kanya pong ginagawa sa katawan natin ay matindi, ha? Kaya kinakailangan, tutulungan din natin yung ating pong liver area, tutulungan natin yung atay natin at iba pa ng mga organ sa ating pangangatawan na mapanatili silang malakas, mga kababayan, at hindi sila nai-stress ng husto, ano? At magawa nila ng maayos yung kanila pong function sa atin pong pangangatawan.
1: Mm-hmm. O kaya talagang yung paglilinis ng katawan, isa sa priority kaysa naturopathy, kung mapapansin mo, ano, kapag may mga sakit na katulad ng high blood, diabetes, yung iba may cancer, may mga rayuma. Ang isa sa pinakang priority protocol ng mga naturopath is bigyan ng kahit na anong modality ng detoxification. Kasi ang detox, hindi yung gamot. Ang detox ay tumutulong para ma-accelerate yung ability ng katawan na i-maintain yung sarili niya. Kasi yung katawan natin is napakagaling ng function. Ang problema nga lang, pag nag-slow down, for some reason, either sobra yung kinakain natin ng mga pagkaing nagiging bara-bara sa kanya, kaya bumabagal siya. So kinakailangan natin tulungan ng katawan natin. And after matulungan natin na magkaroon ng magandang management ng pagtatapo ng dumi, asahan mo talaga mag-i-improve yung condition. Kahit ano pang condition ng isang tao, magiging maganda yung binipiso sa kanya.
0: Yes, ha? Kaya panatilihin natin na malinis po ito sila sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga maaaring makapagpadumi dito. At syempre, yung paglilinis na rin. Ha? Kaya yung Santon Gold Herbal Tea natin ay especially na ginagawa, ano, ng Yes to Health para po magbigay ng detox property sa atin pong pangatawan. Since meron po yan siyang turmeric extract, cinnamon bark extract, and of course, meron din yan siyang santon at stevia, ha? Para po sa mas masarap na pag-inom natin ng atin pong Santon Gold Herbal Tea. Sa mga gustong sumubok po nito, ha, mabili po yan sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. And speaking of cleansing or itong detox program, Doc, ano? Alam niyo ba, mga kababayan, na itong pagfa-fasting ay nakapaloob din dito, Doc, sa paglilinis ng katawan natin, purification and cleansing ng atin pong pangangatawan, mga kababayan, ha? Pag-usapan natin kung ano ba ang mga maitutulong ng pagka-fasting at ano ba yung mga karamdaman na pwede pong maagapan at masolusyonan through this kind of program, Doc. So ano ba itong fasting, Doc Algie?
1: Ito yung napapanahong topic kasi alam mo naman magka-kwaresma na. Di ba pag-kwaresma, merong yung mga kababayan nating mga Katoliko ay meron silang fasting. Dangan nga lang, yung fasting na ginagawa ay hindi yung iba kumakain ng karne.
0: Yes, oo.
1: At instead of karne, parang isda yung pinapalit. Parang yun yung type of fasting na ginagawa nila. Actually, fasting din naman yun, yung ganong style. Pero ang fasting po, yung modality na to, ay isang uri ng intentional na pag-iwas sa mga pagkain at mga iniinom sa isang specific time period. Actually, hindi na bago yung fasting kasi pinapractice na yan for over 2,000 years sa mga kultura ho at relihiyon, ano, gaya ng Islam, di ba? Pag Ramadan, meron silang parang 12 hours lang yun eh, yung from sunrise to sunset. Na hindi sila kumakain at hindi rin sila umiinom ng tubig.
0: Full
1: fasting. Ngayon, sa Christianity, meron din mga fasting na talagang nag-skip ng meal for a day or ano, may mga ganong practice, ano, even in Buddhism, in Hinduism. At ang salitang breakfast, meaning, ibig sabihin nun, magbe-break ka ng fasting matapos kang matulog sa buong magdamag. Oh. Ang mga naunang tao, actually, eh sila yung sagad sa fasting. Mm-hmm. Not by choice, but because yung kanilang pagkain is not always available noong unang mga panahon. Ano? Nagkaroon ng scientific interest sa fasting dahil dumarami ang mga pag-aaral na nagsasabi na yung calorie restriction ang isa sa nagiging paraan para pahabain ang buhay ng mga hayop. Pero siyempre, sa mga hayop, mayroong study. Sa mga tao, mayroong mga actual result na nakikita na pwede itong magpabagal ng pagtanda na may posibleng epekto sa pagpapahaba ng buhay. Alam mo, nung year 2016, mayroong isang Japanese scientist na si Dr. Yoshinori Ozumi. Nanalo pa nga siya ng Nobel Prize in Physiology and Medicine dahil natuklasan niya na ang autophagy ay isang proseso ng katawan na napaka-importante para matanggal yung mga defective cells sa katawan para ma-recycle into new cells. At ito ay natuklasan niya na na-activate ng fasting, yung tinatawag na autophagy. Kaya napaka-interesting scientifically ng topic na ito about fasting.
0: Karamihan ang pag-iisip ng mga tao, Dok, para ikaw ay makakilos, para may lakas ka na gumawa, eh kinakailangan mong magpapasok ng kapasok ng mga pagkain. Kaya kinakailangan mong panay-panay ang kain o need talaga ng isang tao na kumakain. Pero ito palang paghinto sa pagkain, Dok, o itong pagka-fasting, eh meron siyang amazing na benefits sa atin pong kalusugan. Paano yun nangyayari, Dok?
1: Hindi ka gaya ng ano, nung tinatawag na starvation o pagkagutom. Ang fasting kasi is controlled. Saka tinatawag nilang structured program. Kung hindi ka kakain, yung katawan mo, gagamitin niya yung glucose. Okay? Na primary fuel ng katawan natin. Pero kapag nagfa-fasting ka, okay, yung glucose, yan eh nauubos. At yung katawan mo magsi-switch, hahanap siya ng ibang fuel o source ng energy na yun yung mga taba na nandun sa iba't ibang bahagi ng katawan mo na nakastore, especially sa atay, sa yung mga tiyan, di ba? Problema natin, minsan malaki tiyan, hindi mapababa. Ngayon, kapag nagfa-fasting ka at hindi ka kumakain ng regular meal, especially commonly pagkain natin, mga glucose sources, di ba? Ang katawan mo, gagamitin niya yung mga fuel na yun na in forms of fat na nakastore sa inyong katawan. So, nagsiship siya, yung metabolic process niya, nagsiship sa tinatawag na ketosis, na kung saan ang target ng katawan, sunugin yung taba natin. And during fasting, maraming nangyayari sa katawan natin. Kaya napaka-interesting nito. Just imagine, walang gastos, magpapasting ka lang. Ano? Babagsak yung insulin level natin. Na kapag bumagsak yung insulin, ay nag-aalaw ito sa ating katawan na magsunog ng taba. At yung human growth hormone, tumataas yung bilang na ito na may sumusuporta sa fat loss at saka sa muscle preservation. O yan, kaya nakakatulong yan sa mga taong may problema sa muscle growth nila, no? At nag-uumpisa rin ang pag-repair ng ating mga cells. At nagki-kick in yung tinatawag na autophagy, yung pinag-uusapan natin kanina, na kung saan yung mga defective cells ng katawan, nire-recycle yun. At ginagawang bagong cells ng ating sistema. So, yung fasting, nagbibigay sa atin ng break sa mahirap na trabaho ng digestive system na nagpapahintulot naman sa ating katawan na mag-focus sa healing and maintenance. Kasi kung puro na lang tunaw ng tunaw ang ginagawa ng
0: puro trabaho
1: ng katawan,
0: na lang.
1: Wala nang masyadong energy na nagagamit for repair and maintenance ng sistema. So during fasting, yung katawan natin nakakabuelo, nakakapagpahinga at nai-release pa niya yung mga toxins na naka-store sa katawan na nakaka-apekto sa ating kalusugan.
0: Kaya pala, Dok, madalas, ano, kung papansin niyo sa mga naturopath, sa mga program ng mga wellness, ano, nakapaloob talaga itong pagka-fasting, yung iba't ibang klase ng fasting, ano, kasi ito po ay madalas, ha, na nakakatulong po, ano, or recommended nga ito para sa weight loss program,

0: sa ganun pong problema, no? So ano-ano, Dok, mga yung direktang natutulungan ng pagka-fasting, ano mga direktang karamdaman o mga sakit ang nabibenepisyuhan nito?
1: Una-una yung diabetes. Kasi pag ikaw may diabetes, especially in type 2 diabetes, hindi sensitive yung cells sa insulin. So pag hindi sensitive yung cells sa insulin, hindi niya ma-absorb from the blood yung ating mga glucose, yung kinakain natin mga sugar. So pag nagkaroon ng fasting program, nag-i-improve yung sensitivity ng cells sa insulin. So yung mga sugar nagagamit ng cells.
0: Pero mayroong mga tao, Dok, yung mga mayroong mga diabetic na pagka nalilipasan sila ng gutom, sobra-sobrang nanghihina.
1: Eh may ganun talaga. Oo. Kasi ang diabetes, dalawa yun eh. Two extremes ang diabetic. One is hyperglycemia. Pangalawa is yung hypoglycemia. Kasi nga, ang explanation doon, since ang katawan hindi nagiging effective yung pag-absorb ng sugar papunta sa cells, siyempre, ang interpretation ng katawan mo, you need more. You need more glucose. Kasi nga, hindi niya nakukuha eh. Kasi stagnant sa blood.
0: Yun nga,
1: so, pag nagkulang ngayon ang katawan mo ng glucose, mahihilo ka, manghihina ka.
0: Tama.
1: Yun yung tinatawag na hypoglycemia. So hypoglycemia literally means pagbagsak ng sugar na kayang makuha ng cells to convert it into energy. So kaya ang diabetic, dalawang problema nila. Mataas yung sugar nila, tapos biglang bumabagsak. So di ba, pag may mga diabetic, sabihin ng pasyente, Dok, nahihilo ako. Nalalamig, nagpapawis. Sasabihin ng doktor, nako, baka bagsak ang sugar mo. Hypoglycemia. Dok, anong gagawin? Umanap ka ng kahit anong matamis, candy, soft drinks, inumin mo kasi delikado kasi yung bagsak ang sugar.
0: Oh.
1: Delikado yon. Pero during fasting, ang nangyayari, dahil sensitibo na yung cells natin sa insulin dahil sa epekto ng fasting, hindi nangyayari yung hypoglycemia. Kumbaga mas efficient yung transport ng sugar. Kaya ang nangyayari, sa mga pasyente natin kini-cleansing na dumadaan sa fasting, nasusurvive naman nila yung walang kain. Puro juice nga lang. So, paano nangyari yun? Kasi nga, mas nagiging epektibo yung insulin during fasting. Okay, kaya sa mga diabetic, natakot mang gutuman kasi sila nga daw hypoglycemia, it can be corrected using fasting. Even yung mga nagpapapayat, hindi pumapayat, lalong tumataba. Kasi nga, yung method ninyo hindi effective, mali yung sistema. So, yung iba, hindi nga kumakain. Pagkatapos naman kumain, the body will replenish. Kaya lang tumataba. So may pamamaraan. So napaka-importante sa mga taong mayroong mga problema sa toxins. Laging mahinang katawan dahil yung cell damage is visible sa inyo. Mabilis na kayong tumanda, mahapo, manghina. Nakakatulong din po sa healthy heart ang fasting. Alam niyo kung bakit? Pag nagfa-fasting pala tayo, since kinukonsume ng katawan yung mga excess fats, excess cholesterol, kumbaga ganitong senaryo, tingnan natin sa panahon natin ngayon, di ba walang fuel.
0: Tama daw ko.
1: Kung meron namang fuel, kulang lang kulang. Yung supply. Mahal. So, anong ginagawa ng gobyerno? Naghahanap ng alternative. Kaya lumalabas na ngayon sa mga YouTube, mga Facebook, yung mga alternative. Paano gumawa ng mga gasolina, anong fuel. Ganon din ang katawan. So, once na nag-fasting ka, hindi mo binigay yung regular meal, the body will do something. Lahat, kakalkalin niya yung sistema mo. Uy, may nakatagong taba dito sa chan, Juan. Kukunin niya yon. At yun ang gagamitin na yung fuel. So, yun ang nangyayari. Kaya nasusuportan yung puso. Kasi pag bumaba yung fat volume ng katawan mo, gaganda ang
0: kalinan. Nakakahinga ng gusto yung heart mo.
1: Just imagine, ganun yung nagagawa ng fasting. Ano? Tapos, mas lumilinaw ang isip natin kasi mas tumataas yung level of oxygen at nababawasan ang inflammation kasi kasama pala yung mga stress hormones na pina-flush out ng sistema kapag ikaw ay nagfa-fasting.
0: Yun.
1: Oo, at pinapaltan to ng relaxing hormone. Kaya based on general study, bukod sa tiyan ay natutulungan yung digestive system, may possibility sa pag-aaral na nakikita na pwedeng magpahaba ng buhay ang tamang pagpa-fasting na ginagawa natin.
0: You know, tamang paraan ng pagpa-fasting, mga kaibigan, ha? O, kasi yung iba daw, pagka hindi tama yung fasting mo, yung tinatawag na starvation, yung nagugutom ka naman ng gusto, na wala sa plano, hindi yung nakakalinaw ng isip, Dok. Nagdidilim yung paningin.
1: Bawat tingin mo sa isang bagay, mukhang ano, mukhang tokwang pirito.
0: So kinakailangan ng planning at ng saktong pamamaraan ng pagka-fasting, mga kababayan, ha? So sa mga kaibigan natin dyan, alam nyo, napakaraming health benefits po, ha? ng pag-fasting, mga kaibigan, kung magagawa lang po natin ito ng tama, ha? So ano po bang klaseng mga fasting doon ang pwedeng gawin ng atin po mga kababayan? Ano yung iba't ibang klase ng pamamaraan ng pag-fasting?
1: May mga iba-iba kasing program, depende sa practitioner, mm-hmm. depende sa pasyente, kung ano yung bagay sa kanila, no? Mm-hmm. Meron mga tinatawag na full fasting. Tumatakbo yan ng mga 24 hours. Yes, minsan may tubig, minsan walang tubig. Depende sa pasyente. Water fasting naman, meaning puro tubig. At ito ay pwedeng gawin sa loob ng 24 to 48 hours. Yun. Yung ibig sabihin, mayroon kang water. Yung iba, nilalagyan nila ng lemon. Iba, nilalagyan nila ng mga herbal extract. Basta ibig sabihin, water lang. And mayroon tinatawag na juice fasting. Ito naman, medyo mahaba-haba ang allowable time, mga 24 to 72 hours, mga 3 days. Oh. Na pwede kang mag-fast using juices. Kasi yung mga juice, may mga, ano yan eh, calorie din, may nutrients yan na pwedeng hindi ka manghihina. Meron naman tinatawag na alternate day fasting. Ngayong araw na to ng Lunes, ikaw ay kakain. Sa Tuesday, fasting ka. Tapos sa sunod, Wednesday, eh, kakain ka ulit. Ganun yung ginagawa Thursday, ng iba, no? Na meron silang ability na gawin yun. Yung iba naman, intermittent fast. Ibig sabihin ng intermittent fasting, iba-ibang formula yan. Merong 16-8, merong 12-12, may 14-10, pero ang pinakang popular, yung 16-8. So, ibig sabihin ng 16-8 method, sa 16 na oras ay hindi ka kakain. Yun yung ano mo, yung fasting mo. So, for example, nag-umpisa ka ng ang huling kain mo, sa gabi ay, sabihin natin, 8 o'clock ng gabi. So, 8, bibilang ka ng 16 hours. 16, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ang iyong first meal sa next day.
0: Next day, oo.
1: Oh. Then, bibilang ka ng, from 12 o'clock, bibilang ka ng 8 hours. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 o'clock ng gabi naman yung last meal
0: last
1: mo.
0: Last meal, oo. Uh-huh.
1: Yeah. So, ibig sabihin, 8 hours lang yung pinakang window time mo to eat. So, yun yung common na ginagawa na intermittent fasting. Ibig sabihin na intermittent, in a day, kumakain ka pa rin, pero meron ka mahabang time to relax fast, your stomach. Meron naman tinatawag na Daniel's fast. Hindi ito literal na hindi kakain, pero tinatanggal yung mga hindi healthy food. At nagsiship sila sa whole foods like plant-based, mga prutas, gulay. Tinatanggal yung mga processed food. May ganun, ano? Based sa Daniel, sa Bible, yung pattern doon. May tinatawag namang food holiday. Ibig sabihin, once a week, may isang araw ka na hindi ka kakain ng kahit na anong meal.
0: Akala ko food holiday. Sa isang araw na yun, lahat kakainin mo na.
1: Holiday talaga.
0: Usually ganun pag holiday, no?
1: Food holiday, yung ibig sabihin, once a week, meron kang isang nakatakdang araw na magpa-fasting.
0: Yan.
1: Ganun so, yun.
0: Nakakatulong talagang malaki, ha? Pili kayo dyan, mga kaibigan, kung ano yung program na fasting na gusto po ninyo at kaya nyo. Ang mahalaga lang kasi dito, Doc, is yung magiging consistent po kayo, yes. Mga kaibigan, ano? Tsaka yung maipapatuloy po ninyo, ano? Yung paraan ng pagka-fasting po na ito. Kasi yung iba, fasting nga ngayong araw, pagkakinabukasan naman, babakbakan ng kain.
1: Tama.
0: So wala din. Minsan, isang linggo ka lang nakakatry ng pag-fasting. And then, i-stop mo ka agad. Ano? So, hindi siya nagiging consistent o hindi tuloy-tuloy. Mas maganda yan pagka masubukan nyo na i-continuous, mga kababayan, ano? Mga kaibigan. Doon nyo makikita yung power nitong fasting program po na ito. At napakarami, ano? Hindi biro ang epekto nito sa atin pong pangatawan. Amazingly, iba, Dok, may mga ano sila, may mga digestive issues, ano? Mga pinakitantiyan. Kahit sila, Dok, na mamangha sila. Akala ko, pagka hindi kumain, lalong sasakit yung tiyan ko.
1: Totoo.
0: Ayun pala, mas nakaginhawa yung pong panunaw nung siya ay nakapagpahinga.
1: Oh, kaya pala sumasakit ang tiyan kasi hindi na alam ng tiyan paano tutunawin yung pagkain. Nga. Kasi sunod-sunod yung kinakain. Mahirap pang tunawin yung kinakain.
0: Kaya yan, sa mga kababayan natin, subukan nyo po. Ito po ang fasting. At kung gusto nyo pa ng mas detalyado na mga pamamaraan, pwede nyo i-contact si Doc Algy. Pwede kayong pumunta sa atin po mga Yastro Health Wellness Center para makapagpagawa po kayo ng program, ano, about this fasting. At meron din naman tayong mga ano, Doc, no? Iba't ibang mga pamamaraan. At the same time, pwede kayong makatik ng iba't ibang mga supplementation para pang sustain po ninyo sa inyong pagka-fasting. Alam niyo ba yung premium D3 natin? Nakakatulong siya ng malaki to ease up your fasting program, mga kaibigan. Especially kung hindi ka naman full fasting, for example, water fasting ka or nasa juice fasting ka, mas kaya mo siyang ituloy-tuloy. Kasi ang premium D3 natin, and even yung atin pong Santon Gold Herbal Capsule, ay meron siyang epekto ano, sa pagpigil ng mga hunger hormones ng ating pangangatawan para mabawasan yung mga cravings natin. Doon kasi minsan tayo, o madalas nadali ano, yung cravings natin. Minsan kahit hindi pa gutom, dok, pero pag nag-crave ka na, nako, ang hirap pigilan.
1: Yung iba daw, pag gusto makatulog daw sa gabi, di ba nakikinig sila doon sa cellphone, sa tunog ng ulan. Habang tumatagal yung tunog ng ulan, parang sa isip nila ay pinipritong yung tunog ng ulan. So yun yung tinatawag na ano, na craving hormone. Na kung saan mahirap talagang ano yan. Hirap yan ng tanggihan.
0: Pag mataas yung ghrelin, yung hunger hormone na ghrelin sa pangangatawan mo, nako. Kung ano-anong naiisip, lalo pagka hindi, wala kang ginagawa, lalo pagka ano ka, hindi ka busy, hindi ka physically active, nako, ang daming pumapasok sa isip, ano kayang kakainin mamaya, kakain mo pa lang, nag-iisip ko na naman ano kaya ang pwedeng maulam mamaya or makain.
1: May ganun tao eh, kakakain pa lang, problemado na, anong susunod na kakainin. At isa pa yung ating ano, Santon Gold Herbal Tea. Eh maganda yan na pang accelerate ng ating mga organs do its regular cleansing. Kahit na hindi kayo nagfa-fasting, if you will take Santon Gold Herbal Tea, meron itong mga phytochemical na nag-accelerate, parang tinutulungan nila yung cells ng ating pong mga elimination organ na mas maging efficient sa cleansing effort para hindi matambak yung mga toxin sa ating katawan.
0: Yun.
1: Ayan. At paalala lang ha, para dun sa mga nagko-consider ng fasting, hindi ito ginagawa ng basta-basta lang. Hindi ito pwede sa mga nagpapasuso o yung breastfeeding. Hindi rin pwede sa mga buntis. Sa mga mahinang pasyente, dapat i-consider ang fasting. Pwede yung mga maikli lang, mga 24 hours or 12 hours. Yeah, no. Pero kung mga mahahaba na, you need to consult an expert ano, para mabigyan kayo ng mas ligtas na paraan. Kasi alam mo yung mga mahihinang pasyente, dadaan yan sa matinding healing crisis.
0: Tama daw.
1: Kaya dapat i-consider natin. At sa karagdagang impormasyon, i-consult po sa Yes to Health Wellness Clinic kasi kami talaga ay yan yung aming expertise pagdating sa mga protocols regarding natural modalities na pwede ninyong gamitin sa inyong paghanap ng mabuting kalusugan.
0: Yun ha. Sa mga kababayan natin, mga kaibigan natin, na gusto mag-undergo ng fasting program, bisita po kayo sa atin po mga Yes to Health Wellness Center ha, para masunod yung tamang paraan ng pag-fasting. The secret of health. Ay, panadok, no? Napakabilis ng oras natin. Mahabol ka pa, dok, na mensahe sa ating mga tagapakinig.
1: Siyempre, pasalamatan po natin yung ating mga katropa ano, na walang sawang sumusubaybay sa ating palatuntunan. Sana po ay nakapag-iwan kami ng mga simpleng solusyon para tayo maging healthy. Kasi fasting, libre ho yan. Wala kayong babayaran. Basta gawin ng tama, makakatulong sa inyong kalusugan. Siyempre, katuwang ang ating mga suplemento dito po sa Yes to Health. So thank you very much. I'm Doc Algie mula po sa Yes to Health Wellness. And dito po sa ating regular program, maraming salamat sa inyong lahat, katropa.
0: Thank you so much, Doc. At maraming salamat ha, sa mga kababayan natin dyan, mga katropa natin na lagi nakaantabay at lagi po nakikinig sa atin pong mga programa. Ganun rin sa mga bumibisita sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center, sa mga umaattend ng atin pong seminar. Ha? Maraming salamat sa inyo pong lahat, mga kababayan. Ha? At sa lahat ng tumatangkilik ng mga produkto ng Yes to Health, maraming salamat sa inyo pong lahat, mga nagiginhawaan at nabibinipisyohan sa atin pong mga dekalidad ng mga produkto. Ay ang aming kagalakan din po, mga kaibigan, ano, kasama ng inyo pong kasiyahan kapag umaalwan ang pakiramdam po ninyo, mga katropa, mga kaibigan. Ha? Maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa kanon po ni Doc Remily Tuoy, atin pong CEO, at po yung link ko, Doc Michelle Hinas, na sabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ayon pong laging dalangin, ang Panginoon nawaan siyang tutulong na magpagaling at magpalakas ng atin pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
2: The Secret of Health.
3: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili, sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga. alaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.
4: XFM.
3: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
4: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
4: Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson. Desminoria. No more. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
8: Ha! May pimples na naman ako!
9: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
10: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
3: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
11: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin. Mag-Vision X Plus, Softgel Capsule. Vision X Plus, Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutin, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus, Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
12: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Santon Gold Coffee Mix.
14: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix. XFM.
4: XFM.
15: Mga katropa, excited!

XFM Time 605 ng umaga. Oras sa atin sa inyo ng 1 plus numero 1 ang alaga.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita.
2: Headlines. Sa mga pangunahing headlines. Ila mga survivor ibinahagi kung paano nakaligtas sa nasunog na MV Junes Aster. Headlines.
3: Pag pintana dahil naramdaman ko na yung sunog sa likod ko, tumalo na lang ako.
4: Sa isang upuan na namisa na.
5: Hindi mo nahila.
4: Hindi mo nahila.
2: Headlines. Mag-amang kasama sa mga nawawala sa nasunog na barko sa Coron.
6: Yung bunsong kapatid, yung si Mark Chauvin, is nakasando na po siya. Pero si Papa po naka-white pa din.
2: Walumpo at anim na pasahero hinahanap pa matapos na masunog ang MV Junes Aster. Philippine Coast Guard umaasang akyatin ang barko kung ligtas na itong pasukin ng mga rescuer.
7: So we really ensured po na safe po itong barko bago po natin akyatin.
2: Debet, Palawan, pinaigtingan ang seguridad ng mga learner para maiwasan ang nangyaring kahalintulad na shooting incident sa isang paaralan sa Tacloban City.
8: Kapag mayroong safety concern, ano kagad yung mga learners, ensure yung safety ng learners.
2: Sa balitang nasyonal, Vice President Duterte dumulog sa Supreme Court para harangin ang grave threat charges. At sa balitang international, ligdas, kumitil ang mahigit 1,000 bata sa Bangladesh. Sa balitang sport, lineup ng Gilas Pilipinas para sa Asian Games, kompleto na!
1: Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Buenos dias, Pilipinas! Umaga ho ngayon ng Biyernes, September 11, 2026. Ito ang Express Balita sa Umaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City. Nasa bayan pong napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong Palawan. Kami rin ay napapakinggan saan magbahagi ng mundo sa pamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone. At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, ako ang inyong magiging tagapagbalita. Ngayong umaga, ako si katropang Gerald Gales.
9: At ako naman si katropang Mike Escote.
1: Mula sa 104.7 XFM Broadcast Center Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita.
2: Mga katropa, dako na tayo sa mga maiinit na balita.
1: Express Balita sa umaga.
2: Patuloy pa rin po ang search and rescue operation ng Philippine Coast Guard at iba pang ahensya matapos na masunog ang barkong MV Junes Aster sa karagatan ng Barangay Torda sa munisipyo ng Coron dito pong gabi ng September 9. Ayon kay Lieutenant Greg Aileen Gino Vanya ausente ng Philippine Coast Guard District Palawan. 43 ang nailigtas habang 5 ang nasawi. Ayon sa pinakahuling ulat kahapon, may kabuuhang 117 na pasahero at 17 crew ang sakay ng barko. Habang 86 na individual patuloy na pinaghahanap. Nakatuon po ang Philippine Coast Guard sa surface search gamit po ang 5 assets o vessel, aluminum boat at drone. Inaasahan din ang pagdating ng mga diver para tumulong sa operasyon mula umano sa Maynila ang barko at patungong Koron nang mangyari ang insidente. Patuloy pa rin iniimbestigahan ang sanhi ng sunog.
5: Express Balita sa Umaga.
10: Ng mga families po na may mga nawawala pa rin family members. Rest assured po, ginagawa po ng Philippine Coast Guard at nakatulong ng ating mga ahensya po at LGU ang buong makakaya po natin para po sana may mailigtas pa po tayo, may ma-rescue pa po tayo na passengers and crew, and mayroon na pong direktiba ang ating Commandant Admiral Ronnie Gavan na mas intensify pa po ang ating search and rescue operation.
2: Dinig ko ni Lieutenant Junior Greg Aileen Ginovania, ausente ng Philippine Coast Guard District Palawan.
5: Express! Express! Balita sa Umaga!
2: Yan po ang balitang atin sa inyo ng Santon Plus Gold. Ito po ay marami ng natulungan na gumaling po sa iba't ibang karamdaman. Ito po ay dahil sa kanyang mabibisang sangkap tulad ho ng mangustin, ampalaya, malunggay, garlic at spirulina. Kaya subukan mo na rin po ang pag-inom ng Santon Plus Gold. Ito po ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
5: Express! Express! Balita sa Umaga!
9: Umabot na po sa 43 pasahero ang nailigtas matapos tumalon sa dagat mula po sa nasusunog na MV John Aster sa karagatan ng Barangay Torda sa Bayan ng Koron noong gabi ng Setyembre 9. Ayon kay Kapitan Rico Ruiz, karamihan sa mga pasahero ay mga residente ng kanilang barangay at walang turisang sakay ng barko. Sinabi ni Kapitan Ruiz na karamihan sa mga nailigtas ay nasagip mula sa dagat at ilan sa mga ito ay nagtamo na ng mga pasok. Kapansin-pansin din umano na wala silang suot na life jacket ng matagpuan at mailigtas sa 5 katao na kumpirmadong nasawi dahil sa mga tinamong paso. Kabilang ang isang batang lalaki na mahigit kumulang 10 taong gulang, isang babae at 3 lalaki. Tinatayang 2 milya lamang mula sa pangpang ng Barangay Turda ng sumiklabang apoy sa barko. Hindi pa rin matatagpuan ang kapitan at iba pang crew ng barko. 3 pa lamang sa mga taho nito ang kumpirmadong nailigtas sa huling update. Batay sa paunang impormasyon, nagmula sa Maynila ang barko at patungong Koron El Nido nito. Koron o El Nido, hindi pa rin tukoy ang sanhi ng sunog.
5: Express! Express! Balita sa Umaga!
9: Okay. So, sa dagat nyo na po nakuha, pero yung meron ho bang mga ano, may mga paso na sila?
11: May mga paso na.
9: May mga paso na.
2: Maganda sila yung ano, natin makausap po no, kasi importante na yun, kasi sila yung makapagkukwento na nangyari. Kapi yung 5 na namatay, mga kilala nyo po yun? Mga taga dyan din?
11: Hindi namin kilala.
2: Oo, pero hindi taga dyan o taga dyan po sa inyo?
11: Walang ano, walang claim doon kung sabi kong tigasansya.
2: Ba, sunog po ba o pagkalunod?
11: Yung pasama mga paso
9: no. May doon sa mga namatay kap ano ba, merong bata, merong matanda, meron kayo na pansin?
11: Isang bata, wala matanda.
9: Yan po ang tinig ni Kapitan Rico Ruiz ng Barangay Torda sa Bayan ng Koron. At yan ang balita atin sa inyo na numero 1 ng vitamin C sa bansa. Ito ang Santon Vitamin C. Ito ay pumasa sa pagsusuri ng FDA na may kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Ang Santon Vitamin C ay mabibili sa lahat ng butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
5: Express! Express! Balita sa Umaga!
9: Joy, kagabi, kinumpirma ng Atienza Ferris,
2: okay,
9: na yung kapitan ay nakita na kasama sa survivor, huh? At 13 crew nila ang nakaligtas.
2: Oh, kasama sa survivor yung kapitan?
9: Kasama sa survivor yung kapitan. Oh, may panayam sa National TV.
2: Oo.
9: Yung yung taga Atienza.
2: Okay.
9: Oh, may panayam siya doon na yun, sinasabi niya kasama sa yung kapitan ng barko at 13 pa ng mga na so, mga crew. Bali 13 crew ang nakaligtas sa kanila.
2: Okay, hindi 3 kundi 13.
9: 13.
2: Tapos kasama na doon yung ano,
9: yung kapitan.
2: Yung kapitan. Nako, ito po yung pinakabago ha. Tapos doon po sa bilang ng mga namatay, 5 pa rin.
9: 5 pa rin.
2: Oo, kasi
9: pa rin,
2: sinusundan natin ng madaling araw, 5 pa rin talaga. Tapos nasa 86 pa rin, Joy.
9: 86 pa rin
2: yung hinahanap. Tapos 43 yung pong lahat ng mga survivor.
9: Meron na rin statement yung Atienza. Kahapon kasi nakipag-ugnayan tayo kay Ma'am Gia.
2: Okay.
9: Gisahan. Sabi niya nga, hintay-hintay lang. At kahapon din, nung mga ilang oras tayong nakipag-ugnayan, nagpalabas na rin sila ng statement.
2: Okay.
9: dapat mali. Ito yung statement, Choy. O, tinagalog ko lang, Choy.
2: O, yung ano pala, Choy, pahingi pa-forward ka agad sa GC para mapapost natin, Bon. Pa-post tayo nun.
9: Yung napost natin, napost na.
2: Ah, napost na natin. Oo. Yun. Okay.
9: Ito, tinagalog lang natin.
2: Okay, sige.
9: Sa

0: sa mga pasahero, tripulante at mga pamilyang naapektuhan ng malagim na insidenteng ito. Patuloy kaming magtatrabaho ng buong maghapon at gabi at inilaan na namin ang lahat ng available na resources upang tugunan ang crisis. Buong suporta raw yung sa paghahanap at pagsagip. Buong suporta at agarang nakipag-ugnayan sa Philippine Coast Guard. At yung pangailang medikal, lahat daw choy ng nailikas sa pasahero at tripulante na nagtama ng pinsala ay dinala sa pinakamalapit at pagamot at kasalukuyan tumatanggap ng agarang atensyon. Doon sa statement ng tauhan ng atyen sa kagabi, choy, lahat ng expenses sasagutin nila.
1: Sabi nila.
0: O, sagutin nila.
1: Ayun.
0: Tapos, dahil karamihan daw, mga taga-El Nido yung pasahero nila, okay, mag-provide din sila ng sasakyan. So, yun ang statement.
1: Makita yung kapitan ng barko na natapuan ng buhay.
0: Oo, hindi. Kasama yan. Pinaward mo kagabi sa GC. Yung panayam doon sa
1: sa GC ba natin? Nakapost?
0: Sa pinaward ko na yung kagabi. Doon sa panayam. Ito.
1: Ano lang natin ngayon? Habol lang natin ngayon. Umaga.
0: Itong si Dindo Makalinaw, HR Generalist of ng kumpanya.
1: Okay.
0: Parehan kay Dindo Makalinaw ng Atsyensa. So sinasabi niya dito kasama sa 11
1: sa ABS na
0: sa ABS. Sa ABS siya. So kasama doon sa 13 yung naris, yung kasama yung kapitan nila.
1: Ayun na lang, natin habol natin ngayong umaga. May post natin sa account natin. Ayun ha, salamat doon sa Atyensa. Yung Coast Guard, medyo mabagal po yung ninyo. Direkta na natin na mabagal yung paglalabas ninyo ng impormasyon. Salamat doon sa vlogger. Ako natutuwa doon sa vlogger. Mm-hmm. Hindi mo na kailangan hingian ng update. Siya na yung nagkukusa na nagpo-post. Yung kasama.
0: Kay Don Coron.
1: Don Coron. Yung isa pa.
0: May isa pa
1: yung mabilis din mag-post na vlogger na nakasama. Yung mga media hindi nakasama, pero yung vlogger pinasama. Pero okay rin yun kasi may
0: at least may information na nakukuha. Ang tanong nga, dami naghingi ng update Saan yung kamag-anak namin? Asaan na? Walang nilalabas yung na datos.
1: Okay, yung vlogger, okay yun. Salamat kasi ikaw na yung nagiging source ng balita. Mas marami kang inilalabas na mga information, mga update, kaysa Coast Guard. Yung Coast Guard, hindi po pwedeng dahilan na busy sa paghahanap. Hindi, mali. Mayroon talagang dapat na i-assign na taga-bigay ng impormasyon at mayroon talagang mga tao na naghahanap. Di ba?
0: Gusto ko makausap si si Sir Jerry Alili. Kasi train sila yan sa mga ganyan. Di ba? Siyempre, yung EOC, may announcement yung provincial government, yung Emergency Operations Center, open na. So, dapat meron yan silang doon. May nagkukumad, sinong commander. Alam na yan ng PDR. Oo. May mga may training nila, alam nila yan sa ganyan. So parang walang ganun nangyari ngayon .
1: Kita mo, may mga lumalabas, sabi 7 na yung patay, 5 na yung patay. Diba? Tapos sabi mayroong laman na yung mayroong mga buto na nandoon sa aircon room.
0: May training din sila yung management ng mga deaths. Training din yung PDR. Kaya alam nila yan kaya tsaka yung sa pag na information.
1: Ang ground commander siguro dyan, ang Coast Guard. Kasi sila talaga yung pinaka proper authority para doon sa
0: natin. Kasi open na yung Emergency Operations Center ng PDRRMO. So supposedly, papwede sa EOC ng PDRRMO manggaling yung information.
1: Yan.
0: Diba? Kasi sa EOC kasi lahat na doon May Coast Guard doon, may doon.
1: Sa National, okay lang yun, Joy.
0: Sa National.
1: Every day, parang isa o dalawang beses magpa-press con.
0: Okay lang yun.
1: Okay lang yun sa National. Pero yung sa local kasi, yun din yung nagiging source ng ng National. Tsaka kailangan na natin sabayan yung flow ng information. Napakabilis
0: Kung open ang Emergency Operations Center ng Pidara Remo, ng Kapitolyo, pwede siguro doon na lang kukuha tayo ng pwedeng sila na yung maglabas ng situational report.
1: Yun na nga Halimbawa, every 30 minutes,
0: yun.
1: Every hour, kailangan merong update. Yung ganong sitwasyon, hindi naman sa tayo nangingialam tayo sa kanila. Pero tignan nyo naman, Philippine Coast Guard, ang nagiging source ng information ngayon ay yung vlogger na nakasama.
0: At diba? Maraming
1: talo pa kayo
0: Maraming mga kamag-anak. Nag-aantay. Asan na yung kamag-anak namin?
1: Yun na nga
0: Asan na? Oo.

0: May merong impormasyon nung una, lumubog na kasi sumabog, lumubog. Tapos yung pala, nakasadsad. Di ba?
1: Mm. Hinila na doon sa may pangpang.
0: Yun na nga eh. So, maganda sana yung Coast Guard. Sabayan, hindi man kayo maging advance. Sabayan nyo lang yung sitwasyon.
1: Mukhang may memo na daw eh. Manila lang mag-release na information sa Philippine Coast Guard.
0: Kita mo na. Tapos pinapahanap daw yung vlogger na yun. Bakit papahanap nyo pa? Ang gawin ninyo,
1: ang nakatulong nun eh.
0: Baligtad, imbis na hanapin, pigilan nyo yung vlogger na yun. Kunin nyo nalang yung mga media na nandyan. Dalihin ninyo. Doon para up, magbigay ng impormasyon.
1: Ano gagawin mo doon sa vlogger? Papagalitan mo? Ang laki ng tulong ng vlogger na yun.
0: Papagalitan tapos papahintuin.
1: Siya nga yung naka... ano eh? Siya nga yung...
0: I-hire nyo na lang dyan sa ano? Sa Philippine Coast Guard. Kasi siya yung ano, mas magaling sa ano? Information officer ninyo.
1: Pero sa akin, Choy, sana yung Emergency Operation Center bukas na rin naman ang pinara rin mo.
0: Activated ba yun?
1: Activated na.
0: Oh, so, nandoon nakatoka?
1: Mayroon naman silang tao doon eh.
0: Okay.
1: Tsaka kung kahit dito man yan ang EOC ng dito sa Pedra Remo, kasi may monitoring yan, pwede sila na yung maglabas ng ano, situational report.
0: Yun o. Parang may training yata doon sa Coron yung ano, yung PDR.
1: O, di mas maganda na.
0: Yung training naging actual na. Parang ganun, di ba? Yari tama ba? Parang may ganun ako narinig eh.
1: Tsaka hindi naman nagpapabayaan yung PDR pagdating. Advance yan sila sa mga trainings, Choy. Diyan ako bilib sa PDR eh. Mga lulupin sa mga ano kagad eh.
0: Philippine Coast Guard, pakisabayan ninyo yung impormasyon. Kasi okay lang dati, Choy, na radyo lang. Walang Facebook. Kaya lang pag Facebook, ang bilis eh.
1: Pero bilis talaga.
0: Sabayan nyo na lang.
1: Hindi eh.
0: Sabayan ninyo yung paglalabas ng impormasyon kasi hindi lang kayo, may mga mangingisda, may vlogger nga eh, na si ano yung anak ng CEO ba yun, yung ganun?
1: Mm-hmm.
0: Pumunta doon, napanood ko, sinend ko sa GC natin, na sila ay gustong tumulong. 6 hours ago eh, o 7 hours ago. Gusto nilang tumulong, yung vlogger na yun, sikat yun eh. Sikat, di ko kaya
1: lang.
0: Diba? Pinabalik sila. Kasi masama raw yung panahon.
1: Oh. Yung lalaki. Oo, napalad ko nga din yan.
0: Siya yung nag-update ha, sila na. O, salamat doon. Kita mo na, ang daming gustong tumulong, pati yung foreigner.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? Mayroong diver. Professional diver yun. Pero lang, hindi napayagan.
1: Pinalista
0: lang ang pangalan.
1: Oh, maintindihan din natin yung Philippine Coast Guard. Baka yung mga rescuer, yun naman ang madisgrasya. Yung mga gustong tumulong. Kasi zero visibility daw kahapon eh.
0: Kaya nga, ang ibig ko sabihin doon, kung papayagan o hindi, okay lang sana yun. Pero maglabas ba ng update na
1: yun.
0: Hindi official na pahayag, hindi ho namin pinayagan yung mga gustong tumulong, yung mga
1: kasi
0: professional diver.
1: Masama ang panahon.
0: Kasi masama ang panahon. Okay, mag-re-resume tayo. Yung mga ganun ba? Mag-re-resume tayo sa search and rescue operation.
1: Parang walang nag-ano na information eh. Walang...
0: Halimbawa ngayon, as of 6 a.m.
1: Walang focal person. Dapat magkaroon sila ng ano, focal person.
0: Oo. Halimbawa ngayon, 6 a.m. Declare natin, tuloy pa rin ang, ano na ba, retrieval na ba o rescue operation? Okay. Alas 6 ng umaga, dinideklara namin na ito ay pasok pa rin sa search and rescue operation. Mga ganun ba na informasyon?
1: Tapos yung sa ospital naman, maglawas ng ano, bulletin.
0: Yan.
1: O ano na yung sitwasyon ng nasa ospital? Sino-sino yung mga nasa ospital?
0: Oo.
1: Kasi maraming ano eh, yung sa mga namatay, wala rin nilalabas na pangalan. Di ba? So,
0: yung sa vlogger, okay ako doon ha. Saludo ako doon. Kasi kung ako nandun,
1: malaking tulong yun.
0: Kung ako nandun, ganun din gagawin ko. Effort talaga, didiscard din talaga ako na sasampa ng, ayun o, tingnan mo yan siya o. Sumampad yan sa aluminum o rubber boat.
1: At diba? Siya, nalaman ng ano eh, ng mga kamag-anak. May mga na, di ba?
0: Nandyan pala yung barko, hindi pala nakalubog, di ba? Nandyan pala kayo sa palibot ng barko. Yung barko pala, hindi pa na tatapos yung apoy. At least mayroong update.
1: Kaya nga, may usok pa. Nakikita. Iba kaya kasi nga, pag may nakikita talaga. O may nakikita mo, mayroon pa talagang sa loob eh.
0: Tignan mo ngayon yung account niya. Parang mataas na 24,000 ano na kaagad siya.
1: Malaking tulong kasi yung ginawa niya.
0: Tapos ang daming mga share. Libo-libo. Kasi sa kanya nakatutok ngayon yung ano, yung impormasyon. Okay, patalo. Philippine Coast Guard. Ay, sus. Pawala-wala. Iba yung assigned sa information information drive ninyo. Iba rin yung sa
1: rescue. Tsaka yung mga may kasi ang yung mga kamag-anak talaga nag-aantay eh. Oh, ano na ang update sa aming mga mahal sa buhay?
0: Oh.
1: So, hindi kayo nagsasalita.
0: Tayo tagapagbalita. Sige ka tawag yung pamilya. Sige ka hingin ng update. Lagi rin namin mabanggit. Wala pa yung nilalabas na update, diba?
1: Ayan,
0: ganun man ang sasabihin namin doon sa pamilya, pero kami na, na ano rin kami, nalulungkot din kami kasi bagal eh. Bagal ang impormasyon.
1: Yung pinarare mo, sana magbigay kayo ng set trap. Meron naman yan, pag may mga gag-insidente, meron silang tinatawag na situational report.
0: Ito, pakinggan natin yung mga ano ha, mga nakaligtas. Sila na yung nagkwento tuloy. Oh. Patuloy po na umaasa ang mga kaanak at pamilya ng mga nawalan ng pasahero ng MV Junaster. Naligtas ang kanilang mga mahal sa buhay matapos na masunog ang barko sa karagatan ng barangay Tonta sa Corona. Ayon kay Rieta, kasama sa barko ang kanyang ina at yahin nang mangyari po ang trahedya. Huli pa, umano niyang nakausap ang kanyang ina noong umaga ng September 9 bago sumiklab ang sunog sa barko. Nanawagan si Rieta sa sinumang makakita o may impormasyon tungkol sa kanyang ina at yahin na agad pong kontakin siya. The number nilabas sa ito, 0930-455-1121.
2: Baka may gusto kong sabihin sa mga kababayan natin dito sa Palawan na panawagan sa nanay mo o ano. Sige, narinig tayo buong Palawan, Royet.
3: Kung sakaling makita po nila yung mama ko, sir, kontakin po nila ako sa number ko po.
2: Sige, anong number mo, sir?
3: 0930-455-5721 po.
1: Samantala, kabilang rin sa mga hindi pa natatagpuan matapos masunog ang MV John Aster sa Coron, ang 62 taong gulang na si Marino Duran, isang stroke patient at ang kanyang 22 taong gulang na anak. Ayon kay Rose Ann, anak ni Duran, o ito pong asawa ng anak ni Duran, hinatid niya ang kanyang ama at kapatid sa pagsakay sa barko mula sa Baseco, Manila patungong Coron. Bawi sana ang dalawa sa Taytay, Palawan. Huling nakausap umano ni Rose Ann ang kanyang pamilya bandang alas 9 ng gabi bago naganap ang sunog. Pagsapit ng umaga, September 10, hindi rin niya makontak ang kanyang ama at kapatid. Patuloy ang paghahanap sa mga pasaherong hindi pa natatagpuan kasunod ng insidente.
4: Yung natin ko po kasi sila is isang naka-black.
2: Black.
4: Tapos si Papa po is naka-white. Pero nung time po na nasa barko na sila, nagpalit na po yung ano, yung bunsong kapatid, yung si Mark Joven is nakasando na po siya. Pero si Papa po naka-white pa din.
2: Naka-white pa rin si Papa mo. Okay. Sige, Rose, update ka namin ha kung may bago nang nilabas. Kasi kanina, bago tayo nag-usap, yung PCG Palawan, Lieutenant Ausente, hindi pa nila binabago yung 42 na mga survivor. At doon ba sa lima?
4: Huwag na po kami nag-update.
1: Yan po ang tinig ni Rose Ann, kaanak po ng hindi pa makitang mga sakay ng barko. Express Balita sa Umaga. Yan po ang balita atin sa inyo na Vision X Plus. May kakayahan ito upang may panumbalik sa maayos sa paningin ng inyong mga mata. Ito ay mayroong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Ito ay aprobado ng FDA. Ang Vision X Plus ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
0: Samantala, nagbahagi ng kanyang personal na karanasan si Arnulfo Noki Villanueva. Survivor po ito ng MV Junaster tungkol sa pagkasunog ng barko na biyaheng Manila Coron noong pong September 9, 2026. Ayon kay Villanueva, nangyari ang insidente bandang alas 6:30 ng gabi habang nasa karagatang sakop ng pagitan ng Barangay Torda at Barangay Tara, Coron. Ang kanyang pahayag ay naglalaman ng mga pangyayari at kanyang karanasan bago at habang tinatangkang makatakas ng mga pasahero mula sa nasusunog na barko. Patuloy naman na iniimbestigahan ng mga otoridad ang insidente habang nagpapatuloy ang search and rescue operation para sa mga pasaherong hindi pa natatagpuan. Express
5: Balita sa Umaga. Tinawagan ako para maganap ng signal sa may tabi ng tindahan. Tapat lang ano ng hangganan. Tapos mga ilang segundo lang sa mga ibang pasahero, kumalat na yung apoy. Doon na ako biglang dumapa at nasunog na rin yung likod ko. Hindi ko na nakuha kumuha ng life jacket, kukuha sana ako. Kaso naakakan na ako, nagkagulo na yung mga tao, hindi na ako makadaan. So nakita ko doon sa side kung saan ako nanggaling, may puting ilaw. Bukas yung bintana, dahil naramdaman ko na yung sunog sa likod ko, tumalo na lang ako.
0: Tinigo ni Arnulfo Noki Villanueva.
6: Express, Express, Balita sa Umaga.
1: Isa pang survivor Choi ng Invision Asen ang nagbahagi ng kanyang karanasan kung paano siya nakaligtas sa mabilis na pagkalat ng apoy sa barkong biyaheng Manila Coron noong September 9. Ikinuwento ng survivor ng mga sandali na takot at paglikas habang nilalamon ng apoy ang barko. Dahilan upang magsipagtalunan sa dagat ang mga pampasahero o pasaherong naghahanap ng paraan upang makaligtas. Samantala, patuloy ang search and rescue operation ng Philippine Coast Guard at iba pang response agencies para sa mga pasaherong hindi pa natatagpuan. Ayon sa pinakahuling datos, 43 ang nailigtas sa 5 nasawi. Patuloy naman ang pag-asa ng pamilya ng mga nawala na matagpuan silang buhay.
6: Express, Express, Balita sa Umaga.
7: Saan galing yung damit saka short mo?
8: Sa Tumaga. Tinapo ko lang yung damit ko doon habang nagdalamoy ako kay sa
7: gapang. Na-rescue ka, na-rescue.
8: Tinanggal ko. Tinanggal ko yung isolpans ko, mabago, sinuot ko. At saka yung jacket na kay Ante mo, mabago yun. Tinanggal ko na pati yung damit. Nakabuhit ko lang ako.
7: Na-rescue ka o naglangoy ka na patabi?
8: Na-rescue ko na yung gabi na malas. O tsorpas ano. Mahinig saan ko kasi labanan namin sa lao.
7: Si Ante Susan sa kabaong?
8: Mahalas,
7: sulog yun. Roy.
8: Pumilang talaga.
7: Grabe.
8: Ngayon siya sabi ko.
7: Si Joanna hindi na nakita?
8: Hindi nakita pa.
7: Ano, saan kayo nagkasama ni Joanna?
8: Yung sa isang upuan na lang isa lang.
7: Hindi mo nahila?
8: Hindi mo nahila.
1: Yan po ang atinig na isang survivor kung saan ka na yung kanyang Mrs. Choi. Galing Manila, patay na yun eh. Nakakabaong.
0: Oo.
1: Hindi yan na...
0: Indik, pamilya Indik yata yun.
1: Oo.
0: Yung,
1: tapos
0: yung kanyang... Siya 60 years old, yung lalaki, di ba?
1: Lalaki.
0: Tapos may kasama pang anak sila eh. Tatlo sila.
1: Tatlo sila yung ano, galing na inuwi na yan, patay na. Yung namatay, awawado yung namatay, patay na.
0: Oo, parang na... Nadublihan siya.
1: Nadublihan, oo.
0: Parang iniisip ko, grabe yung nangyari na ito. Kung ako yung nilalagay ko sitwasyon ko dun eh, makatakbo man ako pero hindi ako marunong lumangoy. Mamatay din ako dun sa dagat.
1: Yun. No. Kasi tarantahan na, wala na, hindi ka na makakuha ng life jacket.
0: Wala na. So ito, yung karanasan ng mga survivor. Yung pong napakinggan ninyo at marami pa hanggang sa ngayon yung pong hinahanap. Pero yung mabilis nang kumalat ng apoy Choi.
1: Kaya nga eh.
0: Merong impormasyon ng Coast Guard na sinasabi maaaring nagmula doon sa sumabog.
1: Sumabog daw doon sa may ano eh. Yung mga kargahan ng sasakyan.
0: Ah, ganun?
1: Sa area. May mga motor doon. Sa presscon kahapon, bilang-bilang magitang Coast Guard eh.
0: Oo, merong sumabog, di ba?
1: Merong sumabog.
0: Samantala, hindi pa pinapayagan na pasukin ng mga rescuer at otoridad ang loob nang dasunog na MV Junaster dahil makapal pa rin ang usok na maaaring maglagay sa panganib sa kanilang kaligtasan. Patay po sa hawak na datos, 43 ang nakaligtas, 86 naman ang patuloy na hinahanap at 5 ang nasawi matapos ang sunog sa karagatan ng Barangay Turda sa Coron noong pong September 9. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noime Cayabyab, hindi inaalis ang posibilidad na mayroong naiwang pasahero sa loob ng barko, ngunit hindi pa ito makumpirma hanggat hindi ligtas na naisasagawa ang pag-inspeksyon. Sa ngayon, nakatutok ang mga response agency sa search and rescue operation habang hinihintay na maging ligtas ang kondisyon para makapasok sa barko. Dagdag pa ni Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Cayabyab, sa inisyal na investigasyon ng PCG, sumiklab ang apoy matapos ang pagsabog sa cargo hold tung saan sa kayamang motorsiklo, sasakyan at iba pang kargamento.
6: Express, Express, Balita sa Umaga.
9: Yes, we are not discounting the possibility. Kaya napaka-importante po talaga, binabanggit po natin kanina na after po ma-rule na fire out po ito ay mag-go on board na po ang ating mga tauhan para to check po yung kabuuan po ng barko. Well, ang nakikita po natin challenge ngayon is malakas po yung hangin. Yan po ang nagiging limitations din po natin. So kahit ano pong extinguish natin, kung may external factor na nagko-contribute po para lumawak itong apoy, yan po ang nakikita po natin reason why until now. Pero as per coordination po with our Coast Guard Station Commander in the area, wala na po tayo nakikitang apoy doon sa loob ng barko. Ang kinoconsider na lang po natin is yung usok na lumalabas po na kung papasukin po natin if we will be forcing our personal to be on board, it may lead to something, to suffocation. So we really ensured po na safe po itong barko bago po natin akitin.
0: Express Balita sa Umaga. Tinighon ni Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noyme Kayabyab. Express Balita. Samo Choy, pati yung sa National, after na ma-fire out yung mga word na yun,
1: kaya ka
0: eh. Kailangan malinawan tayo papaano napatay yung apoy.
1: Hindi pa dinideclare eh.
0: Sila ba? Ay, ibig sabihin may gamit ba na ginamit para ma-fire out?
1: Wala
0: yung,
1: pa eh.
0: Yung sunog?
1: Wala, inantay lang na ano eh.
0: Diba inantay lang na talaga na maubos, matupok hanggang sa mamatay ang apoy?
1: Sana nga, makatulong yung malakas na ulan kahapon.
0: Sana, oo.
1: Wala pero tayong... siya may gamit yung ano, yung sa Bureau of Fire Protection Puerto Princesa natin.
0: Okay.
1: Yung pang, ano nila, chemical, ano nila.
0: No. Pero wala tayong ano.
1: Gamit nila pang chemical weapon.
0: Oo.
1: O yung pang, ano, may team yan sila dyan eh.
0: Oo, oh, tapos meron tanke.
1: Sa, oo, nag-train sa mga Amerikano.
0: Hmm.
1: Yung ano, yung kala mo, astronaut.
0: Yun.
1: Diba? Yung meron silang ano talaga eh. Pang ano yung pang just in case may chemical weapon ng mga ano kayo niyo nang hindi ba gamitin may mga gas mask yung mga fire ano natin
0: wala pa lang ano no dapat meron tayong fire kung merong fire truck merong fire ship
1: oo dapat kasi archipelago tayo eh dapat meron tayong sea fire ano di ba
0: yan oh yung ano
1: wala ba bomberong pumunta diyan
0: wala eh, kasi wala di ba
1: Coast Guard, ha?
0: Kusa lang yan na ano eh. Kaya inano ko yung paano na fire out. Sinong nag-fire out nito? Kasi ang pagkalam ko, natupok talaga ito.
1: Di ba dapat may bumbero?
0: Wala. Kasi sa dagat eh.
1: Kung dapat meron tayong aeroplano na ano, na bumba eh. Ay, kasi may information ko si Choi.
0: Yan ang kulang sa informasyon na dapat mailabas pa ng Philippine Coast Guard.
1: Pag mainit daw, hindi mo pwedeng anuhan ng tubig kasi baka lumiyab pa.
0: Lumiyab.
1: O kasi may mga oil yan doon sa loob eh.
0: Hmm.
1: Kasi yung cargo hold na tinatawag na yan, Choy, yan yung malaking haul sa gitna ng barko. Base sa research ko ha, large storage, interior storage, space inside the ship haul. Para yung makiri yung goods, bulk materials. Eh, sa pagkakataon ito, may mga motorcycle na ito, may mga sasakyan.
0: Okay.
1: At yan ay sa pagitan ng ano, ng main body ng barko at saka ng engine room. So,
0: okay.
1: Malapit sa engine room. So, kung sa malapit sa engine room, di ba, mga ano yun doon?
0: Di ba, yung pumunta tayo ng kami, ikaw pumunta ka rin ng Kabigin, di ba, may rororay na sinakyan. Ganon din yan, alos ganyan kalaki, malaki yan eh.
1: Kaya nga.
0: Oo, tapos yung pag... May ano yan sa gitna?
1: Sa gitna.
0: Doon yung nakasunod-sunod yan, nakahilira yung mga sasakyan?
1: Correct. Oo,
0: mas malaki
1: doon.
0: Yung space ng sa mga sasakyan kaysa doon sa tao?
1: Sa tao, yun.
0: Doon ba specific nagmula sa mga nakapila
1: sabi
0: na yun?
1: Sabi ng Philippine Coast Guard sa press room kahapon, doon may pumutok na narinig.
0: Doon may pumutok. Kaya yan yung forma ng mga ganyan na mga roro. Kaya nasakyan natin yan, yung ganyan eh.
1: Kaya malaki
0: yan eh. Kulang pa yung ano yung impormasyon dito ng Coast Guard na fire out daw eh. Di ba na lang kung mayroong barko dyan ng China, may water cannon yun.
1: Sabi nga ni Taibab eh.
0: Oh.
1: Pero ito yung nakita din natin oh, na situation doon sa pagbibigay ng information, mayroon talagang sana ibinigay na lang sa Emergency Operations Center ng Pidara Remo yung pagbibigay ng information. Mayroon silang ano doon spokesperson. Oo, ay kaya lang kung Philippine Coast Guard na 'yung nag-manage talaga.
0: Oo.
1: So Philippine Coast Guard lang din na magbibigay.
0: 'Yun na nga. Tsaka tagal eh. 3 a.m., 11 p.m. Layo ng diferensya eh.
1: Oo, every hour mayroong update. Oh, ito wala pa talaga.
0: Basta kung wala mang ganap, sabihin lang every hour, wala pa rin po kaming ganap. Makalipas ang isang oras, wala pa rin po kaming ganap kasi masamang panahon. At least nagbibigay ng update.
1: Kaya nga. Kasi yung mga kamag-anak, yung nanay ko ba, nakita na ba? Diba yung pinsan ko?
0: Ito na, binubumbahan na namin ng tubig yung yung barko, nakapasok na kami. Yung mga ganun, di ba? Ayan, Choy, sinasabi ko, yung daan na yan dyan, lahat naka-storage yung mga sasakyan, mga four wheels, yung mga motor, yung iba nakatali. Tinatali nila yung mga motor. Ganyan, mas malaki yung space eh. Tapos sa taas, doon naman yung mga tao. yan, may hagdan yan.
1: Nakita ko rin yan doon sa nung pumunta kami ng Batuan, Masbate, doon kami dumaan sa Bulan, Sursugon.
0: Oo.
1: Sumakay kami ng ganyan eh.
0: Sumakay kami ng ganyan.
1: Puro din, papunta doon sa, ano namin, sa bayang Sinilangan Airpads. Nag-vaction kami doon.
0: Tapos ang gamot doon, mga upuan. Merong space pa yun doon sa gitna. Meron. Yun yung naka-aircon. Iba ang bayad sa aircon. Iba rin,
1: yung sa
0: labas ka lang. Pero okay naman sa labas, mahangin.
1: Oo, mas gusto ko nga doon. Gusto ko doon sa labas lang ako eh. Sa labas lang, mura pa pamasahe.
0: Tatlo pala yan. May aircon, tapos sa kapantay lang na aircon. Tapos meron pa sa pinakataas.
1: Meron, yun.
0: Yun, ganun siya.
1: Ay, kung galing dyan sa ilalim yung ano, Choy, yung usok, yung apoy.
0: Walang ibang gagawin talaga, tatalo na. Anong oras yung pinaka-latest na ilalabas ng Philippine Coast Guard? Meron bang ganun pa? Maganda yung halimbawa page nila. Mamayang alas 9 ng umaga, maglalabas kami ng update.
1: Yun.
0: Diba? At least nakaabang.
1: Ang problema, walang ganun. Walang tapos yung Coast Guard Palawan, hindi na rin makapagbigay na information kasi may memo na raw na doon na sa
0: National.
1: Sa National. Yun ang problema natin.
0: Doon na lang tayo, balik na lang tayo doon. Sana tuloy-tuloy yung vlogger, ha? Yung vlogger kasi, update. Yan, update. Sige ka ganun yung vlogger.
1: Kung hindi payagan yung mga media, vlogger na lang.
0: Yan, ha?
1: Malaking tulong yun.
0: Yung vlogger, siya na mismo yung naglalabas ng update. Update. Nakita na ang barko.
1: Meron mukhang may statement yung Colyon Sanitarium Hospital.
0: Sabi.
1: Colyon Sanitarium General Hospital confirms that 7 patients affected by the recent MV John Astor tragedy are currently under our care. These patients were transferred to CSGH from Coron District Hospital. Galing doon ng Coron. Our medical continues, pero walang sinabi. Walang to protect patient privacy and confidentiality, we respectfully request that inquiries be made through the designated hospital contact. Our thoughts and prayers. Walang sinabi kung sino yung mga doon. Pero pito raw doon sa kanila.
0: Pito raw doon sa kanila. Mga nalaknos yun, Choy. Express Balita. 6:45 ng umaga.
1: Sa iba pang balita. Pinaiting na Department of Education ang mga hakbang sa seguridad at learner protection sa mga paaralan sa Palawan kasunod ng nakamatay na shooting incident sa isang paaralan sa Tacloban City. Kabilang sa mga hakbang na dapat tutukan ang pagsusuri sa school safety protocols, mas maigpit na access control, police coordination at regular na security assessment sa mga paaralan. Bahagi rin ng school safety measures ang paggamit ng CCTV, security personnel, metal detectors at random bag inspections. Depende sa pangangailangan at kakayahan ng bawat paaralan. Mahalaga rin ang maagang pagtukoy sa mga learner na nangangailangan ng intervention. Gayon din ang mental health, psychosocial support, anti-bullying at child protection programs upang maagapan ang mga problema na maaaring mauwi sa karahasan. Layunin ang mga hakbang na matiyak na ligtas ang mga mag-aaral, guro at school personnel at maiwasang maulit sa mga paaralan sa Palawan ang trahedyang naganap sa Tacloban City.
10: Pagdating po doon sa yung pwedeng sa publiko mga action, yung close coordination, although actually di naman talaga pwedeng i-public yun. Close coordination, bilin lagi sa district supervisors, close coordination sa PNP, kung sino yung school na secure ka agad, kapag mayroong safety concern, yung mga learners, ensure yung safety ng learners.
1: Ayan po ang tinig ng nanay ni Ninya at ng nanay ng inaanak ko. Na si
0: Maylin
1: Dilig yan. Wala kasi titingnan ko yung picture ng Maylin, wala eh. Si Ma'am Lloyd ay yun nasa
0: pero meron niya na video natin yan siya.
1: Yan ang tinig ng nanay ng inaanak ko si Ellie.
0: Kumare.
1: Kapitbakod.
0: Preskon kahapon.
1: Preskon. Si Ma'am Maylin Dilig. Express
0: Balita sa umaga. Tanong natin kasi, Choy, yung tungkol doon.
1: Kaya.
0: Tacloban pati sa Zamboanga. ano yung hakbang na pa pwedeng gawin nila. Meron, pero tinanong ko, sige, kung meron, ano yung pwede nyong isapubliko na hakbang ninyo? Hindi talaga nila ma-specificong close coordination lang daw sa mga authority natin. Pero yung gusto natin yung ano, yung bago pa mangyari yun, ano yung mga...
1: Meron lang, ano, may... No. Yung PNP, may, ano, may mga, ano sila eh, di ba? May mga parang nagdi-drill sila.
0: Oo.
1: Meron silang mga ganun eh. So, yung... May mga measures na...
0: May sinabi dyan, Choy, na metal detector, maglagi man tayo ng mga police, mga dagdag na mga security sa loob. Wala, nasa ano rin yan, nasa estudyante rin yan kung gagawa ng karahasan, gagawa at gagawa sila.
1: Pero bago makalapit yung estudyante, doon sa school, makapasok, maganda na rin may ano, safety talaga tayo.
0: Ah, hindi ko rin pwedeng ano yun, yung ano, teacher na sabihin ko na kalokohan yan.
1: Oo, kaya.
0: Hindi ko, pangalan ni Ali nakasugal doon eh. Ako nagpalit lang kay Ali. Baka may sabihin, grabe naman to si Gerald magsalita. Diyan depend.
1: Oh, kasi de, pero, baka ma-ban ka rin. Tiyan mo, na-ban ako doon.
0: Pero...
1: Kasi yung tanong ko, ay sinagutin naman kasi na. Hindi, wala namang ban ha. Wala namang ban.
0: Kaya nga. Kasi kailangan din talaga yan. Kailangan din talaga yan, metal detector. Kung kaya nyo magdagdag ng tao, bakit hindi? Eh, nung mga panahon na nandyan kami bilang estudyante, nilalagay ko rin sa relic. Pag alam namin may gwara dyan, lagwarin kami.
1: Oo.
0: May gwara dyan. Scared mo na tayo. Gedli mo na. Mga ganun ba? Kasi mayroong gwara dyan, kahit papaano, na ano kami, na napupukoy yung atensyon namin doon. So, lalayo't lalayo kami.
1: Yun. At siguro dagdag na gwardiya. Blue guards.
0: Yan, dagdag ng
1: kasi
0: gwardiya.
1: Kasi kung mag-isa lang, Choy, tapos libo yung estudyante, hindi niya talaga yun ma-ano?
0: Malaking tulong yun kahit papaano na makaiwas. At saka pagkahalimbawang meron tumpukan, ay ang dami mong gwardiya, anong gagawin ng gwardiya? Siyempre, ilalapitan yan. Ba't nagtutumpukan kayo? May mga plano-plano naman kayo, ha? Mawalay-walay nga kayo. Paghiwalay ko kayo, eh, wala naman ganun.
1: Tawakan sa... Dunga!
0: Pero nakakatulong yun ha sa hindi ko lang masabi ng ano kasi syempre yung kakaya naman pero sa mga ano natin kahapon mga kasama natin deped sir ma'am nakakatulong yung mga dagdag na
1: may budget din sila may budget daw sa blue guards
0: diba? Meron tinanong ko ako meron para doon sa metal detector meron naman yan sila
1: meron sila yan meron paglaanan ngayon yan ng budget talaga
0: hindi ganito ang sinasabi pala nila ay ganito isama natin kailangan daw yung ibalik nila yung pagiging pagtuturo ng makatao, makabayan, at yung tamang asal. Yan ang binanggit niya.
1: Ano ba yan? Mas
0: GMRC.
1: GMRC.
0: Palakasin nila yun.
1: Kaya nga. Sa atin man, may GMRC dati, di ba? Tapos may lumilipad na eraser. Yun, dapat ibalik yun.
0: Yung mga ganun, di ba?
1: Yung squat, ibalik mo yun.
0: Lagyan ng libro?
1: Lagyan ng libro. Tapos, pag hindi ka nakasagot, nung nakatayo ka lang hanggang matapos yung klase, di ba?
0: Ano na ngayon, pamamahiyan na. Tapos,
1: kaya
0: may,
1: nga,
0: mga
1: puli...
0: may mga human rights na nga po pwedeng lapitan.
1: Yun na. Bini-baby kasi masyado yung estudyante.
0: 6:51 ng umaga sa ating po mga live report. Live report. Provincial EOC, itinaas blue alert status. Search and rescue operation at Ibapang. Sa iba pang nawawalang pasahero ng MV Junaster, pinaigting. Katropa mo sa balita, Alison Salvatos.
11: Itinaas sa blue alert status ang Provincial Emergency Operation Center o EOC ng pamalampalalawigan ng Palawan bilang tugon sa insidente ng sunog ng barkong MV June Aster sa karagatang bahagi ng Coron, Palawan. Epektibo ang alert status alas 8 ng umaga nitong nakalipas sa September 10 o kahapon. Alinsunod na rin daw po sa Memorandum No. 10 Series of 2026 na nilagdaan mismo ni Governor Amy Roa Alvarez. Batay sa ulat na sa tinatayang 117 pasahero, 17 crew members ang sakay ng barko nang mangyari din ang insidente. 5 ang naiulat na nasawi habang 43 ang na-rescue habang 86 pa rin ang patuloy na pinaghahanap. Mas pinaigting din ngayon ang search and rescue operations katuwang na rin ang Philippine Coast Guard, Philippine Navy, Philippine Air Force, Bureau of Fire Protection at mga Disaster Response Office ng Lalawigan. Ganun din ang bayan ng Coron. Samantala, nagpadala rin ng food assistance, medical supplies, cadaver bags at iba pang kinakailang kagamitan ng pamalang padalawigan at ibang-ibang ahensya para sa mga nakaligtas sa naturang insidente. Patuloy namang minomonitor at koordinasyon sa Emergency Operation Center sa Coron habang nakahanda rin ang help desk para naman sa mga apektadong pasahero at kanilang mga pamilya. Patuloy ang operasyon ng mga otoridad para matukoy at mahanap ang mga nawawala pang pasahero ng MV June Aster. Yang balita naman na yan, hatid naman sa atin ng numero unong vitamin C sa bansa. Ito ang Santon Vitamin C na mabibili na sa mga butika nationwide. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa, ako naman, katropang Alison Salvatus, XFM News.
1: At yung nga sa post ng MDRR mo Coron, sinabi nila na for updated and verified information regarding the incident ay mag-refer daw sa Official Emergency Operations Center Bulletins and Official Advisory ng LGU Coron. So, IOC ha, kayo daw pa magbigay ng informasyon. Samantala sa iba pang balita, wanted person arrestado sa Manhattan Operation ng Autoridad sa Bayan ng El Nido. Katropa mo sa balita, Bilya Mocha!
12: Arestado ang isang wanted person sa isinagawang manhunt operation ng El Nido Municipal Police Station at iba pa ang police units sa Sitio Sugod, Barangay Tinigiban, El Nido, Palawan nitong Setyembre 9. Isinagawa ang operasyon dagong alas 3 ng hapon ng El Nido Municipal Police Station bilang lead operating unit, katuwang ang PIT Palawan, RIU 4B, PAL PIU 2nd Palawan Mobile Force Company at 401st Maneuver Company ng Regional Mobile Force Battalion. Kinilala ang suspect bilang isang 24 anyos na lalaki, binata at magsasakay na residente ng Sitio Sugod. Ayon sa pulisya, naaresto ang suspect sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ni Judge Ana Lia Chungson Mendoza ng Regional Trial Court Branch 164 ng Roas, Palawan. Naharap ang suspect sa kasong simple robbery sa ilalim ng Article 294 ng Revised Penal Code na may inirekomendang piyansa na 100,000 pesos. Nasa kustodya na ngayon ng El Nido Municipal Police Station ang suspect para sa dokumentasyon at kaukulang disposisyon. Ayon kay Police Captain John Eric Areta, OIC ng El Nido Municipal Police Station, patuloy nilang paigtingin ang paghahanap sa mga wanted persons sa pamamagitan ng intelligence gathering at koordinasyon sa iba't ibang police units. Layunin umano nitong matiyak ang pagpapatupad ng batas at mapanatili ang kaligtasan ng komunidad. At yan ang balitang hatid sa inyo ng Santon Plus Gold, ang katuwang natin para sa mas malusog na pangangatawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold, mga katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Bilya Mucha, XFM News.
0: Motorsiklong pinarada na hindi pa na, o hindi nakalak sa Quezon ni Nakaw. Katropa mo sa balita, Ray El Garan.
13: Inangay ng hindi pa nakikilalang mga kabataang kawatan ang motorsiklong pinarada malapit sa isang tindahan sa kahabaan ng Purok Tagumpay, Barangay Pinaglabanan, Quezon, Palawan noong Setyembre 10, 2026. Pasyon ulas 2 ng madaling araw, ang ninakaw na motorsiklo ay isang Rossi 125 na kulay itim na ito ay pagmamayari ni Ginoong Jose Laki na residente na Sitio Kabawingan sa naturang barangay kung saan sa pagkipagpanayam ng news team sa Pensa Neose na si Reynaldo Neguan. Ayon rito, bago raw ang insidente ay ginarahi ang motor sa harap umano ng tindahan. Ngunit sa hindi inaasahan ay nakalimutang ilak ng may-ari lalo't kagagaling lamang nito sa trabaho at nakakaranas ng pagod. Subalit, pagsapit ang umaga nang gagamitin na sana ang motor para pumasok sa trabaho ay dito na nawawala. Dahil rito, pabilis na dinulog ni Jose sa mga otoridad at sa barangay ang pangyayari. Samantala sa ngayon, patuloy ang panawagan ng pamilya sa publiko para sa sinumang makakita sa naturang motor ay agad lamang itulog sa mga kapulisan o tumawag sa numerong 0931-886-5465. Yan ang balita atin sa inyo ng Sisdapain na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang Sisdapain mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Ray El Garan, XFM News.
1: PSWD nagsagawa ng field visit sa pinakmalawak at malaking vegetable site sa Palawan. Katropa mo sa balita, Dennis Chua.
14: Bumisita ang Department of Social Welfare and Development of the SWD kasama ang Office of the Municipal Agriculture sa pinakamalawak ng Project Lawa at Mini sa lalawigan ng Palawan na matatagpuan sa bayan ng Brooks Point. Sinuyod ang mga ito ang project site sa Barangay Molnod, Maini, Tubtub, Amas, Salugon at Malisa. Ito ay upang tingnan ang kalagayan ng pag-unlad ng mga proyekto. Ayon sa ulat, hindi lamang na-maintain ang mga beneficiary ng proyekto, pinagbubuti at pinapalawak pa ng mga ito ang mga lugar na pwede pang pagtamnan. Ang proyekto ay nakakapagbigay din supply sa malaking bahagi ng bayan, ganun din sa mga karatig na lugar, kaya naman patuloy itong inaalagaan at ginagawang bahagi ng kanilang komunidad. Ang Project Lawa at Binhi ay programa ng DSWD na naglalayong palakasin ang food security at bumuo ng mga sustainable na komunidad sa pamamagitan ng community gardening at aquaculture. Ang balitang ito ay atid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM.
1: Holding bed, kumuta dilampang mga kagamitan, ipinanawagan para sa mga pasyenteng mula sa nasunog na MV Junaster. Katropa mo sa balita, Girly Kadasyo.
15: Nananawagan ngayon ng tulong ang ilan sa mga rescuers para sa karagdagang folding bed, kumot, towel, gamot at ilan pang mga kagamitan para sa mga pasyenteng dinala sa pagamutan na naapektuhan ng sunog sa MV Junaster. Matatanda ang dinala sa covered court ng Barangay Turda ang ilan sa mga na-rescue na sakay ng barko at doon na nilapatan ng paunang lunas bago inilipat sa mga pagamutan. Sa dami umano ng mga pasyenteng dinadala sa ospital ay nagkakaubusan ng folding bed at kagamitan. Sa kabilang banda ay nagpaabot na rin ng tulong ang ilang munisipyo sa LGU Coron na makakatulong sa isinasagawang search and rescue operation sa ilan pang mga nawawalang sakay ng barko. Liban pa rito, may mga karagdagang doktor at first aid responders na rin ang naipadala ng ibang munisipyo at hanggang ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang paghahanap sa mga missing persons. Yan ang balitang hatid sa atin ng Premium D3 Coffee Mix na kapag kapi ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Kadasyo, XFM News.
1: Ilang LGU sa Palawan nagpadala na ng dagdag ambulansya sa bayan ng Coron para tumulong sa mga sugatang pasahero ng barkong nasunog. Katro pa mo sa balita, IZ Pacaldo.
16: Nagpadala na ng dagdag na ambulance ang ilang lokal na pamahalaan para sa bayan ng Coron para tumulong sa mga sugatang pasahero ng barkong MV Junaster na nasunog nitong gabi ng September 9 sa karagatan ng Barangay Turda, Coron, Palawan. Kabilang LGU Buswanga, MDRRMO at RHU at nagpadala na mga dagdag na ambulansya, doktor, first aid responders at karagdagang gamot at iba pang maaari may tulong sa mga pasaherong nailigtas sa trahedya. Inaalam na rin kung mayroong mga taga-ibang munisipyo ang naapektuhan mula sa nasunog na barko. Yan ang balita atin sa atin ng VisionX Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng VisionX Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pacaldo, XFM News.
1: Maraming salamat, IZ Pacaldo. So, happy birthday muna kay Sir Danilo Dalag.
0: Happy birthday, Jen Rausa.
1: Jen Rausa, oh, kilala ko.
0: Parang nakita ko dito. Eh, nakalaki.
1: Kilala ko si
0: Jen Rausa, dating spokesperson, oh.
1: Oo.
0: Na
1: Water District.
0: Water District.
1: Of course, naku, libre na naman yung hapunan ko. Happy birthday, Kuya Bong Estanyol. Kapitbahay ko ito. Si Happy birthday, Kano Joe. Kay Sir Danilo Dalag, yan, happy birthday ha. Belated happy birthday kay Maring Analisa Sumandal, Dadaya Sumandal. Sunod-sunod yung may birthday, kapit-pahay ko siya, libre yung mga hapunan ko.
0: Yan talaga. Tatambay-tambay ka lang sa labas, tapos hintayin mo na, ganun diskarte ko eh. Kapit-bahay, tatambay-tambay sa kalsada, tapos tatawagin ka. Tapos, well, hindi, okay lang, walang problema.
1: Kaya ngayon, nakatatlong sunod na yan. And mamaya, ngayon, favorite na naman.
0: Meron na naman, di ba? At mga katropa, inyo pong darinig ang mga balitang nakalab ng buong pwersa ng XFM Network Philippines.
1: Ay, kay Mia pala, Mia, belated happy birthday, kahapon din, nagpadala ng pansit siya eh.
0: Ay, ano?
1: Pagpahin namin. Live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
0: Nasa bahay po ninyo napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Balawan.
1: Napapakinggan rin sa naman sulok ng mundo sa pamagitan ng XFM Radio app sa inyong mga Android phone.
0: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si Katropang Gerald Gales.
1: At ako naman si Katropang Mike Escote.
0: Maraming salamat, maganda ang umaga, Pilipinas! Express! Express! Balita sa umaga!
17: XFM. Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
18: Santon Plus Herbal Oil.
19: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
18: Santon Plus Herbal Oil.
20: Maaasahan
18: sa sakit ng katawan.
20: Santon Plus Herbal Oil.
21: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
22: Premium D3 Coffee Mix.
23: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot.
24: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
25: Santon Gold Coffee Mix.
26: Ako po si Maribeth ng Cavite. Sa Coffee Nurse, ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ato araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
25: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Sister Pain.
27: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
25: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
28: If symptoms persist, consult your doctor.
25: Pabibili sa mga butika.
29: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
30: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig.
25: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
21: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
31: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
21: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
23: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
32: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
33: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
34: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Sister Pain.
4: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist. Call your doctor.
6: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
7: Mag-Vision X Plus ka.
8: Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
8: Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
9: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
13: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25 years.
9: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
14: Ha! May pimples na naman ako!
28: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
34: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
35: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
36: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
35: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
36: Santon Plus Herbal Oil.
37: XFM.
38: XFM.
39: Mga katropa, XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Mga katropa, excited!

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Bullseye! Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye! Sa pula sa pool, ang bawat panayam.

Biyernes. TGIF. Mga katropa, ang palatuntunang bullseye. At ito sa ating yan ng Yes Health Incorporated. Your number one medicine provider.

na sobra na tayo normalay. Mga katropa, ang isa sa produkto ng Yes to Health Incorporated. Ito yung number one complementary and alternative medicine provider sa Pilipinas. Isa ho sa produkto ng Yes to Health ay ang Shanton Gold Herbal Tea. Shanton Gold Herbal Tea. Mga kaibigan, ito ay meron ng sangkap na mangustin. May antioxidant na tumutulong sa ating katawan. May moringa, may quercetin, may vitamins, may turmeric at may curcumin. Mga kaibigan, no? Yung Shanton Gold Herbal Tea, tumutulong ito sa cleansing at protection ng cells. Hindi man to biglaan, pero ramdam mong mas magaan. Shanton Gold Herbal Tea. Ang produktong yan ng Yes to Health, mga kaibigan, ay mabibili nyo po sa lahat ng mga kapartner nating pharmacy sa buong probinsya po ng Palawan. At syempre, sa mga klinika ng Yes to Health, mga kaibigan, lalong-lalo na yung klinika natin dyan sa may bahagi po ng Brooks Point, Palawan, mga kaibigan. At anong mga serbisyo ang pwedeng ibigay ng Yes to Health Brooks Point sa mga taga Brooks, Quezon at sa mga taga Southern Palawan. Ito ho, pakinggan natin.

Best to Health Clinic, Brooks Point, Palawan. Para sa mga taga-Brooks, hinain muna natin yung health natin, mga kaibigan.

0: iyong kaagapay sa mas malusog na pangangatawan. Yes to Health Clinic Nara, matatagpuan sa Panakan 1 Nara National Highway sa loob ng compound ng Caltex.
1: Open po ang ating clinic from 9 a.m. to 5 p.m. Sunday hanggang Friday po.
0: Subukan ang libreng serbisyo gaya ng Terahertz Therapy. Tumutulong sa pagbawas ng pamamaga, pagpapaganda ng sirkulasyon ng dugo at mas mahimbing na tulog. Mabibili din ang mga epektong produkto ng Yes to Health Clinic Incorporated tulad ng Santon Plus Herbal Oil, Premium D3 Soft Gel Capsule, Clear Skin Herbal Soap, Santon Plus Herbal Soap, Santon Gold Herbal Tea, Cess the Pain, Premium D3 Coffee Mix, Turbo Dietary Supplement for Men, Vision X Plus, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee, Santon Plus Capsule, Santon Plus Gold, at Santon Gold Coffee Mix, at marami pang iba. Marami na ang nagtiwala, patuloy na bumabalik dahil sa magandang resulta.
1: Ang Yes to Health Nara po ay nag-o-offer ng free health consultation.

ang schedule po ng consultation ay mula Sunday hanggang Tuesday and Friday po yan, 9 a.m. hanggang 5 p.m. po. Meron po tayong discount para sa ating senior citizens at mga PWD. Basta dalhin nyo lang po yung ID nyo sa ating clinic, ipakita sa akin or sa secretary at mabibigyan na po kayo agad ng discount. Para po sa mga katropa natin na may mga karamdaman

0: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa Yes to Health Clinic Nara at simula na ang mas malusog na buhay. La, la, la, la, la.
1: 7:21 ng umaga. Second day ng search and rescue. Second ba ito, kagawad, o pangatlong araw na? No? Patungkol pa rin ito, mga kaibigan, doon sa trahedyang nangyari diyan sa may karagatang sakop po ng munisipyo ng Coron. No? MB June Aster. As of 7:22 a.m. ngayong umaga, mga katropa, ang survivor ho, ito yung pinaka-latest ho natin, ha? Galing ito sa Coast Guard. Ang lead agency ngayon is Coast Guard. Sa kanila lahat, ang impormasyon, verified information, MDR, PDR, at yung LGU. Survivors! Ang survivors po natin, 43. At yung patay ho, simula nung mangyari yung trahedya, 5, hindi pa ho nadadagdagan. 5 pa rin. Missing, 86. 43 survivors, 5 po ang patay, 86 ang nawawala pa hanggang ngayon. Ang search and rescue ay nagpapatuloy ngayong araw na ito, mga kaibigan. At meron ho tayong kasamahan na nandun sa area mismo ng Barangay Turda kahapon pa. No? Si Katropang Sunshine, yung OIC natin sa Coron. Mamaya-maya magbibigay sa atin ng update doon mismo sa pier. No? Kaya mas accurate kung ang information ay galing doon mismo. Sa panig ng LGU, sa Guniang Bayan, nasa linya natin, mga kaibigan, para maano natin, malaman din natin, ha, simula na mangyari yung insidente, kung ano na yung mga ginawa kaagad, no? Ng LGU at ng Sangguniang Bayan. Nasa linya natin si SB Mike Bonito Sadwani. SB, ganda umaga po, sir. Hello?

0: Good morning, Kaluri.
1: Morning po. Pasensya na SB na, oh. na gising namin kayo ng maaga-aga, no? Sir, simula po kahapon, mangyari yung trahedya, no? Kasi wala pa hong nakakaalam talaga kung ano yung ginawa na ho kaagad ng LGU at ng Sangguniang Bayan, ng opisina po ninyo. Maganda yung galing din sa inyo, SB. Ano ba yung mga na-mobilize na natin, nagawa, simula ng mangyari po ito? Sir?
0: Good morning, no? Kaluwi at sa lahat nakikinig. Sa ngayon po, isa na nangyari yung trahedya. Tuloy-tuloy po agad dumating po ang local government, kasama po ang ating MDR, RHU, headed of course by our mayor, headed by Mayor Marjo, together with the Vice Mayor Asian at sa lahat ng mga sanggunian.
1: Mm-hmm.
0: So, deploy po lahat. Meron po yung iba sa aming mga SB na sa Turda, yung iba na sa mga speedboat sa Laot.
1: Uh-huh.
0: Noong time na yun, naghahanap sa search and rescue. Unfortunately, yung bilang po na hawak nyo, yun lang rin po talaga ang nangyari nung day of the tragedy, no?
1: Apo.
0: Yung sasakuna. The whole day yesterday, tuloy-tuloy po yung search and rescue. May chopper rin na pumunta sa vicinity. If I'm not mistaken, galing po sa Westcom natin yung chopper para mag-check dun sa area.
1: Mm-hmm.
0: But unfortunately, yesterday, wala po talaga makuha na kahit anong rescue.
1: Okay. So,
0: pero ina-anticipate today ng Philippine Coast Guard na maka-onboard na sila sa vessel kasama ng Bureau of Fire.
1: Okay. So hindi...
0: And hopefully...
1: Sige pa.
0: Kasi ngayon po yung anticipation. So naka-prepare na rin po lahat ng mga sasakyan, kada bear bags, yung dadalhan ng mga PCSG
1: apa,
0: papunta sa Turda, yung mga doctors, nurses, lahat. Kung sabaga, kompleto na rin po lahat ng kailangan sa Turda.
1: Okay.
0: Naka-ready na po yung local government sa side namin.
1: Okay.
0: Sa kahit ano maging outcome ng pag-akyat ng Coast Guard at kung ano man yung may retrieve nila, naka-ready na rin ng local government.
1: Okay.
0: Kasi meron din po tayong SOCO dito, di ba? Sa Coron.
1: Mm-hmm.
0: So sila, I think, will be the one who will help put names and hopefully give markings sa mga pangalan ng mga tao na ma-retrieve.
1: Mm-hmm.
0: Oh no, kasi isipin po natin na 48 hours na po nasusunog yung barko.
1: Oo nga.
0: So that means hindi po ganun kadali para makilalanin kung ano yung ma-retrieve nila sa barko.
1: Mm-hmm.
0: So kaya naka-ready na rin yung ating SOCO team sa ano. Sa mga survivors, dire-diretso po ang pagbigay ng pagkain, medical assistance, damit, lahat ng kailangan nila. Tuloy-tuloy po ang ano, ang assistance ng local government.
1: Mm-hmm.
0: Headed by the mayor personally. Umiikot si mayor talaga sa mga hospital, sa ating evacuation center, sa mga nadala doon na medyo malala ang sitwasyon. Sa Kulyon po, sa Inwood Dam, yung mga nandun po sa hospital ng Kulyon ay closely monitored po ng local government ng Coron.
1: Mm-hmm.
0: Ang maganda lang po, kaluwi sa nangyari, right away nung nangyari yung insidente, yung both neighboring municipalities ay nagpadala rin ng buong crew nila, ng key.
1: Okay.
0: So, ang LGU Buswanga headed by Mayor Raymond Cruz, sa Buswanga, headed by Mayor Obet Rivanadera, Adivera, I mean, sorry.
1: Aha.
0: Diyan po, buo. Yung buong team ng LGU ng Kulyon at saka Buswanga has been on their toes rin, helping the local government of Coron. Sama-sama po ang mga taga-Kalamyan.
1: Aha.
0: Para siguraduhin po na makatulong sa ating mga sa ating insidente. And of course, the private sectors rin po.
1: Mm-hmm. Okay. SB, yung hubang halimbawa ho, may Marie Trib ngayong araw doon sa barko.
0: Sa barko?
1: Opo. Paano po yung disposition ng mga kadaber halimbawa, meron doon, turnover, paano yung ano niyan? Coast Guard, tapos sa inyo ito turnover? LGU?
0: Ang pagkaintindi ko po muna,
1: aha,
0: from Coast Guard, nadaling sa Turda, together with the Coast Guard na team rin, may kasama Soko team,
1: Soko,
0: na magtutulungan para kilalanin yung mga kadaber na yun.
1: Okay. So parang hindi maku- okay, parang hindi makuha sa isang araw yung kung sunog na sunog talaga, no?
0: Yes. Kaya nga may mga tents at saka areas po talaga na naka-ready sa Turda.
1: Turda.
0: Okay. To give the right ample time.
1: Mm-hmm. Yung survive,
0: para makatulong rin man lang tayo magbigay ng peace of mind.
1: Tama, tama 'yun.
0: Sa mga pamilya na naghahanap ng kanilang minamahal sa buhay.
1: Trauma na 'yun eh. Yung iba, no, yung pamilya, trauma na. Yung sa Kulyon, mayroon silang statement, Kulyon Sanitarium and General Hospital confirms that 7 patients affected by the recent MB June Aster tragedy are currently under our care. So, 7 yung nandun sa Kulyon.
0: Tama po.
1: 7.
0: Tama po.
1: Kasama na yung isang bata yata na medyo alanganin, ano? 7 yung nandun sa Kulyon. Ilan ho yung nandyan sa Medicare? Sa ano natin? Hospital po sa Coron. Yung nandyan pa ngayon?
0: So, kung meron tayong 43 minus 7.
1: Okay. Sige, nag-compute.
0: So, meron tayong 36.
1: So,
0: under Coron, no?
1: Aha.
0: At sabihin na natin, under Coron, sabihin na natin na 20 mo naman po na sa hospital, pero 16 na sa, 16 or 7 ang nasa ating EOC. I mean sa evacuation center.
1: Ah, okay. So, bukod doon sa hospital, Medicare tawag, ano? SB?
0: Hindi, so, sa Coron District Hospital.
1: Sa Coron District Hospital, eh, ilan, no?
0: Ang pinaka-best po is, pwede ko po i-forward dito yung kanilang admin ng hospital.
1: Yun, yun. Sige po. Aha.
0: Para mas mabigay nyo yung accurate number sa kanila.
1: Okay, sige po. Sige. So, meron doon sa Coron District at meron doon sa evacuation center.
0: Opo. Yung sa evacuation, sila yung mga na-cleared na sa hospital.
1: So, clear na, oo.
0: Nung araw na nangyari yung trahedya, lahat sa hospital ang dala.
1: Opo.
0: After noon, let's say, after 24 hours, na-monitor ka, hindi naman malo, wala kang masyadong malubang sunog sa katawan or anything. So, chances are, ano ka na, di-discharge ka na ng hospital.
1: Discharge na, okay.
0: Pagka-discharge sila, doon mo sila sa evacuation center namin.
1: Okay. So, yung mga tulong na dumarating, para doon sa mga survivors, doon ang punta. Sa Coron District at doon sa EOC at yung yes, iba nandun sa Kulyon.
0: Ipo. Apo, lahat ng tulong na dumadating para sa mga survivor. Papunta sa hospital, papunta sa evacuation center, at yung doon rin po sa 7 na nasa Kulyon.
1: Aha. Okay.
0: But because Kulyon is a general hospital, alam po natin na very well taken care na sila ng Kulyon, ng ating ano.
1: Oo.
0: Tsaka, ng Kulyon Hospital.
1: Tsaka no? Nag-a-assistin yata yung LGU. 7 lang naman yung naandun.
0: Opo. Fully assisted naman po lahat.
1: Okay. So, parola ho tayong problema sa survivors. Lahat sila naaasikaso. At ito na lang ho, yung retrieval doon sa barko ngayon. Dahil nag-attempt kahapon, mukhang alanganin, ano? Malakas ang alon at delikado. No? So ngayon, mag-a-attempt para akyatin. So maliban doon sa barko kung may ma-retrieve, yung iba ay nasa paikot nung lugar sa bisinidad, naghahanap, sir, no? Yung mga rescuers natin, SB.
0: Apo, yung sa dagat po natin na umiikot, hindi po naghihin ko yun. Mm-hmm. Tuloy-tuloy po ikot ng mga ano, Coast Guard, ng PNP, mix na. Halo-halo na po. Lahat lang pwedeng tumulong kahit private sector.
1: Aha. Okay. Sino po yung sa ganitong rescue operations, ang ground commander is Coast Guard, no? SB? Coast Guard?
0: Ang ground, apo. Ground command, apo.
1: So sila lahat ang nagmamando kung paano ang gagawin. Retrieval, rescue, kung mayroon mang makuha. So, disposition nila kung saan dadalhin. Sa kanila lahat.
0: So, sorry po, paulit
1: opo, po. Opo. So, yung main lead agency rito is Coast Guard, no, SB? Lahat. Lahat po naman ang ginagawa.
0: Opo. Sa situation po ngayon dahil sa dagat nila.
1: Oo, Coast Guard.
0: Coast Guard po.
1: Oo. Nagtulong-tulong na, ang dami, no? Kahapon, nandun yung reporter namin, si Sunshine sa Turda, sa pier, nandun na yung army, nandun na may mga aluminum boat sila, so marami, no? Hindi rin talaga nagpapabaya kung anong asset ng gobyerno na pwedeng gamitin, ginagamit. At I understand, kagabi, dumating yung isang pinakamalaking barko ng PCG para sa rescue operations, nandun yata rin kagabi. So lahat namang ginagawa para doon sa mga pamilyang nakikinig, SB.
0: Tama po. Tama po.
1: Okay.
0: In lahat ng national agencies na involved, private sector ulit, local government, lahat tulong-tulong na po.
1: Okay. Yung pamilya, may idea ka ba, SB, kung saan sila pupunta, kung gusto nilang pumunta ng Koron, sa Turda ba o dyan na lang sa EOC, o kasi hindi pa siya maano ngayon, kalat-kalat, kaya kung saan-saan na lang sila kumukuha ng info para lang sa kaalaman ho ng pamilya. Kung ma-idea lang ho kayo, sir.
0: Kung ako po may sa personal kong idea, the best na puntahan ng mga pamilya is yung EOC.
1: EOC?
0: Kasi yung EOC natin ang main, ano diba?
1: Oo.
0: Command center, kung saan nandun na lahat rin yung mga representatives ng bawat agencies. Mm-hmm.
1: Ang EOC po ay nandyan sa poblasyon?
0: Nandito po sa munisipyo po.
1: Ah, munisipyo. So nandyan yung command center, wala dun sa Turda?
0: May command center rin po doon.
1: Oo.
0: Pero dito, magbabato pa rin sila dito sa sentro.
1: Sentro, okay. So kung may pamilya ho na pupunta sa Koron ngayon, or ngayong weekend, galing ng ibang mga lugar, probinsya, the best puntahan o ang pinaka-suggestion po ninyo is doon sa EOC, Evacuation Center, kesa doon sa mismong barangay. Kasi mukhang wala namang ano doon. Pagkuha ng Coast Guard, diretso yan dyan.
0: Para clear po tayo sa Louis, huwag po sa Evacuation Center.
1: Okay.
0: Kasi ang Evacuation Center, doon po yung mga survivor natin na release ng hospital, di ba?
1: Oo nga. Okay.
0: Ang suggestion ko is pumunta sila sa munisipyo.
1: Munisipyo.
0: Sa second floor ng annex building.
1: Aha.
0: Nandun po yung EOC Center. Doon po sila makipag-coordinate. Yo. Para maalalayan po sila at mag-guide sila ng tama.
1: Okay. Second floor, munisipyo, nandun yung
0: Annex building,
1: nandun yung opisina na pwedeng pagkunan ng proper information ng pamilya ho, kung may pupunta dyan.
0: Tama po.
1: Okay, sige. Malinaw na po. So, yan po yung ginagawa kasi lately talagang busy yung LGU. Wala tayong makausap, no? Kung ano na yung mga ginawa, no? So, at least nandito si SB Michael Saduani. Sir, may mensahe pa ho tayo. Bagamat malungkot pa rin, may nahanap pa tayong marami-rami pa ito. Doon sa pamilya at doon sa mga kababayan natin at yung nagtutulong-tulong ngayon na gumagawa ng search and rescue. SB Mike, sige po.
0: Kaluwi, kagaya, kasama po ng ating mayor, vice mayor at ng buong sanglian at lahat ng mga LGU sa Kalamnan. Pare-parehas po tayo na nanalangin na sana po mas maraming makuhang survivors. At asahan niyo po na hindi po magpapabaya ating mga local government hanggang po makompleto ang ating search and rescue po.
1: Mm-hmm. Okay.
0: Sa lahat ng paraan na kayang sumuporta ng local government, nandito po yung full support ng ating mga executives.
1: Mm-hmm. Okay. Sige, wala. May, sa sangguniang bayan, may mga resolution ho bang nadidinig kayo or galing sa inyo na ipapasa regarding dito sa tragedy na ito? O wala naman?
0: Definitely po, pagdating po ng session, kasama po to sa isa sa i-discuss at i-deliberate ng local government para mapag-aralan kung ano pa po ba ang mga assets na kailangan ng local government para kung may, hindi naman po sana mangyari na may mga ganitong trahedya, medyo mas madagdagan yung equipment po ng ating local government.
1: Sa lawak, din ng koron,
0: naisakop po namin sa coastal.
1: Oo, layo. Ang lalakbay yan. Ang tingin ko, kasi sabi ng mga survivor, SB, 2 hours bago yata na rescue galing Turda, hindi napatay kagad yung apoy. Di ba meron tayong nabibili, parang speedboat o barko na parang bumbero siya? Meron ba ganun? Yung parang
0: kung hindi po nagkakamali, meron po.
1: Meron, ano?
0: Pero I think ang may mga ganong equipments ay ang Coast Guard. Yung mga malalaki nilang vessel.
1: Oo nga. Sige, yung madalian lang. Ito kasi
0: yung tinatawag din ng water cannon.
1: Yun, may
0: water. Ano nangyayari dun sa...
1: Water cannon. Oo.
0: South China Sea, di ba?
1: Oo. Dapat yung mga Chinese, bigyan tayo, no? Water cannon. Sige, SB Mike, Sadwani, maraming salamat po sa inyo dyan sa sangguniang bayan ng Coron. Thank you po.
0: Maraming salamat, Kaluwi, at mabuhay po ang inyong himpilan at mabuhay po ang lalawigan ng Palawan. At God bless po sa atin lahat.
1: Okay, thank you, si SB Michael Sadwo. Mga kaibigan, so yan ha. Yan yung ginawa na gagawin ng LGU. Okay? So ito, medyo may lilaw na kung saan kukuha ng info. Kung pupunta ho ng Coron, doon ho kasi sa barangay, pakicheck mo nga si, ano ko nando na, si Sunshine. Kung doon ho pupunta sa barangay Turda, napakalayo ho nito, 2 hours from poblasyon. At pagdating nyo doon, pag halimbawa ho, pakita natin yung barko na ano yung sitwasyon niya ngayon. Mga kaibigan, ano? Kung pupunta doon, halimbawa ho, may na-retrieve na cadaver o buhay na survivor o dyan sa loob. Kung aakyat sila ngayon, diretso po yan sa mga ospital. No? Either Culion, General, or Coron District. So hindi nyo rin ho makakausap yung mga kung may...
2: May-ari ng funeral homes doon ang tatlong patay.
1: Sige. Andyan? At teka, kausapin muna natin yung may-ari ng funeraria sa Coron. Nandun yung tatlo pa. Tatlong patay out of 5. Hello, magandang umaga po sa inyo, sir.
3: Hello sa Hilo Kalawi. Good morning po.
1: Morning. Anong funerary po sa... Anong
3: Bali po? Sa 5R Funeral Home po.
1: Ano po?
3: 5R Funeral Home.
1: 5R Funeral Home. Sa poblasyon Coron ho ito? Poblasyon Coron?
3: Opo, sir.
1: Okay. Sir, ilan ho yung naandyan pa sa inyo na cadaver na galing dito sa trahedyang ito, dun sa barko?
3: Bali, limang kadaver po yung nandito.
1: Lima?
3: Opo, bali, apat na lalaki, isang babae. Yung magnanay po, yung may anak.
1: Aroy. Nandyan pa ho sila, yung bangkay? Nandyan pa ho sa punerarya ninyo? Hindi pa ho nakukuha, sir?
3: Wala pa kasi. Kasi yung magnanay ko yan, Louie, taga Taytay ata sila.
1: Taga Taytay?
3: Opo. Bali yung ano, ito ko gagawin, i-verification na po yung magnanay, nandito na po yung pamilya niya. Kaso lang, medyo na-delay pa rin yung embalming nila.
1: Oo, bakit?
3: Kasi nga, medyo may kahigpitan yung ano nila. Kasi yung babae, kaso lang yung asawa niya, Lim, kaso yung kasal na sila. So, medyo, pero okay na rin, pinayagan kami nung...
1: Muslim pala.
3: Opo, yung magsunay po.
1: Oo nga. Pare, yung mag-asawa?
3: Hindi po, pati yung mag-ina.
1: Ay, yung mag-ina. Ay, anong opo, anong usapan yun? Hindi nyo pwede galawin yun?
3: Bali, ngayon talawin, ngayong umaga, imbal po sila kasi pinaalam pa doon sa pinakamataas yata ano ng Muslim Haji yata.
1: Oo. So, pumayag naman po na imbalsamahin, ha?
3: Opo, kaluhin, para lang ma-uwi nila yata bukas.
1: Okay. Linawin ko lang, Sir Rodel, no, ng 5R Funeral Homes.
3: Opo.
1: Apat na lang ho yung bangkay na nandyan sa punerarya ninyo na galing doon sa MB June? Apat?
3: Okay, bali, ito pa sila dito ang lumo eh, yung lima.
1: Ah, yung lima, nandyan po. Nandyan, opo. Nandyan sila lahat.
3: Opo, opo. Yung tatlo ka lumo eh, kagat eh, pagpunta dito na ni Dr. Alan Quintapan tsaka ng mga pulis.
1: Oo.
3: Bali, sinilda po namin kasi yung tatlo medyo pa-decompose na po dahil nga sa ang usapan yata darating din kahapon ng mga NBI galing Manila kaso lang hindi dumating. So ngayong alas 8 daw yata na naman darating yung suko, so hindi naman namin pwedeng i-open lang ng tanong yung kadaver kasi nga pa-decompose na kaluwi.
1: Sir, yung kadaver ba nung lima? Sunog ba ito? Yung katawan nila na sunog o ano? Hindi naman.
3: Hindi naman gaano kalu eh. Bali parang yung balat lang nila yung patlot. Siguro talaga dito mga malunod lang siguro sa kaba o what na kung paano na ano, umagaw siguro yung takot nila sa abang sa tubig nila.
1: Lunod.
3: Kaya nagtanda lunod.
1: Oo.
3: Pero nung dinalan sila dito sa aming kaluwi, okay lahat yung ano, mga body nila. Kaso lang, sa oras talaga pakulangan doon sa pagbintay sa mga darating na mga, ano, na mga verify na mga suko.
1: Oo. Sir, may pangalan ka na nung lima?
3: Wala pa sir eh. Bali yung dalawa sir, yung magnanay, bali na yung kapata ko pa ipaprocess yung embalming niya, doon ko pa malalaman yung pangalan ng magnanay.
1: Okay, so wala ka pang pangalan ng lima na mga nandyan sa 5R Funeral Homes na galing
3: doon? Wala pa, kaluyo, wala pa.
1: Okay, ilang lalaki yan nandyan sa'yo?
3: Bali, apat kaluyo.
1: Apat na lalaki, may bata ba, sir?
3: Opo, opo. Bali yung bata. Ano yung pang-apat yun?
1: Nako. May bata. So,
3: yung bata kaluwi, pagka alam ko, parang mga nasa 8 years old eh.
1: Oh, bata pa. May paso sa katawan yung bata? May paso? Wala.
3: Kunti lang kaluwi, kunti lang.
1: So, ano talaga, no? Nalapnosan yung mga balat nila na
3: opo, yun lang yung ano ng mga balat nila kaluwi, yung mga nalapnos lang sila.
1: Oh, nahagip ng apoy talaga bago tumalon sa dagat, no? At doon na
3: nalaro.
1: So hindi pa nadadagdagan. Lima lang yan, lima.
3: Opo, opo. Kasi pagkaalam namin kaluwi, kahapon pinuntahan nata ng Philippine Coast Guard natin yung John Aster dun sa area. Hindi pa yata nila kayang pwedeng pasukin kasi medyo mainit pa daw yata. Pero ngayong araw daw, yun yung schedule nila para tumbahin daw yata ng tubig.
1: Mukhang madadagdagan yung... Ilan yung capacity ng punerarya mo, sir?
3: Bali, nakipag-cooperate rin yung NGO sa amin sa Louis. Kaya niya i-accommodate yung 40 heads po.
1: 40 yung kaya. Kasi kung halimbawa, kung may idea ka dun sa katawan ng tao, nung isang gabi pa yan, kung nasunog yung katawan nila at yun ang kinamatay, kaya pang ayusin, ano? Or magawa ng paraan na maayos yung ano nila, yung labi, no? Sir?
3: Hindi ka lang yung sitwasyon ng mga body nung kadaber.
1: Okay. So, sana kung may ma-retrieve ngayon, walang ibang pagdadalhan dyan sa'yo lahat, ano? 5R Funeral Homes, sir?
3: Depende rin ka lang kasi tatlo naman po yung funeral dito.
1: Okay, sige. So, wala tayong dapat ipanawagan, ano, na kung sino yung kamag-anak na ng lima na nandyan sa'yo, na-inform na rin sila, baka kukunin na nila mamaya or bukas dyan. Walang dapat ipanawagan. Rodel?
3: Wala pa kalungi kasi ngayong umaga ko pa makukuhaan ng info yung pamilya ng magnanay na taga-taytay.
1: Taga-taytay.
3: Apo.
1: Okay.
3: Pero kumpirmado na to kalungi yung ano. Kumpirmado na to yung magnanay na taga-taytay sila.
1: Tsaka alam na rin ng pamilya, no? Model?
3: Apo, apo. Galing sila kahapon ng El Nido kalungi pumunta dito.
1: Ay, yung iba? Yung iba, na-inform kayo yung pamilya nila? O hindi pa?
3: Yung tatlo kalawi dito, marami rin nagapunta kaso lang hindi sa kanila.
1: Hindi yun yung...
3: Baliwala talagang verification pa to yung tatlo. Kaya hindi siya pwedeng ipagalaw na i-imbalm. Kaya medyo na-decompose yung mga body dahil sa kakahintay namin sa ano na kung ano magiging desisyon ng soko.
1: So ibig sabihin yung tatlo, hindi pa kilala?
3: Hindi pa wala pa kaloy, pero okay naman yung mga body nila.
1: Okay. So kung may pupunta, ayos, yung mukha ba makikilala pa? Yung mukha nung tatlo?
3: Yes po, kaloy. Yes po.
1: Okay. So yan din yung sabi ng police, o unidentified pa pala yung tatlo?
3: Opo, opo.
1: Nako. So anyway, mas maganda maano muna yung pangalan nila, no? Bago ma-inform. So may
3: tatlo. Opo, bali kami naman yung kaluwi. Nakaantabo kami sa lahat ng transakto ng mga pangyayari. At naman handa naman kaming sumuporta doon sa
1: Sir, ganito.
3: Mga taong mga nasawi na makatulong din sa
1: mga. So kung wala pang pangalan yan, Rodel, mayroon ka bang number na baka nakikinig sa atin yung pamilya? Si baka makisuyo sa'yo na pakikunan mo ng picture yung mukha, ipadala doon sa pamilya para makilala nila. Diba? May ganun naman. Yun naman para lang doon sa gusto na makita kung sino yung tatlo na yan, baka kamag-anak nila, makita nila at maasikaso kagad. May number ka ba na pwedeng i-on air na pwede nilang tawagan, Rodel?
3: Yung po kanina yung tinawagan po kanina nung staff mo yata o yung sa register.
1: Sige. Kami na lang maglalagay kung halimbawa ganito na lang kasi yung number mo private 'yan. Tawag na lang kayo sa amin ano at i-coordinate namin doon sa 5R Funeral Homes. Ito may mga pictures tayo dito kaya lang naka-blur 'yan. Pwede naming ipasa sa inyo kung para ma-identify yung tatlo dahil nung isang araw pa hanggang ngayon hindi pa pala na-identify yan. No? Kasi baka mamaya may naghihintay na mga pamilya na naghahanap, baka ito'y mga kamag-anak na nila na hindi pa nila alam na nandyan sa punerarya mo, Rodel. Okay. Sige, yun lang muna, Rodel, at mamaya tatawag kami ulit kung may mga update, no? Dito sa insidente na ito sa pangyayari. Thank you. Okay.
3: Okay.
1: Si Rodel Ordas. 5R Funeral. May tatlo pa pala. No? So, ang gawin natin dito, girly, siguro, lagay tayo ng number natin, tayo na lang kontakin. No? At kung may picture bang pinadala si Rodel? Okay, sige. Yung mga hindi, ito kasi hindi namin pwede ipakita. Ito yung mga bangkay ho. na galing doon sa MB June na lima. Kasi lima ho eh, hindi pa ho nadadagdagan. No? Hindi natin alam ngayong araw kung madagdagan. Nandyan pa ho sila ngayon sa punerarya. Yung iba ho, na-identify na. No, may 8 years old pa pala, bata. Yung iba, eh hindi pa ho yata nakikilala. No? Mga kaibigan, baka mamaya eh, naghahanap po tayo at naghihintay. Maganda ho eh, ma-verify natin. May mga pictures na rin ho kami rito na pwedeng ipakita sa inyo on your own, for your eyes only, no? Para ma-identify lang kung kamag-anak nyo ito. Okay? So, lima ang nandun sa 5R funeral sa Coron hanggang sa mga oras na ito. Mga kaibigan, 7:55 yung kasama natin, mga kahapon pa ay nandun na ho sa Barangay Turda. Dito ho kami nagbabase ng mga impormasyon para ho accurate. Kasi limitado, kahapon nakaka-interview pa tayo ng PCG Coast Guard District Palawan. Ngayon, isa na lang. Si Commodore, ano bang Commodore ba yun? Commodore Noemi Kayabyab, yung spokesperson ng PCG Coast Guard, mga kaibigan, doon sa main office. Sila yung nagre-release ng info. No? So wala tayong makukuha ng mga informasyon maliban doon sa mga vloggers na nandun sa area. Pero ngayon, ang ginawa ng Coast Guard, lahat ng mga lalapit doon sa barko, mga kaibigan, eh kailangan may coordination sa Coast Guard. Okay? Pakita lang natin yung barko na yung sitwasyon ng barko, muusok-usok pa ho ito. Ha? So hindi na po pwedeng lumapit daw ho yung mga pump boats na gusto ring tumulong. Kailangan may coordination sa Coast Guard. May inassign silang tao na Mike, pakitawagan mo nga yung binigay ko kay Girly na number. Yan yung information officer na kung saan dyan magko-coordinate lahat ng lalapit doon sa barko na ito at doon sa mga sasama sa search and rescue operations, mga kaibigan. Para daw ho yung information ay hindi nag-iiba-iba. Ano ho? Okay? So, ngayon, may linaw na yun palang command center ay nandun sa munisipyo, second floor, annex. At nandun yung ibang mga survivors sa EOC, evacuation center nila, at yung iba nandun sa Coron District. Okay? Mga kaibigan, so maliban dun, para hindi kayo naliligaw, no? At hindi kayo punta kung saan-saan, ang laki ho ng Coron. No? Ang payo natin doon sa pamilya, huwag na ho kayong pumunta ng Turda, ng barangay. Ang layo ho niyan. Kasi yung makukuha ho nila lahat, cadaver man yan, or survivor, doon dadalhin sa ospital, sa Coron District, or sa Culion. Hindi ho ninyo makakausap yan. Oh, so sayang yung punta nyo sa Turda. Hayaan nyo na yung mga rescuers, para hindi ho tumatambak yung tao dyan sa barangay. Ngayon, yung coordination binabanggit ko sa inyo kanina, nasa linya natin, ang PCG Coast Guard District na nandun sa lugar, in charge dito sa coordination. So hindi basta-basta lalapit-lalapit kayo doon. Kailangan may coordination na. Hello, sir. Magandang umaga po.
4: Sir, magandang umaga po, sir. Apprentice Seaman Bien lang po, sir, ng Philippine Coast Guard.
1: Ano po, sir? Insane?
4: Apprentice Seaman Bien lang, sir, ng Coast Guard Station, Coron.
1: Coast Guard Station. Sir, paano yung coordination? Kasi kahapon, nagsalasalabat na yung mga impormasyon, may mga vlogger, may mga... Paano ang gagawin ho? At yung mga gustong sumama sa search and rescue at yung mga gustong lumapit dito sa barko na to, na alam natin na hindi pa ho ito naaakyat ng mga otoridad na katulad po ninyo. Sir?
4: Yes, sir. Bali ko, sir, meron po kami siya dun, sir, na in IGP sir doon sa sir at sa Turda Barangay Turis. Incident command post po sir. Bali doon po sir ang coordinate ang check-in sir kung meron pong mag-volunteer sir regarding po sa search and rescue sir. Kasi ngayon kasi sir mahirap kasi sir mag-ano na medyo masama ang panahon na magdiretso po sila doon sa area.
1: Oo nga. So kailangan
4: kaya kailangan po mismo na may coordination po sa amin para magkaroon ng approval po kung pwede sila doon mag-proceed.
1: Okay. So, kailangan, alimbawa ho, may isang fishing vessel na gusto rin tumulong sa search and rescue ngayong araw na ito, kailangan mo nang magpa-register sa inyo.
4: Kung sa mga fishing vessel naman, sir, kung kung may sightings lang po sa sila sir doon sa business sir.
1: Mm.
4: Pwede po sila mag-ano sir para ma-report po sa amin.
1: Mm-hmm. Okay. Oo.
4: Pero kung yung mga kasi po ang ano kasi sir may naga-reported po kasi sa amin na mga bangka po kasi sir na nag-automatic nag-proceed doon sa ano sa vicinity.
1: Yung maliliit.
4: Yes po sir kasi mahirap po kasi sir na mag-direct sila doon sir. Kung abutan po kasi sila doon sir ng
1: sumasko.
4: Tama ng panahon. Mas mahirap po kasi doon sir mas makadagdag sila sir sa ano sir.
1: Makadagdag sa problema baka sila naman ang hanapin.
4: Yes, sir.
1: Tapos hindi niyo alam.
4: Kaya kailangan po sir ng coordination doon sir. Kasi mayroon po kami doon sir na incident command post po sa Turda.
1: So may so doon na pupunta halimbawa may coordination na gagawin.
4: Yes sir kasi chine-check in po namin doon sir.
1: Okay.
4: Kasi meron naman po kami sir na mga deployed na mga floating acid po doon sir. Tsaka may briefing po doon sir.
1: Oh, pinapayagan ba sila na lumapit diyan? O hanggang saan sila kasi hindi pa
4: lumapit po saan,
1: sa
4: sir?
1: MB John.
4: Hindi po sir pwedeng lumapit po. Sir.
1: Oo, kasi hindi pa naakyat, di ba?
4: Yes, sir. Yes, sir.
1: Oo, kasi may mga iba na talagang...
4: Bali, iniintay lang namin ngayon, sir, yung ano, sir.
1: Oo.
4: Directives regarding po dyan.
1: Oo, okay. So, yung mga, kasi may iba lumalapit, gusto nilang kunan din ng picture o video kung ano yung sitwasyon. So, may hindi siya pwedeng lapitan talaga. Pwede siguro sa malayo. Malayang konti.
4: Pwede, ano, sir, pero... may naka ano po diyan sir na mga ano sir
1: babantay
4: deployed po kami na
1: sisitahin mga naka aluminum boat sisitahin ganun
4: yes sir kasi sila po yung naka ano din sir na responder po sir
1: first responder ano okay
4: yes sir
1: okay so bawal muna siyang lapitan at kailangan proper coordination lalong sa inyo diyan sa incident command center ninyo
4: yes sir
1: lalo yung maliliit na
4: ilalim na sir yung mga maliliit sir na bangka kasi
1: meron
4: magbigla kasi sir yung subasko makaabutan doon sila sir sa area kasi medyo masama po yung panahon
1: subaskuhin ba yung lugar?
4: Kaya yung
1: subaskuhin yung lugar no?
4: Kaya may mga vessel po kami doon sir na ano talaga doon sir na responder po na
1: sir dumating na ba yung ano yung binabanggit ni Commodore Noemi kagabi sa press con niya yung barko na malaki ng PCG dumating na
4: verify ko lang po sir kung underway po sila
1: okay so anong oras
4: pero yung ang aboard lang po ng sir yung 44 meters parang po sa vicinity
1: okay sir yung position nitong MB John lumapit na siya doon sa ano no sa Pampang hindi katulad nung pinag-anohan niya talaga kung saan, sa laot. Lumapit na siya dito, no?
4: Ay, sir. Mas malapit na po siya, sir.
1: Ano yan? Inanod lang? Inanod lang ba yan o hinila? Papalapit sa Pampang?
4: Anod lang po yun, sir. Drifted po.
1: Na inanod, ano?
4: Yes
1: okay.
4: po, sir.
1: Umuusok ba yan, sir? Kasi parang umulan kahapon, mainit pa kaya yung loob niyan? Para ano?
4: Possible po, sir. Possible. Kasi hindi pa namin sir. Kung
1: mainito
4: po siya.
1: Okay, sige po. At malaman kung makaakyat. Sino yung unang mga aakyat dyan? Bureau of Fire, kayo? Sino pa? Mamaya, kung po pwede na.
4: May iniintay po kamo, sir, na yung galing po sa...
1: Maynila.
4: Sa Soko, sir.
1: Ah, Soko, okay. So yung mga boarding team, PNP, Soko, kayo, tsaka yung...